حكمنا القرآن يقول لنا من دين السواس المشركين أما بعثك مرسلا مشركين بل ما يكاديت أنا وين صلى ديار وين أجمي وين زكاة وزوى هجي أما كان جنيا صلى كثير مثل مشركين كان أكثر إسا مشركا وانا كتاني دقا هجي المسلمين don qaryata ayoyin Allah ne da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yana ce umurtu an qatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah fa in qalu ha asmini Allah ya aiko ni ifadina bi dun afa'i la ilaha illa Allah kowa ya fada ya huta to kaga wadannan mutane fa yanzu jihadin su a farfadin la ilaha illa Allah duk wanda ya faɗin la ilaha illallah ya huta amma duk mai faɗin la ilaha illallah to mushriki ne in bai shiga ƙungiyar su ba to kaga nan abin da ya samu mutan da su ya same su abin da ya samu mutan da sun yarda da Allah sun yarda da annabawa amma ba su yarda da annabawa ba ba su yarda da annabi Isa ba da lissafin sa da annabi Muhammad lissafin sa wato yahudi ba su yarda da annabi Muhammad ba lissafin sa wato nasara waɗannan kuwa sun ɗauki irin wancan hanya na waɗancan wala turihu illa liman tabi'a dinakum kar ku yarda da musulunci kowa sai wanda ya bi irin ra'ayinku to yanzu da kuke duk wanda bai yarda da ra'ayinku ba to tunansa mushriki ko yana sallah ko yana zakka sun ƙaryata ayoyi sun ƙaryata hadisai sun ƙaryata ijma'in malamai to ai hatta da wannan duk wanda yake tuna da wannan irin mutane ya lura da su su ga sun kwata sun fita hanya tunda sun karanta alqur'ani alqur'ani ya fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fi din ko kafirai wa yahudukum ko nasara ko mushrikai in kuka tuba suka yi sallah suka yi zakka shikenan sun zo dan kungu cikin addini amma waɗannan sababbin mutanen nan sun ce ba su yarda da wannan ayar ba wato komi musuluncin mutum komi sallarsa komi azuminsa komi zakkarsa in dai bai yarda da maganar malaminsu ba to kafiri ne mushriki ne kar a bi su sallah kar a ci yankansa don malami yana da wani babban matsayi in ya faɗi magana ka taso ki ayoyin alqur'ani a wurinsu ka taso ki hadisi a wurinsu balle ba maganar sauran malamai to wannan mutane a fili a wurin wanda ya san menene ƙasa domin karanta alqur'ani a kiran musulma mushrika ko kiran musulmi mushriki in mutum ya je lahira zai gamu da bala'i in an tambaye shi zai samu abinda zai amsa mara kyau wala tunkirul mushrikina hatta yuminu kamar yadda aka hana aka ce kada ku auri arniya mushrika sai ta musulunta ko kuma masu ƴaƴa mata ko ƙannai mata wala tunkirul mushrikina hatta yuminu kada ku aurar

kuma idan an da aka haifa babu wanda zai gaji juna shine sai dai sun sa gaji uwarsu saboda babu auren tsakanin kafiri da musulma kafirin kowane irin nau'i ne wani abdun mu'min khairun min mushrikin wa law a'jabaku ulaika yad'una ila an-nar wallahu yaqulu al-jannatu wal maghfirah fi idhni aw al-jayma ayati lin-nadi an tadhakkaru kama ra'aytum bani ya ubangiji mun gane wannan hikima ba hukumin ka suna da yawa ka bari mazan musulmi su auri waɗansu nau'i daga cikin kafirai wato yahudu da nasara wato musulmin yahudanci da musulmin nasaranci amma baka yarda musulma kowane irin kafiri ya aure ta ba kamar yadda baka yarda musulmi ya auri kowace irin kafira ba waɗannan guda biyu ba mu gane ba yace zan ganar da ku idan mutum ya auri mace to linzamin wannan matar na hannunsa sai yadda ya yi da ita ku an fusaku wa ahalikum nara wato hukuncin matan da ƴaƴan duka na hannun mai gida haka kuma ashe kenan in ya aure ta tana da yahudiya ko tana nisan to insha Allah a hankali a hankali tunda yake shi ne mai hannun sama shi ne zai ja ta da ita da ƴaƴanta duka amma in musulma ce kafiri ya aura to da ita musulmar da abinda za ta haifa duka wannan kafirin tunda yake shi ne mai jagora zai ja su zuwa ga wuta domin shi ne mai hannu a sama ula'ika yad'una ila an-nar idan na bari kafirai sun auri mata musulmi to da matan da ƴaƴansu duk za su kira su ne zuwa ga wuta in na bari musulmi sun auri mata waɗanda suke da'awar addini ba za ku zumunta tsakanin musulmi da kafirai ba su littafi su kafiran hawansu uku ne akwai kafiri mai littafi akwai kafiri wanda yake tsafi akwai kafirin da ke shi Allah ma gaba ɗaya babu shi alhamdulillah to akwai zumunta tsakaninmu da waɗanda suka ce suna da littafi zumuntar ita ce sun yadda akwai Allah sun yadda Allah yana da annabawa sun yadda Allah yana da littattafai sun yadda Allah yana da addini sun yadda akwai tashin kiyama sun yadda akwai hisabi sun yadda akwai lada akwai alhaki sun yadda akwai shaidan sun yadda akwai mala'iku to waɗannan akwai zumunta tsakaninmu da suka wannan hanya ta inda muka rabu ka'idar addini dole sai ka yi imani da dukkan annabawa gabaki ɗaya ba za ka rage ko ɗaya ba sai ka yi imani dukkan littattafai ba za ka rage ko ɗaya ba idan ka rage ka zama kafiri.

kaga yana da shi kenan. Saboda haka ne dukkan ma wanda yake ba duk mutumin da yake mai kyama neme su da irin waɗannan abubuwa, Allah yana yin wannan ne don kar a yi faɗa da shi. Yalwata abin ya zama da yalwa maimakon a ga mutum ya yi zina ɗin, to gara ya auri mai dama dama ɗin. Wala tutun mushrikina hatta yuminu, kada ku aurar wa kafirai ƴaƴanku ko ɗannanku sai sun musulunta. Wala abdun mu'min khairun min mushrikin wa ra'ihi ulaika, waɗannan yad'una ila an-nari. Abin da yasa nan ana wannan hulɗa, su mazan in sun auri mata musulmi za su kira su ne zuwa ga wuta. Wallahi kuwa yanzu ne wannan da zai kiri irin mazan musulmi, ku in sun auri waɗannan irin mutane to za su amsa kiran Allah ne zuwa ga rahmar Allah, gafar Allah. Wallahi kuwa da dare salam. Saboda haka ne nan ana wannan nazar wannan injan nan. Saboda kowane mutum a duniya ya dubi abokin hulɗa, abokin hulɗan ka in mutumin kirki ne insha Allah za ka ga mutumin kirki, musamman ma in yafi ƙarfinka. Abokin zaman ka in mugu ne to lallai wata za ka ga mugu, musamman ma in yafi ƙarfinka. Idan mutum yana so ya jarraba, ka ɗauki ruwa mai sanyi a cikin tulu ka je ka ajiye kuma da wuta, wuta tana ci ruwa tana zamansa, amma ka haɗa su ne zaman tare ba ruwanka, ka tafi ka je ka yi awa uku ka dawo,

wanda Allah yake nuna da bawansa in ya tuba fiye da yadda mutum wanda kayan da ya bace ya samu ko kuma wanda yake ji cikiwa sai malamar sai ya ganna ratin ruwa mai sanyi ko kuma ko wanda bai samu aiwa ba sai ya isa dan namiji yadda Allah yake murna in bawansa ya tuba kamar yadda waɗannan mutane suke murna ne ya gabatar da waɗanda suka fi wannan kai ne a kan wanda suka fi kowa a nan kuma ya koya mana irin wannan yin misalin tsohuwa tana da ƴaƴanta guda biyu ɗanta ɗaya ko ki ga duniya sai kuma sai ya keɓe mata gida yana kulawa da ita dare da rana da abincinta da suturanta da komai ko labarinsa ba gida kamar watanni kalan jiran nan aka ce an ji ji a Lagos an ji ji a Abuja

lokacin da kake tare da ita a daki banda Allah ba kowa in ka barta kana sha'awar mata amma ga shi ka barta ba ka da shi da zai tsoron Allah ne.

musamman na ganin an dauko wani maudu'i wanda zai taimaka domin tattaunawa da bada gudunmuwa da tsokaci a fa'idar shi ne a gudu tare a tsira tare musamman masu saurari idan suna bibiyan mu wancan makon mun tattauna batu da yake da alaka da yadda ya kamata iyaye kamar inda ake cewa uwa ita ce makarantar farko ta yara to kazalika iyaye su ma su ne makarantar farko na gano basira da ƴaƴansu suke da ita kuma su ne iya makarantar farko da ya kamata su dora ƴaƴansu akan gwadaban da za su samu ko su ci gajiyar wannan basira da hikima da Allah ya hore wa yara to yau ba maimaita tattaunawar zamu ba irin wacce amma dai tana da alaka da wacce wadda muka tattauna musamman kan abin da ya danganci an riga an yi hutun makaranta kuma yara yanzu akalla ba kasar iyaye da yawa suna jin dadi lokacin da ake gudanar da harkar karatu dalili na kuwa na fadar haka shine iyaye suna samun hutu da takaita kunji-kunji ko bari-bari musamman a tsakanin yaransu to idan an yi hutu yawanci yaran nan suna zauni baya ga dogon hutu musamman irin hutu irin wannan da kusan kimanin kamar sati 6 ne za a yi hutun yara suna zauna a gida to iyaye sai sun dauko hanyoyi da dabaru musamman wanda daman iyayen suna kokari akan wannan tsarin suke hanyoyi da dabaru na cin ribatar lokacin ƴaƴansu tare da samar da wasu hanyoyi da ya kamata a ce yaran nan sun darsu a kai maimakon a ce tunda an yi hutun makaranta yaranka ya tagararren ba daga nan zuwa can harkarsa yadda za ka yi to akwai tsarika da kusan tsari ne na ci gaba maimakon a bar yaro saboda karatun da aka dau dogon zango ana yi yanzu tunda an samu hutu kaɗan ne daga cikin yara suke da ɗabi'an nan ta karance-karance wanda za a ce bara mu dora ko mu bita a kan karatun da muka yi baya domin idan an shiga zango na farko na karatu za ma mu iya yin karatu kafin lokacin in mun zo kawai tishi za a yi a kan karatun da ake kaɗan ne suke da wannan tunanin wasu kuma da yawa sun daga akan yi dabara kaga wasu ɗan buɗe gurare na extra lesson a unguwa domin taimaka yaran wasu kuma kaga an ɗan samar da kamar wata daura haka na iya wannan lokutan ga lokuta da ya kamata iyaye su yi amfani da shi musamman kan abin da ya danganci yadda ƴaƴansu za su zama sun ci ribar wannan lokacin tare da sauke alkur'ani ko karanta wani bangare na alkur'ani to mu za mu taimaka wa ƴaƴanmu ta fuskar su cimma burin da yake cikin zukatansu musamman yaro tun yana ƙarami ya kamata a koya masa ɗabi'an nan ta amfani da dama da daraja ta lokaci domin in ka saki yaranka daman kullum wasa akwai shekarun da yawanci wasa shi ya fi rinjaye a cikin ƙwaƙwalwar yara amma idan Allah ya taimaka a wannan lokacin aka kusan takura yaro a irin waɗannan shekaru na wargi da wasa ya zama ya iya sadaukar da irin wannan lokacin ya haƙura da wasu abubuwa domin gina gobensa a yau to cikin yadda Allah za ka ga yaro ya taso sai ka ga bai san wani abu ɓata lokaci ba bai san wani abu ba wanda zai zama na abu ne wanda yake bai da amfanu a cikin rayuwarsa kullum ƙoƙari yake ya ribaci lokaci kuma ya ribaci damar da yake da ita ta rayuwa gurin gina kansa akan wani muhimmin al'amari za mu buɗe layukan waya musamman daga gare ku maji wani tsare-tsare aka yi wa yara musamman a wannan zango na uku da ya ƙare wanda kuma aƙalla zangon zai ɗau lokaci har sai an shiga sabon wata yau muna 2 ga watan Agusta har sai an shiga sabon wata na watan Satumba sannan za a koma makaranta wani tsari aka yi wa yaran nan na ganin cewa sun ribaci waɗannan lokuta nasu da kuma yanda za a iya tusa wa yaro musamman tasiri na amfani ko cin ribar lokaci da kuma yaro ya taso yana da hikima da basira na ganin cewa

0: ba shi da wani lokaci na batawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai. To masha Allah Mala Abubakar bun kura sabon fiki. Bakar da fatan zaki saki shigowa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Lafiya kalau? To masha Allah kofofin bai. Ma magana ta dan yi kasa sosai ba ba na ji.
1: Yawa. A cikin wannan makonni ko a cikin haka. Bangaren yadda za mu yi hannu, bangaren yadda za mu yi karatu.
0: Amin.
2: Assalamu
0: alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
2: Barka da yake, an tashi lafiya?
0: Alhamdulillah, mun gode Allah.
2: Magana Bashir bai shugaba Audu dan babu ko kuma lokacin da mun tsere cikin jin jin zuciya.
0: To masha Allah Malam Bashir.
2: Ina jan hankalin mutane, ya kamata a ce su dinga sa ƴaƴansu a kan irin waɗannan makarantu. Suna yin bitare a kan abubuwan da aka gudanar a wannan
0: tambo.
2: Kuma kaga akwai islamiyu daman, kuma yara daman in sun dawo daga wannan irin wannan
0: makarantu.
2: Ya kamata a daure a jajirce a dinga tura yara ma islamiyu irin wannan da wannan
0: to masha Allah Malam Bashir da wannan gudunmuwa taka. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Lafiya?
0: Lafiya galau Hajiya.
3: Yo alhamdulillah, ana fara da hadisi a makara da gaba bayan kisha.
0: To masha Allah Hajiya.
3: Yawa mun ji wannan mu yi ila kan yau da safa musamman malaha yara. To dan gidi Allah shi ya mana su dare mana su.
0: Amin ya rabbi.
3: A wannan lokaci na hutun makaranta lokacin ne dogo mai tsawo na hutu. To mun ne nan musamman ba muna karkara wannan hutun da yara su a musamman ba hutun bane dan ba za ka samu hutun ba mu a karkara.
0: Tunda akwai gona.
3: Yawwa masha Allah.
0: Gaskiya ne.
3: Yawwa wallahi yanzu wasu masu kwarin ba tare za su yi musamman ko da iyayen su ta gona. Yawwa yawwa wajen shi karfe ɗaya haka in sun dawo kuma to kan ka makarantar Islamiyya. Yawanci aka san abin haka yake su kuma ƴan ƙanana idan suka karya za su tafi makarantar Islamiyya to insha Allah in suka dawo wajen ƙarfe 11 haka to fa za su akora su gonar din saboda ko su zuta ciyawa yaro ai ya fi zauna haka. Yawa kuma in suka tafi tare da iyayensu Allah dai bayan sallar azhar za su kuma koma Islamiyya kaga ba su da hutun ma su mamu dai namu ƴaƴanmu na karkara.
0: gaskiya ne.
3: Ubangiji Allah ya shirya mu haka, Allah ya tsare mana su, Allah ya kare mana su.
0: Amin ya rabbi, Allahumma amin ya rabbi.
3: Ku aiki lafiya, Allah ya kai ka gidanka lafiya.
0: Amin ya rabbi.
3: Daga daga bayan tasha.
0: To masha Allah, Haji Hadiza. Na ji daɗin shigowar ta kusan daga bangaren karkara, zaka ga babu wani lokaci na bata. To kusan mu gano cewa idan yaro ya zama ya ɗabi'untu a cikin rayuwarsa, cewa babu wani lokaci na batawa, kowane lokaci yana da mahimmanci, kuma a kowane lokaci akwai abin da ya kamata ya aiwatar, a kowace dama da ya samu akwai abin da ya kamata ya ribaci lokacinsa da kwakwalwarsa da tunaninsa gurin wannan abin, cikin yadda Allah za ka zai yi za ka samu yara akan shaye-shaye da makamancin harkoki da ake kuka da musamman yara ko matasa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na barka da safiya.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: Na barka da safiya.
4: An tashi lafiya wannan.
0: Alhamdulillah masha Allah.
4: Dai kana tare da Bashir
0: Abdullahi. To Malam Bashir muna tare da kai.
4: Dai kira akwai dan matsalar da yake ne. Wallahi ana da dan matsalar da yake ne a
0: gare ni. To muna jin ka.
4: To ni dai a gurgurar rere da ke bana jin ka sosai awa. Wanda da nake son dan ja gare shi ne baya ga kuma da shi an tafi yara muhimmancin shiga alƙawari da amfani da wannan damar
0: a gaskiya ne, gaskiya ne.
4: Muhimmancin shiga alƙawari saboda yawancin matsalolin da muke fuskanta musamman a Afirka za a ga matsala ce da alƙawari za ka ji ana wani kirari da Afirka ta
0: karai da gaske.
4: Da an nuna wa yara in misali idan a za a ɗigo wani misali su hakan na anguwa sai karfe takwas takwas tana shiga ciki yaron da ya zai duka kura goma gida lokaci ya ce wanda aka sa maka. Alƙawarin da ake kira na karfe takwas a idan yaro ya san muhimmancin wannan idan ya dawo gida da safe aka shiri mashi akan lokaci aka yi masa to alƙawari ba zai zuwa karfe takwas ba saboda tashi ne sauri ga tafiya da karfe bakwai da tashi makaranta ka je ka
0: mutu
4: idan aka nuna wa shirin suka tashi da muhimmanci sanya muhimmanci cikin alƙawari insha Allah za a samu sauƙin wasu al'amura na rayuwa. Kuma sai bangaren abin da ya shafi ilimi na zamantakewa a musamman ga yaya mata haka.
0: Na zamantakewa aure.
4: An tafi yara mata da ‘ya’ya mazan ma. Saboda wani lokaci auren zagari ana yi manya ba tare da sani ilimin shi ba shi yasa ki ta fuskanta wasu matsalolin.
0: Tare da.
4: Auren da gaba ga shi rage dai tana yin yau amma kuma yanzu man ya zuwa gaba. Da fatan jala ku tashi lafiya ta kai ki wani matsalar da yake da
0: alaƙa. To masha Allah muna godiya da wannan gudunmawa ta kai ma a daidai wannan lokaci. Bara mu ƙara ɗaukan wani layi musamman shi ma mu ji gudunmawar da zai bayar kan wannan batu da muke tattaunawa, musamman yadda iyaye za su yi ribaci waɗannan lokuta na hutun makaranta.
5: Wa
0: alaikum assalam wa
5: rahmatullah.
0: Alhamdulillah masha Allah.
5: Alhamdulillah. Usman Hassan sun yi angon mace da akan layi.
0: To masha Allah angon mace da.
5: Alhamdulillah. Gaskiya da audu ne a ɓangarenmu na unguwar Tukunta. Babu abin da za mu ce Allah sai godiya. Duba da duk lokaci irin wannan idan aka ce yau gashi an yi hutu. To akwai daura da ake a makarantar Garuriya da ke masallacin nan na gobe farko unguwa. Sannan kuma akwai masu kungiyar ɗalibai ta ƙasa reshen jihar ƙaramar hukumar birni wanda suke a unguwar mu ta Tukuntawa waɗanda sukan jagoranci yara wajen ganin cewa ana yin lesson tun daga matakin primary secondary har da manyan makarantu wanda a wannan lokacin za ka ga ko jarabawa ce ta taso za ka ga wannan ƙungiya tana yin ƙoƙari wajen tiri-tiri da a yaranmu na cikin unguwa kuma kyauta ne ba tare da an biya ko sai sun kwabo ba. Kuma gaskiya hakan yana taimakawa kwarai da gaske duba da akan samu karancin masu yawanci na wancan banza da jefa-jefa da abubuwa ne a cikin unguwa wanda za a ga ba abubuwa ne na jin daɗi ba wanda hakan yana taimakawa kwarai da gaske wanda wasu kuma iyayen sukan tura ‘ya’yansu ko shagunan koyon ɗinki gyaran babura wanda duk muna da irin wannan wuraren waɗanda akwai kwamiti da yake don kula da marayu wasu su akan kai su wajen gyaran abubuwan hawa wanda yake da wannan burin abin wasu kuma ɗinkuna wasu kuma karatu. Wanda gaskiya a ɓangaren mu ne ta unguwar Tukunta ba abin da za mu ce Allah sai godiya Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka wannan gida da wannan unguwa tamu da kuma al'ummar mu ya sa wannan kwamitoci na ƙungiyoyin ɗalibai sai ka ƙoƙari wajen tiri-tiri da al'ummar su na kowace ƙaramar hukuma ba wai iya a yankin mu kaɗai ba Allah shi da cikin lamarin mu baki ɗaya Usman Hassan zai yi angon mace da ja wajen muna tare da
0: To muna godiya an gwammace daya da ake ci gaba da kasancewa tare da mu musamman a wannan safiya cikin shirin mu. An tashi lafiya. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
6: Ya dini barka da yake barka da safiya.
0: Barka dai Malam Habu.
6: To ya dini abubuwan da yawa. Kaga matakin su yaran nan kowanne akwai matakin su da aka daban-daban. To kaga akwai mata akwai maza. Akwai ƴan haida tun da kanaziri har zuwa SS20 kaga duk suna gida. To ya dini kaga misali kowanne bangare sai mutum ya bada gudunmawarsa. Misali yanzu kamar bangaren karatu. Kaga yanzu ya karatun addini za ka ce yaro a cikin sati daya kullum ka biya masa sati daya. Misali kaga a sati daya kana sa ran mai karfi hizo daya insha Allah. To ko da ake ba hadda yayi ba kaga kamu ruwan nan saboda ita kwakwalwar mu misali mu musulmi alhamdulillah duk wanda ya tashi da koron alqur'ani addini ba wani karatu da bai yi ba shi wahala.
0: Gaskiya ne.
6: To kaga wannan zai taimaka sosai sannan kuma wayanda suka dan taka ya dina akwai wayanda ya kamata a ce a yanzu har yanayin da muke ciki dole mu wani ba za ka sake ya ka kurin ba saboda yanzu ka duba bololin mu sun fara irin wannan yara.
0: Gaskiya
6: ne. Yawanci yaran nan sun dan saba da ɗan dari da kwabo kuma yanzu yawanci wani yaran ba ba shi da kai ba ka zo ka tare shi musamman riƙe wayoyin nan ba ga yaro da ke ya kawo ya gan shi da waya a hannu. To dole mu misali idan ma ka san cewar ba ka da ina za ka yaro ya koyi suna kona abu makamancin haka. To ka yi kokari ka tare masa lokacin nan ka ga shin me ya kamata ka bashi kowa da irin tsarin da ya kamata ya bashi wani zai ga cewar bai kamata ya je aikin da zai saba da kuɗi ba wani kuma yana ganin cewa in ya je din kuɗin in ya je aikin da zai saba da kuɗin in dai zai kawo kuɗin gida ba zai je dinga kashe-kashen nan in ya saba
0: ya saba da kwaris gaskiya ne
6: kuma zai ga cewar kai shi gurin da zai rage masa lokacin duk abin da yake bukata za a yi masa. To duk kowa da irin tsarin da ni dai a tsari na yadda ne na bai da hankali wajen cewar a ce da safe karfe 9 in suka je karfe 10:30 sun dawo in sun dawo to a yi wani abu amma a ce bangaren karatun nan a yi shi shafi dai wallahi addini yaro zai iya
0: sosai kuma ka taimaka wa yaro musamman gurin buɗe tunaninsa da kwakwalwarsa a wannan ranar a sanyin safiya da sanyin safiya zuwa asuba kake kokarin ribatar tunani da kaifin basirar yara amma in dai musamman ranar farko ko kamar yadda Hausa suke cewa ake karin magana kowata rayuwa kamar littafi ce kowane babi ka buɗe akwai abin da yake cikinsa. To idan misali a farkon safiya ka ɗora yaro a kan yadda zai ribaci lokacinsa da amfani da damarsa da basirarsa to cikin yadda Allah za ga a wannan ranar ba za ta zame masa asara ba. Amma sai mun gano cewa mun canja tsarin yadda muke tafikar ko kuma muke sanya ido akan al'amuran yaranmu tunda za su zama productive a cikin al'umma. Wa alaikum salam wa rahmatullah.
7: Wannan barka da aiki.
0: Barka dai.
7: Yauwa kana tare da awal mai shayi ne kare jihar Kaduna Allah maka fata alkhairi.
0: To muna godiya kai ma da gudunmuwarka sosai a kowane lokaci.
7: Ma sha Allah gaskiya na ji wannan muzi da ka dauko kuma gaskiya Allah ya saka wa gidan rediyo rahama da alkhairi ko da yaushe ana fadakar da mu kuma muna karuwa.
0: Amin ya rabbi.
7: Malam mun abin da yake shine gaskiya lokacin na hutu kamar yadda yan uwa suke fada gaskiya ya kamata abubuwa sosai na dalibai ya kamata kai ma uba a dan kadan samu koya ka samu hutu saboda ka zama da yaran nan ma ka gane ya suna ganewa ba sa ganewa sannan kuma idan mai shago ne kai magidanci ka daina barin yaran a gida ka dan gwada wannan ka fita da su shago ko a yanzu hutun da aka bayar ka gwada su ko da a ci yaro bai zuwa wajen sana'a ko wani abu a dan lokacin da aka bayar ka samu koyaya ne ka dan je da su kasuwa shago ko su ga wani abin dai haka kuma lokacin da kafa ba zumunci da irin dai wayannan dai abubuwan dai gaskiya ko a fita da su ka gwada tunaninsa a daura a sa da zumunci a tsakani to wannan dai yana da kyau gaskiya sosai irin wannan lokacin hutun dai.
0: Kure da gaske.
7: Yana fata da sai a wannan shayi ka ja ka na gode.
0: To amin mu ma mun gode sosai dan mutum kira da ke jihar Kaduna da gudunmuwarka kullum muna godiya Allah ya ba su zumunci. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam.
0: Barka da safiya. Alhamdulillah. Mun gode Allah.
8: Na kome saka da Allah.
0: Allahumma amin.
8: Ubangiji Allah ka shirye da rahama.
0: Amin ya hayya kai mu.
8: Yawa ga da Ibrahim da shi da wannan gurbama.
0: To masha Allah mala Ibrahim mai gudunmuwa.
8: Wallahi ni gudunmuwa ta abin da yake fata mara idan an yi hutun nan.
0: Eh.
8: Wato zaka ga kuna nan a nan area ta mu za ka ga akwai makarantun allo da yawa. na Islamiya. To zaka ga yara kwata-kwata ga makarantar Allah ga makarantar Islamiya, amma wallahi yayi suna kallo ba ruwansu da wannan makarantar. Sai ka ga yaro yana tabbata. Kananan yara zaka ga suna tabbata. Ya samu wani sakaran saurayi kuma ya zo ya sai ko cikin kwali guda ya ce ya sa musu gasa. Yara ƙanana ba za ka gani.
0: Gasar me?
8: Gasa haka wai an sa musu gasa duk wanda ya ci wani za a bari wannan kwalin biskit din. Kuma ga abin da ya kamata yaro idan an yi hutun da ya mai da hankali a kai shi ne ya fi alheri wannan karatun addinin namu.
0: Gaskiya ne.
8: Amma iyaye suna kallo za ka ga yaro ga yan ubansa ma yana kallon yara yana amma wallahi za ka ga makarantar Allah kamar sun zama waɗansu dodo a gunsu. Za ka ga yara ba sa mai da hankali a kan makarantun Allah nan ko kuma makarantun Islamiyya. Haka za ka ga su wuni suna ta tiƙar bol. Kuma yaro ji yunwa ya zo ya nemi abinci a
0: gaskiya.
8: Kuma ɗaukar ruwan nan ya gagari yaro. Kuma ga ruwa za ka ga su ka zo ka sai ruwa naira 150 jarka. Amma in ka tura yaro ya je ya ɗauko ma ɗin da wurin da ake fakuwa na naira 100 za a sayar mashi.
0: Ka ga an samu sauƙi.
8: Ɗan garuwa in ya kawo ma har gida naira 150 za ka saya. Allah ka shirya zuri'a mu.
0: Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Iyaye sai mun tashi tsaye mun gano cewa jin daɗi da soyayya da shagwaba yara yana da alaƙa. Ko kuma yana da nasaba da yadda muka jajirce a kansu suka gina rayuwarsu muka manta da dukkanin wani bukatunmu da burika gurin basu lokaci da kuma hango abinda muke ganin mun dora su akai cikin yadda Allah za su zama jakaru na gari za su wakilci mu ko bayan ba ma nan. Dole iyaye sai mun ƙara ƙaimi musamman gurin wannan batu saboda su yara akwai lokacin da shekarun da in yaro ya wuce duk abin da kake so ya zama ba zai zama ba. To mu yi kokari a kullu a cikin siga. Assalamu alaikum.
9: Wa alaikum assalam. Wadale ne ya dare.
0: To muna godiya.
9: Fatan ga kai lafiya.
0: Alhamdulillah masha Allah.
9: Allah kana tare da mun tare ke da jibara.
0: To masha Allah malam mun tare na tare da kai.
9: Ya kamata ce da muke tsaya da mu suna zuwa makaranta ko kuma yanzu ga wannan hutu wajen kwana 30 ko da wani abu.
0: Masha Allah muna godiya kai ma da taka gudunmuwa musamman kan wannan batu da muke tattaunawa da mu da ku musamman ganin cewa mun ribace yadda rayuwar ƴaƴanmu za ta zama ta inganta musamman a cikin wannan dogon hutu da ke. Wa alaikumus salam wa rahmatullah. Muna tare da kai. Muna tare da kai. To muna godiya. Masha Allah.
10: Alhamdulillah na ji maudu da na ku ake tattauna a kai kuma gaskiya wannan maudu ne wanda yana da matuƙar amfani wanda ya kamata ya yi sun tsoro wannan maudu. Kwata-kwata duk maganganun da ake yi don a kan sake.
0: Gaskiya ne.
10: Duba da za a ga cewa babu wani yaro ko da ko ya mace ne za ta tashi a cikin gida ta wanda kake so mai kyau kuwa ga sunaka ba ce da gudunmawar iyayenta. Musamman a wannan lokacin da yanzu ba da cewar mafi yawancin iyaye abinda suka ɗauka karatu ko kuma makaranta ita ce makaranta boko kawai da an yi an ji mutu shi ke nan babu ruwansu da yayan su a kan sare da su yi karatu. Kuma wanda yake ba haka ba ne ba akwai makarantu na addini kamar yadda waye sun kafa yake faɗa yake cewa zagiri ya yi mafi yawanci babu ruwansu da makarantun islamiyya kuma irin mutum a kan da za a yi karatun addini. Kuma ina tabbatar da yaran da yi samun tarbiyya daga gida akan zauna da ya abun da ya dace. Wallahi ba za ka yi ka tarbishe a irin wannan yawar mutum wajen an yi makarantar an yi hutu na makarantar boko da su.
0: Ta marasa wannan layi naka kuma daman kai ne mai waya na ƙarshe cikin wannan rana.
11: Lali, ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna. Me yasa kike jin tsoro? Ina ta zubar da jini. Kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai. Subhanallahi. Hawa, zubar jini da matsanancin ciwon ciki. Alamomi ne masu haɗari ga mai juna biyu. Mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan. Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko kuma matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzaɓi, rashin gani sosai, ko kuma jariri ya daina motsi. Waɗannan duk alamomi ne masu matuƙar haɗari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida. Ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa. Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
12: Wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions. Tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
11: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. A borin gewa ma zan dafa wani abu da duk za su amincewa. Wato dafa dukan shinkafa na musamman.

Gwamnatin tarayya ta jaddada kudurinta na bunkasa tattalin arzikin kasar nan. Sojojin kasar nan sun kashe yan ta'adda 200 a cikin watan Yuli. Gwamnatin tarayya ta sha alawashin magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta. Daga kasashen getare Iran ta yi kira ga kasashen musulmai da su sake nazarin alakar su da kasar Amurka.

0: Masu saurare barkamu da safiyar wannan rana ta Lahadi a yau muna 2 ga watan Agusta na shekara 2026 wadata daidai da 18 ga watan Safara na shekara 1448 bayan hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina sunana Zaruddin Munirjawo jiga kuma cikakkun labaran Gwamnatin tarayya ta ce ta samar da manyan ayyukan gine-gine da kuma gyaran titina domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan Ministan ayyuka Injiniya David Umahi shine bayyana hakan inda yace gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ta samar da dubban guraben aikin yi da bunƙasa tattalin arziki da kuma taimakawa wajen rage matsalar yunwa a fadin ƙasar nan Umahi ya ce ayyukan titina da ake aiwatarwa a sassa daban-daban na ƙasar nan nan wato ba wai kawai suna inganta hanyoyin sufuri ba har ila yau suna samar da dubban ayyuka ga 'yan Najeriya ya kara da cewa bunƙasa ayyukan gine-gine na ƙasar nan yana motsa harkokin kasuwanci da ƙarfafa tattalin arziki na cikin gida da kuma inganta rayuwar al'umma ta hanyar samar da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga ministan ya ce wato gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu za ta ci gaba da saka hannun jari a fannin gine-ginen titina domin haɓaka cigaban tattalin arziki da kuma inganta jin daɗin 'yan ƙasa. Yadda kwatar tsaron ƙasar nan ta bayyana cewa dakarun rundunar na sojin ƙasar nan sun kashe sama da 'yan ta'adda wato masu aikata laifuka guda 200 da sassa daban-daban na ƙasar nan a cikin watan Yuli na wannan shekarar. Daraktan yaɗa labarai na hedikwatar tsaron ƙasar nan Major General Michael Onoja shine bayyana hakan a Abuja inda ya ce 'yan ta'adda 57 tare da iyalansu sun miƙa wuya ga dakarun sojin ƙasar nan cikin watan Yuli na wannan shekarar. Hedikwatar tsaron ƙasar nan ta ce ta samu nasarar ne sakamakon lugudan harare da ayyukan tsaro da dakarun soji suke gudanarwa a wurare daban-daban da ake fama da ta'addanci da garkuwa da mutane da sauran manyan laifuka. A cewar hedikwatar tsaron na ci gaba da ƙara matsin lamba ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifi domin dawo da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'umma da kuma tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar nan. Major General Michael Onoja ya ce wato tabbatar da cewa rundunar za ta ci gaba da gudanar da harare tare da haɗin gwiwa da hukumomin tsaro har sai an murƙushe ayyukan ta'addanci da sauran barazanar tsaro a faɗin ƙasar nan. Tunan ma dai gwamnatin tarayya ta amince da tsarin tantance yara waɗanda wato wanda jihar ta Kaduna ta yi amfani domin magance matsalar ƙaruwar yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. Ministan ilimi na tarayya Dr. Tunji Alausa shi ne bayyana hakan yayin ganawarsa da gwamnan jihar Kaduna Obasani a birnin tarayya Abuja. A cewar ministan wato tsarin zai taimaka wajen tattara sahihan bayanai game da yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. Dr. Tunji Alausa ya ce tsarin zai baiwa hukumomi damar gano yaran da ke buƙatar tallafi tare da tsara manufofin ilimi bisa ingantattun bayanai da kuma ƙarfafa yaƙi da matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta a dukkanin jihohin ƙasar nan. Gwamnan jihar Kaduna Obasani ya bayyana cewa amincin gwamnatin tarayya da ta yi na tsarin tantance gidaje a jihar ta Kaduna a matsayin dabara da ƙasa za ta yi amfani da ita wajen tattara sahihan bayanai kan yaran da ba sa zuwa makaranta a faɗin ƙasar nan. Gwamnan ya ce tsarin tantance gidaje da jihar Kaduna ta aiwatar da shi muhimmiyar rawa ya taka wajen rage yawan yaran da ba sa zuwa makaranta daga kusan 550 zuwa ƙasa da 180. Hukumar hana safarar bil'adama ta ƙasa reshen jihar Neja ta yi gargaɗin al'ummar jihar da su yi takatsantsan da dabaru da masu safarar bil'adama suke amfani da shi wajen ɗaukar matasa da sauran mutane. Hukumar ta bayyana cewa masu safarar mutane na yawan yaudarar mutane tare da alƙawarin samar musu da aiki masu albashi mai tsoka da kuma ingantaccen rayuwa a ƙasashen waje. Alhalin manufarsu ita ce safararsu domin cin zarafinsu da kuma amfani da su ba bisa ƙa'ida ba. NAFTET ta ce mutane da dama sun faɗa tarkon irin waɗannan wato masu alƙawarin ƙarya, lamarin da ya jefa su cikin mayacin hali da kuma take haƙƙinsu. Hukumar ta shawarci jama'a da su tabbatar da sahihancin dukkanin wani tayin aiki mai tsoka
1: ko damar tafiya kasashen waje kafin su amince da ita tare da gaggauta kai rahoto ga dukkanin wanda yake da alama na safaran mutane ga hukumar da abin ya shafa. Kotun kolin kasar nan ta umarci ma'aikatan sashin shari'a da lauyoyi da magatakardar kotuna da sauran masu aiki a bangaren shari'a da su daina amfani da lakabin barista a matsayin babban wato a gaban sunayensu a duk wata hulɗa ta hukumar. Kotun ta bayyana cewa daga yanzu ba za ta ci gaba da amfani da wannan lakabi a takardar tuhuma da wasiƙa ko aikace-aikace da kuma sauran mu'amalloli da suka shafi harkokin shari'a ba. Kuma nan ya shafi dukkanin wato ma'aikatan shari'a da masu rijistar kotuna da kuma lauyoyi da ke gudanar da harkokinsu a ƙarƙashin tsarin kotunan ƙasar nan. Matakin na daga cikin ƙoƙarin kotun koli na daidaita tsarin amfani da wato makamai da lakabi cikin harkokin shari'a da kuma tabbatar da bin ka'idojin aikin lauya a fadin kasar nan. A wata sanarwa da babban magatakardar kotun kolin kasar nan Kabir Akambi ya fitar, ya ce babban mai shari'a kasar nan Kudrat Kikiri ta umarce shi da ya sanar da dukkanin masu ruwa da tsaki cewa da yanzu amfani da kalmar barista a matsayin lakabi kafin suna ba zai kara zama abin karba ba a dukkanin wata mu'amala da hukumar ta shafa a fadin kotunan kasar nan. Sanarwa ta bayyana cewa wannan lakabi ya saba da ka'idojin kwarewa da dabi'ar aikin lauya da kuma kotun koli da ke bukatar dukkanin masu aiki a cikinta da su kiyaye. Hukumar Shari'ar Musulunci ta jihar Kano ta haramta daukar fasinjoji mata a gefen babur mai kafa uku da aka fi sani da adaidaita sahu ko keke nafef. Ma'aikatar wato mataimakin kwamishinan hukumar na biyu Sheikh Alidan Abba shine ya sanar da matakin a yayin wani taro da shugabannin kungiyoyin masu adaidaita sahu da jihar Kano Botura wanda aka gudanar a nan jihar Kano. Ya ce taron ya mayar da hankali ne kan hanyoyin karfafa haɗin gwiwa a tsakanin hukumar da kuma kungiyoyi tare da inganta tsarin bin doka a harkokin sufuri da wato adaidaita sahu a fadin jihar Kano. Sheikh Ali Dan Abba ya umarci dukkanin direbobin adaidaita sahu da su dakatar da daukar mata a gefen abin hawa cikin gaggawa. Yana mai jaddada cewa wannan tsari ya saba wa ka'idojin shari'ar musulunci da kuma manufofin gwamnati na inganta tarbiyya da ɗabi'a cikin al'umma. Hukumar ta bayyana cewar wannan ɗabi'a ta saba wa ka'idoji da ake da su domin bin tare da hanyoyin kare mutunci da tarbiyya da kuma ɗabi'un al'umma. Tunan kuma gwamnatin jihar Kano ta fara raban takardun filaye ga masu taimakawa gwamna Kano injiniya Abba Kabiru Yusuf mutum 2,500 ciki har da manyan masu ba shawara na musamman da masu wato rahoto na wakilai da kuma rumfunan zaɓe da aka fi sani da 'yan akwati. Kwamishinan filaye da tsara birane na jihar Kano Abdul-Jabbar Umar Garko ya ce shirin na da nufin taimakawa waɗanda suka amfana su mallaki gidaje tare da rage giɓin gidaje da kuma inganta tsarin gine-gine a jihar. Ya kuma gargaɗe su da kada su sayar da filayen ko su bari a kwace musu. Garko ya ce an tsara wurare da aka ware filaye tare da samar da muhimman abubuwan more rayuwa da suka haɗar da masallatai, makarantu da kuma tashoshin kashe gobara da wuraren tsaro, inda ya ƙara da cewa gwamnati na sabunta tsarin kula da filaye ta hanyar amfani da fasahar zamani da ma'aikatar wato filaye da tsare-tsare tsara birane da kuma kangis.
2: Na miƙa godiya ta musamman ga mai girma gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf bisa wannan babban shiri na rabon filaye gidaje ga masu filayen gidaje ga masu hidima ga wannan gwamnati mai albarka. A yau mun kasance a wannan guri domin mu cika alƙawarin da mai girma gwamnan jihar Kano ya ɗauka a lokacin ganawarsa da ku a watan da ya gabata. Babu shakka gwamnati mai gaskiya ita ce gwamnatin da take cika alƙawarinta. kuma wannan shine abin da muke gani a yau a yau za a raba takaddun filaye ga manyan masu bayar da rahoto na musamman wato SSR masu bayar da rahoto na musamman SR manyan mataimaka na musamman SSAs mataimaka na musamman SAs da kuma personal assistants
1: da yake wakiltar gwamnan Kano injina Bakabiru Yusuf sakataren gwamnatin jihar Kano Umar Faruk Ibrahim ya ci raban filayen na daga cikin matakan gwamnati na inganta jin dadin ma'aikata da ƙara damar mallakar filaye ya ce gwamnati ta kuma aiwatar da wasu shirye-shirye a fannonin ilimi hanyoyin noma wato ruwan sha da kuma gidaje da gyara tsarin mallakar filaye To nan ma dai hukumar kula da makarantu masu zaman kansu da sa kai ta jihar Kano ta dakatar da biyan harajin doka na kashi 10 cikin 100 da aka karba wato ake karba daga makarantu masu zaman kansu da na sa kai a zangon karatu na shekara ta 2026 zuwa 2027 an kammala aikin tantance makarantu tare da fitar da sabbin takardun kididdigar haraji Hukumar ta bayyana hakan ne cikin wata sanarwa da daraktan ayyuka na musamman Mustapha Badawi Yahaya ya sanya wa hannu a madadin babban sakatare na hukumar a cewar sanarwar wa'adin tsarin tantance harajin da aka shafe shekaru ana amfani da shi ya kare a ranar 31 ga watan Yuli na wannan shekarar wanda ya daidai da ƙarshen zangon karatu na shekarar karatu ta 2025 da 2026 aka kuma lasisin gudanar da makarantun da aka bayar ƙarƙashin tsohon tsarin ya kare yayin da za a fara sabon tsarin bayar da lasisi daga watan Satumba na wannan shekarar hukumar ta ce sake duba tsarin ya zama wajibi domin tabbatar da adalci da gaskiya wajen kididdigar harajin makarantu ganin cewa yawan dalibai ya sauya a makarantu da dama a cewar ta wasu makarantun sun samu karin dalibai sosai yayin da wasu kuma suka samu ragowar yawan masu karatu lamarin da ya sa tsohon tsarin ya daina dacewa da halin da ake ciki saboda haka hukumar za ta gudanar da cikakken aikin tattara bayanai bincike da kuma tantance dukkanin makarantu masu zaman kansu da na sa kai dake fadin kananan hukumomi 44 na jihar Kano da nan wato sanarwar ta ce aikin zai mayar da hankali wajen tantance ainihin yawan dalibai a kowace makaranta domin hakan ne zai zama tubalin kididdigar sabon harajin doka da kuma fitar da sabbin takardun tantance haraji ga makarantu da kuma tabbatar da sahihancin su dangane da haka ne hukumar ta umarci dukkanin masu makarantu kada su biya harajin kashi 10 cikin 100 har sai an karbi sabbin takardun tantance harajin daga hukumar Labaran na zo muku ne kai tsaye daga sashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan radio Rama farin cikin al'umma za ku iya sauraron mu kai tsaye a kan gurbin adireshin mu na yanar gizo akan www.ramatv.com labaran za su dora a dakacin mu

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora kananan masana'antu na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma rage talauci a cikin al'umma. Duk da irin waɗannan mahimmanci da suke da shi, har yanzu masu gudanar da kananan masana'antu na fuskantar kalubale da dama akan nan kasuwanci da haɓaka yadda ya kamata. Waɗannan kalubale sun haɗa da ƙarancin jari da matsalar samar da wutar lantarki, tsadar kayayyakin aiki da kuma wahalar samun rancen kuɗi daga cibiyoyin kuɗaɗe, haka kuma rashin ingantaccen hanyoyin kasuwanci da sauyin yanayi na tattalin arziki na cigaba da zama cikas ga cigaban wannan ɓangare mai mahimmanci na tattalin arziki. Domin ganin irin waɗannan matsaloli da tasirinsu ga masana'o'i, wakiliyarmu Amina Abubakar Haye ta yi nazari ga kuma rahoton da ta haɗa mana.
1: Ƙananan masana'antu na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma rage talauci a cikin al'umma. Sai dai kuma duk da irin wannan muhimmanci da suke da shi, har yanzu masu tafiyar da ƙananan masana'antu na fuskantar kalubale da dama da ke hana kasuwancinsu haɓaka yadda ya kamata a Najeriya, musamman a jihohin arewa da suka haɗar da jihar Kano. Mun tattauna da Abdulmumin Ewada, wani masani akan dabarun bunƙasar tattalin arzikin ƙananan masana'antu, inda ya bayyana mana wasu daga cikin manyan kalubalen da masana'antu suke fuskanta a Najeriya, musamman a jihohin arewa.
2: Gaskiya majority mu masu irin ƙananan masana'antu masu tasowa, yawanci da dama abin da yake damun su shine ƙarancin jari a hannu. To ana iya samun wani masana'antun mutum 10 or 5 suna aiki a gurin, inda mu dina da fikirin da zai iya tafiyar da kasuwanci. To idan ya zumunto akwai jari wadatacce a hannunsa, za a yi waye gari kila mutum 100 ne a ƙasanka kuna tafiyar da kasuwanci. Gaskiya hakan zai sa su taimaka wa gwamnati su ma sosai sosai.
1: Har ila yau hauhawar farashin kayayyaki da albarkatun da ake amfani da su wajen samar da kayayyaki na rage ribar masu masana'antu, lamarin da ke sa wasu daga cikinsu dakatar da sana'arsu baki ɗaya. A nasa ɓangaren Musa Ibrahim, wanda aka fi sani da Baba Kafinta, ya ce rashin wutar lantarki shi ne babban kalubalen da masu ƙananan masana'antu ke fuskanta.
3: Matsalar wuta shi ma. Wuta gaskiya ka ga na farko muna amfani da janareto. To mafi yawanci sai mun sai fetur mun yi zun da janareto. To shi ma yana ƙara mai da mu baya. Rashin wuta yana ƙara mai da mu baya gaskiya.
1: A jihar Kano, gwamnati ta ware naira biliyan 16 da miliyan 900 domin bunƙasa ƙananan masana'antu da kuma samar da guraben ayyukan yi. Sai dai abin tambayar a nan shi ne, ko masu ƙananan masana'antu a jihar Kano sun fara ganin sauyi? Amina Abubakar Haye, a labarin Rahma.
0: To daga kasashen Ƙetare ko Iran ta yi kira ga kasashen musulmai da su sake nazarin alaƙa da haɗin gwiwarsu da Amurka. Tana mai cewa sauyin yanayi na siyasa da tsaro a yankin ya sa hakan ya zama wajibi. Babban kwamanda hedikwatar rundunar sojin Iran Ali Abdullahi ya ce Amurka na ƙara rura wutar rikici a yankin, kuma ya kamata ƙasashen musulmai su yi taka tsantsan wajen ci gaba da bata goyon baya ko kuma haɗin kai. Ya kuma yi gargaɗin cewa duk wata ƙasa da ta amince a yi amfani da yankinta ko kuma cibiyoyinta domin taimakawa Amurka a yaƙin da ake yi na iya shiga cikin rikici. Abdullahi ya ce ma'aunin ƙarfi a yankin ya sauya, yana mai jaddada cewa Iran za ta ɗauki dukkanin wani sansani ko kuma kadarorin Amurka da ake amfani da su a kanta a matsayin halastattun wurare da za ta iya kaiwa hari. Ofishin jakadancin Amurka da ke Bagadaza ya ce kuma ofishin jakadancin ƙasar Evil ya fitar da sanarwar tsaro na gargaɗi kan ƙasarsu da ke gabas ta tsakiya da su kasance cikin shiri idan ya zama dole a bar yankin. Sanarwar ta ce rikicin da ke ƙara ƙamari a yankin ya sa yanayin tsaro ya kasance mai sarƙaƙiya tare da yiwuwar samun wata sabuwar ƙazancewar lamari. An kuma gargaɗi matafiya da cewa za a soke zirga-zirga na jirgin sama tare da rufe sararin samaniya na wucin gadi da kuma tangardar tafiye-tafiye. Sanarwar ta buƙaci 'yan Amurka da ke yankin da su yi la'akari da ficewa ko kuma su kasance cikin shirin na barin yankin idan rikicin ya ƙara tsananta. Ofishin jakadancin Amurka da ke Amman, wato a Jordan, ya kuma ce sun fi fitar da irin waɗannan gargaɗi. Sojojin Isra'ila sun sanar da cewa an jikkata wani jami'in soji a daren jiya yayin wata arangama da mayakan Hezbollah a kudancin Lebanon da duk da cewa ana ci gaba da tsagaita wuta a tsakanin bangarorin a cikin wata sanarwa da rundunar sojin Isra'il wadda ya jikkata jami'in soji sai dai ya bata bayyana girman raunin ba. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ce ya tuntubi Hezbollah domin ji daga bakin kungiyar kan lamarin amma bata mayar da martani ba. Hezbollah dai bata da alhakin daukar wani hari kusan tsawon wata guda da rabi. Jami'in yankin Islamabad a yamma a lardin Karmashin na Iran sun ce kara fashewar da ake ji a yankin ya samo asali ne daga wani bom da ya rage tun lokacin yakin Iran da Iraq bayan da gobara ta tashi a wurin. Gwamnan yankin ya ce fashewar na ya auku ne kusa da gadar hanyar zobe ta gabashin birnin inda kuma aka tura jami'an tsaro da na agaji domin kai dauki. To karshen labaran kenan a wannan rana ta Lahadi. A madadar kafin sannan tun da fari kun cewa gwamnatin tarayya ta jaddada kudurinta na bunkasa tattalin arzikin kasar nan. Kazalika kun cewa sojojin kasar nan sun kashe 'yan ta'adda 200 a cikin watan Yuli. Gwamnatin tarayya ta sha alwashin magance matsalar yaran da ba sa zuwa makaranta daga kasashen ƙetaren Iran ta yi kira ga kasashen musulmai da sake nazarin alakar su da kasar Amurka. Sakon hikimar ma wannan rana na cewa babu wani dan adam wanda ya san ƙarshen sa amma kuma kowa yana da ikon kyautata wato raguwar lokacin sa. Ka bi duniya a sannu domin bayan ka ta yi kyau ya dan uwa. Labaran kiran madadin sashen labarai da alamar yau da kullun na gidan rediyo Rama farin cikin al'umma Rabiu Soroki Kuro shine wanda ya tattara kuma ya tace labarin su ne na rakaranto zare da manar jawo jiki muku fatan alkhairi da fatan za mu ci gaba da kasancewa da juna.
4: Duniya labarai da rahama.
0: Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
5: Barka
0: dai. To masha Allah Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
5: Barka da wannan lokaci.
0: Barka dai.
5: To alhamdulillah Usman Hassan sanya hango mace da Allah.
0: To malam Usman.
5: To alhamdulillah labarin da ya ji hankali na shine wanda hukumar hukumar ashini kashin zagoncin yawa malam Adada Abba za su kamar sa kafa wando dai da ya arere su ko kuma su sita musu duba da abubuwan da suke wadanda ba su dace ba. A gaskiya yana da kyau da ma wannan abu duba da yanda ƴan adada da sauran suke daukar mata har a gefe da gefe wani lokacin ba sai ka ga mutum biyu ko kuma an cakuɗa maza da mata kaga abu ne wanda ya sa ba a addini kuma ga sunan sa ma mu a nan jihar Kano ana ce masa adada da su an kasu ne da adada da su amma su kuma suna sa ba su. Allah ubangiji taimaki wannan hukuma ya shiga cikin lamarin su fara ta tsanya an kuma su da jawo jama'a tare da
0: ke. To amin sun ma amin muna godiya da ake ci gaba da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Barka dai.
5: Bashir Abdullah ne daga Bujum.
0: To masha Allah malam Bashir.
5: Yawa magana gore ta tarayya na yara san yara yan makaranta kanana da ba su zuwa makaranta.
0: Eh.
5: Ne fatan ubangiji da Allah ya ba su.
0: Amin. To masha Allah muna godiya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum warahmatullahi.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi.
5: Barka da
0: sunan. Barka dai.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
5: Masha Allah. Gaskiya ni ma abubuwan da suke da hankali na karkashin labarin ku shine kamar shi na shi malam Abba.
0: Mm.
5: Kan adadin da su gaskiya abu ne mai kyau.
0: Mm.
5: Sannan kuma matsayi game da maganar hello?
0: Na tare da kai. To bari mu kara wani line. Rabiu Musa mai jarida kofar Wambai naga sakonka na fatan alkhairi a ce dukkanin labaran mu ya ji hankalinsa. Akwai Ibrahim Damuna na mai fiya wata kai ma naga sakonka Suleiman mai wa'azi da yake gurin dutse da kuma Suleiman Taylor kai ma naga sakonka Alhaji Hamza Rabiu Santar Rago kasuwar Sabon Gari kai ma naga sakonka na fatan alkhairi. To muna godiya Allah ba mun ci bara mu karbi wadannan sakonni.
6: Juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
7: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomi masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska.
6: Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa ku san alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
7: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomi masu hadari sannan ku ba matan ku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku.
6: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan kun ga waɗannan alamomin masu hadari.
7: Mahara hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
8: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jihar.

To farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM kada manta da misalin karfi 8 muke fatan ka muku shirin fatoyin rahama. Bayan sani akwai shirin nan na muryar Ganduje Foundation wanda zai kai mu har misalin karfi 10. Bayan sani da misalin karfe 10 za mu kawo muku takaitattun labarai daga misalin kuma mu kawo muku shirin nan na English Polanas wanda zai kai mu har misalin wato kafin sani za mu kawo muku shirin daga nahiyar Afirka. Fatan alkhairi gare ka wato Said baban tayaya durumin zungura. To baban tayaya muna godiya Allah ya bar zumunci da fatan ana cikin koshin lafiya. Suleiman mai wazi da ke goron dutse ango muna godiya Allah ya bar zumunci.

0: Sheikh Muhammad Sani Umar Rijalle mu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adamu, ni zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kamar yadda masu kallo da sauraron mu suke bibiya kai tsaye a cikin wannan shiri na wannan lokaci, za mu shiga karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga malam. A karamin kallon mai tambaya ta farko a cikin shirin namu na yau yana cewa, idan wanda ba musulmi ba ya mutu, musulmi zai iya daukan gawarsa a mota ya kai shi garin su?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu laifi idan ya dauke shi a mota, sawa'un taimakawa zai yi ko kuma biyan sa za a yi, ya dauka ya kai ma masu shi kuma can su yi masa jana'iza da za su yi masa su binne shi, ba ya da laifi. Dama abinda zai zama mai laifi a ce zai yi tarayya da su cikin aikata laifi, amma ita gawa a nemi kawar da ita a kai ta makwancinta, wannan abu ne da yake haƙƙin kowane ɗan adam ma a yi masa haka. Saboda haka dan ya ɗauka ya kai wa masu ita, wannan ba laifi ya yi ba, ko da ba ta musulmi ba ce.
0: To, a karamin kallahu, wannan tambaya kuma take cewa, saboda samun ladan rawatib, shin ya halitta mutum ya tafi ya yi sallah a wani masallaci wato da ba su yi sallah ba?
1: Ban san me ya alaƙar saboda sallar rawatib ba. Ko da an yi sallah, ka zo za ka yi sallar ka, ai za ka iya sallar ratiba. Misali, ka zo masallaci an gama sallah ba ka yi azhar ba, za ka iya sallar ka rakawai biyu na bayan azhar, na kafin azhar, ko rakawai hudu na kafin azhar, rakawai biyu na bayan azhar, in ka yi za ka iya. So ba wai sharadi ne cewa in ita sura watif sai in za a yi jam'i ake yin su ba. Ko kai kaɗai ne a gida kake sallah, ko mace a gida, za ta iya sallolin rawatib kafin ta sallaci farilla ta yi nafilar, bayan ta gama ta kuma tashi ta yi. Saboda haka ban san hikimar haɗa tambayar da cewa ya je wani masallaci ba don ya samu rawatib.
0: To, akrama kallahu, mai wannan tambaya kuma yake cewa, idan mutum ya yi sadaka da niyyar Allah ya ƙara masa arziki ko ya kare shi daga azabar kabari, shin zai samu ladan sadaka?
1: Amma mutum yana sadaka ne san neman wani a tagomashi daga Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala ya ce, kul min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Karɓi sadaka daga wajensu zakka, annabi zai karɓa daga wajen sahabbansa, ko kuma sadaka ma ta tadawu'i da za su bayar. Tutahhiruhum, ka tsarkake su da wannan, wato ka karɓi zakatar su don dukiyarsu ta tsarkaka daga irin abin da zai iya fadawa cikin dukiyarsu wanda ya saba wa shari'a bisa rashin sani ko kuma bisa gafala ko ma bisa son zuciya wani lokaci. Sai ka tsarkake dukiyar da wannan, sannan wato zakkihim, su ma ka tsarkake su, zukatansu tsarkaka tsakaninsu da Allah, kada su zanto dukiyar ta rike musu zuciya, zan ta hana su duba lahirarsu duniya kawai. Sannan wa salli alaihim, kai musu addu'a kamar da zaka ba da sadaka wanda ya karɓa maka addu'a. Saboda akwai wani abu da mai sadaka yake bukata, na da yin sadakar sa a gurin Allah subhanahu wata'ala. Sannan sadaka tana haɓaka dukiya, kamar da yake cewa, mana qasa malun min sadaka, ma naqasat sadaqatu min mal, sadaka ba ta rage dukiya sai ma ta ƙara ta. Wa ma ataitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah, wa ataitu min zakatin turidun wajha Allah fa ulaika humul mudha'ifun. Sai man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasan fa yudha'ifahu lahu adhafan katira, da ce waye zai ba wa Allah rance mai kyau, Allah ninninka masa shi. Kaga lokacin da ka dauka ka bayar da niyyar Allah ya ƙara maka abinda kake da shi, ba ta ka kai laifi. Abinda ba a so kai riya'an wala yunfiquna illa hum karihun, ko ka bayar ba tare da kana so ba, irin an tilasta ka dinnan, an matsa maka dinnan, an matsa maka lamba ce kai ku zo mun baku dan ya huka huta, to wannan shine ba a so.
0: To, wannan tambaya karamakallahu take cewa, a cikin

0: sallar tuba shin ana yin istighfari a cikin sujada ko bayan sallama?
1: A sallah kamar kowace sallah, sai dan ka gama kai istighfari ka nemi Allah subhanahu wataala ya gafarta maka. Amma ba wai yadda ake kowace nafila haka ake yin ta, ba wai ta sallah bace da take da wata sifa daban. In an gama kuma ka nemi gafarar Allah akan abin da kai, kamar tawassuli kake yi da wannan nafilar raka'a biyu da kai.
0: To akar makallahu, wannan tambaya kuma cewa take yi, shin ya halatta mutanen da ke neman taimako a masallaci bayan sallah idan aka kafa doka aka hana, haka ya dace?
1: Wato shi ba ce akai ka a taimaka mutum ba a masallaci in ta kama. Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da al-ashariyun su mutane ne daga Yaman suka zo, ya dubi kayan jikinsu duk yayi yage saboda talauci, suna fama da babu sitarar da take jikinsu dai a yayyage kamar su ma su yi tsirara. Nabi ya tashi ya yi kwadaitar a kan a ciyar mai abinci ya kawo, mai dinari ya kawo, mai dirhami ya kawo, mai kaza ya kawo, mai kaza ya kawo, wani zai ɗauko ɗaurin kuɗi ya ajiye. Daga nan mutane suka yi ta kawowa Nabi ya farin ciki sosai gane da mutane suka taimaka musu, har ma ya ce man sanna fil islami sunnatan hasana, kamar da yake hadisi sahihi a cikin sahih muslim. Za ka ba ce akai ka a taimaki mutane ba, sai dai kawai mu yanzu al'amarin yana so ya koma, wato ita bara ta koma sana'a. Ta koma sana'a sai ga mutum da ƙarfinsa da lafiyarsa, amma ya yi zuwa yayi wata sana'a da zai yi sai ya dora wato rayuwarsa akan bara, ya riga ya kashe zuciyarsa. Sai dai kawai tashi kullun ya ce mutane a taimaka masa. In ka gan shi a wannan masallacin gobe ka kulla wani masallacin ya tara abin da ma watakila mai fita kasuwa ma ba ya samu sayi ne. To sai zanto barar ta zama wani abu, kuma wasu su mai da wata larura da Allah ya basu ta zama kamar jari. Don haka in an za ka ba su kuɗin zuwa asibiti sau nawa ba za su je asibiti su samu maganin wannan larurar ba, saboda jari ce, ba su so ta warke ba, za su samu abin da za su yi bara da shi. Saboda ka sai ka ga an ba shi kuɗin da zai iya zuwa ya samu maganin da zai sauƙaƙa masa larura, amma sai ya ƙi ya je kashe, je wasu buƙatunsa da su, ya ci gaba da nuna larurarsa ana ba shi kuɗi. To sai ya zama da masallatai, in aka bar su a haka to za su koma dandalin bara. Mutane sun shigo domin ibada, amma mabarata su hana su nutsuwa wajen yin ibada. Saboda haka yawanci ba ci akai a hana shi ya roƙi mutane ba, amma kada ya tsaya ana gama sallah mutane suna azkar, ya miƙe ya yi ta faɗar buƙatunsa. Ko wancan hadisi da muka faɗa na al-ashariyun ba ma su ne suka tashi suka yi roƙon ba. Nabi shi ya ga yanayinsu, ya ga akwai buƙatar a taimaka musu, ya kira mutane suka taimaka musu. Amma ba wai su suka tashi suka ce jama'a a taimake mu ba da sauransu, sabai suna da wannan kawaicin. Saboda haka ana iya cewa masu zuwa bara ku tsaya a wajen masallaci can karama, wanda ya ga yana da abin da zai taimaka muku ya taimaka muku, amma kar ku yi ta kwakwala kururuwa a cikin masallaci. Mutane su wasu suna ciko sallar da suka samu da wani abu ya wuce musu a cikinta, suna cikowa. Wasu kuma sun gama suna tasbihi suna azkar, amma dukkan hana su nutsuwa cikin abin da suke yi.
0: To wannan tambaya take cewa menene bambanci tsakanin karanta gaba ɗayan suratul kahfi da kuma karanta ayoyi 10 na farko ko na ƙarshe a ranar juma'a?
1: A ne karanta ayoyi 10 na farko ko na ƙarshe, abinda ya inganta shine na farkon. Na ƙarshen ruwayar Shaz da ce bata inganta ba. Yana cikin sayo Muslim cewa wanda yake karanta ayoyi 10 na farkon suratul kahfi usima min fitnatid dajjal, za a bashi kariya, Allah zai bashi kariya daga fitinar dujjal. Fitinar dujjal wata babbar fitina ce wanda in ta bayyana za ta tafi da imanin yawa daga cikin mutane, yayin da zai zo yana yin wasu abubuwa na ban mamaki da ɗan adam bai saba ganin su ba. To sai ka ga masu raunin imani sun bi shi, ya ce musu shi wani na Allah ne ko shi mai gaskiya ne ko abin nan, saboda sun ga wasu abubuwa da yake yi na saddabaru. A yanka mutum a raba shi gida biyu, ya ce tashi ko ma ka haɗe, mutum ya tashi ya haɗe. Yana da aljannarsa, yana da wutarsa. Idan mutum ya yi masa biyayya ya jefa shi aljannarsa, ya yi masa saƙo ya jefa masa wutarsa, mutane suna ga wannan, mutum zai zo da ƙarfin imaninsa, amma kafin ya bar gurin ya juya masa tunani ya juya masa abin so aka fitina ce annabi ce in mutum ya ji bayyana sai gudu kada da ya nufi inda yake to a cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba umma na kariya akwai karanta ayoyin farko na suratul kafi so waccan kuma hadisin da yazo na cewa a karanta hadisin Abu Sa'id al-Khudri yana magana ne akan karanta ta ranar Juma'a cewa Allah zai haskaka tsakanin inda yake da Baitul Atiq wato masallaci mai alfarma na Makka wanda wannan hadisin hadisi ne mauquf kuma sannan babu kaidin ranar Juma'a ko wace rana ma to zai karanta suratul kafi amma ba wai sai dole sai ranar Juma'a ba
0: mai wannan tambaya yake cewa dan Allah menene hukuncin limamin masallaci da ke fara bude karatun sallah da bismillah a fili sannan ita ma sura sai ya fara da bismillah a fili
1: yana nufin sallar da ake bayyana karatu ke
0: na'am
1: eh haka wasu daga cikin mazhabu kamar Shafi'iyya suna da wannan suna bayyana karatu bismillah a fili
0: na'am
1: sawa'un Fatiha za su yi ko sura za su fara daga farkon sura kamar su karanta alam na shara su fara da bismillah na kowace sura wanda suratu tauba akwai farko a farkon ta akwai bismillah saboda haka wannan fahimta ce ta wata mazhaba kuma akwai hadisan da suke nuna haka amma dai mafi inganci shine fadatta asirce fadatta asirce ko da sallaci jahriya ba sai ka bayyana ka bismillah a farko ba amma kana iya fadatta asirce wato ka kai bismillah amma a zuciya wancan da ya bayyana ba a cewa sallarsa ta samu matsala ko ba za a bi shi sallah ba amma ka bi shi sallah wanda kuma ba sa ganin ma karanta bismillah din gaba ɗaya kamar malikiya so babu wani abu duk wanda ka bi sallah ka ta yi
0: to kuma makallami wannan tambaya yake cewa shin mace mai takaba za ta iya tafiya saudiya domin ta yi umara
1: tana garin su mujin ta yi mutu ba ta fita tafi umara ba an umarce ta ne da ta zauna a gidanta sai ta gama takabarta sai ta yi wata hudu kwana goma wasu daga cikin mata wanda suke rasa mazajensu suna daukan ko ana gaya musu cewa ai takaba kwana 40 sauran kuma shine iddata a'a takabar gaba ɗaya ne arba'ata ashhurin wa ashara kwana shekara abin nan wata hudu kwana goma haka Allah ce wallazina tawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 14 wa 10 shi wanda Allah yake wa rasuwa su bar matan su abi anfusihim za su jin dakatar da kansu ma'ana gina gidan su ba tare da sun je ko ina ba shine yatarabbasna za su dakatar da kansu a gidaddajin su wata hudu da kwana goma saboda ba magana ta je a biza ta tafi airport ta tafi umara inda a ce misali tana cikin garin Makka ko tana Saudiya tana Jidda ko tana Madina ta riga ta yi tafiyar sai aka bata labari cewa mijinta ya rasu wanda ba zai hana ta tsaya ta yi dawafi tunda kan hanyar ta ce ta dawo ba wai tafiya ce ta tsira ba bayan rasuwarsa akwai bambanci da tsakanin wacce tana kamar matar da mijinta ya rasu tana ta fara aikin hajji ba a ce ta yanke aikin hajjin ta ba ta dawo saboda ya rasu ta je ta kammala a'a sai a gaba kuma ta dawo ta ci gaba da zaman ta kaba
0: to wannan tambayar kuma take cewa mutum ya ce zai taimaka wa wani da aron kuɗi ya yi sana'a amma wanda zai karba din ya san ba kuɗin halal bane shin ya halatta ya karba kuɗin ya yi sana'a da su
1: kuɗin haram iri biyu ne akwai kuɗin haram wanda yake haramun ne da zati karan kansa kuɗin haramun ne akwai kuma wanda yake haramun ne da gairi saboda wani dalili ya zama haramun shi karan kansa kuɗin ba haramun ba ne amma wani dalili ya sa ya zama haramun haramun li zatihi shi ne abinda misali mutumin da ya sai da ko giya ko ya yi harkar riba ya samu kuɗi ko ya yi caca ya samu kuɗi wani kuɗin haramun ne ko boka ya yi bokanci ya samu kuɗi ko karota ya yi karoti ya samu kuɗi shi wannan kuɗin a karan kansa shi haramun ne maharul baghi khabis ya nu sarasa ce kuɗin da karota ke karɓa wato mummunan abu ne mummunan dukiya ce to wannan a karan kansa yake haramun ba wai wani abu ne mai da shi haramun ba. Kudin da mutum

0: zai karba na wani ya masa dambara misali ko ya ko ya tare shi ya masa fashi ya kwata ko ya haura gidansa ya sato ko ya kwace da karfi a hannunsa kaga shi kudin asali ba haramu bane amma saboda kwatansa yayi ya zama haramu to duk abin da yake saboda wani dalili ne ya zama haramu kudin wani ne ka kwace ko kudin wani ne kai fashi ko kudin wani ne ka damfare shi ko wani ne ka fisge kudinsa ka abin nan ba da yardarsa ba to kudin kaga ba shi ne a karan kansa haramun ba a saboda dalilin kwatansa ne kai ko fisgarsa kai ko fashi kai ko tsoratar da mishi kai ka karba ko damfara ba halatta ka ci shi ko ba wani ya san na wani ne ya karba ya ci dole ya koma ga mishi yau aka dauko kudi za a yi maka kyauta amma aka ce maka wannan kudin na wani ne a kwata ko fashi akai aka same su ba halatta ka karba tare da cewa na wasu ne ka san ba na mai baka bane wancan kuma wanda yake haramu ne lazatihi asali mutum in mai shan giya ne yazo zai sayi giya ai da yardar sai dau kudin ya bar aka ba shi giya ba kwatar sa kai ba sauraka ko ya shiga ya karbi kudi da riba da yardar sai karba ya ba mai bashi riba ba tilasta shi akai ba ko ya shiga caca da yardar sai zauna akai cacan kaga ba irin wancan bane da na wani ne to shi wannan haramun ne ga shi wanda ya karbi kudin amma ba ga wani bane ba misali a ce yana harkar riba yana samun kudi ba haramun bane iyalansa ci abinci in ya kawo ba haramun bane in ya dauka ba wani abokinsa ko ya ba iyayensa su abun su ba haramun bane abun su yake haramun amma in suka san cewa fashi yake zuwa ya tare mutane ya kwato ya kama su wani haramun ne su karba saboda akwai masu shi wannan kuma mai shi ya yadda ya bashi wannan shi ne bambancinsu wancan akwai masu shi dole a mayar musu da kayansu ko da zai shigo hannunka a ka'ida ka dole ka mayar da shi zuwa ga mai shi ba za ka zauna ka ci ba amma wancan shi mai shi da yardarsa ko ya bayar ya sayi giya ko ya bayar ya sayi alade da yardar sai dau kudin ya bawa wanda ya bawa shi kuma ya sayar masa rigiya ko alade ko suka shige suka yi caca to kaga wancan baya magana cewa kudin sa ne shi wannan kudin sa ne amma kudin nashi baya da kyau to shi akan sa ne baya da kyau ba akan wanda zai ci daga wajensa ba saboda haka dan iyayensa ko matansa ko iyayensa suna cin abin da yake kawo musu su abun su ba halal ba haram suke ci ba halal suke ci ba a cewa dan me za su karba kudin sa alhalin ga sana'arsa sana'arsa caca ce sana'arsa ba da bashi da ruwa ko ce sana'arsa sai da aladu ko sana'arsa sai da taba dan me za su rika ci a'a shi akan sa yake haramun amma ban da su so saboda haka wannan kudin da aka bashi ya yi sana'a da shi wani iri ne kaga idan wani ne na wani ne aka je aka yi fashi aka samu kace to gashi jiya sun je sun yi fashi a kasuwa sun samu kudi gashi ka juya haramun sau na wasu ne baya mayar musu da shi ya kamata yi amma a harka ce yake yi buga nan ya buga can yana yin wasu 'yan sana'o'i marasa kyau to don ya dauko kudi ya baka kai ba kai ne take haramu a kanka ba don ka yi amfani da shi ba komai
1: to akramakallahu mai wannan tambaya yake cewa mutum ya baka kudi don ka siya masa kaya ka je ka siya masa kuma ka ci riba shin wannan ribar ta halatta
0: kamar yaya ka saya masa ka ci riba
1: ma'ana ya bada kuɗi ka sai mai kaya bayan ka je ka sai kayan sai kuma ka ci riba akan abin da ya baka kamar yadda tambayar ta nuna cewar mutum ya baka kuɗi don ka saya masa kaya ka je ka saya masa kuma sai ka ci riba shin wannan ribar da ka samu ta halatta
0: to ya za a yi mutum kuɗin sa ka ci riba kuma kai ba kai ne mai kaya ba kai ne mai kaya kai ne kake cewa ka ci riba na sayar da kaya na ci riba abin da nake fahimta yake nufi ka je ka saya masa kaya ka samu kayan kasa da yadda ka karbi kudin sa wato abin da zaka saya masa ka ce 100 kana zuwa aka sayar maka 90 misali ko 85 kaga an samu rage to ba halatta ka ci wannan rage sai ka bai masa da kudin sa sai ka ce an samu rage gashi in ya ga dama ya bar maka ko ya ga dama ya ce ba ni sai ka bashi kayan sa kai kuma can hidimar da kai masa daman can akwai abin da yake baka yi baka amma ba zaka ce ka sayar masa ka sai ka ka ciri ba akwai dai daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama Annabi ya bashi dinari ɗaya je so masa rago yaje kasuwa sai rago dinari ɗaya ya taho a hanya sai wani ga ragon sai bashi shawara sai ce zaka sayar mu suka yi ciniki sai san masa shi dinari biyu kaga ya ci riba sai ya koma kasuwa ya koma sai wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wani na dinari ɗaya kaga yanzu ga dinari ɗaya an nasa ga rago kuma yanzu ka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ga rago na saya na sayar na samu dinari ɗaya Annabi ya ce yi masa addu'a ce Allah ya maka albarka a cikin kasuwancinka daga nan ko ƙasa ce ya damka ya shiga da ita kasuwa zai ci riba saboda wannan albarkar addu'a da Annabi ya shi sallallahu alaihi wasallam to kaga anan bai rike dinarin ba da ya sayar saboda ba kansa bai kai Annabi ne sallallahu alaihi wasallam wannan rawon da ya sayo na Annabi ne sallallahu alaihi wasallam dan haka shi kayan Annabi ya sayar ya dawo da Annabi kudin kayan sa ba zai ce tunda ai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so masa rago ba da dinari kuma gashi na ka masa ragon da na saya masa wacce riba ta ci ai ba kudin sa bane asali da kudin sa ne sai ce to amma ba kudin sa bane saboda kai dawo da Annabi dinarin sa shi kuma Annabi ya masa addu'a ya masa addu'a wanda wannan addu'ar ita ce ta sa shi a rayuwarsa ba abinda zai daga ya shiga da shi kasuwa bai ciri ba sau saboda ka ba halatta ka karbi kudin wani ka je zaka sayo masa kaya ayi ragi kuma ka rike ragin ka ce kai riba ka ci ba halatta ba naka bane sai ka bai masa kudin sa dan da a ce ka je ka samu an ƙara kudi dawo masa kake ci kayan nan fa kudin sa ya ƙaru sai ka cika to shi kaga in an samu ragi ma nan shi ne da an samu ƙari a kansa zai ƙare to ragin ma ya kamata ka bashi kayan sa
1: chaka makallahu mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta mutum ya amfani da wifi na wani da ya hadu da wayarsa ba tare da izini ba
0: a ba halatta kai kanka ba za ka so a ce wifi dinka ya shiga wayar wani ba ya yi ta zuke maka data ai kayanka ne to in ka san kai ba za ka so haka ba ta yadda za ka yi zai halatta kai kai wani ya wanda zai buɗe wifi dinsa a ce ya fada wayar wasu suna ta zukar data sai ya ji ba komai in ya gane fada zai kuma Allah ya isa ma zai in ba isa ba to shi kuma in ta wani ya faɗo sai ya zuke masa ka zuke ka kuɗi ya faka sai aka sai datar saboda haka bai halatta ya shiga ya kama yana zukar datar wani ba dai ba shi mai datar ne ya ba shi izini ba
1: to haka makallah wannan tambaya take cewa wasu mata suna zubar da jini alhalin suna da ciki daga baya jinin yana daina zuba idan aka ba su shawara ko magani a lokacin da jinin yake zuba shin zai hana su yin sallah ko kuwa hukuncinsa kamar jinin rashin lafiya ne
0: wasu daga cikin malamai suna ga mace mai ciki tana iya yin al'ada kamar yadda mara ciki take saboda haka hukuncinta hukuncin mai al'ada ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba mijinta ba zai kusance ta ba saboda al'ada take wasu kuma daga cikin malamai suna ganin a dai mace tana da ciki to babu maganar jinin da zai zuba daga gare ta a kira shi jinin al'ada saboda shi bambancin ciki mai ciki da mai wacce ba ta da ciki shine al'ada shine Allah subhanahu wataala ya sanya bambancin al'ada shi yasa ma ya sanya mai ciki idda ta shine ta haihu ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna mata masu ciki iddar su shine su haife abin da yake cikin su waɗanda kuma suke al'ada Allah subhanahu wataala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kuma su yi al'ada uku ko su yi tsarki uku kaga Allah ya bambance tsakanin mace mai ciki ya ce ita ajalinta wato idda ta shine ta haihu ita kuma waccan ita ke al'ada idda ta shine ta yi al'ada uku to kaga in ya zanto mai cikin ma za ta yi al'ada to kaga shi ba wani bambanci kiran tsakaninsu tunda wannan tana al'ada wannan tana al'ada za ce to duk me yasa ba za ce sai al'ada uku ba to wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa mai ciki ba za ta yi al'ada ba sannan kuma binciken likitoci na zamani ya ƙara tabbatar da cewa jinin da yake fita daga cikin mace mai ciki ba jini na al'ada ba jini na lura shi yasa suke ba da shawara lalle ta je ta nemi magani ya tsaya shi ko jinin al'ada ai ba na ba illa bace jini ne da yake fita ba dan cuta ba inna hadha shay'un katabahu Allahu ala banati adam kamar da annabi yake cewa na Aisha lokacin da al'ada ta zo ce wannan wani abu ne da Allah ya kaddara wa ƴaƴan annabi adam mata saboda shi ba rashin lafiya bace shi ko wancan mai ciki ta rika zubar da jini to illa ce saboda take zuwa ta nemi magani dan jinin ya tsaya ba haka ba sai tace bari to kaga shi akwai bambanci tsakanin wancan jinin da wannan jinin da ake zai ke zuba saboda haka ba zai hana ta yin ibadarta ba wanda wannan kaulin shi yafi karfi haka ba zai hana ta yin ibada ba zai duk ibada da ta saba yi
1: to akar makallahu me wannan tambaya yake cewa ta yaya mutum zai gane cewa yana da imani
0: ta kyawawan ayyuka su shi imani samarar dinsa samararsa shine aikin da mutum yake imani akwai usulul iman waɗanda su ne shikashikan imani wanda mutum ba zai zama musulmi ba sai da su in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan to ya zama ba musulmi ba shine an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da Allah da malaikunsa da manzanninsa da littattafansa da ranar lahira kai imani da kaddara mai kyau da mara kyau wannan in aka rasa ɗaya daga cikin shikashikan nan guda shida to mutum ba musulmi bane tun yayi imani da Allah bai imani da malaiku ba musulmi bane mutum yayi imani da malaiku bai imani da zaman zanni ba ko ɗaya daga cikin manzanni bai yarda da shi ba ba musulmi bane dole sai ya yarda da duka wannan sune ake kira usulul iman da su mutum yake zama musulmi to baya ga su kuma sannan akwai al-imanul wajib imani na wajibi abubuwan da Allah ya wajabta wa mutum da sallah azumi na Ramadan da zakatu dukiya in yana da ita da haji in ya samu iko to waɗannan duka ayyuka ne na wajibi da amariƙon amana gaskiya sada zumunci duk waɗannan abubuwa ne da Allah ya wajabta haka nan kaucewa abubuwan da ya haramta duk aikata su imani ne na wajibi Allah ya shawaba kana Allahu li yudhi'a imanakum annabi suka ce ayi salatakum Allah ba zai tozarta imaninku ba ana nufin sallar sallolinku kaga Allah ya kira sallah qad aflaha almu'minu alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'an allahi mu'ridun walladhina hum lizakati fa'ilun har zuwa karshen ayar yace ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaws hum fiha khalidun Allah sifanta ya fadi mu'mini sai fadi waɗannan sifofin nasu tiryan da zaka ga duk ayyuka ne na wajibi ko kuma nisantar abubuwa ne na haramu to haka waɗannan duk ayyuka ne suna nuna imanin mutum shi yasa magabata suke cewa imani yana karuwa da kyawawan ayyuka yana raguwa da laifuffuka zanubai sannan akwai imani na mustahabbi aiki ne mustahabbi ne ka yi shi kamar nafilfilu na sallah nafilfilu na azumi misali duk wani mustahabbi ne sadaka ta nafila duk mustahabbi ne kuma kana yin sa imaninka yana karuwa kana yin sa imaninka yana karuwa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan to kaga anan ubangiji yana fadar imani ne wato imani ne cikakke wanda ya hada da aikata wajibi ya hada da aikata mustahabbi ba wajibi ne dan mutun ya ji karatun ayoyin Allah sai yayi kuka amma wanda zai yi kuka saboda karatun ayoyin Allah ya ratsa shi to kaga wannan ya samu ta kamala to wannan shine ake cewa imani ne kammalalle cikakken imani shi yasa Allah a ƙarshe ce ulaika humul mu'minuna haqqan wannan sune mu'mini da gaske to saboda haka alamar imani tare da mutum shine kyawawan ayyukan da suke bayyana a gabobin sa shi yasa al-Hasan al-Basri shi ce laysa al-iman bit-tamanni wala bit-tahalli walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqahu al-amal imani ba shine wato ka dinga fada da baki cika baki ba na kai mu'mini ne kai kaza ne shi wala bit-tahalli ba wani ado bane da zaka nuna a jikinka shine imaninka a'a abinda ya tabbata a zuciyarka kuma ayyukanka suka gaskata shi shi yasa zaga Allah yana hada su illal ladina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati saboda imani ba zai zama ya cika ba kuma kaga mutum mu'mini ne amma baya sallah mu'mini ne baya da gaskiya mu'mini ne mace amana ba za su hadu ba sai kaga cewa in yana da imani imanin sa ya kammala to zaka same shi kuma wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un zaka same suna kula da amanarsu suna kiyaye alƙawarinsu saboda alamar imani shine waɗannan ayyukan kawawa da za su rika bayyana akan gabobin mutum da harshen sa maganganun sa da ayyukan sa
1: to kuma kallahu mi wannan tambaya take cewa mace ta kai wata biyar da haihuwa sai ta ga jini menene hukuncin wannan jini zai hana ta sallah ko kuwa ba zai hana ba
0: za ta iya yin al'ada bayan wata biyar da haihuwarta saboda haka ba abinda zai hana ya zama jinin al'ada ne sai dai in ya bayyana daga kamanninsa daga yanayinsa da ta saba ta ga cewa ba na al'ada ba ne to sai ta ba shi hukuncin jinin larura daga likita amma dai irin jinin da ta saba gani ne na al'adar ta zai yi al'adar ta dawo bayan wata biyar da haihuwa
1: to wannan tambaya take cewa mutum yana bautar ƙasa a wani gari amma yana yin kasuwanci da koyarwa a wani garin daban yana biyan shugaban wurin service din kuɗi saboda rashin zama a can amma yana karɓar wani kaso na kuɗin shin wannan kuɗin halal ne ko haram
0: idan waɗanda aka tura musu shi a matsayin ya taya su aiki su suka lamince masa ya tafi to nan ba shi da laifi inda da izinin su ya tafi kuma a'a shine ya ki zuwa kuma ake biyan sa a haka yana mai laifi saboda bai yi aikin da aka bashi ba kuma sanin yana karɓo kuɗi na tagomashi da ake ba ma waɗanda ake tsancewa suna yi amma in su masu gurin suka ce ka an turo maka mu nan amma ba mu da buƙatar wani abu ka tafi in akwai buƙatar mu neme ka zai ba mu neme ka to anan ba ka da laifi kuma ba za ka kasa ba za ka karɓar abin da aka saba ba wa duk wani dan bautar ƙasa ba amma a haɗa baki da kai bayan ana buƙatar ka a guri ka dinga ba da cin hanci kana guduwa to shi wannan zai zama laifi
1: to malam duk da izinin su sun aka ba su
0: to ai su din ma ai in yanzu to suna yin haka da su tar da gurin ne eh kaga ai hadin baki kenan
1: na'am to wannan tambaya take cewa mutum zai tafi karatu tsawon shekara 1 da rabi a kasar waje shin zai yi sallar kasaru har ya dawo ko cikakken sallah zai
0: dan mutum ya tafi karatu ya tafi da niyyar ya zauna ya karatu a kasar saboda a sunan shi mazauni ba ya tafi ne a matsayin matafi ba ya tafi ne a matsayin mazauni duk wanda zai je wata ƙasa ya zauna shekara ɗaya shekara biyu yana karatu ba ka kira shi matafi yayin da ya je garin mazaunin garin ne amma karatu ya kawo shi ba ka kira shi matafi ba kamar wanda ya je zai yi wani ƙulla wani ciniki ba ko wani mitin ya kai shi ko wani taro shi wannan ba mazauni ba ne amma wanda ya tafi da niyyar karatu wani zai kama gida ya yi kaza ya yi kaza kaga ai matafi ai ba zuwa ya kama gida ya biya kuɗin shekara wani ma watakila ya ba sai abin hawa wani ma ya buɗe akawun na banki matafi duk baya wannan so wanda zai je karatu wata ƙasa shekara ɗaya shekara biyu shekara uku huɗu to wannan mazaunin ƙasan ne ya tafi zai cika sallah
1: to akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa shin mutum zai iya bawa mahaifiyarsa da ƴan uwansa na jini zakka kuma idan yana da waɗanda ke bin sa bashi shin zai cire kuɗin bashin kafin lissafin zakka ko kuwa zai hada da shi
0: mahaifiyarsa ba zai bata zakka ba mahaifiyarsa in bata da shi dole ne ya ciyar da ita dole ne shi ya dauki dawainiyar cinta da shanta da komai nata ya dawo kansa in tana da shi wadatacciya ce kuma kaga ba mai wadata zakka in ba ta da shi to shi yana da shi wajibi ne ciyar da ita kaga in ya bata kansa ya bawa kaga ka cire mahaifiya ƴan uwansa kannansa wasu ƴan baffanninsa misali wannan duk sai dai ya taimaka musu in dai ba ya dauki dawainiyar ciyar da misali ya dauki dan wani dan yayansa yana zaune gidansa yana daukar nauyinsa to ba zai bashi zakka ba tunda ya dauki nauyinsa a kuma karkashin kulawarsa cinsa da shansa ya dauka amma in kawai suna can tare da iyayensu su ma suna da gidajensu wanda zai basu zakka kamar danka ne idan ya riga ya aure ya zama magidanci ba wace ne ka ciyar da shi saboda haka yanzu yake daukar dawainiyar kansa amma kai zakka zakai bashi saboda yanzu ba a karkashin ciyar da ciyarwar kai ke ba kamar yadda sai aure take gidan mijinta ciyarwar ta ta kuma kan mijinta ba kanka take ba saboda ka dan kai zakka ka bata babu wani abu amma in tana gidanka lokacin da take gudurwa ko tana gidanka tana zaurci ba ta da miji to wajibi ne ka ciyar da ita ba ka yin zakka ka bata amma lokacin da take gidan mijinta ciyarwar ta ba akan kai ke ba to ka fidda zakka kana iya cewa gana ta ba komai saboda haka a cikin ƴan uwansa ko dan da duk zai iya ba su zakka tunda suna zaman kansu ne ba shi yake daukar dawainiyar su ba amma kamar mahaifiyarsa ko mahaifinsa in yana nan to shi ba zai ba shi zakka ba
1: to akan kallawa mai wannan tambaya yake cewa menene hukuncin waƙar Dala al-Badru alaina game da hijirar annabi
0: Dala al-Badru alaina waƙa ce da ta shahara cewa lokacin da annabi ya hijira ya shiga garin Madina an biyo shi ana masa wato mutanen Madina sun tare shi cikin farin ciki suna masa wannan waƙen Dala al-Badru alaina min saniyati wada'i wajaba ash-shukru alaina ma da'a lillahi da'i ayyuha al-mab'uth fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي وانا ابن اقوي الخيلائي والمالمي يا رويتو ابن اشك اللي تافس الفوائد تهينير وانا لأكي كرا عبد الله بن محمد بن ابي عائشة شيني يفتشي والوكة جدا النبي هجرة وتانا مدينة سنتريش شكم فرنشكي سنالي لوانا واكا shi wanda ya ruwaci maganar wato shi wanda aka ruwaci magana a wajensa shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abi Aisha yana daga cikin malamai Imam Ahmad saboda haka hadisin mu'dal ne abinda ake ce mu'dal sanadin da za a samu wajen mutum uku ko fiye da haka sun zube a cikin salsalar sanadin a jere kamar shi wannan sanadin malamai Imam Ahmad ne kamata a tsakaninsa da abinda ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a samu mutum biyu zuwa uku a samu mutum uku zuwa hudu amma duk su babu su kaga hadisi ne model hadisi model mai rauni ne kwarai da gaske shi yasa malamai suka rona nashi kamar al-Hafiz Ibn Hajar cikin Fathul Bari yace sanaduhu model yace hadisi ne sanadinsa a datse yake ya rasa wasu marwaitansa gaba ɗaya sun zube ba san su ba saboda ka ta fuskar isnadi bai inganta ba sannan malamai har ila yau suka yi wato la'akari har ila yau da matanansa cewa annabi ya yi hijira daga makka ya shigo ta hanyar saniyatul wada saniyatul wada hanya ce shigowa ta shigowa madina amma ba ta bangaren abin nan ba ta bangaren kudu ba wanda zai zo daga makka ta kudu zai shigo madina wanda zai shigo sham ta arewa zai shigo madina to ita wannan kofar ta shigowa madina wanda ake kira saniyatul wada wanda ya taho daga sham wato daga arewa shi yake biyowa ta wannan hanyar amma ba wanda ya taho daga kudu wato to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka amma a ce kuma ya taho saniyatul wada shine suka ce babu wannan shi kansa ya nuna cewa wanda ya tsara wakar bai san geography na madina ba yasa sai ya cewa annabi saniyatul wada ya biyo shi kuma nan bai fito ta saniyatul wada ba tunda ba abin da ya hada shi da hanyar sha hanyar Tabuka wanda zai tafi Madina har yanzu da aka yi titina ba wanda zai daga Madina zai tafi Makka ya bi hanyar Tabuka kamar hanyar Tabuka can zaka shiga wajen kasashen Jordan ne kai arewa daga nan daga Jordan ka je Syria ka tafi Isra'ila sauraka ba hanyar da annabi ya biyo ce kwata-kwata Ibn al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya ishara zuwa ga wannan ya cewa shi kansa mawaƙin bai san tsarin geography na Madina ba hanyar da ake shigowa Madina sauraka ya faɗi wata hanyar da ake shigowa Sham da ce aka ya dawo daga Tabuka ya biyo ta saniyatul wada sai a ce eh hanyar shigowarsa ce to wannan da shi ne abinda ya tabbata game da wakar wakar ta fuskar sanadi ba tabbata ba kuma akwai kuskuren ambaton saniyatul wada amma lafazin da suke cikin ta babu wani illa a cikin sa inda a rera ta a matsayin kawai wa yaban annabi sallallahu alaihi wasallam za ta tuba ko a ce an yi laifi ba tunda ba wai annabi suka jingirawa abin ba sun zinga su kan mutanen Madina kamar da yake cikin sahihai sun tarye annabi sallallahu alaihi wasallam farin ciki abinda yazo a cikin Sahih al-Bukhari cewa Anas yake cewa lokacin da Annabi ya shigo Madina jama'a suna cewa qadima rasulullah qad jaa rasulullah jaa rasulullah wannan shine abinda ya tabbata a cikin ingantaccen hadisi ba wai ji yayi suna abin nan ba akwai ƙara dindufa da sauransu wannan munkar ne ma ba wanda hadisin ma bai zo da karmar dindufa ba Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin a cikin sanadin abin nan matalin da ya kashi ne ƙara da dindufa wanda al-Iraqi a cikin littafin sa Takhrij Ihya Ulumuddin ya ishara cewa wannan babu shi ma hatta a ruwayar Mironin ma babu magana dindufa a ciki
1: to kuma kallau mai wannan tambaya yake cewa menene sahihancin tallar gumaka da ake cewa Annabi Ibrahim yayi
0: ba gaskiya bane Annabi Ibrahim bai rusa gumaka me ya hada shi da tallar gumaka irin kisoshin nan ne marasa tushe ce wai azar mahaifinsa shi yake sai da gumaka in ya sassaka sai dora masa sai yana yawo yana cewa a sai abinda ba shi da amfani baya amfanar ba cutar wannan ba gaskiya bane Annabi Ibrahim bai taba sararawa da gumaka ba tun tasowarsa kissarsa da yadda ya da gumaka ya je ya faffasa su ya kakkarya su yana yaro kuma yana fatan samina fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim shi faraga ila alihatin ya faj'alaha juzadan illa kabiran lahu la'allahum ilayhi yarji'un inda nan yaje ya sadada zuwa ga abubuwan bota su yi ragarraga da su sai babban ya kyale shi da in sun da su samu babban su ga cewa babban bai iya kare kananan ba ya zai zama Allah to ya kare kananan allolin ba su ba su kare kansu ba babban bai kare su suka man fa'ala hadha bi alihatina innahu laminaz zalimin wane ne ya mana wannan allolin mu ce ai mun ji wani yaro wani matashi yana yawan maganar su yadhkuruhum yana yawan maganar su wato alamar cewa baya faɗa alheri akan su cewa gumakan nan da kuke bauta ba sa amfanuwa ba sa cutarwa ba sa da zaka sai wurushe sai ka ce ai mun ji wani yaro yana yawan maganar su ba magana mai dadi ba yana faɗar ba su da amfani sai aka ce to ku je ku zo da shi gaban mutane kowa ya shaida aka zo da shi ce anta fa'alta hadha bi alihatina ibrahim kai kai mana wannan da allolin mu karu rusa mana su kana bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhu in kanu yantiqun a babban nan nasu shine ku tambaye shi mana yana magana wanda dan yayi mun lizumta musu hujja yace ku tambaye shi ai gashi nan to shine suka koma suka ce lalle abinda suke yi din nan akwai abin duba amma kuma daga baya kuma sai suka dawo
1: dawuwa
0: suka ce a kona shi to haka ba wata kissar cewa wai yayi tallagunki wannan ba gaskiya bane
1: to kuma kallahu wannan tambaya take cewa shin ya halatta kwaikwayon dogon tajwidi irin na Abdul Basit
0: eh to in ya iya bai zai halaye koya da abin da ya shafi karatu na Alkur'ani ya ake karanta shi da kafiyar da ake karanta shi ana komawa ga waɗanda suka iya a karance shi sai ka je ka samu malaman Qur'ani waɗanda suke karantar da shi da tajwidi in ma so kake kai tadgim din da ake cewa na irin Abdul Basit sai ka yi a gaban su su ji cewa ba ka wuce gona da iri ba ka yin jan da ya wuce iyaka in ka sun ga ka iya shikenan dama shi Qur'ani ba a yi masa hawan kawara ba za ka duro kansa kawai ka ce za ka koyar da kanka da kanka ba shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam allamahu shadidul quwa mala'ika jibril ne koya masa saboda haka in ya zo sai ya karanta masa shi kuma sannan ya karantar aka ba wanda zai iya ɗauka alkur'ani kawai shi kare da ka zai yi ta kura-kurai sai ka je ka samu akwai waɗanda suke makarantansa waɗanda sun san kira'o'insa ma in kana so za su iya koya maka su da ruwayoyinsa za su gaya maka hukuncin tajwidi
1: to aka maka laumi wannan tambaya yake cewa idan liman ya yi alkunut a sallah shin ya halatta ma mu su ce amin a bayansa
0: qunutul nawazil ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi irin wani ta musiba ta auka wa al'umma sai yana yi suna cewa haka qunutul witr suna cewa amin suna cewa amin yana ya tabbata a hadisi yana addu'a suna cewa amin saboda ka ya halatta yana qunutul witri ta witri ko kuma qunutul nawazil wannan da ya tabbata a sunna sahabbai suna fadar amin
1: to kar muka lawo mi wannan tambaya yake cewa ma'aikacin gwamnati ne da matarsa suka yi family planning saboda wato karancin albashi da samun kulawa da yara shin hakan ya halatta
0: shi planning in dai planning ne tsara yadda za a haihuwa wato tazarar haihuwa
1: kin
0: ya ce matarsa ta haihu ba ta dan huta wata abinda shekara 3 shekara 4 ta saki haihuwa wannan babu komai ba shine haramun ba abinda yake haramun shine a yi datse haihuwar gaba daya a je a mata wata allura da ta daina haihuwa ko a yanke mahaifar a cire ta ko wani abu irin wannan wannan baya halatta saboda ba ka da tabbas cewa waɗannan da aka baka za su zauna kana iya zuwa ka sa a yi mata wani abu kuma daga baya ƴaƴan da aka samu ko su rasu ko su samu wata larurar da ba za su amfanu ba ka ji kana son wasu idan ta kai bangaren kai namiji in tunda ba kanka kai wa fulani din ba irin wannan za ka iya zuwa ka ce ka aure wata amma ita kuma kana lusar da ita za ta zauna ko dai ta zauna ba ƴaƴan idan mutuwa suka yi ko ta zauna da ƴaƴan in wannan kasance ta same su a haka kaga ita ka salwanta mata rayuwa haka musulunci bai yadda da wannan ba sannan ba a san muna dawa Allah zato ko da yaushe muna muna dawa Allah zato kuma muna ganin kamar mu za mu yi wa kanmu dabara samu da rashi da yadda Allah ne a lokacin jahiliya larabawa sun rika kashe ƴaƴansu mata saboda a ganin su liability suke zama kawai dawainiya suke zama musu su ba sa fita yaƙe-yaƙe sannan kuma suna iya jawo musu abin kunya saboda haka in mutum aka haifar masa ƴa mace sai ya shiga baƙin ciki da damuwa har ya rika ɓoye wa ƴan uwansa kar su gan shi ma saboda ɓacin rai idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib tawara min alqawmi min su'i ma bushira bihi ay yamsuku ala huni am yarisu fi turab sa'a ma yahkumun shi da kai waɗansu albishi da cewa ga mace zai an haifar masa mace akwai yayi farin ciki Allah ya bashi karuwa a'a dhalla wajhuhu muswaddan sai fuskar sa ta zama makakirin yana makare da bacin rai wa huwa kadhib yana makare da bacin rai yana ma boye wa mutane kar su gan shi yace kamar yayi wani abin kunya ya fara sakawa a ransa yana saki-saki yanzu ya ci gaba da rike ɗan nan mace a bisa wulakanci ko ku a yaje sa kasa ya turbide ta Allah ce tur da wannan hukunci da suke saboda haka su sun dauki wannan maganar binne ƴaƴa saboda wai su kare kansu daga mutunci sanan ba ta masa amfani ba ba za ta hau doki ba ba za ta yi yaki ba don haka su kuma rayuwarsu ta ta'allaka ne da hare-hare da samame da suke ta kaiwa wasu wurare suna kwato dukiyar wasu ta ba zai musu amfani a nan ba to sai su je su binne ta Allah subhanahu wataala da ya tashi musu gargadi ya gaya musu cewa cin su da shan su da cin ƴaƴan da shan su ba a kansu yake ba daga Allah ne nahnu narzuqukum wa iyyahum wa nufisu nahnu narzuquhum wa iyyakum wa la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqtulu awladakum min imlaq la taqtulu awladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum kakku kashi ƴaƴanku saboda jin tsoron talauci mu muke azarta su kuma da kuke ci da sha yanzu mu muke ba ku rubo yace kakku kashe su san kuna cikin talauci mu za mu ba ku mu ba su saboda haka kyautatawa Allah zato abin nan wasu sai su yi maganar tarbiya idan mutum ya yi iya bakin kokarinsa sai kaga Allah ya datar da shi wani yana nan ƴaƴansa biyu ne ko uku amma sun fitine shi ya kasa yadda zai yi da su sun zama masa bala'i ba yawan amma kuma ba tarbiyar kuma Allah ya bashi ƴaƴa fululu amma kuma duk da tsatsu kammalalu kamamu waye ya taimaki wancan wannan kuma mai iya yi kansa da ya samu uku kawai ba su zama na kirki ba wancan kuma da yawa din gashi nan kowanne wannan ya yi karatun addini wannan ya karanta likita wannan lauya ne wannan kaza ne waɗancan mata ne suna gidan mijinsu zaune lafiya duk gasun Allah ya bashi saboda haka mu ringa kyautatawa Allah zato cikin lamuranmu mu daina munana masa zato so babu laifi ba mutum ya tsara haihuwa amma ba halatta mutum ya datsa haihuwa gaba daya yace shi biyu sun ishe shi shi uku sun ishe shi shi in suka wuce uku zai shiga matsala ko ku a'a da wainiyarsa za ta yi yawa ko za su yi masa yawa a gida waye wannan ba daidai ba ne
1: to a karmi kallawo da fatan Allah ya sa ka kai masu kallonmu da sauraronmu duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na batoyin rahama wanda kuke aiko da sakonnin tambayoyinku zuwa ga malam domin samun amsoshinku. Kuma za ku iya aiko da tambayoyin naku ta hanyoyin da ake aiko da tambayoyin, wato ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma ta hanyar sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 3604 1455, ko kuma ta kan addressing email na fatorrahma@yahoo.com da shafin fatorrahma da ke kan shafin mana sada zumunta na Facebook. A madadin shehin malamin namu Sheikh Professor Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aiko mana, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni da na gabatar Mubarak Hamza Adam nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala. Abu burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakar shinkafa na musamman tare da magi.
1: An sarrafa magi ta daga tafashin waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfani.
0: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
1: Magi ta sanya duk abinci da lokacin su suka kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
2: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Ni hakuri Hajiya. Ni komai a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
2: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa. Wato ana dishwashing liquid. Sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Za ki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karɓi wannan ki gwada.
3: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwan ya fara fita ba

0: When Shadow Babu one day cancanci abota masa da gaskiya da cancanta sai shi kadai ba shi da abokin tarayya. Muna ƙara gode masa a bisa ni'imominsa masu yawa da yake yi mana, waɗanda muka sani da waɗanda ma ba mu sani ba, waɗanda muka roƙa da waɗanda ma ba roƙa muka yi ba yake yi mana, kasancewarsa karimi, kasancewarsa mai yawan rahama, mai tausayin bayansa, mai jin ƙai. Allah subhanahu wa ta'ala, bayan haka ba sai na tsawaita ba, dan da aka ce zan yi magana ma ina ta tunanin me zan faɗa a cikin dan gajeren lokaci. To sai da mai karatu gwani ya fara karatu can, sai zuciyata ta bugu, sai na ce to na ma sami abinda zan yi magana a kai kenan. Yana cewa wuzu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, guri sai ya tsit, ma'ana ba yaro, ba babba, ba mace, ba namiji, aka yi shiru ana sauraron littafin Allah Alƙur'ani mai girma. To kenan za mu iya ganewa matsalolinmu na Najeriya nan yanzu manya-manya guda biyu, muna iya samun warwarewarsu ta hanyar musabaƙar Alƙur'ani. Wannan matsaloli guda biyu su ne rarrabuwar kawuna, ma'ana rashin haɗin kai, rashin kishin juna, da kuma matsala ta tsaro, rashin aminci kenan. Kun ga da ya fara karatun nan, kamar yadda na faɗa, ba mace, ba namiji, ba yaro, ba babba, ba shugaba, ba alƙali, duka shiru aka yi. Don haka musabaƙa nan da ta haɗa mu masu karatun ma, za mu gane cewa kan kowa a haɗe yake, karatun akewa kawai Alƙur'anin ne. Ɗan Tijjaniya, ɗan Ƙadiriyya, ɗan Izala, koma wani ɓangare kake na inda kai musulmi ne, in ka zo karanta Ƙur'ani za ka karanta shi yadda kowa zai karanta shi, kaga akwai haɗin kai a nan gun. Sannan kuma ba wani zancen girma na matsayi, ko kai ɗan sarki ne ka zo nan, ko kai ɗan alƙali ne, ko kai talaka ne, kowane matsayi kake da shi dai in ka zo Ƙur'anin nan dai haka za ka karanta shi. Kuma a cikinmu nan ba wanda ya damu da bambancinsa da na kusa da shi, ba a ware wa kowa ta kujera daban ba. Haka idan an je yin wannan musabaƙar, yanda aka biya wa kowa haka za a, yanda aka baka, aka baki ko aka baka damar zaɓar tambaya, haka za a ba kowa dama ya zaɓi tambayar da yake so, kuma ya karanto daidai abinda ya zaɓo ma kansa. Don haka tsokaci ne, kuma wannan fa'idoji ne nake gani na musabaƙar Alƙur'ani, waɗanda za a iya cewa za su iya kawo mana waraka, za su iya kawo mana waraka na waɗannan manya-manyan matsaloli da muke fama da su a Najeriya, wato rashin aminci, rashin girmama juna, rashin haɗin kai da salama. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya riƙa buɗe kirazan yaranmu su samu Ƙur'ani da kyau, su yi aiki da shi, kuma su yaɗa shi ta yanda al'umma za ta samu albarkacin Ƙur'anin, mu zauna cikin haɗin kai, cikin girmama juna, cikin tsaro, cikin aminci da yadda Ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Gaske haka ne, Malam Ahmad Tijjani Abdullahi, tsohon babban sakataren ma'aikatar ilimi a jihar Kano, kuma lalle waɗanda suka shagalta da karatun Alƙur'ani za ka same su da nutsuwa da tarbiyya. Wannan shi ne babban hanyar magance matsaloli da suke addabar al'umma a halin yanzu. Da za a ɗauki wannan koyi ta hanyar shirya musabaƙoƙi a matakai daban-daban da al'umma sun rabauta da zaman lafiya da kwanciyar hankali.
2: Ita kuwa Malama Zahra'u Muhammad Umar, ɗaya daga cikin 'yan kwamiti mai kishi da son ci gaban ilimi da tarbiyya, ta yi wa ɗalibai masu musabaƙa nasiha ga kuma abin da take cewa.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ƴan uwana maza da mata, musamman alƙalan babban kundi wanda su ne suka haska gurin, ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum

sauraro ga takaitaccen labaran tare da ni Amina Abubakar Haya. Gwamnatin tarayya ta ce ta samar da manyan ayyuka da gine-gine da kuma gyaran tituna domin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Ministan ayyuka injiniya David Umar ya bayyana hakan, inda ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu ta samar da dubban guraben aikin yi da bunƙasa tattalin arziki da kuma taimakawa wajen rage matsalar yunwa a faɗin Najeriya. Umahi ya ce ayyukan tituna da ake aiwatarwa a sassa daban-daban na kasar nan ba wai kawai suna inganta hanyoyin sufuri bane, har ila yau suna samar da dubban 'yan Najeriya ayyukan yi. Ya kara da cewa bunƙasar ayyukan gine-gine na kara motsa harkokin kasuwanci da ƙarfafa tattalin arziki cikin gida da kuma inganta rayuwar al'umma ta hanyar samar da hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Ministan ya jaddada cewa gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu za ta ci gaba da saka hannun jari a fannin gine-ginen tituna domin haɓaka ci gaban tattalin arziki da inganta jin daɗin 'yan ƙasa. A nan kuma hedikwatar tsaron Najeriya ta bayyana cewa dakarun rundunar sojin ƙasar nan sun kashe sama da 'yan ta'adda da masu aikata manyan laifuka guda 200 a sassa daban-daban na ƙasar nan a cikin watan Yulin shekarar 2026. Daraktan yaɗa labarai a hedikwatar tsaron Najeriya Major General Michael Onoja ya bayyana haka a Abuja, inda ya ce 'yan ta'adda 57 tare da iyalansu sun miƙa wuya ga dakarun sojin Najeriya a cikin watan Yulin shekarar 2026. Hedikwatar tsaro ta Najeriya ta ce ta sami nasarar ne a sakamakon lugudan hare-hare da ayyukan tsaro da dakarun sojin suka gudanar a wurare daban-daban da ke fama da ta'addanci da garkuwa da mutane da sauran manyan laifuka. A cewar hedikwatar sojoji, na ci gaba da ƙara matsin lamba kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sauran masu aikata laifuka domin dawo da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'umma da kuma tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar nan. Major General Michael Onoja ya kuma tabbatar da cewa

kuma da fatan za ku tara da misalin karfi ɗaya kenan inda a shirgar bashi ka zai shigo domin nishadantar da ku a cikin shirin nan na nishadin ƙarshen mako wadda zai karɓi bakuncin mawaki wato Sadin Kurna. Da fatan za a biyo mu domin jin yadda wannan shiri zai zo muku kada manta da misalin karfe 10 muke fatan kawo muku shirin English Colanus.

0: mita 97 da ɗigo uku a zangon FM Rahama Radio Radio
1: 97.3 Rahama Radio.

da Allah ya bayar. To duk wa'annan ba a roƙon wani Allah. Allah madaukakin sarki shi kadai ake roƙa. Neman ni'ima da rahama ta Allah ba wani za ka roƙa ba, Allah za ka roƙa. Ba yiwuwa ka je wajen wani ka ce wani ba na aljanna, wani ka kiyaye ni azabar wuta. Ba zai yiwu ba, Allah ne kadai ke da wannan. Allah shi yake da wuta, ya yi alkawarin saka wanda ya saba masa ko ya kafirce masa a cikinta idan bai tuba ba. Shi yake da aljanna, ya yi alkawarin ba da ita ga wanda ya yi masa biyayya. Wannan abubuwa duka ba a roƙon wani Allah sai shi Allah shi kadai. In ko mutum ya roƙi wani Allah, to ba shakka ya yi wa Allah tarayya, ya yi wa Allah shirka. Shi ko Allah baya yafe shirka idan an yi masa. Ma'ana idan mutum ya yi shirka, in dai ba tuba ya yi kinagartacce tuba ba, to ba shakka makomarsa azabar Allah. Allah ya kiyaye mu. Sannan akwai abubuwan da yake a bisa al'ada mutane za su iya yi maka, to don ka roƙe su ba laifi ba ne. Alal misali, gina gidanka, kai ba birkila ba, don ka samu birkila ka ce wane dan Allah ka taimaka mana ka zo ka gina min gidan nan. Koko a'a, gidana na yoyo, kafinta ne, wani da Allah ka taimaka mana ka zo ka liƙe mun kwanan nan ko a canza shi ba gaba ɗaya. A'a, abun hawa ne da shi ka fito hanyar da kai nan ya yi, wani taimaka mana ka rage mun hanya. To babu laifi in mutum ya yi wannan. Amma fa akwai sahabban da saboda wannan hadisin ko da wannan din ne ma ba sa roƙon mutane. Kamar Ibn Mas'ud, Allah ya ƙara yadda da shi, koko wanda ya rawaito mana wannan hadisin, aka ce ko da suna kan doki ne idan bulalarsu ta faɗo, ba sa cewa wani taimaka ka miƙo min, sai su sako daga kan dokin su ɗauki kayansu abin nan. Saboda tsantseni da jin tsoron kada su faɗa wancan tarkon. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ji Sayyidina Ali yana cewa Allahumma ajnina an khalqik, ya Allah ka wadatar da mu gabarin wato halittinka gaba ɗaya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, kada ka ce haka, domin halittu Allah ya halicce su ne sashe na taimakawa sashe, sashe na da buƙatuwa izuwa ga sashe. Annabi ya ce da shi, amma dai ka ce Allahumma ajnina an shirari khalqika, ya Allah ka wadatar da mu gabarin ashiraran halittarka, halittunka masu sharri masu fitina, Allah ka shiga tsakaninmu da su. Wannan hadisi ne ko da dai malamai na hadisi sun ce yana da rauni, kamar Ibn Hajar a cikin Lisanul Mizan, kamar Ibn Arraq duka a cikin wato Tanzih Shari'a sun ce wannan hadisin yana da ɗan rauni, amma ba laifin an yi aiki da shi. Domin mai domin musar da mutum ne wani irin addu'a, wata irin addu'a ya kamata ya yi. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da cewa wa'alam wa iza sta'inta fasta'in billah, idan za ka nemi taimako ka

0: ni taimako da Allah wa alam kai sani annal ummata cewa al'umai mutane gabaki ɗayansu law istama'at ala an yanfa'uka bi shay'in da za su tattaru wai dan su amfanar da kai da wani abu lam yanfa'uka illa bi shay'in kad katabahu Allahu lak ba za su taɓa iya amfanar da kai ba za su iya taɓa mora ma komai ba sai abinda Allah ya riga ya rubuta ma shi tuni wato gabaki ɗayan al'umma da za a zo a yi meeting a ce kai wani fa yana cikin wani yanayi ku zo mu tattaru mu taimaka masa ya samu ɗan sassauci game da wannan yanayin da yake ciki to ka sani kan cewa ba za su iya yi maka komai ba sai abinda Allah ya yi ma abinda manzo yake nufi a nan kar ka ɗauka cewa mutane za su iya maka komai mutane ba za su iya maka komai ba duk abin da ka ga ya same ka kamar da mu gani a hadisin nan gaba to Allah tuni ya riga ya rubuta ya kaddara ma wannan ai idan ba ku manta ba a can baya ba mun karanta hadisi ba na yadda ake hada halittar mutum idan mutum ya zama tsoka ya tashi daga ruwan mani ya tashi daga gudan jini ya zama tsoka in ba ku manta ba ba mala'ika ake turowa ba ya busa masa rai kuma mala'ikan nan a umarce shi ya rubuta duk abin da wannan mutumin zai yi a rayuwarsa duk abin da mutum zai yi har in ba ku manta ba muke cewa a wani hadisin idan wato mutum ya zama tsoka mala'ika zai je ya tambayi Allah ya ce ya Ubangiji wannan ana nufin halittarsa ne koko ba a nufin halittarsa idan ana nufin halittarsa Allah sai ya ce da shi ana nufin halittarsa sannan ya tambaya ya ce ya Allah to namiji ne ko mace Allah ya ce namiji ne koko mace sannan ya sake yin tambaya ya Allah to yaya me zai samu yaushe zai rayu yaushe zai mutu meye arzikinsa menene rashin arzikinsa Allah ce ko ma lauhil mahfuz kaje za ka ga details a can idan ba ku manta ba ai mun yi wannan tun a wannan lokacin ake rubuta komai saboda haka abinda mutanen za su tattaru su ce bara a taimaka maka da shi to tuni Allah ya riga rubuta maka ne kuma Allah madaukin sarki yana cewa wa in yamsaskal lahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa in yuridka bi khairin fala radda bi fadlihi in Allah ya nufe ka da wani abu wanda yake zai cutar da kai ba wanda isa iyaye ma wannan sannan kuma idan Allah madaukin sarki ya nufe ka da alkhairi ba wanda isa ya juyar da alkhairin nan da falalan nan da Allah ya nufe ka da shi to amma wannan kuma bai kore cewa ka riƙa yin ɗarɗar ka ji tsoron fitinar masu fitina ba ka roƙi Allah tsari ba a'a duk wannan wato Allah ya umarce mu da yi ba za ka zauna kan cato ai shikenan Allah ya riga ya rubuta ko menene zai same ni ba kawai kai zaman ka a ɗaki kana jin yunwa ai Allah ya rubuta zan ci abinci abincin zai zo ya same ka sai ka mutu Allah ya ce wala tulqu bi aydikum la taluka kana gani kana ji ana sare sare a layi sai ka ce ai Allah tuni ya riga rubuta abin da zai same ni kawai ka banko kai ka fito sai a sassare mutum ko ba haka bane wannan ya zama ganganci Allah madaukakin sarki ya kaddara ba shakka da abin da zai same ka zai same ka shi yasa ai sayyidina Umar wata shekara da aka yi annoba sai ya ainihin wato kuce daga garin da ake yin annoban ya nufi wani gurin sai wani ya zo yake cewa yanzu ya amirar mu'minina gujewa kaddara kake sai ce a ba gujewa kaddara nake ba mun bar wata kaddara ne za mun doshi wata kaddara ma'ana dai ana son ɗaukar mataki eh mataki akan wato abin da Allah madaukakin sarki ya nufe ka da iya dauka, sauran kuma sai ka barwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa in ishtama'u ala an yudurruka bi shay'in lam nadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk. Idan kuma sun tattaru cewa za su tutar da kai ana taimaka kutumbila da ainihin wato kulle-kulle domin a tutar da kai, manzo Allah ya ce ba su tutar da kai da komai ba sai da abin da Allah tun ya riga ya rubuta, wannan abu zai same ka. Allah ya rubuta kaza zai same ka a ran kaza, a lokaci kaza, a guri kaza, ta hanyar wani. Su kuma sai su je su ta kulle-kulle, dama kuma ta yi hannu ba ta zai same ka ɗin. Su ta kulle-kulle, ai sai mun yi masa kaza, kuma sai su yi ɗin a daidai lokaci, a daidai ranar da Allah ya kaddara zai same ka a daidai lokacin, a daidai gurin. Domin me? Domin a kama su da me? Da hujja. Ai shi yasa nama mai dafi mai guba da aka kawo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka ci, shi ya ci, sahabbansa da suka ci nan take suka mutu, suka rasu. Shi kuwa sai da ajalinsa ya zo yake faɗa wa masu jiyarsa, yake cewa yana jin makin wannan dafin a makoshinsa kamar yanzu ya ci. Ce malamai suka ce wannan ne ya taso domin a kama waɗanda suka sa masa gubar, suka sa masa dafin, a kama su da wannan laifin. Sauraka ‘yan uwa, mu kwantar da hankalinmu, mu dai tsaya wa Allah kamar yadda hadisin ya gaya mana a farko, mu tsaya wa Allah, in ka tsaya wa Allah, Allah zai tsaya maka. In dai kai wa Allah biyayya, to Allah madaukakin sarki ba zai wulakanta ka ba. Allah madaukakin sarki ba zai dora makiyinsa a kanka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahabinsa, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Tini an riga an ɗauke alƙalma, ma'ana an rubuta duk abin da zai samu mutum, kuma har ma an ɗauke alƙalma, kuma takaddun ma sun bushe, ma'ana aikin gama ya riga ya gama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr. Wa'lam wa fi riwayatin, a cikin wata riwaya gairi Tirmidhi, ba na ainihin Tirmidhi ba, manzo Allah ya ce ihfazillaha tajiduhu amamaka, ka kiyaye dokokin Allah za ka samu taimakon Ubangiji a gabanka. Ta'arraf ila Allahi fi ar-raha, kai biyayya ga Allah a lokacin da kake da sarari, kake cikin sauki, kake cikin yalwa. Ya'rifuka fi shidda, Allah zai taimaka maka, zai agaza maka a lokacin da kake cikin tsanani. Wa'lam, ka sani, annama akhta'aka, cewa da abin da ya kuskure maka, lam yakun li yusibaka, da ma tun fil azar, ba a kaddara cewa wannan abu zai same ka ba. Wa ma asabaka, abinda kuma isame ka, lam yakun li yukhti'aka, da ma can bai kasance zai same ka ba. Allah bai rubuta wannan abin zai same ka ba. Wa alam anna nasra ma as-sabr, ka sani cewa wato samun nasara akan duk abin da kake da bukata yana da haƙuri, yana tare da haƙuri. Ma'ana duk abin da ka sa a gaba, kar kai hanzari, kar kai gaggawa. Gaggawa daga shedan yake take, ka yi haƙuri a hankali, a hankali za ka ci nasara. Amma mutum ya yi gaggawa sai zai faɗa rami. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga irin yadda sahabbansa suke ji da ƙarfi, sai ce da su la tatamannaw liqa al-adu was'alullaha العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا ولا تفروا فإن الله مع الصابرين كما يجب أعزل أعزلنا عافية كرانتا هنا أصلا من ذا الله يكتوى هذا سابسا كان كريك أفاتن غبزا وكغمو دمكيا kuri kafatan yaki haka kurun kaji mutun dan ya ya ci ya koshi ko yayi katanga katuwa ya sa waya ta hana barayi da mabarnata ko ya tana dubin diga kaje yana cewa to a hirgimar mamana mai tsoran menene eh mai tsoran ta mutu sai yake mawo ko ba haka ba a yi haka bayan haka duk dabara mutum sai ta kare yazo ya rena kansa shine madalla yake cewa kada ku yi fatan gamuwa da makiya fatan gamuwa da kafurai fatan ai tashin hankali kar ku yi fatan wannan kullun shi mu'mini dan a zauna lafiya ne addinin musulunci ma gaba daya ai al-islam ne zaman lafiya da aminci da kubuta da kwanciyar hankali arziki yalwatuwa mun dan lati wasalu Allah al-afiya roki Allah lafiya zaman lafiya kullun zaka ji Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya kara mana lafiya da arziki fa idza laqitumuhum mun dan lati in kuka zama da su ba na dan dan sai an gwabza din fasbiru to ku yaquli mal shadikin to ku yi hakuri wala tafiru karku joya kafirai baya fa inna allaha ma'as sabirin to minke makon allah yana tare da masu hakuri masu juriya mu sani kan cewa hakuri da ake magana ya kasu tashi tashi akwai yin hakurin a bisa biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala ayi hakuri a bisa biyayya ga allah subhanahu wa ta'ala wala allah yanzu dukkanin mu an ka tambaye mu da muke zaune a yanzu a masallacin nan kowa an ka tambaye shi zai iya cewa da kai yana son yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma ya hakura ya zauna an yi magariba ya zauna zai saurari karatu sannan kuma ai sallar isha sannan kuma ya tafi gida ko ko yaje ci gaba da harkar sa ko ba haka bane to kaga hakuri ne wannan a bisa biyayya ga Allah akwai hakuri akan wato nisantar abinda Allah madaukakin sarki ya haramta mutum ya saba yana ainihin wato yin abin da yake ba daidai ba sai ya hakuri ya hakura ya daina kaga wannan hakuri ne wannan akwai kuma hakuri alal aqdar al makarih dunya wal bala wal balawa yin hakuri akan abin da Allah ya kaddara Allah ya riga ya kaddara wa mutum kaza zai same shi mara dadi kuma ya same shi sai mutum ya hakuri ya taimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa inda idan wata musiba ta same shi sai kaji suna cewa mu dai daga Allah muke kuma gare shi za mu koma Allah ya ce wa annan rahmar Allah ta tabbata a gare su kuma wa annan humul muflihun sune rabbu wato inda za su rabauta wa anna alfaraja ma'al karam madalla sallallahu alaihi wasallam yace ka sani fa duk lokacin da kaji an samu waraka to sai da aka shiga cikin bacin rai duk wanda kaji ya ce yana farin ciki to sai da bacin rai ya same shi duk wanda kaji yana cikin yalwa to sai da kunci ya same shi shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lallai duk lokacin da kaga kunci da takura to sauki na nan tafi kuma kaida ta larabci idan aka samu kalma da alif da lam aka maimaita ta su biyu to ita ce dai ma'ana guda ɗaya ce amma idan an samu kalmar da babu alif da lam na kira kenan ko da an maimaita ta to tana da ma'anoni daban-daban shi yasa masu hikima suka ce lan yajiba yusra lan yajiba yusrain lan yajiba al-usru yusrain ba ta yadda za a yi wahala ɗaya ta rinjayi sauƙi biyu. Allah ya ce fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, al usru al usru duk ɗaya ne, yusran yusran kuma daban-daban. Saboda haka lallai duk lokacin da takura da wahala ta yawa, to sauƙi na nan tafe bi iznillahi ta'ala. Sannan ya ce wa anna ma'al usri yusra, kuma ka sani cewa tare da wahala, tare da kunci, to akwai sauƙi. Wannan hadisin kamar yadda muka gani riwayat Tirmidhi ne, amma wannan ƙarshen da muka karanta wato riwaya ce wacce take ba ta Imam Tirmidhi ba, riwaya ce ta Imam Ahmad da kuma Abu bin Humaydin a cikin musnadinsa da Imam Tabarani ma. Sai hadisi na gaba, hadisin wato Ibn Abi Mas'ud Uqba bin Amr yace an Abi Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari al-Badri qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalam an-nubuwati al-ula idha lam tastahi fasna ma shitta, rawahu al-Bukhari. Wannan hadisin daga Abi Mas'ud Uqba dan Amr aka rawaito shi. Abi Mas'ud mun faɗi tarihinsa a baya, saboda haka ba sai mun maimaita ba a nan, amma dai abin da ya wajaba mu sani, shi Abi Mas'ud din nan Uqba ɗan Amr al-Ansari mutumin Madina ne, al-Badri kuma ya halarci yaƙin Badar, al-Badri ya halarci yaƙin Badar. Su sahabbai idan aka ce mutum ya halarci yaƙin Badar, to yana da matsayi na musamman, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi Allah madaukakin sarki ya kalli sahabbansa da suka halarci yaƙin Badar, sai ya ce da su i'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum, aw ma ma'anal hadith, ku yi duk abin da kuka so na gafarta muku, ma'ana ɗan aljanna ne kai tsaye. To shi kala ya ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya ce inna mimma adraka an-nasu, lallai daga cikin abinda mutane suka riska, daga cikin irin abubuwan da suka zo mutane suka taso suka gani, min kalamin nubuwatil ula, na daga zance da maganganu na annabawan farko, ma'ana daga cikin ayoyi da ke cikin littattafan da suka ga annabawan da suka gabace ni, akwai wannan magana, idza lam tastahi, idan baka jin kunya fasna ma shi'ta, to ka aikata da abin da ka so. Malamai sun yi magana kan cewa fasna ma shi'ta din nan, aikata da abin da ka so din nan, tana da ma'anoni guda uku. Ma'ana ta farko dai tana da ma'anar labari, kamar a ce wani mutum ne dai baya jin kunya sai ya yi abin da ya ga dama, labari ake bayarwa, ba ka jin kunya sai ka yi abin da ka ga dama, ka ga wannan labari ne. Ko ku a'a, abin da za ka yi din nan abu ne wanda yake ya halatta, Allah ya halatta maka shi, kamar cin abinci, cin abinci mutum zai ji kunya cin abinci ko zai ji kunya shan ruwa sai dai idan gaban sirikinsa yake shi ma irin na da mutumin amma mutum yana gaban sirikinsa ai kaga ba zai karkace ta yanka lauma ba da kunya mu da yadda muka sani kenan amma yanzu sai ga wala Allah an zauna ga sirikin yana jefa nasu shi ma yana jefa nasu ana ta zance tare ma za a ci toka jima da ma mu da yadda muka sani kuma har yanzu wannan yana tare da mu mutum ba zai iya sakewa a gaban sirikin sai ta rinje ko ba haka ba to kamar wannan cin abinci ba gaban sirikin naka ba kaga wannan abu ne wanda yake ya halatta a gare ka ko ba haka ba to sai haka sai ka ci abinka fasna ma shi ta kai duk abin da yake shari'a ta halatta maka to yin wannan abu babu damuwa ba jin kunya ka aikata ma'ana ibaha kenan sannan kuma wasu malamai suka ce a wannan tahdidi ne wato jan kunne ne kan cewa mutum zai yi abin da ba daidai ba abin da Allah baya so to yi kenan to ya zai yi din kamar yaro ne yanzu ya ce zai yi jifa sai ka ce to yi mana ai shi ma ya sani in ya yi jikinsa zai gaya mana ko ba haka bane kamar yadda Allah yake cewa ai malu ma shi tun ku yi abin duk da kuka ga dama ai kaga wannan ba cewa aka yi aje a yi ba a'a ku yi taka tsantsan ne ku kula idan kuka yi abin da kuka ga dama fa za ku ga abin da zai saba muku to wannan shine jinsi wato fasarori guda uku da malamai suka faɗa cewa ana ba da labari ne ko ku a'a abin da Allah ya halatta maka ka je kai kawai karka ji kunya abin da Allah ya halatta maka indai kana da bukatar sa ko ku a'a jan kunni ake karka sake kai abin da Allah bai halatta maka ba wannan hadisin Imam Bukhari ne ya rawaito shi sai a hadisin Abi Amr yace ana Abi Amr وقيل ابي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم وانا حديث دغا ابي عمرو نيكو ابي عمرو Sufyan bin Abdullah bin Rabi'a wanda shi wato mutumin Banu Thaqifa ne kuma a mutumin Taifa ne Sayyidina Umar Allah ya kara yadda da shi ya sa shi ya zama wato hakimi a Taifa Taifa wani wato wani gari ne a Makka kusa da Makka kuma gari ne wanda Allah ya masa albarka ƙwarai da lambuna da amfanin gona mai daɗin da ya zama kuma Sayyidina Umar ya wakilta shi na kula da zakka daga ƙarshe dai ya zauna a Madina kuma ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kuma rawaito hadisai da yawa daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam to daga wajen sa aka rawaito wannan hadisi kana yace qultu ya rasulullah nace ya ma'aikin Allah qulli fil islam qawlan ka fada mun wata magana a musulunci fada mun wata bari fatawa fada mun wata magana La as'alu anhu ahadan ghayrak bazan sake tambayar waninka ba ba wanda zan tambaya wannan magana din banda kai mana kamar dai yazo yana neman fatawa ne a gaya masa wata magana mai nauyi wacce in yayi riko da ita shikenan ya tsira si annabi sallallahu alaihi wasallam ayati da shi kun amantu billah kace na ba da gaskiya da Allah amantu kaga wannan imani ne bil qalbi a cikin zuciya wannan yake na ba da gaskiya da Allah mun kuma san ainihin wato imanin nan yana da rukunai kamar yadda muka karanta a baya an tu'mina billahi wal yawmil akhir ko an tu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadr ko khairihi wa sharrihi ko a ba da gaskiya da Allah da littattafansa da manzanninsa da mala'ikunsa a ba da gaskiya da ranar lahira da kaddara mai kyau da marar daɗi duka kaga imani kenan to ka zama yin imani ka miƙu ka ba da kanka ka miƙa wuyanka da dokar da Allah madaukakin sarki ya tsayar maka sumastaqim sannan ka tsaya ka nisanci abin da Allah ya hana ka aikata abin da Allah ya wajabta duk abin da Allah ya wajabta maka yi duk abin da Allah ya hana ka ka hanu Allah madaukakin sarki yana cewa fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak ka tsaya akan abin da aka yi maka umarni ko da wanda suka tuba tare da kai umarni da aka bai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaiika lallai wa anna da suka ce Allah shine ubangiji mara suka imani kenan sannan kuma suka tsaya akan littafin Allah da sunnar annabinsa suka yi abin da Allah ya wajabta musu suka nisanci abin da Allah ya haramta musu to menene wannan shine can Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi musu albishir yace wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ana muku albishir da aljanna wacce kuka kasance an alkawarta muku to wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi kuma lallai kun ga kalmomi ne ga suna guda biyu ko ko a'a jumloli ne guda biyu amma sun kunshi wato musulunci gabaki daya kai imani da Allah al-iman billah ga rukunan imani mun fada sumastaqim istiqama innan kuma shine aikata abinda Allah ya wajabta da nisantar abinda Allah ya ainihin wato haramta wannan hadisin Imam Muslim ne ya rawaito kamar yadda na faɗa kuma wannan hadisin yana nuna mana irin kwadayi da sahabbai suke da shi wajen yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayoyi a lokaci zuwa lokaci abinda zai amfane su a addinin su da kuma duniyan su kamar yadda wannan sahabin ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan tambaya mai girma an abi abdullah jabir bin abdullah al-ansari radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala ara'aita idza sallaitu al-maktubat wa sumtu ramadana وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله wannan hadisin daga Jabir ibn Abdullah al-Ansari al-Sulami al-Khazraji ba Khazraji ne dan Madina ne shi ma ya rawaito hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito hadisi daga Abu Bakar ya rawaito hadisi daga Umar ya rawaito hadisi daga Muaz ya rawaito daga Abi Ubaida ya rawaito daga Khalid ibn Walid ya rasu a shekara ta 77 bayan hijira, sannan yana da shekaru 94. To wajensa aka rawaito wannan hadisin, yace anna rajulan, wani mutum ne sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai zo sai tambayi annabi tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi, me ya tambaye shi? Fa qala, sai yace, ara'aita ya rasulullahi, ba ni labari mana, ba ni labari ya rasulullahi, me hukunci na ne? Wai shin idza sallaitul maktubat, in na sallaci salloli da aka wajabta aka rubuta, salloli na farilla fa kenan, asubah, azhar, la asr, magariba, isha, ko as-salatul maktubat kenan, salloli wanda aka wajabta kenan, wa sumtu ramadana, kuma nayi azumin watan ramadan, kun ga ba maganar nafila, be ambaci salloli na nafila ba, be ambaci azumi na nafila ba, a azumi na ramadan, wa ahlaltu alhalala, kuma na halatta duk abin da Allah ya halatta, ma'ana duk abin da na san cewa Allah ya halatta mun shi, na yi imani cewa wannan abin Allah ne ya halatta mun shi, kuma na aikata shi na daga abin da ya wajaba kenan, wa haramtu alharama, kuma duk abin da Allah ya haramta na kudurce cewa Allah ne ya haramta wannan abin, ban taba aikata shi ba. Sai tambaye shi, wa lam azid ala zalika shay'an, amma fa ban kara komai ba, ni dai sallolin nan biyar nayi, na kuma yi azumi na ramadan, kuma duk abin da na san halal ne na aikata shi, kuma duk abin da na san haramun ne ban aikata shi ba. Sai tambaye annabi ya ce, a adkhul aljanna, da shiga aljanna nayi wannan? Qala na'am, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce, ni kwarai kuwa za ka shiga aljanna. Rawahu Muslim. To wannan kun ga Muslim ne ya rawaito wannan, to wannan kun ga yana nuna mana cewa in ka tsaya ƙa'in da na'i, kai abubuwan da Allah ya wajabta maka, kai azumi Ramadan, kai sallolinka na farilla, kuma duk abin da ka san Allah baya so ba kai ba, duk abin da ka san Allah yana so kai, shikenan ka tsira. Ana sa ran biiznillahi za ka tsira. Malamai suka ce, to ai anan bai ambaci hajji ba, bai kuma ambaci zakka ba. Sai aka ce, hajji dai ana ganin lokacin da yayi wannan tambayar ba wajabta aikin hajji ba, zakka kuma manzon Allah ya san shi, ba da abin da zai zakkar, saboda haka ne bai tambaya akan zakka ba don ba da abin yin zakka, bai tambaya akan hajji ba saboda ba wajabta aikin hajji ba a lokacin. Saboda haka kamar mu yanzu, in kai sallolinka biyar, kai azuminka na ramadan, kana da halin da za ka yi zakka, kana da halin da za ka je ka yi aikin hajji, ka je ka yi ka fitar da zakka, shikenan ka tsira. Matsawar ka nisanci abin da Allah ya haramta, ka nisanci abin da Allah ya halatta, shikenan ka tsira. Wannan hadisin Imam Muslim ne rawaito shi, sai ya ce, wa ma'ana haramtul harama, ma'anar na haramta abin da yake haram, istanabtuhu, na nisanci shi, na nisanci abin da Allah ya haramta. Wa ma'ana ahlaltul halala, ma'anar na halatta abin da Allah ya halatta, fa'altuhu, na aikata wannan abin, mutaqidan hillahu, ina mai kudirce halaccinsa, ma'ana na yadda, na gamsu cewa wannan abin Allah ne ya halatta shi. Sai hadisin Abi Malik yace, an Abi Malik al-Haris ibn Asim al-Ash'ari qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميدان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمؤتقها أو موبقها وانا حديثين sine shine hadisi na 23 kuma hadisi ne da aka karbo shi daga Abu Malik al-Ash'ari an yi sabani nan gare da sunan wannan sahabin kamar imanin kauli daban-daban har guda shida amma dai duk wannan bai dame mu ba babban dai abin da ya kamata mu sani shine mu tsaya akan wannan sunan da واتو امام النووي يكاو منا شين يتي انا ابي مالك الحارس بن عاصم الاشعر باشعري ني يا رسول الوقتين خليفتين سيدنا عمر كما يادى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سعد شين يعينين واتو فدوانا يا رسول ينادى شكرو سبعين شيما da duriya a kamar da Ibn Sa'd ya faɗa a cikin tabaqat akwai at-tabaqat na Ibn Sa'd a ciki ya kawo tarjumarsa ya kawo bayanin sa to shi a Abi Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah subhanahu tabbata gare shi yace at-tuhuru satru al-iman sarki yanki ne na imani sarki ya bayin Allah ya kaskashi kashi Imam al-Ghazali a cikin Iyaul Ulumuddin yake cewa akwai sarki na zuciya at-tuhur bi taharati al-qalb sarki samun sarki da sarkin zuciya shine zuciyar mutum ta tsarkaka gabarin kwafe ta tsarkaka daga gabarin hasada ta tsarkaka gabarin riko ta tsarkaka gabarin keta da mugunta duk dai wannan cututtuka na zuciya kai kokarin zuciyarka ta zama salin alin wata rana daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka shigar da shi aljanna sai yake jin tafiyar wani takalmi a gabansa kamar kana tafiya cikin duhu ka rika jin tap tap tap na sleepers sai tambi malaika jibril wai wane ne ne a nan gaba malaika jibril sai ga masa ai wane ne wata riwayar bilal shikenan da annabi sallallahu alaihi wasallam idawo suka hadu sai ce kai niko da na shiga aljanna sai na ji tafiyar takalmi a gaba na tap tap tap tap tap na yi tambaya wane ne ya kace da ni kai ne to me kake yi ne ka samu wannan daraja sai ce wallahi ya rasulullahi ba abinda nake illa dai ni abinda na sani ban taɓa kwantawa a duniya in kwanta da daddare da zancen wani a zuciyata wani koyi min kaza koyi min kaza babu wannan ban taɓa ba kuma duk lokacin da na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu duk lokacin da na yi alwala sai na yi sallah raka'a biyu to shi ne kafin ga Imam al-Ghazali yake cewa wato wannan tsarkin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanki ne na imani to da farko dai tsarkaka zuciya zuciya ta zanto mai tsarki zuciya ta zanto mai tsarki mutum ya zanto yana da cikakken imani kuma wannan imanin ba zai samu ba sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sannan akwai kuma tsarki na tufa tufafin da za ka yi ibada su zama su tsarki sannan gangar jiki ya zanto yana da tsarki tsarkin kari da tsarkin datti sannan inda za ka yi ibada ya zanto yana da tsarki sannan abinda za ka kai bakinka ya zanto yana da tsarki duk wannan tsarki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a magana da magana tsarkin zuciya yace inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya kallon wato tsirarku tsirar fasalinku ba ita Allah yake kallo ba baya kallon kyan fatarku amma dai abinda Allah ke so yake dubawa zukatanku to manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce walhamdulillah kuma cewa alhamdulillah mutum ya faɗa ka tamna'ul mizan cika mizani ake da lada ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah inda bada sai a cika ma mizani da lada saboda haka bayan Allah mu rika daurewa mun yi sallah mu rika yin wannan tasbih alhamdulillah alhamdulillah ko ko ba haka bane subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar idan gaggawa kake yi kai sha daya wannan sha daya wannan sha daya wannan sha daya amma abin da aka fi so kai wannan 33 kai wannan 33 kai wannan 33 ya zama nawa 99 sannan ka cike da la ilaha illallah wa dahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir to wannan sune abin da ake so ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a dan Allah ya taimake mu muka gama ko mai zuwa ku sai mu dora daga inda muka tsaya mu ji kuma subhanallahi kuma kace subhanallah kace alhamdulillah yaya kuma ladan sarki abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana ya gafarta mana Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi Allah ya sa suna aljanna mu ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu aljanna wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alhamdulillah mun saurayi fassarar karatun littafin Arba'una Hadis tare da Dr. Abdullahi Jibrin Ahmad wanda yake gabatar a Masjid Ubaid ibn Ka'ab dake unguwar Maiduli. Kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku. Da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya. Zaradin Manar Jawo jike cewa mu kasance gobe a daidai wannan lokaci.
2: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada aniyar gwamnatin sa na kare yancin addinai a Najeriya. Gwamnatin tarayya ta ce kasashe 65 sun amince da sabbin jakadun Najeriya da Tinubu ya nada. Mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima ya gargada al'ummar Filato akan karuwar har-haren ramuwar gayya. Idan kuma muka leka kasashen ketare Iran ta ce a shirye take ta kare muradinta da kuma tsaron kasar ta. Masauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa a cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma yau Lahadi 18 ga watan Safar shekara ta 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai da 2 ga watan Agustan shekarar 2026 kanin labaran aka riga aka ji yanzu kuma ga cikakkun su tare da ni Rabi'u Sadauki Kura. Shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada ma'ana ya sake tabbatar da cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da kare yancin gudanar da addinai kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Shugaban kasar ya bayyana hakan ne a yayin kaddamar da sabuwar headquarter Ansaruddin Society of Nigeria mai suna Hassanat Abebe Okuna House dake a unguwar Shurulere a jihar Lagos. Tinubu wanda babban lauyan tarayya kuma ministan shari'a Latifa Baimi ya wakilta ya ce gwamnatin sa za ta ci gaba da tabbatar da cewa kowa yana da yancin gudanar da addinin sa a cikin yanci. Ya kara da cewa gwamnatin tarayya za ta ci gaba da karfafa kungiyoyin addinai su bunkasa hakuri da juna da zaman lafiya da zaman tare a cikin lamana da kuma haɗin kan ƙasa domin tabbatar da zaman lafiya da ci gaban Najeriya. Hakanan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce kungiyar ta shafe fiye da shekaru 100 tana ba da gudunmawa wajen bunkasa ilimi da tarbiyya da ayyukan addini da kiwon lafiya da ayyukan jin kai da kuma ci gaban al'umma. Ya bayyana kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin tsofaffin kungiyoyin musulunci a Najeriya wadda ta taka muhimmiyar rawa wajen ci gaban kasa ta hanyar ayyukan ta na ilimi da kuma zamantakewa da jin kai. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa kasashe 65 daga cikin 69 da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya nada a matsayin sabbin jakadun Najeriya sun riga sun amince tare da karbar su. Mai magana da yawun ma'aikatar kula da harkokin kasashen ƙetare na Najeriya Kemi Abiyanfa ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a birnin tarayya Abuja. Ma'aikatar harkokin waje ta Najeriya ta ce ana ci gaba da samun amincewar kasashen da za su karbi jakadun a bisa ka'idojin diplomasiya na ƙasa da ƙasa. Sanarwar ta yi watsi da rahotannin da ke nuna cewa an samu tsaiko wajen tantance sabbin jakadun tana mai cewa kasashe biyu ne kacal har yanzu ba su aiko da amincewarsu a hukumance ba yayin da ake sa ran kammala sauran matakan nan ba da jimawa ba. Hakanan ma'aikatar ta bayyana cewa kasashe 65 sun riga sun amince da karbar jakadun da aka nada musu yayin da ɗaya daga cikin waɗanda aka nada a matsayin jakada zuwa jamhuriyar Togo ya yi watsi da nadin tun ma kafin a aika da buƙatar neman amincewar gwamnatin ƙasar. Mataimakin shugaban kasa Kashin Shattima ya buƙaci al'ummar jihar Filato da su guji dora wata kabila ko addini alhakin hararen da ake kaiwa a jihar. Yana mai cewa masu aikata irin waɗannan laifuka ba sa wakiltar wata kabila ko addini ko kuma al'umma. Shattima ya bayyana hakan ne a jiya Asabar a birnin Jos yayin bikin cika shekaru 80 da haihuwa tare da kaddamar da tarihin rayuwar tsohon gwamnan jihar Filato Sanata Jonah David Jang. Ya jaddada cewa zaman lafiya mai dorewa ba zai samu ba sai idan al'umma sun guji nuna bambanci da kuma daina ɗaukar gaba da aka gada tsakanin ƙabilu da addinai tare da rungumar haɗin kai da yafiya da zaman tare a cikin lumana. Shattima ya ce samun zaman lafiya mai dorewa ba zai yiwu ba sai idan matasa sun haƙura da tunanin ɗaukar fansa da nuna ƙiyayyar da aka gada daga tsofaffin rikice-rikice. Ya kara da cewa matasa su kasance masu rungumar zaman lafiya da haɗin kai da yafiya a maimakon ci gaba da ɗaukar fansa da ke haddasa sabbin rikice-rikice a tsakanin al'umma.

0: Iliyarmu Amina Abubakar Haye ta hada mana.
1: Ƙananan masana'antu na taka muhimmiyar rawa wajen bunƙasa tattalin arziki da samar da ayyukan yi da kuma rage talauci a cikin al'umma. Sai dai kuma duk da irin wannan muhimmanci da suke da shi, har yanzu masu tafiyar da ƙananan masana'antu na fuskantar kalubale da dama da ke hana kasuwancin su haɓaka yadda ya kamata a Najeriya, musamman a jihohin arewa da suka haɗar da jihar Kano. Mun tattauna da Abdulmumin Ewada, wani masani akan dabarun bunƙasar tattalin arzikin ƙananan masana'antu, inda ya bayyana mana wasu daga cikin manyan kalubalen da masana'antu suke fuskanta a Najeriya, musamman a jihohin arewa.
2: Gaskiya majority mu masu irin ƙananan masana'antu masu tasowa, yawanci da dama abin da yake damun su shine ƙarancin jari a hannu. To ana iya samun wani masana'antun mutum 10 ko 5 suna aiki a gurin, inda mutum yana da fikirin da zai iya tafiyar da kasuwanci. To idan ya zumunto akwai jari wadatacce a hannunsa, za a yi waye gari kila mutum 100 ne a ƙasanka kuna tafiyar da kasuwanci. Gaskiya hakan zai sa su taimaka wa gwamnati sosai.
1: Har ila yau hauhawar farashin kayayyaki da albarkatun da ake amfani da su wajen samar da kayayyaki na rage ribar masu masana'antu, lamarin da ke sa wasu daga cikinsu dakatar da sana'ar su baki ɗaya. A nasa ɓangaren Musa Ibrahim, wanda aka fi sani da Baba Kafinta, ya ce rashin wutar lantarki shine babban kalubalen da masu ƙananan masana'antu ke fuskanta.
3: Matsalar wuta shi ma. To wuta gaskiya ka ga na farko muna amfani da generator. To mafi yawanci sai mun sai fetur, mun yi zun da generator. To shi ma yana ƙara mai da mu baya, rashin wuta yana ƙara mai da mu baya gaskiya.
1: A jihar Kano, gwamnati ta ware naira biliyan 16 da miliyan 900 domin bunƙasa ƙananan masana'antu da kuma samar da guraben ayyukan yi. Sai dai abin tambayar nan shine, ko masu ƙananan masana'antu a jihar Kano sun fara ganin sauyi? Amina Abubakar Haye, a labarin Rahma.
0: Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya ɗauki sama da matasa guda 1,000 aiki a hukumance bayan kammala samun horo na musamman na tsohon shekara guda. Babban jami'in gudanarwa na kamfanin mai na ƙasa NNPCL Bayo Ojulari ne ya bayyana hakan a cikin wani sako da ya wallafa a shafukan sada zumunta na kamfanin, inda ya bayyana matakin a matsayin wani gagarumin ci gaba da kamfanin mai na ƙasa ya samu. To ga ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa.
1: Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya sanar da cewa ribarsa ta ƙaru da kashi 15 cikin 100, inda ta kai naira biliyan 535 a watan Yulin shekarar 2026, duk da ɗan raguwar da aka samu a yawan ɗanyen mai da dangoginsa da aka samar a cikin watan. Sabon rahoton kuɗaɗe da ayyuka na watan da kamfanin ya fitar ya nuna cewa ribar bayan haraji ta ƙaru da naira biliyan 73 daga naira biliyan 462 da aka samu a watan Mayu zuwa naira biliyan 535 a watan Yuni. Kwamitin Majalisar Wakilai mai kula da hukumar raya yankin Kudu maso Kudu ya soki martanin da hukumar kula da harkokin haƙoman fetur ta ƙasa da kuma hukumar da ke da alhakin ganowa da kuma magance malalar mai ta ƙasa suka nuna kan matsalar ci gaba da malalar iskar gas a al'ummar Ble da ke a ƙaramar hukumar Digma a jihar Rivers. Kwamitin ya bayyana cewa lamarin ya zama babbar barazana ga muhalli da kuma lafiyar al'umma, inda ya nuna damuwa kan yadda matsalar ta shafe kusan watanni 8 ba tare da an kawo ƙarshen ta ba. Naira ta kammala watan Yuli da ci gaba da samun koma baya a kasuwar musayar kuɗaɗe ta ƙasa, inda aka sauya kowace dala ɗaya a kan naira 1,368.22 a kan kowace dala ɗaya ta Amurka ranar Juma'a da ta gabata. Bayanan da Babban Bankin Najeriya CBN ya fitar sun nuna cewa naira ta yi asarar naira 1.50 idan aka kwatanta da yadda a ranar Alhamis aka sauya kowace dala ɗaya a kan naira 1,366.72. CBN ya ce a tsawon watan Yuli naira ba ta sha kashin a zuwa a gani ba a kan dalar Amurka. A ƙarshen makon watan Yuni duk kuwa da ci gaba da aiwatar da sauye-sauyen tsarin kasuwar musayar kuɗaɗen ƙasashen waje da Babban Bankin Najeriya yake yi. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labarai da rahotannin na zuwar muku ne kai tsaye daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma, kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke ta adireshinmu na www.rahamaradio.com. A dakace mu nan gaba kaɗan, shirin zai ɗora.

0: To ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook shine da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci gwamnonin jihohin Najeriya da su dakata da gina gadojin sama a wuraren da ba sa fama da cunkoson ababen hawa. A maimakon haka ya shawarce su da su mayar da hankali wajen gina hanyoyi a yankunan karkara domin inganta tsaro da sauƙaƙa zirga-zirgar jami'an tsaro da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Shugaban ƙasar ya bayyana hakan ne a birnin tarayya Abuja yayin da yake karɓar baƙuncin sarakunan gargajiya daga jihar Oyo ƙarƙashin jagorancin Olubadan Oba Rashidi Ladoja. Tambayarmu a nan ita ce, ta yaya kuke ganin wannan mataki zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da bunƙasa tattalin arzikin Najeriya? Wani irin aiki ne kuke ganin ya kamata gwamnatocin jihohi su bai wa fifiko domin inganta rayuwar al'umma? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin manasa da zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Sakonmu na farko a yau ya fito daga Suleiman Adamu, inda yake cewa gaskiya yanzu ba gada ake bukata a cikin gari ba, gwara dai a fara duba karkara su ma su san ana mulki shekaru da yawa. Idan ka shiga ƙauyukanmu kusan a guri ɗaya suke, ba wani ci gaban kirki, Allah ya kawo mana sauki. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce, a gaskiya wannan batun ya so samun inda yake man ƙaiƙayi, ya kamata gwamnatocin jihohi su yi abin da ya kamata, musamman gwamnati na ta jihar Kano ta maida hankali kan matasa maza da mata, sannan ta tallafa wa ƙauyuka wajen gina musu hanyoyi da makarantu na zamani. Ibrahim Abdullahi ya ce, abu na farko tsaro, sai kuma ruwan sha da asibitoci har da makarantu. Nura Ora ya ce, tabbas samar da hanyoyi za su magance matsalar tsaro, duba da yadda idan aka buƙaci kai agajin gaggawa, rashin kyawun hanya yakan kawo tasgado ga harkokin jami'an tsaro. Sannan kuma ya kamata gwamnatoci su maida hankali wajen gina hanyoyi, gyaran makarantu, gyaran asibitocin jiha da na ƙananan hukumomi domin samun ingantacciyar rayuwa ga talakawa. Domin yin hakan ya fi yin gine-ginen da ba a buƙatarsa. Allah ya ba mu shugabanni waɗanda suka san damuwarmu. Amin. Kabir Sharif Muhammad Kebi yake cewa, samarwa da jihohi hanyoyin kuɗin shiga tare da matasa, hakan ya fi. Sultan Yahuza Gagarawa da Wankin Kudu ya ce, ya dace gwamnatocin jihohi su mai da hankali wajen samar da wutar lantarki tsayayya domin amfanin kamfanoni da gidaje, tare da samar da aikin yi ga matasa, sannan harkar ilimi. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: To madalla Idris Kasim Hausawa, to yanzu kuma ga labarin wasanni.
1: Kasashe uku daga cikin hudu na rukunin C na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata da ake gabatarwa a tsakanin kasashen nahiyar Afirka na da damar kaiwa zagaye na gaba na gasar, biyo bayan nasarar da Super Falcons ta samu a kan ƙasar Zambia da ci ɗaya da nema a zagaye na biyu na wasan rukunin da aka fafata a daren jiya. Gabanin wasan na Super Falcons sai da aka fafata tsakanin Malawi da ƙasar Masar, a inda Malawi ta yi nasara da ci 3-1. Bayan dai kammala zagayen wasanni na biyu na rukunin, Malawi ta kasance a kan gaba da yawan maki 6, sai Najeriya a matsayi na biyu da maki 3, yayin da Zambia ke a matsayi na 3 ita ma da maki 3, sai Masar a matsayi na 4 wacce ba ta da maki. A zagayen wasanni na 3 kuma na ƙarshe na rukuni, Zambia za ta fafata da Malawi, yayin da Najeriya za ta kara da ƙasar Masar. A kuma jadawalin da za a gabatar a wannan rana, da misalin ƙarfe 6 na yamma, ƙasar Ghana za ta fafata da ƙasar Kamaru, yayin da Mali za ta haɗu da Kebbad, da misalin ƙarfe 9 na dare. Idris Kasim Hausawa a fagen wasanni.
0: To madalla Idris Kasim Hausawa. To yanzu kuma bari mu leka kasashen ketare inda kafafun yada labaran Iran suka ruwaito cewa girgirar zaure kasa ta afka sau biyu a lardin Kurdistan tun daga safiyar yau Lahadi. A cewar kamfanin dallacin labaran Mir, girgizar kasar ta farko mai karfin maki 3.1 ta afka da misalin karfe 3:13 na subahin yau a kusa da garin Saland, daga bisani kuma da misalin karfe 5:52 na safiya a gogon yankin an sake samun wata girgizar kasar mai karfin maki 3.5 a kusa da yankin Kala Elital. Ya zuwa yanzu babu wani rahoto da ya nuna asarar rayuka ko ɓarnar dukiya a sakamakon girgizar kasar. Yarima mai jiran gadon sarautar Saudiya Muhammad bin Salman ya buƙaci shugaban Amurka Donald Trump da kada ya kuskure ya kaddamar da babban harin da ake shirin kaiwa Iran saboda fargabar ƙarin taɓarɓarewar tsaro a yankin. A cewar rahotanni, bin Salman ya nemi Trump da ya kaucewa kai hare-hare yayin da Saudiya kuma ta nemi ƙarin bayani kan shirin ayyukan sojin Amurka. Rahoton ya ce Trump ya duba yiwuwar kai hari kan cibiyoyin makamashin Iran a kwanaki masu zuwa, amma har yanzu bai yanke hukunci na ƙarshe ba. A lokaci guda, kasashen Qatar da hadaddiyar dalar Larabawa da Turkiya da Pakistan na ƙoƙarin yayyafa wa rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran ruwa. An kuma samu wasu ci gaba a tattaunawar da ake yi domin sake buɗe mashigar Hormuz, ko da yake har yanzu ba a tabbatar ko hakan zai hana rikicin ƙara ta'azzara ba. Ministan harkokin wajen Iran Abbas Araghchi ya bayyana cewa kasarsa a shirye take ta mayar da martani mai karfi ga duk wani hari da za a kai mata, yayin da ya gargadi ga Amurka kan duk wata kasada da wauta da za ta iya ƙara ta'azzara rikici a yankin. Araghchi ya bayyana haka ne a tattaunawar da ya da ministan harkokin wajen Turkiya da kuma babban kwamandan sojojin Pakistan ta wayar tarho, inda ya jaddada cewa Iran za ta kare kanta idan aka kai mata hari. Haka kuma ya shaidawa ministan harkokin wajen Saudiya cewa duk wani hari da Amurka ko Isra'ila za su kai ko kuma wanda wasu kasashen kin za su goyi baya zai fuskanci martani mai tsauri daga Iran. Wannan na zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna yiwuwar Amurka za ta kaddamar da sabbin hare-hare akan Iran, yayin da ofisoshin jakadancin Amurka da a Baghdad da Erbil suka gargadi 'yan kasarsu da su kasance cikin shirin ficewa daga yankin gabas ta tsakiya idan buƙatar hakan ta taso. Prime Minister Iraq Muhammad Shia Al-Sudani ya ce gwamnatinsa ba za ta amince ya yi amfani da kasar ta ba domin kai harare ko barazana ga kasashe makwabta. A yayin wani taron gaggawa da ya jagoranta domin duba halin tsaro a yankin, Sudani ya ba da umarnin kafa kwamitin tsaro na haɗin gwiwa da kuma samar da matakan hana sake faruwar irin waɗannan ayyuka. Ya kuma umarci hukumomin tsaro da su tabbatar da bin doka da ƙarfafa zaman lafiya da tsaro tare da kare ikon mulkar kasar a kyakkyawar alaƙa da makwabta. Sanarwar taron ta ce dakarun Iraq suna cikin shirin ko ta kwana domin dakile dukkanin wani yunkuri da za a yi daga cikin kasar domin cutar da kasashen da Baghdada ta bayyana a matsayin kawayenta da kuma 'yan uwanta. Jami'an tsaron fararen hula na Gaza sun ce akalla Falasɗinawa 8 ne suka mutu a raharen sama da aka kai cikin dare waɗanda suka lalata gine-gine na gidaje. A cewar jami'an hukumar, biyu daga cikin waɗanda suka mutu namiji ne da mace, bayan wani jirgin yakin sama mai saukar ungulu na Isra'ila ya kai hari kan ginin gidajensu da ke kudancin birnin Darul Bala. A raharen sun zo ne bayan ƙungiyar Hamas, wadda ta daɗe tana kasancewa babbar ƙungiyar da ke da iko a Gaza, ta ce ta amince da sabon matakin yarjejeniyar da shugaba Donald Trump ke jagoranta domin kawo ƙarshen yakin. Sai dai kakakin rundunar sojin Isra'ila ya ce hare-haren sun kasance ne kan mayakan da suke gudanarwa da ayyukan soja a Gaza. To yanzu kuma ga rahoton hasashen masana yanayi.
2: A Litinin dinna, da yaddar Allah, sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dabatin bingiwa, ko da mai kazo an fika da birnin Kudu da ke jihar Jigawa da Katsina Dukku. Da yaddar Allah, ruwan sama ke sa ran samu a ma'aunin zafi na 28. Garin Faki da ke ƙaramar hukumar Ikara a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja.

0: To madalla a gabarce mu saboda tangarda da muka samu a wannan rahoto na hasashen masana yanayi. Sai dai kafin mu shiga zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni inda zamu tattauna kai tsaye da ku akan rahotannin da suka fi daukar hankalin ku. Bari mu karbi waɗannan sakonnin.
1: Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
2: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: Tumadala barkamu da kasancewa da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. To zamu tattauna ne tare da ku kai tsaye kan labarin da ya fi daukar hankalinku da kuma irin gudunmuwar da za ku bayar tayo ya taimaka wa mahukunta wajen sake tunani da kuma wato aiwatar da sabbin abubuwa waɗanda za su kawo ci gaban al'umma. Daga ciki an ji da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu wato ya ce gwamnatinsa za ta ci gaba da kare 'yancin gudanar da addini kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana haka ne a yayin kaddamar da sabuwar hedikwatar ƙungiyar nan ta Ansaruddin Society of Nigeria mai suna Hassanat Abebe Okun House da ke a unguwar Shurulere a can jihar Lagos. Wannan ƙungiya kamar da shugaban ƙasa ya faɗa ta shafe shekara da shekaru tana ba da gudunmawa a Najeriya wajen samar da asibitoci ƙarƙashin ita wannan ƙungiya da makamantansu. Misali a nan jihar Kano akwai asibiti na da ke kan titin Zaria Road na ita ƙungiya ce ta ita Ansaruddin ɗin. Akwai asibiti shi ma da na sani can in ka bi wajen titin Club Road shi ma irin nasu ne na Ahmadiyya. Ga su nan dai asibitoci kala-kala irin waɗannan ƙungiyoyin waɗanda aka ga yawancin irin waɗannan ƙungiyoyin sun samu asali daga kudancin ƙasar nan. Amma misali ƙungiyoyin addini da muke da su a nan arewacin Najeriya ga su nan kamar ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna da ƙungiyar matasan Tijjaniya da makamantansu. Za ka mamakin su mai isa ba sa wato gina irin waɗannan asibitoci ko wasu abubuwa makamantan irin waɗannan da makamantansu. An gane da ma har ƙungiyar 'yan uwa musulmai wanda za ka ga su sai dai a shirya tattaki daga nan a tafi Zaria ko wani abu makamancin wannan. Amma irin waɗannan abubuwan duk da shi ma na abu ne mai alfanu saboda yakan haifar da motsa jiki baya ga lada da aka ce ana samu. To amma dai abubuwa irin waɗannan na ci gaba da za su daɓa rayuwar mutane kamar asibitoci ko asibitin ciwon haƙori ko na yara ko makamantansu kamata sai irin waɗannan ƙungiyoyi suna samun dama su yi. Wani zai iya cewa to ina za su samu kuɗi, a to su irin waɗannan ƙungiyoyin ta ina suke samun kuɗi? Ta yi suna da wasu jigajigan mutane da suke ba su tallafi ko kuma so suka san hanyoyin da suke bi su rabu gwamnati don wani ta ba su gudunmawa kuma su zo su irin waɗannan ayyukan. To kamata ya suma ce ƙungiyoyinmu su sauya salo in ba su da wasu jigajigai a cikinsu da suke ba da gudunmawa. To kamata ya su hanyoyin da za su bi su rabu gwamnati in ma dama ne ba a da su to a dama da su in an ba da tallafin kuma a zo a ga yadda za a gina irin ƙananan asibitoci a yankunan da suke matuƙar buƙata musamman yankunan karkara da wuraren da ake buƙatar hanyoyi da wuraren da ake buƙatar asibiti da makamantansu. Saboda a ƙauyuka da wurare daban-daban mutanen da suke mutuwa a ƙasar nan dama ba a da alƙalminsu ne amma yawan ya fita duk inda ake tunani. Kuma ɗaya daga cikin abin da yake haifar da wannan rashin samun kulawa da rashin asibitoci da rashin samun wayewa abubuwan da suka kamata da ƙalubale da muke fama da shi ta ɓangaren asibiti da talauci da ake fama da shi a ƙauyuka waɗanda duk irin waɗannan ƙungiyoyin kamata yi baya ga a cusa maka tunanin ka tashi ka yarda da Allah ka yarda da manzon Allah ka tashi ka yi sallah ka yi azumi. To kamata kuma ka fito da wani salo ne ya za a kyautata tattalin arzikin mutane ya za a kyautata tunaninsu ya za a kyautata tsaftarsu ya za a kyautata ya za su kula da lafiyarsu da makamantansu. Sannan a labaran namu an cewa gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ƙasashe 65 wannan batu ne na jakadu da aka tura Togo. Wani jakada da aka tura Togo wanda ya ce shi ba za shi Togo ba ya ce shi ya fasa. Wannan sai tuna min da labarin marigayi baban nan namu Alhaji Musa Musawa lokacin da Obasanjo ya tura shi Liberia ya ce shi ba za shi ita shi fa da shi Liberia ba akan me za a tura shi gurin da ake faɗa a je a kashe shi ita shi da Saudiya aka tura shi ko America ko Ingila. Allah sarki Allah ya ji kan baban Malaji Musa Musa ya ce to sai ya ji. Amma da Obasanjo ya ce da shi ka zo ka tafi Liberia ka zama jakadan Najeriya ta ni ba za ni ba ni ba na so. To gashi an ƙara kwatantawa wani shi ma an tura shi Togo ya ce shi baya son wannan naɗi. To a bayyana mana sunansa ba balle mu sani daga nan arewa ya fito koko daga can kudancin Najeriya. Wato wannan tsari na jakadanci ana ganin dama ce da za ta kyautata tattalin arzikin Najeriya da kuma kai wakili ne kamar wakilin shugaban ƙasa ne kai a wannan ƙasar kuma kai za ka riƙa kula da al'amuran al'ummar 'yan ƙasarka da suke wannan ƙasa kuma za ka riƙa kula da ya za ka lalubo wa ƙasarka wani abu na ta fuskar tattalin arziki da bunƙasa tattalin arzikinka da kuma batun da ya shafi dangantaka tsakanin ita ƙasarka da ita wannan ƙasa da aka tura ka kake jakadanci da sauran abubuwa dai da dama waɗanda shi wannan aiki na jakadanci yake da shi. Kuma ana buƙatar gaskiya mutumin da yake gogagge wayayye mai faɗin ilimi ta fuskar alaƙa da salo na mu'amala. Ba a son a tura mutumin da bai iya magana ba, ba a son a tura mutumin da ba shi da ilimi ba a san mutumin da bai iya wato salo na mu'amala da al'amuran mutane ba. Shi yasa Najeriya har yanzu bai kamata ta manta ba, kuma ba na jin za ta manta da wato ayyuka na jakadanci irin na dan masanin Kano Alhaji Yusuf Maita Masala lokacin da yake permanent member na Najeriya a zoren Majalisar Ɗinkin Duniya, wanda ya taka gagarumin rawa, yayi abubuwa masu yawan gaske a wannan zaure a madadin Najeriya, wanda gashi har yanzu muna da irin waɗannan mutane, amma za ka ga ba ka jin ɗoriyar su, ba ka jin ma me suke da makamantansu. Amma ɗan masanin Kano Alhaji Yusuf Maita Masala, saboda experience da ilimi da gogewa, ya daɗa fito da sunan Najeriya a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da abubuwa da dama da yi. Sannan a gurgurje, mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shattima ya buƙaci al'ummar jihar Filato da su guji ɗora wata ƙabila ko wani addini alhakin hare-hare da ake yawan samu a jihar. A jihar Filato, musamman wata ƙaramar hukuma, jiya na gani a labarai a channels ne suka nuna ne ko a wannan ne suna nuna cewa ana ta saka kyamara a ƙaramar hukumar a tituna da lunguna da sakuna, saboda a gano masu izuwa suna kai irin waɗannan hararen na ɗaukar fansa da makamantansu. To dai kuma dai menene mataimakin shugaban ƙasa ya nuna cewa matasa a Filato a yi haƙuri, a maida wuƙa kube, a daina ramuwar gayya na ɗaukar fansa, a kuma daina ɗorawa wata ƙabila alhakin cewar ita ce take yin kaza. A daina ɗorawa wata ƙabila dan an kama wasu a cikin yan garkuwa da mutane ko a cikin yan ta'adda an ga Fulani ne, to kada a zargi duk sauran Fulani a ce dukkanin haka suke. Haka nan da an kama wani bayarbe ko an kama wani Bahaushe ko an kama wani nyamuri da fashi da makami ko da damfarar mutane ta internet, ka a dauka duk sauran kabilu su ma haka suke. Wannan a turanci shi ake kira da suna stereotyping. Saboda haka a kiyaye irin waɗannan anji mataimakin shugaban ƙasa, wato wata halitta ba ta daukar laifin wata. Saboda haka mu rungumi juna mu soja na, kuma yayin wannan bayani a wurin kaddamar da littafi na tsohon gwamnan jihar ta Filato David Jonajan, wanda David Jonajan din nan da bakin sa yana fadin cewar yana alfahari da tsohon shugaban Najeriya General Ibrahim Badamasi Babangida, saboda ya saita rayuwarsa, ya taimake shi a rayuwarsa ta aiki da makamantansu, wanda yana fadin cewar ba dan General Ibrahim Badamasi Babangida ba da bai tsinci kansa a halin da yake ciki ba. Amma abin da zaka yi mamaki, a lokacin gwamnatin sa babu lokacin da aka fi kashe yan arewa, aka fi kashe ma al'ummar musulmai da Hausa Fulani a jihar Filato kamar lokacin Jonajan din. To ko da dai ba lokaci ne na tona-tona ba, amma dai kuma dai menene a lokacin kaddamar da littafin shi wannan bawan Allah tsohon gwamnan jihar Filato shi mataimakin shugaban ƙasa yi wannan jawabi. Sannan a gurguje mu tafi ga dandalin mu na sada zumunta, inda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya faɗi cewar kamata a yi gwamnoni su rage ayyuka na gina gadoji, kamata yi a koma musamman a guraren da ba a buƙatar cunkoso. Shi shugaban ƙasa ya nuna cewa gina gada abu ne muhimmi musamman a guraren da ake buƙata, amma a guraren da ba a buƙata wanda babu cunkoso, misali yanzu idan ka tafi jihar Sokoto akwai wurare da dama da na gani ta TV an yi gadar sama, kuma sai ka ga babu wasu, sai kai kusan minti ɗaya ko minti biyu ba mota ba ta zo ma ta fice, kuma gashi an yi gadar sama a gurin, an yi gadoji irin waɗannan namu na kanan nan masu kyau masu girma da makamantansu, amma sai kai minti ɗaya mota ba ta ma zo ta fice ba. To me amfanin yin gada a irin waɗannan wuraren? Misali, saboda kashi shugaban ƙasa yana ganin in za a yi gada a yi ta a gurin da ake da cunkoso, kuma gunda ba abu cunkoso kar a yi gada sama balle a kashe kuɗi mai yawa irin waɗannan, saboda miliyoyin kuɗaɗe ake kashewa. Saboda haka a je ƙauyuka wuraren da ake buƙatar a yi tituna don taimaka ma jami'an tsaro wajen kai ɗaukin gaggawa da wasu abubuwa makamantansu, kuma wannan zai taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki a waɗannan ma ƙauyukan. Ta inda za ka ga matasa da suke zuwa su hau mota su tafi Lagos ko su tafi Port Harcourt neman kuɗi, to in suka ga akwai ababen more rayuwa a yankinsa, akwai tituna, wani shikenan sai siyo babur ya rika haya a gida maimakon sai ya tafi Lagos yana haya, tun daga titi an yi musu a unguwarsu. Saboda kaga an taimaki iyayensa, shi kansa an taimake shi daga fadawa cikin hadari, sannan an taimaki iyayensa za su rika ganin sa, sannan an taimaki iyalansa za su rika ganin sa, maimakon ya tafi Lagos zamansa a can ma ya koyo shaye-shaye ko ya koyo wasu abu makamantansu. Saboda kamata a ce gwamnoni suna kula da irin waɗannan, duk da dai ana zargin cewa da dama an ka gwamnoni wasu suna irin waɗannan, sukan kalli maslahar kansu ne ba maslahar al'umma ba. Ni ne misali ina fama da talauci da yunwa da rashin sutura da rashin lafiya da menene, amma sai ka zo kurin kake ganin kurin ka ban nama rika ce alhalin banda sutura sawa banda ruwan sha, amma kurin ka dauko nama kana ba ni ba shi nafi bukata ba, akwai abin da nafi bukata duk da ina son naman, amma akwai abin da nafi bukata sai ka fara bani shi. Saboda haka sai ka ga ana zargin gwamnoni sai su rika yin abin da ba shi mutane suka fi bukata ba, su sukan kalli masalahar kansu ne, saboda akwai percentage da aka wato aka yarda da ita ayyukan gwamnati a Najeriya da ake ganin in kai kungila kaza kana da 10% ko kana da 20% wani ma yanzu an ce har 30% da makamantan nan saboda haka sai kaga an samu kudi a cure kamar yadda ake zargi wanda wannan sai ishe ka tafi Dubai ko ka tafi ina ka je ka dan bude boutique ko ka dan bude wani dan restaurant ko kai kaza da sauransu kaga kai gafiya tsire da na bakin ki saboda ko kaga mu gwamnati a jaha a kasar ka ko menene to kai kana da dan wani guri can da za a rika kawo maka yan daloli da za a rika kawo maka a nemi maka dan ciniki da makamantan su wani zubin ana zargin diyan irin wannan shi sa sai ga an fi son a yi gadoji ko an fi son a yi abuwa irin wannan saboda za ka fi samun dan wani ba a dunkule makamantan su to koma dai menene shugaban kasa ya ce shi ga shawarar da yake bawa gwamnatin Najeriya to koma dai menene a waɗannan ni ina ganin baya ga wannan da a ce kananan hukumomi an kyautata su ana ba su kudaden su to duk irin waɗannan abubuwan ba za a rika fama da su ba talocin da ake fama da shi yanzu a kasar nan rashin sakin kudaden kananan hukumomi ya ba da gagarumar gudunmuwa saboda su suke taimaka wajen samar da ci gaba a grassroots level kamar yadda Bature yake faɗa daga can ƙasa saboda haka kananan hukumomi yanzu ba sa iya komai kananan hukumomi duk karamin hukumar da ka je sai ai ba wata kwana 30 ba ko 28 ko 31 billahi lazi sai a waɗannan kwanakin sau ɗaya ko sau biyu ma shugaban karamin hukumar bai shiga karamin hukumar ba ma'aikata ma gaba ɗaya a local government ba su je office ba duk suna gida idan shugaban karamin kuma yana so yi wani abu zai kira DPM ko ya kira wani kashiya sai su hada wani hotel ko su hada nan cikin birnin Kano ko wata majalisa da ake haduwa kurin a saka hannu shikenan amma local government ta zama kango ba a zun komai a ciki saboda haka ina nauyin da kundin tsarin mulki dora kananan hukumomi duk ba a yin wannan yanzu duka ba a yin waɗannan yanzu saboda haka kamata ma ce shugaban kasa ne ya fi mai da hankali ga ya za a yi kananan hukumomi a ba su kudaden su gwamnoni su ba su kudaden su a rika yin ayyuka duk da talaucin da ake fama da shi da kwararowar mutane su taho binni a taru a cunkushe a hana ma kaga harkokin tsaro sun ki daidaituwa saboda yawan mutane kaga abubuwa sun yi yawa duk da an rika samun saukin su ba abin da yake ban takaici inda matasan mu suke kwarara a tafi Lagos din a tafi Port Harcourt a je a ta wulakanta ana wahalar da su da makamantan su saboda su kansu yi irin waɗannan jinsu sun tsaurara matakan tsaron su da makamantan su to a gurguje ga wani batu da ya zo mana a nan jihar Kano da hukumar shari'ar musulunci ta haramta daukar fasinjoji mata a gefen babur din a daidaita sahu kuma ni ina ganin dama ina mace ina hawa gefen nan na a daidaita sahu ta zauna ta ɗerere anan ita ko tsoro ba ta ji ta fado to gashi yanzu hukuma dai ta ce ta haramta wannan dafa da mata suke yi kuma ma ai babu kyau kin daga hammata haka shi mai a daidaita sahu yana tafiya to kaga yaya kenan inda ake zabga ranan nan wani ma wai ya dame shi wani in babu warin gashi nan abubuwa kala-kala to gashi dai yanzu dai shari'a ta haramta wanda kamata ya ce ita kanta ma ita wannan hukumar shari'ar ta ba gwamnati shawara a siyo baburan nan mana kamar guda 50 yanzu kamar ma'aikatar mata sai ka rasa ma aikin misiki da ma'aikatar rage radadin talaucin nan kamata ce suna da initiative suna da wani tunani malam sai kai ni ina mamakin abubuwa fa wallahi sai a siyo baburan nan kamar guda 20 ko 50 ko guda 100 a samu mata ai training din su a ba su rika daukar mata ƴan uwansu mata zalla kaga ka bunkasa tattalin arzikin su kuma a ba su lokacin da za su rika haya ba za su yi haya da daddare ba saboda tsaro amma za su iya yin wasu abubuwa da sauransu ka gane amma sai ka rika mamakin yaya abubuwa suke to Allah dai ya kyauta za a yi kiran mu ta 0707795239 ko kuma 08174577777 ban ba mu gudunmu a cikin wa alaikum assalam gurguje da muke tare
1: dan mutanen rancin Jibrin Idris
0: to Jibrin Idris
1: to ni abin da zan dauka guda ɗaya kamar wancan magana da aka yi ta filato ko
0: eh
1: ai mu a Najeriya ka ga da filato din wai wannan jawhi wallahi Isra'ila Najeriya kenan jahilci ya cika musu zuciya ba su san annabi ya faku ba wanda kiristanci suke to ba sai yin kiristanci da suke yi ba sakamakon manyan su daga cikin su su ne ba sa bukatar ko yaya a zauna lafiya ko musulunci ya ci gaba ba san ko musuluncin a hannun Allah yake yake ya kafi ya kasa ba kuma amma kullun yanzu idan baka manta ba na taba ga maka cewa ai shi gona Jonah ne kowani a kowani gona da yake fita ba sai kai shi Isra'ila
0: a'a wannan ai kaga da zargi ne yanzu ai shi mataimakin shugaban kasa bin da yake cewa a mai da wuka kobe a daina harharar ramuwar gayya
1: su manyan jihar su ya kamata a gargada ba a cewa a mai da matasa su ai su jami'an na jihar su ne masu sa matasan waɗannan abubuwan
0: ai shi ma ka gane wani abu shi shugaba da yi maganar ai kamar hannunka mai sanda ai maganar tasa har Jona Jankin yake fadawa ai ka gane
1: shi ne yake babangida ya taimake shi amma ga wulatancin da ake mutanen arewa da musulunci a jihar Plateau babu ta inna wani musulmi zai samu wani mukami na kirki yake a jihar Plateau wani har gara ma ta canza wajen arna ma da ba mu kusanta da su ba mu da alaka da su sakamakon irin abubuwan da yan Plateau bakin jahilcin da suke ciki
0: to muna godiya
1: gwamnati su waye su gane cewa wannan ba abin da zai kai su baya yake dawowa da su yake ciwo baya da su duk dukiyar da aka lalata ko ta musulmi ko ta arni aka lalata yana su ko a dawo da ita ai ka ga wani dogon lokaci ne maimakon su bar jiha ta ci gaba a yi gine-gine a yi abubuwan da ya dace ka ga kullum ana cikin rikici za ka zauna a cikin tashin hankali duk da su shugabannin ai akwai amfani da yake musu wannan rikici amma ya kamata kamar na mataimakin shugaban kasa ya yi magana in dai za su ji to Najeriya ta kowa da kowa ta tsaya su yi abin da ya dace a jihar in ba haka ba wallahi su suke ci gaba da koma baya
0: to muna gode dan san gaskiya jihar Plateau kam tana fama da rashin ci gaba da talauci kuma duk wannan rikice-rikicen gaskiya shi yake haifan mata da shi saboda ko yana tsoron je zuba jarin sai ya narka dukiyarsa saboda kada rikici faru a je a lalata masa. Assalamu alaikum. Hello.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam da muke tare.
2: Masha Allah Tijani Isa Fegin Malu karamar kuma kura ne akan layi.
0: To madallah Tijani.
2: To gaskiya ne fa an dauko batutuwa masu tarin yawa.
0: To madallah eh
2: amma bari an zaba an dirje
0: ai shine yayi
2: yauwa akwai wata magana da mai girma shugaban kasa iya kan magana gadojin nan bari hau kan wannan
0: to a gurguje
2: tsakani da Allah gadojin nan har ga Allah har ga Allah jihohi suna abin da baya dacewa zaka ga an ɗebi kuɗaɗen mu an je an yi gadoji wani mutumin da yake wata karamar hukuma ma har karin rayuwarsa ba zai rabu wannan hau ba har ya mutu amma kana da an bar karamar hukumar sa babu ci gaba babu wutar lantarki babu hanya babu makarantu yanzu idan ka zo local government din da suke wajen gari wallahi tallahi in ka ga wata makarantar aka ce ma ƴaƴan mutane ne suke karatu wallahi wani zai ce a'a ya rufi ya yaye saure ya karye ga na san ruwa ga menene ba ban daki amma kuma an ɗebi kuɗaɗen mu an je an yi gada dan Allah dan annabi gwamnoni a duba girman Allah a rage yin gadan nan ba a ce kar a yi ba amma a rage idan wannan gwamnan ya yi kama dai na gasa da wani ta kirkiri naka na kan kanka ai yayi bi amma wancan yayi gada gadan me za ta da wata gada muna fatan dan Allah da Allah ba dauki wannan magana ta shi mai girma shugaban kasa Tijjani Isa fatan za ka tashi lafiya
0: to muna godiya kwarai da gaske. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam wa rahmatullah malam Rabiu mai kuɗa Aladu ne.
0: To Alhaji mai kuɗa Aladu a gurguje?
3: Ya aiki.
0: Alhamdulillah.
3: To na farko zan magana akan Plateau. Wannan abin da shi shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ya faɗa ba zai yiwu ba bayan da za a yi ka kara kawo mun hari ya kuma kyale ka ka gane tunda wani lokacin abin yana fin karfin jami'an tsaro abin da za a yi kamata a yi shi shugaban kasa ne kamata ya fito ya magana a sa doka mai tsanani kuma ka san ɗaya daga cikin abin da yake damun mu a Najeriya shine rashin bin doka ko kuma rashin hukunci idan mutum ya yi laifi ba a hukunta shi saboda yana da kamar ƙaurin gindi amma idan za a tsaya a yi doka amma abin da yake faruwa a Plateau abu ne wanda yake mawuyaci a ce an daina shi na san Jos na zauna a Jos na san abubuwan da suke faruwa a Jos a gane amma abu ne mawuyaci a zo a taba ni a taba mutane a taba kowa ce su musulmi a taba su kuma su kyale su ce a shi kenan ai ba komai ai kwanan su ne ya kare a ba zai yiwu ba yake da sannan maganar gadoji ba Rabiu na je Sokoto shi ma na ga wata gada hakika na tsaya ma a wajen na kai minti goma ban ga mota guda biyu ta zo ta hau ba to maganar cewar wai gwamnoni su kansu wannan ai abu ne wanda yake kamar yadda ka faɗa interest ne na shi gwamna saboda kuɗin da zai samu ba kamar munan ba kaga munan akwai bukata akwai jama'a da yawa amma kamar a Sokoto da wasu garuruwan babu wannan bukatar ma Rabiu amma saboda su dan san kansu sun san abin da za su samu to sai a ce a zo a yi gada a ga wannan ba daidai ba ne duk irin waɗannan abubuwa idan ba doka za a yi ba to abu ne mawuyaci wai kai kana shugaban kasa wato kana gwamna yawa cewar da abin da ya kamata yi tunda shi zaɓensa aka yi mutane sai suka zaɓe shi
0: doka ta ba da mai sarrafa wannan kuɗaɗe
3: yau na eh doka kwarai da gaske kuwa so shugaban kasa ba zai hana ba sai dai su mutanen gari ka gane su zo su samu kwara su ga masa ce to mai girma gwamna duk Allah ga abin da ya dame mu kamar hanya kaza ko kauye kaza ga abin da muke bukata ba mu da ruwa ba mu da asibiti ba mu da hanya mai kyau a ji ayi musu yawa amma ka wannan ta cikin gari da ake yi gaskiya abu ne wanda bai dace ba a wasu jihohin yawa to wannan shine dai
0: muna godiya Alhaji mai kudi Aladdin assalamu alaikum da muke tare
4: assalamu alaikum warahmatullahi
0: a gurguje da muke tare wa alaikum assalam
4: to barka da aiki sunana Abdullahi Tawaru ke na kira waya daga dan gagarmu hukumar Kura
0: to a gurguje Abdullahi Tawaru
4: to a gurguje ni labarin da ya fadaukar hankali na shine inda hukuma jihar Kano kenan zata hana mata masu hawan jefi din nan
0: eh
4: kan aje ya sau gaskiya wannan gaskiya abu ne mai kyau za ka ga cewa gaskiya matar aure ko kuma dai mata gamba da gefan aje ya sau kuma ana cilla gudu da su gaskiya wannan bai dace ba wanda ke za ka ga cewa gaskiya ina ciwo al'umma tuwa gwari amma dai gaskiya wannan gudu inda ya tabbata gaskiya abu ne mai kyau za mu ji dadin hakan saboda wallahi ni na sha ganin irin wannan kuma ba na jin dadin ganin hakan Abdullahi ta barka shi lafiya
0: to ai ai ba ma hawa gefe ba wallahi har hada matan da mazan ma bai dace ba saboda idan kuka zauna zaka ji kai ka kasa nutsuwa ka ji ta matse ka ko kai ka ji ka matse ta ko ka ji ita ta kasa zama ta kasa nutsuwa saboda ta rasa ya za ta yi wato shi kansa gaskiya hada mazan da matan ma wallahi bai dace ba annan fannin ashirin mu na ku karkada kunnan ku ku sha labari wallahi akwai matar da suka zo da mijinta suka zo nan gidan redio hankalinta a tashi ga ta katuwa tana fuffuka sun hau a daidaita sahu da wani mutumin banza billahi lazi la ilaha illa huwa wajejin dorayin nan tana zaune fa mutumin nan kamar mara hankali kurin ya dau hannunsa ya dora kirjinta kurin saboda zaman a daidaita sahu tace mallan ya haka yace eh an taba din wallahi tallahi ta tace ba ta masa ihu ita shi kuri fa ta yi shiga wani lungu ta ga inda ya shiga aka fito aka ta neman sa ba a ganshi ba ta zo nan ta kira mijinta a waya ta gaya masa to haka fa akwai ƴan iskan da su haka suke fa billahi lazi la ilaha illa huwa iskan da su haka suke saboda haka to kaga da a ce gwamnati za a yi wani tsari yanzu kamar nan faɗa ma'aikatar mata ta so guda 100 ta horas da mata ta ce to kurin mata yin unku za ku rika dauka a je a ba su training da sauransu kuma a ba su duk wasu abubuwa da ya kamata duk wani abu ma na matsaloli da ake samu a titi duk a ce su ga hanyar da za a arka kawo musu da kai da sauransu to da zaka an samu ci gaban da ya kamata amma zaka ga duk ba a yi Assalamu alaikum. Hello? Agurguje. Wa alaikum assalam. Da muke tare?
5: Da ke sadauki. Ko ragana tare da mun tare ruwa ta langayin unguwar Gaba Jogana.
0: To Jogana agurguje muna tare da kai.
5: Yawa ni ma maganar da zan yi akan wannan ƴan adai da sabo din nan da suke daukan mata. Gaskiya laifin da matan ne. Ya ai a ce ga inda namiji yake kuma kuna kira tare da ƴan wani mata ki kama hanya ki dai. Kaga ai bai dace ba kuma su masu daukan nasu ma ya kamata da mun asa do sa to kuma mun tsitsi gwamnati ta sa do alhamdulillah ma'aikata su dau mataki akan su tun matar da aka gani tana hawa a dai sahu tana zama a kuifin nan kusa da nan wato wallahi ba gari akwai lokacin da wata ta hawa wallahi take cewa wai a dan gale wane ne mun bai ba sun aure wallahi sai ga mahin ya wadi kuma tero ne a kafa Allah ya kiyaye mu tarje
0: to Allah ya kyauta assalamu alaikum agurguje
6: alaikum assalam
0: da muke tare
6: a da ba tsara jikin gidan mu a wannan gara
0: gidan mu unguwa zangon kara to karamin hukuma ina kenan
6: a wata unguwa mai ne karamin hukuma bebe
0: to muna tare da kai agurguje
6: yawa magana da kake akan labarin da kawo akan maganar wannan jiha namu na traffic magana ta gaskiya abubuwan da suke faruwa ku sa su sakacin shugabannin mu ne domin duk wani abu da ake shugabannin su suke yin wani abubuwa don ba da musu bane duk wani abu ya kamata ce an daki da wani abu sanar da yana tabbatar maka shekara 30 da ta wuce nan jihar Plateau daɗin zama ne da suke da tunaninka idan ka je garin nan wallahi ba ka so gaba shi ba amma daga lokacin da aka fara wannan fitintinin da baɗin garin ba ma wai ba ko ba ɗan garin ma ba shi daɗin garin lokacin da ko ne wannan kaso da aka
0: Terminus
6: Brambre ma ci wannan gidane gina
0: Terminus ko
6: yawa lokacin da suka kofe wannan kaso tana garin wallahi a
1: ka gani idan muna na ga tayoyi da aka saka kalkale sakamakon mutan da aka saka ta zo wannan da idan muna na gani wallahi
0: to muna godiya
1: mun mutane ne ba su ga mutum shi kwata-kwata kawai
0: to muna godiya ka ba da gudunmawa ka muna godiya assalamu alaikum a gurgurje da muke tare
7: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
7: ba rabi barka da wannan lokaci kana tare da sagire shango da karani
0: to madalla sagire shango
7: na'am to gaskiya ni ma dai wannan abin da aka shiga a hana ana dan mata su je su daga hawa ke ba dai da zo gaskiya abu ne mai kyau za ka ga ma rabi wannan magana da kake ta za ka ga irin wani mai mutunci ne namiji ne mai mutunci amma ita tun ta shiga ita ba ta ji ko a jikinta wata kuma mace ce mai mutunci amma shi wani in ya shiga za ka ko a jikinta ba ya san irin wannan ya ce ta mata mutunci ko kuma a ita tana kokarin ita wai har dan wani kira zaka ji sune maka wai ustaz ustaz wai sai ni Allah amma wani kira ni ke maka wani cewa a kamun ba inda ba na ke yi ba to kai wannan gaskiya kamata a ce wannan abu inda ake za a dauka da gaskiyar aiki to gaskiya abu ne mai kyau wallahi ya kamata a kawo karshen wannan abu mun ba ke ba ba ne wallahi
0: to muna godiya to ai abin da ya kamata ita wannan hukumar shari'a ta jihar Kano kamata sai ta rubuta proposal ta rubuta takarda ta je ma'aikatar mata ta jihar Kano ta ce in kuma za ta iya ita tunda tana karkashin ma'aikatar shari'a ta jihar Kano sai ta rubuta ta ce a budget dinki kaiwa gwamna proposal na cewa muna son a siyo mana a daidaita sahu guda 100 ko guda 200 ai gwamna zai iya nawa ne kudin da za a ware sai a siyo shi guda 100 sai ko a siyo guda 50 a fara sai a horas da mata a hada kai da hukumar Hisba aje a ba su training da hukumar Karota da hukumar nan ta BIO aje a samu mata waɗanda aka san za su iya aikin a ba su horo waɗanda za su iya wasu ma matan aure ne duk mazajin su sun yarda ai sana'a ce a ce to ke zaki aiki daga gidan Murtala zuwa Dorayi ko ke zaki aiki daga El Lemo zuwa Audu Bako misali da a tsatsara musu a ba su kowanne abin nan din su a ce mata za ku raka rakowa misali kaga shine abu amma ba kurin wannan magana da sun hana wai ba sa san ai kaza da sauransu amma me kuka yi wannan mataki kuka dauka kun tuntubi gwamna kun rubuta masa ga abin da kuke so assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam kai lafiya
0: lafiya kalawa gurguje lafiya lo
8: tare kake da garba mai masara tiri gurguje da ke garba hukumar
0: gurguje to muna tare da kai garba mai masara
8: to yanda ka mutu lafiya Allah ya mai da gidanka
0: amin
8: ka dauki hankali kaman yanda kuma shi kuma akwai hanyoyi a ƙauyuka wallahi ba wai ƙauyuka ba manyan hanyoyi ma misali ka dauka da tirin gundau da ke karamar hukumar gudu wallahi yalda a yanzu ne da kurkura yanzu da kaya ya rita zai aka ci ne cin tilalat saboda ya rayin yalda mai mahin gidan ya sauka ya dai ya fashi in dai a guje saboda rayin yalda to irin wannan abubuwan yi ya kamata gwamnoni su dinga haskowa a kai suna dauka suna yi su kuma gaban mataimaki gaban ƙasa yanda yi a yi ta kula to din nan kowa ya riga ya sani kowa ya sani ai manyan ta su ne bulbulu a fa'isin daure gindin wannan fitila ai babu wani mutum da ke karfin doka
0: to muna godiya
8: ba a wurin zauna a kansa ba saboda ko ba za su bar jami'an tsaro manyan ƙasa na kula to
0: to muna godiya kwarai saboda karancin lokaci anan zamu gintse shirin sai dai kafin mu sallama ga kadan daga cikin kanin da aka riga aka ji an ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada aniyar gwamnatinsa na kare yancin addinai a Najeriya gwamnatin tarayya ta ce kasashe 65 sun amince da sabbin jakadun da Najeriya ta tura musu mataimakin shugaban kasa Kashin Shettima ya gargada al'ummar jihar Plateau akan karuwar hararan ramuwar gayya idan muka leka kasashen ketare irin ta ce a shirye take ta kare muradanta da kuma tsaron kasar ta musamman ma da ake hasashen cewa Amurka da Isra'ila na shirya kai mata wasu munanan hare-hare a kowane lokaci sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka babu wani dan adam wanda ya san karshen sa amma kuma kowa yana da ikon kyautata raguwar lokacin da ya rage masa ka bi duniya a sanna a hankali domin bayanka ta yi kyau ya dan uwa a madadin sashen labarai da al'amarin yau da kudi farin cikin al'umma da wanda ya sadana da ku Zaharuddin Munir Jaoji ta lafiya
9: zuwa gaida Rabiu Sadoki Kuro da ya kasance labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rama farin cikin al'umma a cikin labaran duniya da kuma sharhin bayan labarai wanda kuma muke cewa karfe 1 saura mun tibiu da misalin karfe 1 zamu kasance da ku a cikin shirin na rai wato nishadin karshen mako bayan sa ne da misalin karfe 2 akwai takaitattun labarai daga bisani kuma mu kasance da ku a cikin shirin rayuwar dan adam

0: Yeti
1: B.O. To shi kenan bari mu ji ko B.O din ne ko kuma to muna godiya Abdullahi R.A.S. Zabaina dake garin Geza yace Bello Ibrahim B.O ne to bari mu ƙara jin wani line. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da shigowa da muke tare kai tsaye daga karamar hukumar Bebeji Umar Aliyu. Umar Aliyu, kana tare da mu? Da Allah, wane ne bakon mu a cikin wannan zauren nan nishadin karshen mako ne yau? Eh, wallahi Sa'adi SD na gode. Allah sarki, aboki na ku yana waka yanzu kuwa. To muna godiya kwarai da gaske. Amma kafin bada abun ko in ce mai saurari ya tanki wane ne, bari in sashi ya mana wata waka ta gidan nan, wanda in dai kai dan gargajiya gidan nan namu ne, to zaka san waka gidan Radio Rahama da bakon nan ya mana. Bari in zo ga bakonmu in ji wannan waka ya rera mana domin masu saurari su san muryar bakon. Mu ji ko za a canka daidai. Bako, bismillah, a rera mana waka gidan nan.
2: Radiyan Rahama, rahamar Allah, bayin Allah, faɗakar wa'azantarwa muke yi don Allah.
1: Radiyan Rahama, rahamar Allah, bayin Allah. To kaka ƙara komai
2: da shi ne kawai.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Muhammad Umar Gwammaja, na san baka canje tasha. Da Allah waye baƙon mu? Sadin Burna. Anya ba Sadi Sidi Sharifai bane uwa, B.O bane ba. Sadin Kurna ne? Da kaji Muhammad Umar, da kaji yayi waka ko? Eh, ta nan ka gano? So muna godiya Muhammad Umar Gwammaja. In Allah yadda akwai sako da za a bayar, wanda Babangida Gagas yace duk wanda ya ayyana ku wane ne bakon namu zai ba da wannan sakon. Allah yadda za a turo maka wannan sakon izuwa ga gare ka. Bako, ai sallama da masu saurari a karo na biyu.
2: Assalamu alaikum ƴan uwa da abokan arziki. Ina wa kowa da kowa fata da kai ne.
1: To da muke tare a
2: cikin sunana Ahmad Rufa'i, wanda aka fi sani da Rufa'i Sadin Kurna.
1: Rufa'i Sadin Kurna, ga ka a cikin shirinmu na nishadin karshen mako, wanda ka shigo a cikin gidan nan ba yau ba, ba kuma zuwa na ɗaya ba, ba zuwa na biyu ba, ka shigo cikin wannan zauren. Amma duk da haka masu saurari na san sukan tanadi tambayoyi wanda za su yi wa duk bako da muka gayyata a cikin wannan zauren. To ni ma ɗin kamar su masu sauraron zan ɗan arbakin sun ci musu albasa, zan ɗan yi tambaya wa guda ɗaya. Kamar farko, ɗan takaitaccen tarihi kamar yadda aka saba a wasu shirye-shiryen tarihin, a ina aka samu waka, a ina aka
2: so na fara waka tun daga makarantar Islamiya wadda take a Kurna Line Nefa, madrasatul ulumi din. Na fara waka tun ban koyi rubutu ba, har wani malamin mu wanda ake kira da Yasir Dilo ya fara rubuta min daga baya. Ni ma na fara shine silar fara waka ta.
1: Daga Islamiya aka samu?
2: Daga Islamiya aka fara.
1: Fara kasida da kawace aka fara?
2: Eh, daga nan da kasida muka fara na biki, irin da malaman mun za su yi aure, za mu dan yi musu waƙoƙi. To daga nan kuma na fado irin su waƙoƙi haka na faɗakarwa, kamar irin su Juma'atu babbar rana, auren mace ta gari, kar ka saba mahaifiya, mahaina yaba mahaifiya, da sauransu. To ka ji yanda abin ya wannan.
1: To bayan an fara wannan waƙoƙi na faɗakarwa, kuma an ɗan ɗau lokaci ana yi ne ko kuma ba a daɗe ana yi ba, sai aka fara sanin cewa ga Sadin Kurna ya fara waƙa?
2: Kamar
1: misali, irin ka san akwai inda za ga an daɗe ana yi, ana yin waƙoƙin kusan ba sa zuwa inda ake so, ma'ana masu sauraron ba su karɓi waƙoƙin ba, sai an yi wata guda ɗaya in ta shahara, sai ka ga mutum an gane cewa ga wani shi ne mai yin wannan waƙar, ko kai kawai kana yin ta farko abubuwa suka fara tafiya?
2: Na daɗe ina waƙa, sai dai akwai su waƙoƙin da dama mutane ba san wanda na yi ba, amma akwai waƙoƙin da sun ɗaukaka wanda a yanzu.

0: muka kista shekarun zai iya kai 20 ko 18 kamar ta ko ta gidan radio da kaga ta tafi da yawa
1: gaskiya
0: sannan kamar ta radio Bella dan Dago radio Kano wanda ake cewa Bella dan Dago AM FM mun ciritu ta a kasar mu ta Najeriya kaga wanda ta ce kaga in za a lissafa wannan waka shekarun da
1: dama
0: da dama so sannan bangaren yabo haka da fadakarwa to ka duk na dade ina yi kamar juma'a ita ma yanzu za a lissafa
1: tana daga cikin
0: ma ta da shekara kusan sha sai dai kullum muna
1: sabunta
0: ta yanzu haka muna aikin sabon a studio
1: lokacin da ka fara kamar kai bayanin cewa kusan waƙoƙin yabo aka fara daga nan kuma aka shiga ta fadakarwa da wata waka aka fara lokacin da
0: taimakon manzon Allah
1: sallallahu alaihi wasallama
0: eh akwai wata waka wadda ya sai lawan wadda ake cewa wadda shi ya rubuta wadda ake cewa ba ni da kowa sai fa kai ya dahe annabi dan makaranta ku duka addu'an nan ku duka ku yi mini ni na je maka idan na dawo na ba ku carbi
1: ni ma addu'a ka je
0: ma ba ka irin nan ba ka tarbiya zaka ja
1: eh zai jabo
0: zaka amfana kuma ni ma ina da commission
1: gaskiya ne wannan waka lokacin kai ne kai ta ko kuma shugaban makarantar
0: ne shugaban makarantar ne irubuta mun
1: ya rubuta
0: dora na amman bari na rera dan ina karami sosai
1: to bayan ita sai aka kuma dawo daya bangaren ma'ana na fadakarwar
0: haka ne
1: wace kuma aka tsinci kai a ita waka ta fadakarwa da aka shiga
0: wacce na fara yi ita ce auren mace ta gari
1: auren mace ta gari ya take
0: ta kage cewa auren mace ta gari daya tamkar da dari innai na ce gari auren mace ta gari haka take
1: haka take
0: yes
1: to ina ga muna da wannan waka ta auren mace ta gari zamu je mu ji tare da masu saurari sai mu ƙara dawowa akwai tarin tambayoyi da aka turo wanda zamu leka cikin kundin namu fara amsa wayannan tambayoyin da aka turo

0: masu barkamu da dawowa. Allah ya kara ba mu mata na gari wayanda za su kula da mu, su kula da abin da Allah ya ba mu. Sadin kurna ga wakar mace ta gari, kuma waka ta yi dadi sosai. Wai ita wannan wakar ni ji hankalin ka kai ta.
1: To na dalilai da yawa wanda ba za su da yawa, amma dai babban dalili na shine babbanci da na gani na mace ta gari da wanda ba ta gari ba. Ko kai akan kanka, in ka zama na gari kanka, in ka zama wanda ba na gari ba kai zaka amsa menene zance da Hausa. So sannan kuma
0: san da ya ja ruwa shi ruwa zai doka ku,
1: kai kanka ka zama na gari
0: insha Allah.
1: Kuma ita duk inda a wanda ba ta gari ma kaga ban ce mata komai, ba ruwa na da ita,
0: amma sai ba za ka yi mata
1: abinda ke faɗa ko ba, amma abinda ta ji ana faɗa ai ko mace ta gari da wanda ba ta gari ba da wanda ba na gari ba ba zai yi farin ciki ban kace mai shi ba na gari bane. Shi kuma duk wanda yake na gari in ka kira shi kace ko shugaba ne kace mai ai na gari ne, in ka shiga zuciyar shi zaka ji
0: ya ji
1: dadi. To wanda ba ta gari kuma ita ma ba ta so, to shi yasa sai na focus akan dabi'un mace ta gari da nake faɗa. Wanda ba ta gari ma ba zaka ko ita ma tana son waka, saboda abubuwan da yake ciki wasu abubuwa ne na alkhairi. Ita kanta in Allah da ta ji za ta gyara wasu abubuwa da take ba ne babban marasa kyau. To shi yasa babban dalilin da yasa kenan ita mace ta gari inda take ita ma ya kamata, kamar yanzu ka duba mu waƙan mu na Hausa, ba abinda suke faɗa a waƙa kawai ina son ki,
0: ina
1: ƙaunarki, ko kana son ta kana ƙaunarta, menene ƙaunar, menene ka gane abin yafi wannan so da wadi yana ƙarewa. Kun zauna da sauransu za a akwai zaman haƙuri, to kaga anan halayya yake fita. To kaga wancan abinda kake faɗa ina so ina so, wanda ma yanzu ma kamar ma babu da dai san da muna kanana zaka ji mutum mace ko yari an hana ta, an ka je wani gari zaka ji an ce ai an hana an rike ta, ga ta san za ta fada rijiya an hana ta wanda take so. To amma yanzu tunda wannan lokacin zo ni wa ka irin wannan bayi shi
0: wai sadin kwarna an daina fada rijiya
1: yanzu ba wanda zai shiga rijiya, Allah ya sabi
0: da an wayi yanzu
1: wanda zai shiga rijiya
0: ba wanda zai shiga rijiya,
1: duk ba wannan abu ne ba ga ya zance garanti
0: yakin da ko kuma san abin da kake so.
1: To shi ne kaga in zaka so mutum ka so shi dan Allah din, duk da abin mace ta gari da tana da wasu fa'idodi, yanzu zan mata waka kala kala kala kala ba za ta kare ba. To shi ne adventure din mace ta gari, dole mu yaba mata zance kowa da sauransu.
0: Ita wannan waka ta mace ta gari akwai wani guda kake cewa ɗaya tamkar da ɗari ko zaka rera ma saurari ita ga wuri ga waina miji ta.
1: So ina ga cewa auren mace ta gari ɗaya tamkar da ɗari innai na ce gari auren mace ta gari dan samari me kake nema gun mace ta gari din ina dan yaro innai aiki na gari inna tafi makaranta ran ummi na yayi fari sai ta ce mun in ka dawo ni ko san ce mata addu'a a garan ita take yi mun Allah maka albarka ya baka mata ta gari. Kago ne wasu ɗabi'u ne na Hausa wanda idan ka dan yi abun alkhairi ko mace ko za a ce Allah baka mace ta gari Allah baki
0: mutu a gari ma an ka je ka dawo za a ce to in ba ta san abin da za a baka sai a ce to je
1: ka dawo kaga abu yana da amfani kenan.
0: To ai ka san mun an ce wai Allah baka mata ta gari da sai mu ce to ya dan bamu wai abin da muka siyo mana dan san mana ashe addu'a ce
1: dan addu'a ce me kin ka samu mace ta gari ai ka ga ma kagama dai gaskiya alhamdulillah.
0: To da sadin kurna bayan wannan waka ta mace ta gari akwai wakokinka da muke tare da su a wannan gida wanda ka to mana da sababbi wanda zamu dan taba kan sababbin kafin mu ƙara dawowa waɗanda kai na baya, a cikin sababbin da kai a cikin waɗannan lokuta wanda yanzu muke tare da su wace za a samu saurari.
1: To akwai labarin zuciya,
0: labarin zuciya
1: a tambayi fuska, menene a tambayi fuska sirrin zuciya ke ce a ciki wace ce mace ta gari, ita ma wannan wata daga cikin sababbin wagoyi na. Akwai kuma soyayya su da zaman lafiya, akwai mutuka raba a cikin su
0: a ciki
1: da muna kan aikin a studio ba mu gama ba yanzu haka
0: a aito wannan wai an ce wai dandano jiran rabu ai zaka yi ma saurari ita zuwa anjima
1: dukkan
0: e kafin mako mai zuwa kuma Allah ya data tura sai mi launching din ta ana za ka yi mana ita Allah ya da wanda naga kai kokarin ka samu dama ka shigo da ita cikin wannan zauren to kuma dai Allah bai ba da kwanda za a shigo da ita ciki ba kuma Allah ya da mana alƙawarin insha Allah a nan gidan za a fara sata
1: insha Allah
0: cikin waƙoƙinka in Allah ya yarda a wannan waƙa da kuka yi kada Sadi Sidi Sharifa
1: gaskiya ne yanzu ba ina studio na ba shi to rijata ta bata mana lokaci kuma sai na fada na zo ta yanka ni
0: sai ka fada to ba ruwa da kai da ji amurja

0: inda nake aikin su ma suna buƙatar kamar waka da sauransu wanda a yanzu a bangaren su ni ne kamar a gaba gaba kenan
1: kake gudanarwa
0: yau kake gudanar da sannan kuma dama ina yanzu sun sai da irin na fadakar wannan ɗaya biyu zaka ji ne sai kuma bangaren masarauta haka zaka ji wani irin akwai inda ne mai mai martaba sarki Sunusi ba kowa ya san ni ne ba da yawa suna nan to shi sa ba zaka ji ne kamar bayan wata daya ka ji wani waya waka gobe ka gane ba zaka ji ne irin wannan ba sai da lokacin nan sai ɗaya biyu sai in wuce sai wancan bangaren ci yakin da nake su ne zaka ji ku ina da yawa shine dalili
1: ba wai ajiyewa kai
0: ba ai mun aje makamaina ba ina nan
1: ka ajiye ba
0: ina nan
1: to ita wannan waka ta Juma'a babbar rana na san ma saurari za su yi tambaya kanta sosai waka Juma'a babbar rana ina ga zaka rera ma saurari ita kafin mu dan sharhi akan ta idan ka rera wannan mana ita mu da masu saurari
0: to Juma'a babbar rana farkonta ake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah allahumma salli ala sayyidina rasulullah a cikin watanni Allah ya daukaka ramadan adare ya dauka kadarin lailatul qadari ranaku juma'a babbar rana ranaku juma'a babbar rana sai amshin ba juma'a babbar rana ranar da wani yake tsere wani
2: Bada
0: gudu bada ambatan Allah da ambatan da salatin manzan Allah
1: sallallahu alaihi wasallama
0: kajin da amshi
1: wannan ita ce wakar Juma'a babbar rana
0: ita
1: wanda kai kaita a cikin ainihin kusan shekara nawa kenan da gudanar da wannan waka
0: askiya akalla ta kai za ta kai shekara 15
1: shekara
0: 15
1: kai da wakai wannan waka
0: ta farko wadda muka fara mun yi tare da Maryam wadda ta wata waka ta wanda ake cewa manzo jami mai gaba
1: imu ma
0: jami mai abun kwaikwayo ya tare muka da ni da ita da Murja baba sai muka ara sabunta ta tare da ni da Murja baba da Zuwaira Isma'il to yanzu kuma wadda muke yi a studio yanzu haka
1: ta Juma'a ko
0: ta Juma'a ita ba muna sabunta ta
1: ita din da yace
0: eh sabuwa yayin muka akwai abubuwan da muka dace canza sati mai zuwa ma zan kawo ta zaka ji changing da muka kaga ita wannan sabuwa da muke akwai Zuwaira Isma'il and Murja baba Khairat Abdullahi da kuma Sa'a Yusuf
1: ita ya take wannan sabuwa
0: komai da kuma ita ne zaka ji changing aikin da kuma kasan cigaba kullum ana cigaba da wannan makan yi update na ta ne da kawai
1: amma ne duk baitukan da suke ciki
0: baitukan su ne komai da
1: komai ke da aka canja da kuma
0: sabon sound da wannan dinsu da sauransu
1: da aka dora
0: aka caccanza
1: eh to me fa'idar misali sa matan a cikin waƙoƙin da yawa misali na kamar kararraba kamar yadda kai ta a baya da kamar murya bici yanzu na kamar ka gayyato wasu da dama su bada gudunmawa ce
0: waka tana da masoya kuma su dukan su matan mawakan waka ina na soyayya duk da su nake waka to kuma su kansu suna son waka
1: suna so
0: to shi yasa to nace to tunda haka ne duk bari in invite nasu ko ce tai baiti dai dai so shi yasa ne hikimar saka sa kuma sannan kasan su ma suna da dambun masoya kuwa na kowace tana da gwanin nata to kaga na kara kamar in wat Murja kake san jumriya
1: muryarta tana ciki
0: tana ciki idan Khairat Abdullahi ce in Zuwaira ce in
1: Najat ko ba Najat an
0: sa'a to kaga duk da muryoyin sa a ciki kuma wayannan mawakan ba ana wannan bane dama already they are professional kowa ya san su
1: gaskiya ne to kamar a waƙoƙinka nakan ji ka kan yawan sa bilio a ciki yakan dan tayaka ko shi ne yake rubuta ma wasu waƙoƙin
0: wanda
1: ya kai yake yi dai
0: idan shi bilio abin da yasa nake tafiya da shi a sabgar waƙoƙina shi kamar ya zance mutanen da suke ƙara min ƙarfin gwiwa ne tare da shi kamar Sadisi Sharifi kaga shi ne Sadisi Sharifi shi ne kamar madubina ka duba siffofin waƙoƙina irin siffofin waƙarsa ne ba kwaba a ciki ko rashin ladabi ko ɗa'a kuma duk inda na ɗau layin za ka ji salam mu ba iyaye respect nasu ko kuma danganta abin da addini to kuma shi ma bilu kaga rafi yake amma baya daga cikin irin line da zaka ji bilu ya zo iya zagi ko yana faɗa wasu abubuwa to kuma da yanda muka fara waka da bilu a ciki duk waka da kaje na saka bilu in ya hau abin zaka ji ya zauna ina waka soja idan na dauko bilu na saka shi a waka soja idan ya hau zaka ji exactly soja ne idan ka duba bangaren wakokin sarki mai martaba sarki Sunusi da nayi idan bilu yazo iya rap din zaka ji ya koma the same fadawa sai ni wako ina yin su ban dau misali gargajiya ba a matsayin na mawakin sarauta sai na dau zamanin sai na zamanta abin sannan kuma sai na dauko shi bilo yake siffa irin ta fadawa zance ko zagai idan mai martaba ya fito kaga wannan kiran da suke masa da sauransu to idan na saka idan bilo ya hawo wannan tun din zaka ji exactly ya koma
1: mana kamar
0: dama ya zauna ma wannan din ban sani ba ko ya ji ya zauna ni ban sani ba to sannan kuma kada bangaren soja zaka ga ya dawo sojan gaba daya to shine duk inda kaje na saka shi idan kuma ka dawo bangaren soyayya ka saka bilo zaka ji gashi nan rage kaga sai shi to shine dai din line majority wakokina muna na tafi da shi waka ko wanda ba shi din amma duk wanda gana saka shi kuma muna neman abu akwai abin da muke nema akai kuma zaka ji ba mu gwargwado abin da ake so
1: kamar wasu wakoki kai da bilio zaka iya tuna su
0: kamar na
1: wakokin da kuka yi tare kai da shi
0: juma'a nan akwai shi a ciki
1: akwai shi a cikin
0: juma'a zaka ji na cewa yau juma'a babbarana duk ku zo ku ji wakan nan wadda muka yi kar ranan nan rana mafififi kwannan juma'a mai darajan nan ranar ado da ibada juma'a babbar rana kaga wannan tun din shi ne to an ka saura zaka ji ya bada abin da ake so saboda in ka saura zaka ji ya fito a kamar ya zance da wasu kamar kwaro kamo ka gane to amma juma'a ce duk da kwaro ne sai dau charbi in ka dan saura inda fata baga kuma sai yi shi siffar yanayin wakokin su kamar rege yau ne kamar kodai
1: ya wakokin rafa
0: to kaga sai shin fada abin kuma ai ba mu abin da muke so to shi
1: to bayan shi kansa bilio da akai waka akwai wanda kace kusan shine maduban ka a cikin wannan sana'a ta waka ma'ana Sadi Sidi Sharifai an samu zarafin yin wakoki da shi a baya ko kuma sai iya wannan wanda kai ce ake rerawa
0: akwai wasu tsare-tsare da muka shirya da shi mun gama wancan aikin da bidiyon ne ba mu Allah bai mun fitar ba so wancan line daban wani pattern ne kamar wa tsarin da babu shi kuzo da shi to wannan mun yi hikimar ni da shi kuma insha Allah nan da ba dadewa ba za a ga mu idan ba maji ne za a ga mu a ciki yanda muka zo da tsarin sannan kuma yanzu wannan zuwan da ne Allah wannan zuwan da ne shine muka kirkiri wannan aikin da muke da shi wanda yanzu haka yanzu live magana nake da kai yana cikin studio yana aiki anan gurin meku nan wajen diga ba
1: sojan sabo gambi
0: yawa sabo gambi
1: ya waka take wanda kuke
0: ita to ai wannan waka a bari da su ta zo
1: to shikenan in ta zo din na san Allah yadda za a kawo ta cikin wannan zauri kuma anan din Allah yadda za mu fara saka ta
0: insha Allah
1: kuma za a ji mu da ita cikin wannan zauran Allah yadda akwai shekaru da ka kwashi kamar yadda masu sauraron mu suka ji kuma duk abin da mutun ya kwashi shekaru za ka ga akwai wasu wa'anda za ka ga sukan kwaikwaye shi na gudanar da wannan sana'a da ko kuma in ce wannan harka taka ta waka da kake gudanar wasadin kurna akwai wasu yara da aka dauko da ake ganin suna da basira a ce bari a taimaka musu ma su zama kamar sadin kurna ko kuma Sadi Sidi Sharifan kansa
0: to ani yaran da suke bibiya ta suke sanin waka ba farin kaya bane sojoji ne sojoji ne irin watan da na fara waka dan da akwai wata waka da ne ta soja wanda dalilin ta mutane ko last month ba ina Kaduna akwai naje neman wani abu a wani shago wani yaro da ya galle ne kilis sai ta so ya rike ne kici a ba wani bane ba ba sadi bane ta arfai dai ba sadi kuna bane ta shi shi kici mai yaran tsida Allah wannan wakar sallarsa ce ta sashi ya shiga aikin soja
1: wakar
0: ya dan nan ba cirawa ne yake ga mu sannan yana muna cikin magana da sai ga wani abokin shi ya zo shi ma yake to ba gane ne ba shi yake to ai ware ne so shi ma yake to wannan wakar ita ce sallarsu so daga nan bayan na fara wannan wakoki na soja yara ya su yara sojan sannan suka biyo ni suke yin irin wakar sannan suka kira na ya za a yi tare ko in su rubuta wani lokaci za su kira ne ga abin da suka faɗa cikin sabbin wannan line su ne dai wanda nake wa training ba irin wakar haka na Hausa ba tunda kaga ba a gida nake da zama ba
1: a can bangaren da kake kusan madan taba can bangaren kana bangaren abin da ya danganci bangaren yan ban ne na ko kuma kawai dai an shiga da harkan ne sai aka ce bari a ba tsarin gudunmu can bangaren aikin naka
0: ina harka da tafi kowanne zafi ma dai
1: Allah probus ne
0: no normal zan ce ne da
1: infantry
0: ne ina bangaren infantry da yanzu fighter ba
1: kana wannan bangaren
0: to amma duk da haka zan zanyi wakoki na kuma
1: a koma
0: in koma
1: amma haka abubuwan biyawa a cinan
0: ba na abu da yawa abun kaga
1: da zan ban mana daya ba da eh
0: sai dai ba zama tunda san din ma da nasa system din kaga Allah ya hada ni da babban mai gidan gaba daya wanda ake cewa chief of army staff da is general Brutai wanda har ya muke tuttuka da sauransu kuma ya samu albarka a abun to kaga abu ne mai kyau wanda yanzu in na so in ganshi ko kaga ne ba ni da wani hijabi sila albarkacin abun to kaga abu ne mai kyau
1: ka san akwai yanayin safi da sana'ar da ake ta waka akwai gurare da dama da takan kai mutun kamar yadda kace ka je jahar Kaduna kuma an hada an yi zumunci da wani hayyace da cewa kai din ne banda nan akwai wasu garuruwa ko wasu kasashe da wannan sana'ar ta waka ta kai ka
0: ani ka san time ni ban da time da zan tafi daga nan daga yanzu magana da kai ga kwaliki na ma kididdiki suke to but amma akwai inda zan je misali inda yanzu ka ku rahama radio ne inda zan shiga security tare ne normal ne ce ya waye kai inda ga mai sadin kurna ne ka ku a gidaje ya san babu gida na wannan to ina da wannan alfarma da daga nan yanzu kaga ba zai wahala yanzu mu ce group na soja a cikin soja sun kai 10 mutum uku ko mutum biyar ba su san na ba to ina da wannan alfarma inda naje ka gane ko a gidan soja ko a ina da wannan wannan ba inda waka dai ba ta mu irin wannan ranar amma dai in tafi dungurungu in ce zan tafi Sokoto yin waka noban da wannan time din ban sani ba su ko nan da zuwa gaba
1: to bari mu je mu ji wakan da muke tare da to waka za ta samu saurari
0: so was duk wanda ko ne dai wanda kai hannu a saka kawai
1: to shikenan

0: su an gaida sadin kurna. Sadin kurna wannan waka gaida Murjaba bane ku?
1: Wani da Sa'a Yusuf ne.
0: Da Sa'a Yusuf. To ina ga zamu dan taba dan wasu yan tambayoyi. Akwai sakore da suke ta shigowa tare da masu sauraron mu. Dan muna ganin sakon fatan alkhairin da suke turowa. Akwai baban gida Gagas ya ce wai idan zaka shiga daga ciki shi ma tsohon muwaki ne zai maka waka sako daga baban gida Gagas dake unguwar Sheka. Baban gida Gagas mun ga sako mun gode kware da gaske kuma
1: ba shi dama mun ma kai mun ma je cika dauran mata ma kana daura
0: in zai shiga in zaka shiga daga cikin
1: eh amma ma gaice shi insha Allah an gaice shi kuma ba shi dama waka
0: tun yanzu rafai
1: na'am
0: ka san kowa akwai yanayin yadda yake tafi da al'amuran sa ne yau da kullun kuma akwai tsare-tsare da zaga kowa ya tsara wa kanshi kuma in wani ya dauki fanni na waka akwai wanda yake rike shi a matsayin ra'ayi akwai wanda yake rike shi a matsayin sana'a akwai wanda yake rike shi a matsayin abin da nishadantarwa kai da ka bangaren ka a wani yanayi ka dauki bangaren waka sana'a ka dauke ta da ka bangaren ka ko kuma koyi da ka kan yi ta ne domin nishadantarwa da kuma fadakarwa
1: shine abin da dauki waka
0: especially
1: fadakarwar
0: akan fadakarwa
1: na bangaren hawa dauki mana Hausa kenan bangaren wakokin soja kuma na dauke su wannan nishadantarwa kamar ina memorizing din sojojin
0: yawa baka taba yin wani aiki ba an dauko su kudade ma kudi an baka ne shi yasa baka dauke ta a matsayin wannan bangaren
1: ba samu akwai kyautar da aka taba mu mahira na zauna a kasa
0: kudade ne
1: to ba na son fada ne a je a tare mu hanya
0: ta an mutu wajen aiki tunda a da ne ko yanzu ne
1: to an dan kwana biyu
0: an kwana biyu
1: and that is and make it and sorry for much of a mistake ambassador so ba mistake ti wai su tukur burste ba shine muke ta da har yanzu ban taba hada layi da irin ta ba na godiya wannan kyauta har yanzu ina mafarkin wannan kyauta
0: banda shi ba cikin wayanda suke tare da mu
1: eh na
0: civilian
1: eh da ba da civilian ba masarauta zaka
0: ce masarauta
1: na samu karbuwa sosai especially and gurin mai martaba sa an falakin Kano Alhaji Abbas Alhaji Mujtaba Abubakar Abba wanda ya tashi daga falakin Kano ya koma sarkin yakin Kano yanzu ya ƙara komawa dokacin Kano ɗan sarki Sulusu ne to na samu abubuwa alkare ta bangaren safiyarin da ba na ci baka tunani
0: to duk zaka hada ka ga mana me aka samu da tan to wajen mai girma Burtai din ta nan mai girma wajen
1: an dai samu alkare ka bar shi haka
0: ba a ga mai saurare ba
1: hello ba na su bane
0: abin sirri
1: ne wani ai
0: to wasu saurare bari mu zo zuwa gare ku akwai line da za a shigo cikin zauren wanda za a yi wa babban bako a tabali tare da shi lambar kamar kowane lokaci tana nan mai 0707 79 5 931 to ga kiran nan ya shigo bari mu ji wanda yake tare da mu assalamu alaikum warahmatullahi
2: wa alaikum assalamu alaikum
0: alim wa alaikum assalamu warahmatullahi
2: Abdullahi Ari irin ne gida ne da
0: Abdullahi Ari
2: to na mana na kurna da zaka yi wa tsunami da su ne ji wa da Allah kara mai nasha
1: wallahi
2: wani kaya kasa da za ta tafi irin kamar nasawa haka tunda masarauta ce kuma za a nuna ka za ka nuna cewa kuma gurin sarauta ka je wani irin kaya kasa ka je wannan wuri kai wannan wasa fata alheri a gare ka Allah ya yi zai ni gida Allah ya mai da kai gida lafiya
0: to muna godiya ya Abdullahi Ari
1: kayan da nasa kayan sarauta ina tunanin zaka iya ganin bidiyon duk da ya dan kwana biyu muni bidiyon da ni da Sha Girgirbo da Bello Ibrahim Bilio da Aisha Humaira matar Rara wanda ina tunanin wa director din wakar Amin S Bono ne
0: marigayi
1: wanda ina tunanin Aisha Humaira mun muka fara sa mata camera farkon fitowar ta ba abin da hada ta da MFM ko wani abu abin da ta Instagram ko take hawa to ranar mun samu wanda muka yi a wacce muka yi appointment din da ita ba ta samu ta zo ba Aminu Esbon ya zauna yi shiru kawai sai ita nota sai ya kira ta ya roke ta ya ce Aisha ya kira ta suka yi magana sai ba su yi magana ma ya zo ya ke gaya mu sai ya ce ma akwai Aisha Humaira yana kwatanta mai dama already na san ta Allah ya sa ta zo muka yi aiki da ita ta kayan sarauta sai an ka ganta in kayan sarauta sa na mutunci ni ma kayan sarauta na sa dan ba zan manta ba lokacin da muna aikin akwai irin sojoji sun zo da irin yan Chinese na sun zo gidan makama sai
0: nan abin tarihi
1: eh sai suka ji muryata a wakar sai bayan na sauko daga da fito daga wajen kamera suke tambaya ta a aka ce kai soje ne sai nace me ya faru suka ce wai kai rita sun tun irin wannan tambaya nace masa eh ina aiki har yanzu amma hawo manager aka yi irin wannan abu ya faru nace to ai wada kenan musu fata ta zo a biyan da su fata ke to ran kai wannan muka saka sosai ana danda Aisha Umar
0: da haka ba kananin kaya aka saba Abdullahi RA Zabaina kaji wannan tambayar da aka amsa bari mu ƙara jin wani layin wanda yake cikin
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Abin wa alaikum assalam.
0: Da muke tare kai tsaye?
4: Hello?
0: Muna tare da kai wane ne akan layi?
4: To suna na Isma'il daga nan garawa.
0: Isma'il me ya tambaye ka ga babban babu?
4: Ni ba fadu furna fata alheri da fatan ne da lafiya da kuma
0: rayuwa. Amin.
1: Kuma Allah.
0: To muna
4: ni tambaya ta shi ne. Na ga matsayin sa na so da kuma ina wa. Ka fada karwa yake ce
0: ita
4: to
0: normal ne irin ko sha'i to mai sirri ai ba san soji irin wago din wannan fada karawa amma shi
1: yana yi tani ba wai
0: zan araba kin sance ba albasa ba
1: ai gidan soja akwai komai aiko ba abin da babu akwai limamai akwai bangaren
0: da babu duk da
1: dai kuma wago yana dole su tafi a wannan tsari saboda ni dan Kano ne ai daga ni to dole inda muke muna kare mutuncin inda muka fito da gidan mu da daga ina ka fito
0: sadun kurna
1: na'am
0: kai shekara nawa kana gudanar da sana'ar waka kuma gudano kai gaba ɗaya a cikin wakokin ka da kai
1: gaskiya wakokina ban san adadin su ba
0: baka san adadin
1: dan na fara tun ina dan islamiya har wannan lokaci to kaji yanda
0: a ka kimanta a ce sadun kurna yayi waka kamar guda miliyan 1 ko rabin miliyan ko 50 ko 10
1: wallahi ban sani ba na ina okay dan kimanta na san nayi da yawa dai na san nayi da yawa ko a tana rahama rido ina da waka sun kai kusan 5 ko 6 ko 7 amma dai wanda da suka fi sunan daga wanda yanzu muka zo aka saka sunan rike ma amma na san ma akwai da nayi ta nafi ta
0: ga ka fi so a cikin ko kuma ce wace waka ka fi so a cikin waka ka
1: wako ibi ne gaskiya
0: da wace da wace
1: auren mace ta gari da juma'a ta babbar rana
0: su ka fi so
1: juma'a da sosai na fi son wako ina son wako din nan
0: to muna godiya kwarai da gaske kusan naga lokacin da aka diba mana ya cin mana wani sako ne gare ka ga masu sauraron mu a cikin wannan shirin namu
1: to ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi shine kawai sako na
0: to kaman za a bibi inda kake gudanar da ainihin dora wakokin ka da na baya da na yanzu in za a yi wannan so su hanyoyi za a ba a same su tunda akwai masu bukata hakan kaga in ka koma kusan za a ji wakokin naka ba a tare da su a ina za a same su
1: so gaskiya sai dai ta number waya kawai
0: ta number waya
1: kawai na iya sa
0: ko zaka iya bayarwa
1: to bari in samu
0: to bismillah
1: 070 37 10 2014 shine
0: to sai kamar mai ta mana ita da Hausa
1: afuwa to Allah ya tabbata
0: 07
1: ba 37
0: 37
1: daya 07
0: daya 07
1: biyu
0: biyu
1: sifili
0: sifili
1: daya hudu

0: su a cikin harkar zamantakewa tare da dukkan girmamawa suke haifar da barnar da tafi alheri tafi gyara barnar da suke haifarwa wacce tafi gyara da yawa suna kasa gane da wa suke magana sai su yi maganar da wanda baya nan shi kuma wanda yake nan maganar ta cutar da shi na taɓa sauraron wata tambaya da aka yi wani daga cikin manyan mutane cewar mata ta samu sabani da mijinta an yi sulhu an komai mijin ya roƙe ta da ta ba wa babarsa haƙuri aiwa ta kuma dinga ɗan kyautata mata sai gaba sai ya ɗauko kaga matar sai ta yi tambaya wai to ya kamata daidai ne ta kyautata wa baban mijin to sai ya ɗauko amsar ya ba wa mijin amsar matar ce ta yi tambayar amma amsar duk da ya gama bayarwa a rashin sani mijin ya ba wa da babar mijin ai babar miji ba ita ce take auren ki ba ba ita ce take auren mata ba babu ruwan ki ke uwan miji ya kamata ku koyi fita daga cikin sabbar iyalan kai kuma ya zaka tilasta mata maganganunsa koda dukan su gaskiya ne amma yanzu ba da mijin yake magana ba
1: da matar
0: yake ba da uwar mijin yake magana ba maganar da ya kamata a ce ya bawo matar mafita ne mata ce ta yi tambaya so ita aka ba mafita mutum ya zo ya ce maka ai ya je asibiti an yi wulakanta shi an yi ganin sa likita ya kore shi kaza kaza sai ka zauna kuma kai da shi kana ta zagin likita likita ya ji zagin ya san anai harara a dubu yanzu shi kuma wanda ya zo maka mara lafiyan da ka ce to ga 2000 je ka wancan private asibitin shi ne yanzu ka ba shi mafita ka fahimci to shi ma a yawanci maganganun ma'aurata ba a gane me larurar ya kamata ka fi ba wa mafita kafin wanda ya sa shi a larura akwai wani post daga kayi lasu akwai inda su da suka sa ka a larura su ma larura ce da su in ka ce sai sun canja daga larura su ta kwakwalwa don ka ji daɗi za ka mutu ba ka ji daɗi ba mai neman ƙahon kare ya wahala amma ya kai da larurar ba ta shafe ka ba ba kai ne mai ita ba za ka rayu da mai larurar shine muhimmin abu shine sakon da wannan shirin a kodayaushe yake kokarin aika da shi ya za ka rayu a yanayin da ba shi kake so ba amma idan mun tsaya mun ce sai yanayi ya mana kyau za mu rayu a gidan aure to mun fahimci kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu yau da ratsi da zamu yi na matashiya wani ratsi ne wanda shi kansa ratsin zai dan ratsa da yawa har zuwa wasu kwanakin mai yiwuwa Allah ya isa fiyarin rayuwarmu wato akwai wani gaba ma da take kawo take ɗauke jin daɗin gidan aure ta mai gurbinsa da damuwa wanda kuma wannan gabar is purely natural wani abu ne tabbataccen da baka isa kayi ba shi ba duk da muna yaudarar kanmu gurin ƙoƙarinmu mu yi ba shi ɗin amma ba gaskiya ba ne wajibin da yake kanmu shine mu fahimce shi wannan gabar da zamu tattauna akan ta mun al'awarin zamu ci gaba da ɗauko rago ɓangarorin ta a tattaunawar mu ta gaba wata gaba ce wato malam ji wata muhimmiyar gaba ce wanda take da tasiri a rayuwarmu ta yau da gobe wacce takan iya ɗauke jin daɗin rayuwarmu takan iya rushe kyakkyawar alaƙa a auratayyarmu kuma gaba ce da ba ta canjuwa ba ta rusuwa wacce gaba ce shine gabar canji da muke samu a rayuwa mu gane rayuwar aure is not static ba abu ne ginanne a buɗe ba shekarunmu suna canjawa yanayinmu yana canjawa adadin ma gidan auren yana canjawa sannan zamanin da muke rayuwa yana canjawa duka wanda za mu ɗauko su ɗaya bayan ɗaya insha Allah duk wanda ya canja akwai yiwuwar alaƙa ta canja da yawanmu kuma idan yanayin ya canja buƙatunmu suna canja gwargwadon yanayin za mu buga misali kafin mu shiga abin gaba ɗaya idan mutum ya tashi da safe abin da yake buƙata daban da abin da yake buƙata da rana daban da abin da yake buƙata da daddare wanda ya tashi da safe baya buƙatar wani baccin bazama kuma yake buƙata waje alal laila waje alal nahara Allah ya ce ya sanya dare ya sanya rana kowanne ya bashi mai aiki a ciki wanda kuma ya kai dare abin da yake bukata da mu to haka muke a cikin rayuwar mu shi suka misali a cikin rayuwar mu ta yadda gobe mu ma'aurata shine da yawan mata da maza bukatun su yana canjawa gurgurdan yadda shekarun su yake canja kuma wani abu da zai burge mu ma'aurata akwai lokacin da bukatun canji suke yi irin na takun saka da ake fada takun saka in daye kasa daye zai sama haka suke canjawa a farkon rayuwa namiji yana arar hannun mata dan ya mallaki mata namiji kan zama mai kiyarin mai bada lokaci mai kula domin ya mallaki mace amma ba dabi'ar sa bace baya iya maintaining intimacy daga cikin manyan dabi'un maza da suka yi hannun riga da mata namiji a farkon shekarun sa baya iya maintaining intimacy alaka ta kurkusa ta mannewa baya iya maintaining dinta saboda yana garjin shekarun working age yana da shu'uni da yawa a kwakwalwarsa yana da mafarkai da yawa da yake so ya realize din mafarkan nan ya maida su zahiri to lokacin ita kuma mace a wannan gabar ita kuma ta shiga tata duniya saboda ita iya tata duniyar namijin ne nata duniya anan ne take tata gwagwarmayar da ganin wata irin alaka za ta kulla da mijin how intimacy they are going to be ya za su zama kusancin su ya inganta shi kuma a lokacin ne yake ganin yana da ayyuka da yawa a Elijah Wall a duniyar waje da dole sai ya je ya cika shi kafin gidan sa ya inganta to da haka sai ya zama ita tana ganin ya kamata ya zo ya zauna da ita she spend much more time shi kuma yana ganin yanzu ne lokacin da zai aiki yanzu gari ya waye ita kuma a gurin ta dare ne to shi kuma lokacin da daren zai riske shi ita kuma a gurin ta gari ya waye a wata sabuwar rayuwar ta yi ƴaƴa ta gina wata rayuwar shi kuma yayi rauni ya gama wancan aikin na waje ya dawo gida yana ganin yanzu ne lokacin hutu a gurin sa ita kuma ne sannan ne safiyar ta ita da ƴaƴanta ta shigo ta rayuwa to wannan takun saka ne da muka buga misali da shi wanda in Allah ya taimake mu a satuttuka masu zuwa in Allah ya yarda za mu kalli yadda yanayi yake canja bukatun mu muke samun sabani na zamantakewa har ta kai mun zo mun rushe alakokin mu da yawan lokaci malam dini namijin da Allah ya masa arzikin da bai wasu da yawa ba ya zama wato arzikin karin aure daya ya zama biyu mace uku ko mace hudu to duk sanda zai aure ya fita daga matsayin da yake na baya wani matsayi ya shiga mata a lura yadda zai mu'amalanci wannan matar daban da yadda ya mu'amalanci ta baya in ya tafi ta uku yadda zai mu'amalanci ta ukun daban da ta biyu da ta uku da ta daya kowace da dalilin da yasa ya aure ta kuma kowace ya aure ta a wani yanayi na daban so da haka yanayin da ya aure ta kuma yana da tasiri a yadda zai mu'amalanci ta to da haka sai ka ji mata da yawa suna kuka suna da baya ba shi da wasa ba a raina shi ba amma yanzu yana biya ta wance yana mata ba shi ne wancan ba ke wancan da kika aura mai yiwa dini skora kika aura yanzu kuma ya zama yayi dini wacce za ta aure shi nan gaba baba dini za ta aure ya so kaga dini ne amma ana canja dinin dini viko ya koma yayi dini ya koma baba dini to duka dabi'ar sa ba daya bace haka kai mai wacce ka aura din nan tana baby yanzu ta zama maman baby yanzu ta zama kuma maman suwanta ta zama kuma mai kunu ko mai dan wake ko mai daki na to duk wannan matakan dabi'arta da bukatuwarta gare ka da yadda za ta dabi'ance ka yana canjawa da yawan lokaci yana rushe alaka ma'aurata hankalin mai yankan ka ba ya koma garina alakar ku tana nan soyayyar ku tana nan koda ta karya rubutattun ka'idojin mutane da yawan mutane sukan dauko rubutacciyar ka'ida da wani yayi a wani zamani ya kalli wata al'ummar gurin rubuta wannan ka'idar sai su zo su yi aladab kara akan wata al'ummar daban a wani zamanin daban a wani yanayin daban wanda shi kansa marubucin da yana nan da zai iya gyara alakar ko kuma zai iya gyara rubutun da yayi ko kuma da yana nan ya samu canji na guri zai iya canja rubutun da ya zuwa wani abin daban saboda haka kada a dau rubutacciyar kaida ko kuma wata wani ayyananniyar kaida cewar alamar soyayya shine ko dai zama akwai ya cika wannan wani language love da ake amfani da shi daya daga ciki ko duka ba sai ta kai haka ba yanayin ku daban yanayin mai rubutun wancan daban shi ko mai rubutun ba wanda zai mika sama da dawan sa abin da ya rubuta gurgurdan abin da ya experience ne gurgurdan abin da ya alaka da shi ne shi yasa ka take tabbata cewa addinin mu na musulunci addinin Allah ne saboda yana bada hutan abin ma da bi faru ba bi zo ba ko kuma zamanai suna canjawa sai kuma kaga sun yi daidai da zamanai suna canja sai kaga kuma sun yi daidai da wani koyarwa ta addini da aka yi ta shekara 2000 da wani abu to da aka wannan gaba ce da ya kamata kwarai da aniya ma'aurata mu lura da su mu ribace ta kuma mu yi amfani da ita idan mun dauka cewa canji ba gaskiya bane to wallahi ba mu shirye rayuwar aure ba wato duk inda kika kai da alakar ki da namiji duk inda kika kai da alakar ka kai da alakar ka da mace da gogewar ka ka gaya mata duk kunya duk gona akwai kunyar karshe kuma duk yanayi yana canjawa Allah subhanahu wataala ya datar da mu saboda haka kafin mu shiga wancan tattauna muna lallashi ga ma'aurata a daina kukan aure ya lalace ya shika shekara 5 shekara 10 ko 20 a'a ba mu ne yanayi ne ya canja muka ki canja gurgurdan yanayin amma idan rawa ta canja idan kida ya canja idan rawa ta canja zaka ga abin yayi ramin amma idan kida ya canja rawa ta ki canjawa sai kaga an yi hannun riga ya zama komai babu natija a ciki so da haka mu bararraje mu saki jiki mu nazarci canjin da yazo a cikin rayuwar mu mu karbe shi mu ci gaba da tafiya wataran abinda muka yi fada akan sa jiya yau ba ma bukatar sa abinda muka yi gwagwarmaya a jiya a yanzu kuma cutar da mu zai so da haka bukatar mu ta canja kada mu damu da sai abin da muke kai ya dawwama wata dattijuwa muna magana da ita tace wai kamar da ita muka kawo suna mun taba buga misali muka ce akwai mijin wai da kike mijin da kike ta fushi da damuwar wai ya tafi ya gudu baya zuwa baya dawowa gida da wuri tace nace ba kya bukatar sa na dawwaman miya akwai yanayin da in ya canja ba kya bukatar sa a gida wata yarinya da aka yi magana sai ta ga kamar lagawo muke ya sassan danci to da ke tattijuwa a kusa da gurin sai ta ce malam ko da ni kake ta ce wallahi idan mijinta ya shigo gida sai ta ji kamar wani wari yake ba ta kaunar ya dawo gidan kuma ta ce wallahi bai mata laifin komai ba kawai ta gaji yanzu da ƴaƴanta take so ta zauna
1: kaga da a baya ita tafi kowa muradin
0: sai ya zo san samu ya daina aiki ya daina sana'a
1: ma zo ba za ta iya korafi akan cewa
0: korafi ko fushi ko fada amma yanzu kuma an zo gargarar da bukata ta canja yanayi ya canja so da haka wajibin da yake kan dukan gogagge shine kada kai perpetual fada kada kai perpetual fada ko bacin rai akan wata bukata kada ti ita za ta dawwama kada ti ita kake bukata namiji wataran yakan yin wata ya samu mace mai yi nayi barna bari kullun ta zama kamar robastam ka tuno kanka idan kai week kana bukatar tallafi kana bukatar matar da sai ka karanta mata ya za ta yi wa zai kulan maka da gidanka za ta dinga lekuwa wannan buta a zuba ruwa ko ka a zuba shi ta saba zaka iya daukan wannan abun a lokacin wataran abin da muke so daukan duman magaji da nishi muna san sa saboda karsashi da karfi ne ba za mu dawwama akai ba so da aka da Allah ma aurata akan wannan akan dan sami peculiarities wasu abubuwan da suke dan canja su wuce ada akwai wata ruwa da muka taba tattaunawa da ita dan gane da mu'amala aurata ya tana cikin tsanani na rashin mu'amala aurata har aure ya mutu je dai ta dawo amma abinda zai burge ka shekara ta kusan 60 wai amma harkar mu'amala aurata ya tana nan business ce a wajenta akan samu canji na ada amma akwai abubuwan da wallahi ba ka san canji kuma yanzu maganar da muke akwai matan da sun san sun kai gejin da kudin su in suna shi za su iya mazan su aure saboda yanzu auren suke so ba mijin ba wanda aka ma'aurata manufar wannan tattaunawa da komai kamar yadda muka faɗa a farko a saka fahimta tabbas in kun sa gilas ba irin na addini ba gilas na kallon abu na fahimta za ku fahimci rayuwar ku ku gane wallahi ba ku da matsala wannan da kuka tambaya ya kambama muku matsala ai da mun malazi na nune wannan da ka tambaya ya kambama maka matsala ai da mun mata butuli ne da ba da gaske ke ba bai fahimce ka bane likita ka samu na gefan titi yayi shigo gu a wannan harka kawai ka je ka gaya maka kana da HIV ya dora ka a magani amma ka je ka samu kwararren likita da ya fahimci rayuwa in ka baje matsalolin zaka ga in ka kawo 10 zai iya eba 8 kuma zaka tabbatar ba matsala bane ma wani ma rahama ne ragowar biyan kuma zai iya fassara maka su yadda aka iya warware su da kanka amma lokacin didda ka samu roadside zai ta wani likita ne wai da kaje ka ce ma ina da zazzabi sai ce ai sai ka je ka sha magani ai magani nake so ka yace ai gano ciwo yafi bada magani wahala tunda aka gano kana da ciwo ka je ka nemi magani yace ni sai dai ka gaya min me kake ji idan na iya ganowa in baka magani in ban gano ba ni ma na wuce gaba in tura ka lab I test to haka na ruwan rayuwar mu suke duk wanda kuka ganshi yana gaba gadi da kin fadi matsala ya dauke ta a matsala ya fara baki amsa run away da ka fadi matsala ya dauke ta a matsala ya fara baka mafita run away kai da shi tunanin ku daya wani abokin malam Musa ya kawo shi ya ce ai mishi wani abu sai wanda zai masa abin yake tambaye sai me yake din me kaza yace ban kayata ashe ni da kai duk daya muke ke kai baka gano yadda zaka bude waya ba haka ce zaka yi min wani abu ban kayata ya fusga wayar sa Allah ya datar da
1: amin summa amin to ma saurari kusan tsarabar mata wannan mako kenan musamman kamar yadda muka ce duk sati zamu dinga yin ratsi wanda kuma a ratsan da yawa muna tafiya da mutane da dama kusan da mutanen muke tafi cikin wannan shiri na rayuwar dan adam wanda alƙiblar shirin tasa ta zama ta daban ba dan komo domin kallon kananan abubuwa da kusan aka gaza fahimtar su da kuma yanda za a fahimce su domin cin ribar wato riba da nasarori da take karkashin alaka tsakanin alaka wanda kuma mutakar ba a fahimci juna ba za a taba samu waɗannan canje-canje ba musamman gabobi da malam yayi magana akai wanda suke da alaka da abin da ya danganci canjin yanayi na dan adam ko a karan kanka ka zauna ka kalli wannan kididdiga ko lissafi zaka fito wa kanka amsa lokacin da kake yaro bukatunka daban ka fara tasa bukatunka daban har ka zo lokacin da girma ya zo ma kana tafiya ne kullun bukatunka suna canja matsayin rayuwarka yana canja bukatun rayuwarka suna canja to haka alakarka da mutane za ta dinga canja duba da wannan yanayi da malai ya faɗa to malam gashi zamu dora kuma
0: zamu dora a bangaren muna bangare akan na wani bangare da muka ci muka dauko aran kalma daga cikin littafin mai tsarki da Allah subhanahu wataala yake cewa wala tazaru hakal mu'allaqa kada a bara mai aure ta zama kamar mara aure to wannan gabar mun kalli mata muka kalli yadda me ake nufi da mu'allaqa ba mu faɗi illolin gaba ɗaya ba za mu faɗa amma sai muka faɗi na biyu menene yake sawa a allake su din mace kina zaune saboda babban malam dini wato wani irin abu ne da nakan ce ironic amma mata da yawa ko ma mazan ko ma nazarta bari ɗaya suke kallo yanzu sai a zo a ce namiji wai ya allake matarsa wai ya rabu da matarsa baya kula ta wata shida ya dini ka san abin da ni gajeren tunani na yafi ganowa yanzu kawai ka zo ka samu wani mutum talaka sosai sai ka kawo mishi abinci lafiyayye da duk nau'in kayan daɗin da za mu iya faɗa da kuɗi rafa guda ga sabon fitira sai ka kawo mishi ka ce bismillah gashi na baka sai ya ce baya so ayi ya ce baya so yanzu kamata yayi aje a ce bai kyauta ba ko ku a fara tuhumar hankalinsa ko dalilin da yasa ya bar wannan karɓa ba to da yawan mata wa in namiji ya kaurace mata ya ganta take a mutumin banza ya zanyi da shi ke baki gano ya shine aka zuba a ba kofar makarantar primary aka taso yan makarantar su 100 kaza ba wanda ya taka yashin
1: gero ya hana dawa sai ba
0: kaga ai da matsala to namiji ya kaurace wa mace duk abin da ya koro bera
1: da karo
0: yazo ya shiga huta ya huta abinda zai sa namijin da yaje kamar ya mutu ya kashe kudi ya kashe komai ka gane ya kashe duk abinda zai sa namiji da zai kashe kudi ya kashe lokaci ya zubar da kiman sa wani ya fiki komai a rayuwa amma ya kaskanto ya zo ya gaida babanki da da sai dai ya gaishe shi dan ya aure ki kuma ya zo ya gaci gashi a gida daya a halattacciyar mu'amala ya daina kula ki wata daya wai kina nan kina ganin su a mutumin banza wani irin gewa kin kike sha baki gano me yasa shi wannan abun ba baki damu wani bala'i ne ya jawo shi wannan matakin ba no ai lalle dole hankalin ki ya koma in kina da hankali sannan nabi da yawan mata sukan damu da abin amma in sun gaya maka damuwar zaka san dini ta ganganci za ta ce wai watan ta shida mijinta ya kaurace mata kina me a wata shida ko asibiti kika je kika ce wata na shida ina zazzabi shine na zo gon likita ai likitan in yana iko yake marin ki zai wata shida
1: dabi'a yawanci ba kasafi muke zuwa asibiti ba sai
0: to wannan a gurin mata yawanci kaurace mata ko canji ta gani ita ma sai ta kaurace mata mutum biyu ne shi yasa mukan faɗa ta fuskar nazari duk wanda ya zo ya ce dini ya daina kula ni to dini bai laifi ba
1: sai an yi bingici
0: laifin yana cikin ka ce na kula dini ya ki kula ni kai da dini ya daina kula ka kai ka kula shi kaban jeruwan
1: din
0: wani ce ya ga wani abokin sa dan uwan mu ne abokin sa ya ganshi yake ta wajen wata shida ba kai mun waya ba ai da mun kullata ne ce ni ko kullun sai na ga miss call ɗinka yace tunda ka san ina yi ma ban maka ba
1: sai ka kira
0: me yasa kai baka kira ni ba yanzu in mutuwa ne ko wani abu na shiga shikenan sannan jikin wancan yayi sanyi so da yawan mata suna korafin an hange ninsu wata ta ce shekara dan Allah zaman tasha ake ya dini to kogun aikin nan ka shigo kai wata wani bai kula ka kuna zaune ga kujera kai baka kula shi duk ku biyun ya sunanku so da haka mu lura mata ba goyen bayan komai ake ba amma gida naki ne mafi yawan abin da yake faruwa a gida da gudunmawar ki wallahi girman kanki ko jan ajinki ko rashin fahimtar namijinki ko rashin iya mu'amala wallahi yana iya lalata abubuwa da yawa da yawan mace haka ta ce mijina damun baya nema na sai dai ni neme shi yaushe muka gano in kana so ka gano alaƙarka da wani ta kusa lalacewa ya yi dini ko ka gano wai ka fara ganowa kai kake fara yi min magana alaƙarku ta lalace alaƙar auratayya ta kai wai har ki gane ni nake neman sa kowa ya gaya miki mace bata fi rawar takawa ba a gurin mu'amala aure fiye da namiji da yawan mutum yakan yi mata fiye da ɗaya yadda na faɗa ɗazu amma layi a matan nan matarsa ɗaya ce ragowar aure ne ya haɗa su
1: kamar ya'amala
0: aure ne kawai ya haɗa su akwai yadda ya gamsu a zuciyarta ita ce mace kuma in tafiya ta yi tafiya uwar mutijiya za ta koma raminta malaman tarihi suna faɗa kusan duka ko kuma banda ɗaya a matan babban gida bayan Nana Aisha suka shigo gida amma daga ƙarshe da dai ma'aiki kuma ya zo jinyarsa ina ya koma dai mai abin ta karɓa abin ta da ya ce ita ya fito to da yawan mutukin mata akwai wacce ta iya tafi da mijin wala ita ce matarsa wata za ki ga ya fi miki faɗa ko ya fi shiga abubuwan ki can wa'incan ya bar suna tawar shagalansu ba alamar su ba ne ke yana monitorin me kike su ko da ya aure su ne sex toys ne mai wa dan ya biya bukatar su ta auratayya ne mai wa dan ya ado da su ne mai wa ruwan kashe gobara ne mai wa dan wani plan B ne in baki anan baki da lafiya ko kaza yana da dan plan B a matsayin sa namiji amma ba mata bace aure ne kawai ya hada su yasa duk wayannan da suka zo mace ta daya ta bi ta uku ki ƙara ki fara ganewa kan ki je ki competing da shi ki ga ke me ya dauke ki secretary ya dauke ki ta adango ki ya dauke ki ko kuma ta sexual toys ne kawai ku ta maganganun ba da wife ya dauke ki gane kake ga kuma ni kudi ba da kudi a gun namiji baya kamanta wace yafi so ko wace ce daraja ta tafi daukaka ba a gane ta fuska wallahi ta fuskar damuwa da al'amuranki baki umarni da hani da lura da me kika me baki ba shine ake gane soyayyar namiji to idan mun koma zancen mu kaga ashe wannan alaka ta tsakanin namiji da mace ne wannan da muka dauko shi yasa a karan farko muka ce kauracewa da muke ce a maida mace kalmu allaka akwai internal causes akwai abubuwan da macance take jawowa a kaurace mata ita ta kirkira matsalar akwai kuma matsalolin da ba ita ta kirkira ba amma za ta iya magance su wata yarinya da muka ta ubada misalin ta mun yi sulhun aure sai bayan bai fota hudu ba aka kuma dawo da sulhu baya muka je da muka zauna sai muka lura tana da ciki ita da kanta sai take fada ko cikin nan da ta samu wallahi dan ta sako ne ta lallaba miji shine suka yi zaman lafiya na kusan wata biyu muka ce to ke banda lalatacciya ce kin san maganin matsalar amma yakin tara mu yanzu 12 dare mun baro iyalan mu tun 8 yanzu kin san ya zaki lallaba ku zauna ba zaki lallaba ku zauna din ba zuwa lokacin da shi ma sai ya zo ya lallaba ki idan kin girma kima ƴaƴa sun daga kin samu ta duniyar me yasa ba yake lallabawa to wannan shine na biyu akwai matsalolin da ba su suka yi ba amma suna iya gyara matsalolin akwai na uku wanda ba su suka yi ba kuma ba su iya gyara su ba to yanzu mun gama internal courses sai muka yi me karatun zancen mata muka ce su ma mazan akwai auren gidajen auren da ake sakala mazan namiji ne a waje amma a cikin gidansa ba maganan namiji wallahi namiji ne a waje amma a gidansa mazari ne a waje yake miji to da yawan su ma ana sakale sai muka fadi internal courses daga internal courses shine rahim balance da yawan maza a farkon aure yadda muka fada a farkon shirin mu suna da kujiba kujiba a kansu da suke ganin ya kamata su yi ta kan lokaci ya kure wannan kujiba kujiba sai sa su maida kansu unavailable a gidansu gidansu ya zama ba su da lokacin gidansu ba su da lokacin waya ba su da lokacin damuwa da damuwarsu sai gidansu fara koyar rayuwa ba su to sanda zaka dawo kuma gurin an cike gurbin shi in bukatar ta ga namiji ta ragu idan mara tsoron Allah ce ta dau wani layin sannan bukatar ta ga rayuwa ita da ƴaƴanta suna iya samar da abinci ko kuma ya zama maka dabi'a kana iya samarwa so da haka yanzu kawai in aka gaba ka zo ba wani abokin mu na tsokan shi nace yanzu fa da za a tura 2000 gidanka ba za a damu ka dawo ko baka dawo ba
1: ba mun bukatar
0: sai ya jawo shi amma can wajen da yamma suna aikin gine sai ya zo ya kira na gefe ya ce wallahi fa haka ne yanzu da in koma gida ba 2000 ce fa ne gara 2000 ta je ni ban zo ba yace in kaga an neman na kari kuma ake so
1: wanda kuma a waye shi ake bukata ba 2000
0: shi ake bukata saboda haka idan mun dauka kaga wannan yana saka matarka ta fita sabgarka ka zo kana bata damu da ni ba ita kaza ita kawata kai ka ba wa'annan space sannan na biyu daga cikin abubuwan da namiji yake gurin alakar su macinta rataye shi shine rashin nuna rashin tausayi dabi'ar namiji akwai kaushin hali kaushin halinsa ko ba rashin imani bane mata ku karbi wannan sakon saboda koyar da tarbiyya yake yadda muka fada uba yana koyawa gidansa da ƴaƴa irin tarbiyyar da su rayu da ita a waje uwa kuma tana koya ƴaƴanta ne irin tarbiyyar da za su rayu da ita a gida gidan da babu uba ɗan gidan ba sa iya rayuwa in sun fita waje wannan kaushin ɗabi'ar yana nuna muku a waje da kaushin ɗabi'a ake mu'amalantar kowa to da haka idan kun fara iya koyar rayuwa da mai kaushin ɗabi'a za ku iya rayuwa a Laja World mu je ƙarshen zancen mu amma wannan kaushin ɗabi'ar shi ko sai ya kasa yayyafa masa ruwa da Bahaushe yace idan an ciza a busa sai ya zama yana iya ƙeƙashe zuci za su kwana tare da mace wace ita kuma gaba ɗaya shi is too emotional batta da lafiya ya gazace mata sannu ya gaza tashi mata firfita ya gaza nuna mata kaza ichi ya dau duk dawainiyar rashin lafiyar da nata da ma nausu yan uwanta amma yan uwanta da suke can wani gari Bauchi in suka yi waya suka ce mata sannu sun fita miji sun fishi mutunci sannu wata munafikar kukan ƙarya zata wata kawarta in ta lufa maganganun duk da zata yi na rashin tarbiya ne da cutarwa tana ganin ta subhanallahi Zainab ke shiga zama haka me ya faru tashi mu tafi asibiti da kuɗi a wajen ku dauko ba fa kuɗin ta fa ana asibitin ma tana da Allah ba 200 in sai lemo baki na kikashi ya bushe amma tafi wanda duk ya kashe wannan kuɗin ya dau dawainiyar a gurin ta saboda sympathy to daga cikin abin da yake lalata alakan mu kenan sympathy rashin nuna damuwa ko tausayi lokacin da mutum yake cikin nuna tausayi yake buƙatar tausayi she saka dole sai an rangwanto maza sai kun koyi rayuwa zamu zo kan yadda za a warware amma kada wani iya wannan program din yaji wallahi sai ka ari ɗabi'ar mace domin kada alaƙar ku ta dinki mu kula arrahimu taqta'u wa na'amu takfuru dan ni'imar da kai mutum zai iya butulce maka idan alaƙar ku ta zama mai kaushin hali walau kun tafazzan galizal qalb lam fazzu min qawlik duk wanda ya kasance mai kaushin zuciya da munan ɗabi'u mutane ba lallai su iya rayuwa da shi za su iya rayuwa da gangar jikinka kana da barazana da zara ido sun yadda kuma kai ne oga at the top for now ko za su iya mu'amalantarka amma baya nufin wallahi ana tare da kai sai ka zo gabar da kake buƙatar tarayya zaka gane ashe kai da su kun ya nan riga Allah ya kiyaye mu na tsokani wani mutum ya zo zai ƙara aure ya ce masa ina zaka sa ya ce gidan wai a gidansa zai sa sabon mata na ce kana da gida ne ya ce eh mana ka fa sani gida ka zaka na ce to zaka gane waye mai gidan in ka zo kai matar kamar namiki baki da gidan in ya je fa in yi magana shiru aiki amma ya zo mata ta gagare ya kai ta gida zaman lafiya ya kiwa ya'ya ma ya gane a ce wajen guda shida din nan kusan hudu ba nasa bane ba wai shegu bane amma na uwan ne
1: sun koma bangaren
0: uwa wanda su ake mishi barazana
1: da shi ake suna taya
0: mai ashe shi duk wannan maganar da yake ana bin sa karfa karfa ne da tunanin zai bada kudin kari amma da yaje bakin teku da dawakan sai ga sun isha ruwa so da haka dole sai mun lura da wannan sannan na uku daga ciki akwai rashin tausayi tausayawa na kula da
1: ka bangaren maza
0: eh mana abin da yake sawa iyalanka sarka alaka ku ta dinki akwai rashin tausayi na rashin daukan nauyi da yawan maza suna dauka ya burgiya ce dan muna bada misali ba duka mace ce take sauraron mu har za ta gane misalin ba idan matar ka bata dau wannan hankalin ba in ka dau wannan salan wallahi alaka ku za ta yanke duk wanda zai zauna a cikin mummunan yanayin bukata yaga kuma kana da halin da aka iya bukatar sa zaka iya yi masa wani abu na bukata wallahi malam din zai zama abokin gabanka zai sakale ka zai fita daga sabgarka ya zama gidanka ba a ci abinci ba gidanka wai babu riga ta kirki wata tana kuka ta ga wai mijin tun da ya aure ta shekara hudu bai taba mata riga ba amma shi zai yi guda uku duk wata wai ai yana shiga cikin mutane ne
1: ta ba ta shiga kenan
0: yes ka fi ta shiga cikin mutane in an ba wa albasa ruwa a yafa ya kuwa wannan abin da kaga kafi karfinta ta yi shiru ba haƙura ta yi ba ba haƙura ta yi ba ba kuma ya tafi ba ne yana nan a zuciyarta dasa shi ta yi shi ɗan yanayi shuka ban ruwa yana zuba mata taki ta ƙiyayya ce da ƙaya za ta fito ba su ci abinci ba ka shiga gida kana sakaci ko ka tafi da abincin ma kana ci a gabansu yaushe ne rayuwa ta ginu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu wannan abin lallai maza mu dauke shi da muhimmanci mata muna kiran ku a wannan gabar ba lallai ne duk me nema a ce ke da shi kun zama sa'anni ba in ya kashe kansa naira sai ya kashe miki naira ba haka rayuwa ta ce ba ba haka rayuwa ta ce ba kuma kin san ba haka take ba ko ke ce kike samu duk wanda yake tallafawa a gyara ba zai taba kaiwa awo ba ba za a taba tallafa wani yafi wanda yake tallafa ba so ki dinga auna wannan kada ki auna girman bukatar ki ki girma ki dinga auna girman kokarin da wanda zai biya miki bukatar yi wannan zai rage muku gaba wannan shine kadan daga cikin internal idan mun zo sati mai zuwa insha Allah ya dini zamu tashi akan abu biyu kenan external causes da yake sawa namiji ya kaurace wa mata ya maida ita mata a rataye da aure amma ba miji da external causes da yake sawa mata ta fita sabgan namiji tana rike da auren amma ba ta tare da shi akwai mugayen abubuwa da suke kawa akwai ta take auren da muka taba tattaunawa a JMC din nan kamar auren no option ne
1: no option
0: auren no option tana da wanda take so bai shirye aure ba ko kuma ba za a huta da shi ba saboda haka sai ta auri wanda take ganin za ta huta da shi ko shi ya shirye aure to idan da gaskiya shirye aure sai ta aure shi amma zuciyar tana wani gurin no option ne to duk wayannan abubuwan zamu tattauna su da yardar Allah Allah subhanahu wataala ya taimake mu an ja aminti daya ko biyu an ja hankali na dangane da wani muhimmin abu wanda yake taka rawa a gurin rayuwar iyali wato abin da Bahaushe da Bature yake cewa extended family in Allah ya yarda zamu magana akai intensively ma'ana duk tattauna da muka mun fi kallon gidan aure a matsayin sa na gidan aure to wannan jan hankalin da aka yi min shine alakar gidan aure na A da alakar gidan aure na B wanda yana tasiri a rayuwar kowane auren kuma yana tasiri a rayuwar ta zumunci da yawa akwai wanda Allah yake rufawa asiri a rayuwa dinin su zo suna yin expensive life a idan rayuwa mai tsada a idan yan uwansu shakikai ko labbai ko ummai waɗanda suke yin mafi kaskancin rayuwa wani baya iya cin abinci yana jikin gidan kuma wansa amma wansa kuma kullun yana zubar da abinci wani baya iya zuwa makaranta amma wansa yana da makarantu wani ba shi da keke amma wansa yana da motoci su waɗannan abubuwan suna da tasiri a cikin rayuwar auren gidaddaje mu din duka tsuntsaye ne from the same pizza mumini da mumini kalbunyan kamar gini ne ya shiddu ba'dhum ba'dha sashi yana karfafa sashi rayuwar mu tana da alaka kai tsaye so yadda zaka yi gurin sayawa kanka mutunci a gurin matarka da sama kanka kwarjini shine gurgurdan yadda ka kiyaye tsohuwar alakar da ta sanka da ita wannan alakar da ta sanka da ƴan uwa da iyaye da waye kana tozarta alakar ta ne maka kallon banza su ma waɗanda suke da alakar da kai ta ne musu kallon banza duk wanda ya tozartar da buƙatar mahaifiyarsa a gaban matarsa sunan mahaifiyar banza duk wanda ya tozartar da buƙata da rayuwar ƴan uwansa a gaban matarsa domin buƙatar ƴaƴan matar to a gurinsa ya zubar da kiman su kuma ba za su yi daraja ba Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu in Allah ya yarda idan jagoran shirin ya yarda a nan gaba za mu sami ba irin wannan yarda ba za mu sami lokacin da yardar Allah za mu tattauna wannan abin intensively tasirin sa ga rayuwar iyali amma dai yanzu muna kan waɗannan wanda Allah subhanahu wataala ya jaraba da jarabawa mai alaka da aure ko jinkirin aure ko aure a samu miji ba a samu aure ba ko kuma mutuwar miji ko mutuwar mata okay su za mu kalla da yardar Allah da nufin fito da hoton abin da kuma ba masu sauraro shawarin yadda za a rayu da abin ko za a iya magance shi in ya magantu Allah shine mafi sani
1: amin Allah ya sa mu dace masu saurare za mu dawo gare ku a lokutan da suka rage mana a sakan goma assalamu alaikum assalamu alaikum to mun rasa wannan layi da fatan zaka sake shigowa assalamu alaikum wa alaikum salam sakan goma
2: wa alhamdulillah to malam ni a ofishin da ke kuma musamman kuma da ita wannan waraki nan kai wannan tambayar ta su ta yi ma'ana to kaji sannu baban mu kamar ka taba ba da wani labari makamancin
0: wannan yan wannan ba shi na tunani ba amma dai mu yi mun sakon gaskiya a yan sakonni da zamu baka shine wannan tana koya maka hakikanin yadda rayuwa ya kamata lokacin didda mai fada yake yin fada in wani abu ya faru ya dini kafin ba abin da ya faru yake ba fada ba mun fada a satin da ya gabata wani labarin zuciyarsa ya dauko ya hada da abin da ya faru shine yanzu ya dini da zan zo nan gurin dau ruwan da kake kawo baka kawo ba zan kaddara a zuciyata kana da ikon kawo ruwan kawai kin kawo ruwan kai shi yasa sai in fushi ka gonta rago guda biyin kana da ikon kawo ruwan kin kawo ruwan kai shi yasa na yi fushi ba rashin kawo ruwan ba amma da na yadda cewar baka da ikon kawo ruwan kawai ba kin kawowa kai ba ka so ka kawo da ba zan fushi ba to lokacin da kake wa mutum fada kana kwatanta hankalinka da nasa ne ya kamata ya amfani da hankalinka kai yayi kaza amma da kawo shi a hankalinka zaka yi mishi ba fada zaka yi masa ba sannan na biyu yawan yin fada ko daukan magana da modern serious ne alama ce ta gazawar mai yin mai koyarwa yawanci fada level 2 ne ko level 3
2: shi fada
0: farkon abu shine umarta ko koya abu ka koya mutum rayuwa idan ya yi koya kai sai ka fara bashi umarnin dole yi idan kai ya yi sai kai mai fada da bai ba to amma yawanci muna tafiya fada ne na farko waye ga maka duk matar da zaka aura dan ta kai aure ta san komai kuma za ta iya yin komai to saboda haka kai yanzu take koya rayuwa ba komai za ka yi fada ba wani abin ka sa shi a cikin raha da dariya me yasa baki kaza baki kaza in baki kaza ba kaza ka koyi wannan amma in ka cika dauka ka samu wani littafi in kana da kokarin karatu ina jin bai fi shafi 300 ba wai female brain sunan shi kaga tunanin mata yadda tunanin mata yake wanda muka yi dine bamu dama mu program akai yanan amma ka same shi female brain the female brain
2: okay
0: ko wani abu maka wancin wannan
2: kuma gashi ya ce in abubuwa guda biyu a cikin maganar ta idan yana mata fada shuru take
0: to ai shi take shi ne gogiya to kago wanda duk zai saurare ka kana bukata yi maka fada
2: sannan kuma da karshen yin gama sai to sannu baba
0: to in ka duba duka koyarwar ma'aiki ko inda yake yin fushi kadan ne saboda waɗanda yake ba umarnin suna yi ba sai ya fushi ba to me amfanin fushin kuma Allah ya datar da mu baban mu
2: assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa
2: rahmatullah mun te go mun sakan goma
3: yawa alhamdulillah masha Allah kuna tare da Ahmad baba Ahmad da rashin da Allah kuna Allah majar da Allah da kungiyar ku
2: to ai an ce sakan goma yanzu Allah ka zauna kana talissabo waɗannan lissafa
3: Allah
0: to mun gode kwarai
2: an ce sakan goma kana ta lissafi assalamu alaikum
3: wa
2: alaikum assalam sakan goma alaikum assalam wa rahmatullahi
0: Allah
3: akwai malam da kamar shi ta daga shi a yanzu kai lokacin ya kamata shi mutum da ke rayuwa da shi ko ya iya fahimtar sa saboda akwai mutan da ga su da wani fara da shi a cikin kowa lokaci in dai ya gaba a yi mutu da shi a cikin da yin fara to ya kamata shi kuma wannan matan
2: okay
3: da kuma kamar gani a ga cewa in da ni ya ce ko fa dan fara mu to ni ba wannan kalmar ma da ya kaza dare
2: kalmar me
0: za ta iya fusata shi
2: ba okay ta sannu baban
0: ba fusata bane shi ko kula din namu bane wannan dabara ce ta rayuwa da gogiya da mace da ke nunawa bata ta dau dabi'ar mace ba za ta fito na fito da kai ba kenan ba abun fushi bane amma dai yadda ya fada gaskiya mata ku loro sun suna fada ba fada suke nufi ba dabi'ar su ce mun taba wani shugaba daga Ghana yake dan ya zage ka ba komai bane amma baya nufin zagin
2: zagi
0: muna ji
2: assalamu alaikum
3: na
4: na karanta shekara 20 har karshen wata malamin sai sai na gama abin da nake so shi ya kai na ba to ga na gama ne amma ban samu damar da nake aure kuma sana'a da nake karama shi zuwa ta kiran mu da yawa to malamin sai fada a wannan bangaren
2: kamar ai kai wannan tambayar wancan mako
0: eh aure ba ibada ce da in mutum bai ba Allah zai tuhume shi dan menene bai ba kawai dai wanda ya sami iko a cikin ku yadda ma'aiki ya fada yayi aure kamewa ne saboda Allah ya san irin halitta da tabi'a da yawa dan adam auren ne zai fi bashi kariya da kuma mutuntawa amma wanda wani abu ya shagaltar da shi ko yanayi ya nuna zai iya mu anan gaskiya dai ba ma tara sani ga Allah a kowane bangare ko ba ma ja da wanda ya buga mana waya amma dai yawanci za ga kowace kwariya ba ta rasa abokin birminta duk inda mutum ya kai za ga wallahi wata ran ba zai rasa dai wuce zafi a wurin mutu amma an kaddara rayuwa ta rubuta ba ai din ba to a kame a kuma kiyaye kuma ba aibi ba ne Allah ya datar da mu
2: to amin sun ma amin masu saurare duba da yanayi na lokaci a nan zamu daga aya a cikin wannan shiri na rayuwa dan adam na wannan makon madadin mallam Abdulkadir Alamat malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf mai ta Maslay University sani da na jagoranci rin zara duk manar jawaji nake muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da rahamar radio mita 97.3 a zango na FM da kuma rahamar radio Abuja mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja sai mun haɗu a wani makon cikin yadda Allah inda za ku ci mu da kyau na sabon shirin

0: Nasararru, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa cikin shirin masu kokolwa. Daga nan tashar Rahama Radio Farancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM. A wannan rana ta Lahadi ta 18 watan Safar shekarar 1448 bayan hijira wadda ta yi daidai ga 2 ga watan Agusta na shekarar 2026 miladiya. Da ni Kabir Abubakar Shishi da yanwa bokan gabatar da wannan shiri.
1: Assalamu alaikum masu sauraro, sunana Shamsu Muhammad Kundila.
0: Da kuma
2: assalamu alaikum masu sauraro kamar kullun yaya shoko.
0: Rama da
3: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunana Ashir Garba Sheka.
0: To cikin zuwan namu akwai yanwa da aka saba shigowa. Wanda yaushe amma shekaru kwaku sisu ji abokan zama sun ce shekaru kwaku sisu nan gaba za a ji mu kosuwa ne insha Allah a cikin zauren namu waɗanda suka yi wata karzirin da Kano suka kama na ziyara. Wannan Shamsu ya ruwa
4: Malam Kabiru ruwa alhamdulillah ruwa ya gyara
0: ya gwar ya ji yi gyaran gona
4: ya ji ya yi
1: ko 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: ibu duba da yanayi da ake ciki ko
1: gaskiya
0: na ruwa
1: dan sun shirya tsaf
0: sun ba da uzuri da suke ana tsafta ruwa to ruwa ko ai babban uzuri ne
1: gaskiya
0: yawa so hannunka ne ka fada ma
1: da kira aka
2: ƙara su
1: kuma na ganka da jike kake
2: su manyan tafiye
1: manyan masan jike balantana
2: to
1: shi ma Abubakar ko ruwan ne ya rike shi
0: shi wala Abubakar akwai uzuri da ruwan ma haka yanzu ya ce a can ma yanda yake ana laftar shi
2: ko dai shi ma dai hana shi fitowa aka
0: kai ranar to kai aka hana fitowa ai mun ji labari
2: ai mana kabir ai ba ka san abin da ya faru ba an su kansu masu faɗa hana shi fitowar aka yi wani ma ce a rufe kofa aka
0: yi rufe ma kofa
2: to shi ya yi wani ko sunan sa ne sani ba a kasuwa yake
0: Yes,
2: shi ke
1: wani
2: namar rabi malalla
1: malalla
0: ba yi sa mai ko yace hana shi fitowa
2: har a kasuwa ke kun ji da yanda ne zai taya to yana nan
1: a kasuwa yi
2: a kasuwa
1: dauka man rabi ambassador
2: rabi
0: sarki abbas
1: ina dauka rabi sarki abbas
2: shi da ake shirin cikewa ma
1: au ciki ta hudun ya kusa yi
2: to
1: gaskiya ne
0: masu sauraro tare da ku za mu taba ali cikin yardar ne daga game da shimfiɗa ta gabata muna godiya ga masu ba mu kyaututtuka cikin wannan shiri Mustapha Abubakar Lagos ta da Mujibu da Murtala muna godiya mutuka da gaske ma shi su sakon sa ya kare
1: ya kare ko ai haka fa ma ina duba mu gani
0: kana tallake
1: ka gani
2: ka san da ma ba
1: ka gani ina tallake a sakon nasa ya kusan karewa ne ko ya kare
0: Mustapha Abubakar Lagos ta
2: da Mujibu
0: da Mujibu da Murtala
2: dukkan
0: su Lagos ta sako ya kare malam Shamsu sai ya isa
2: ni uku ne
0: amma ina jin
1: Allah ya da ma yana tare da mu amma bai ji din bare sakon
0: sakon zai
1: san
0: masa
1: ba kasan baya
2: kasa a baya kasa a gu
0: muna da wannan sakonni da ake turuwa yana karewa za a banda ko ba ka wani to ba shi samu jiwa ki kan layi
1: amma alaikum salam da wa muke tare
5: lawara
0: ka dirke shi amma Abubakar ne tiyo kani malami na farko to fa to sanin da gogari anan gurin na kwana laftar ruwa ne
5: wallahi
0: yau kuna samun hutu kenan kuna shan ban iska to shikenan wallahi kuwa ga tambayar ka karin magana ce to baka to idan ana son ka da laifi wai ko me kai me yake cewa ne
5: da ke komai kai
0: a'a idan ana son
5: kanka dan da ke wani

0: idan ana son ka da laifi ko cikin ruwa ka shiga sai a ce ka tada kura
1: na'am ko ruwa ka fara sai a ce ka tada kura
2: Allah ya saboda sai ka
0: kudin ka karata mu ne
3: na gadata
0: shi wannan dan rakiya ne
2: dan rakiya waye dan rakiya
0: wannan ne dan rakiya
2: shine dan takara
0: shine dan takara
2: okay shine za su fafata da
1: roba bokin burbu
2: da Saifullahi Sharukan na kungiyar kurna ina mafita
1: eh in Allah ya kara Allah tun da ba da uzuri shine Iliya mai mala Iliya sauna Iliya mai kanti sauna ko
2: gaskiya ne
1: Allah ya taimu ranar teu tun da kai wannan bangaren naku ba arba a laftar
2: ku ba a laftar
4: kuma
2: da kunji yanayin kayan naka ne baya nuna wannan gaskiya ka san mallam Kabiru Rabiu Akalta dan Dago yana ta kokari wajen ganin wannan takara ta yau ta tabbata eh dan ana ta waya da yato kuma dai ruwan da ya hana
1: gaskiya ne eh tunda kamar da kuka kasa buru na farko an ba al'umma gari da biyu kun ba kungiyoyi da kuma za ba
2: mata insha Allah
1: sa tun azubin farko muka yi ta shela zai shiga zo ya shiga muka yi ta shela da ana ta nokewa
2: gaskiya
1: da suna ta nokewa ni ban san wace wasu ka wayin suka hau kujerar wai sai to ko ta kuma ba
2: dan ba mun soki ne gaskiya dai
1: wallahi jiwaye mariri da Maryam Usman shekafam santa da Malam Yusuf mai kayan miya mariri saba mariri saban service da Malam Alhaji Abdullahi mai shago mariri to muna godiya da sakonku
2: na'am
1: assalamu alaikum
5: Assalamu
1: alaikum. Assalam. Mala Sagira Shanguranu. Baraka da hanya.
5: Na ji ba lafiya da kake ba mai.
1: Yawa, baka karin magana kake so kuwa baka ta wani bangaren. To shikenan. Kare mai lasar jikin sa bare mi. Eh bare kuma an yi masa me?
5: Bare din an yi masa bare ro.
1: Kai da Allah don annaba ta fa masa. Kaga sai la sa, sai la sa da hujja ko sai giru.
5: Na'am, bare kaga nan ya sama
1: abin da yake. Ah, ya sama abin da yake so. Kare mai lasa jikin sa a banza bare kuma an mai bare ro mu kaga sai ta tare sai inda mai ya kare. To muna godiya Shangu. Shangu akwai kokari.
2: Akwai kokari.
1: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam.
5: Ya gura da mai ne barkanku da barkanku.
1: Yawa ya ya Harisu Majesty.
2: Yawa uku. Sa Majesty.
1: To anan inda kake ana ruwan ne?
5: Eh, ne da ta wuce ba da
1: hali. Ah. To kai kana cikin ina kenan.
5: Ai kina ta wuce da
1: to kai nesa daga gari ke ne to ga tambayar ka wannan take cewa rashin aikin yi da me yake karasawa rashin aikin yi sammakon gunda dora ka kai ma yauwa ko kai fa rashin aikin yi sammakon gai da to muna godiya rashin aikin yi sammakon gai da maki
2: gaskiya ne Assalamu alaikum Assalamu alaikum
5: Assalamu
2: alaikum assalam da miki tare to wannan layin nasa ya Assalamu alaikum
5: Alaikum
2: salam yawa da miki tare
5: ina tare da Khadija Ibrahim da kata
1: malama
2: Khadija
1: karin magana za a baki komai wani bangaren da ke
5: a wani
1: bangaren da ke to ga wannan ke san turmi ko yawa na daka na gida to muna so ki ba mu wasu abubuwan da kira su da turmi guda biyu banda turmin daka
5: akwai turmin atamfa
2: gaskiya ne
1: eh tunima kowa ya karba guda biyu kawai kacar za ki karo ai can danyar da shi ake turmin ice ne kwakwara
2: ga turmi nan da yawa malama
1: ne

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio.

0: gidan ado da kwalliya shiri ne na musamman wanda kamfanin Taiba General Enterprises tare da haɗin gwiwar sashen ciniki da kasuwanci na Rahama Radio suka dauki nauyin kawo muku a kowace ranar Lahadi da misalin karfe 4:30 zuwa karfe 5 na yamma kamar kullun yadda kamfanin Taiba General Enterprises yake samun yabo daga bakunan abokan cinikayya yau da kullun a yau ma dai hakan take mun ziyarci kamfanin Taiba General Enterprises dake layin Jallaba kantin Kwari inda abokin aiki Idris Kasim ya samu damar tattaunawa da abokan hulɗa kamfanin Taiba General Enterprises a yayin tattaunawar su ne malama Bilkisu daga Hotoro take ƙara kira ga al'umma da su garzayo kamfanin Taiba domin gwangwajewa da kaya masu kyau da inganci
1: malama Bilkisu ga ki a kamfanin Taiba dake kantin Kwari layin Jallaba me ya kaji wannan kanti
2: nazo siyayya ne a kamfofi
1: to kamar me ya ja hankali ki ka to tun daga Hotoro kai tsaye zuwa Taiba
2: akwai group din sun da nake ciki ne kuma naga suna posting kaya da sauki to shi yasa nazo
1: to ya bayanin mu'amalar masu kula da kantin da ku customer wata kila zuwan ki ne na farko ya kika ga mu'amalar masu kula da kantin
2: eh gaskiya ba laifi tunda muka zo gashi na ana ta ciccire mana kaya muna zaba
1: an ko ne ko kuma na sawa kawai
2: an ko ne
1: saukin ya kai sauki
2: eh ya yi sauki ne
1: akwai kira da zaki ga sauran masu san siyayya da su zo ina ma za su
2: eh gaskiya kam su garzayo nan akwai sauki da inganci
0: shi ma malam Muslim Sha'ibu dake Gumel jihar Jigawa wanda suka yi tattaki shi da mai ɗakin sa ya bayyana sauki da ingancin kaya da mutunta abokanan hurdar su shi ya ja hankalin su suka taho tun daga garin Gumel zuwa kamfanin Taiba da ke kantin Kwari a Kanan Dabo.
1: To Malam Muslim Sha'ibu daga ina? Daga Gunal Jigawa State. To gashi mun ganka a kamfanin Taiba da ke nan layin Jallaba a kasuwar Kwari. Ya abin yake?
3: Gaskiya ne alhamdulillah dan timma daga can garin mu aka mun kwatance wannan shago kuma alhamdulillah ina tambaya na zo shagon kuma naga walwala da kulawa da kuma sassaucin farashi domin suna ba wa customer hadin kai yanda ya kamata da kuma bashi kulawa yanda ya kamata ba wulakanci ba kana magana ko ai banza da kai da sauransu a za a kula ka za a tarare ka kuma ga farashi da sassauci alhamdulillah kuma yadda aka mun kwatance kuma hakan na gani gaskiya
1: to sari ka zo yi ko daidai ka zo siya
3: siyan su tare da zansa ne
1: tun daga Gumel
3: kware da gaskiya
1: Jigawa fa
3: Jigawa
1: zuwa Taiba
3: zuwa Taiba kware da gaskiya
1: hanya ba kyauta suke bayarwa
3: sassauci da shi yake kawo haka
1: kai kadai ka zo ko da dan rakiya
3: a ni da mai daki na muka zo ita ma za ta sayi nata kaya
0: anasa jawabin daya daga cikin ma'aikatan kamfanin Taiba General Enterprises Muhammad Saniya Wale dake unguwar Koki shi ma ya tofa albarkacin bakin sa na godiya ga Allah da kuma godewa shugaban kamfanin Taiba General Enterprises
1: yawa to ga mu muna kamfanin atamfa na Taiba da ke nan kasuwar Kwari layin Jallaba ya kake a wannan kamfani
4: ni na kasance ɗaya daga cikin memba na cikin wannan kamfani sai dai mu ce Allah ya ƙara musu albarka ya ƙara musu ɗaukaka dukkanin wanda suke cikin sa gabaki ɗaya shi kuma manaja na wannan kamfani muna ƙara musu fatan alkhairi saboda irin kyautatawa da yake mana da kuma kwastomomi kai da duk wanda yake tare da shi sai dai mu ƙara musu godiya mu ƙara musu Allah ya ƙara buɗa musu a cikin wannan harkoki nasa
1: to gashi kana ɗaya daga cikin mambobi na wannan kamfani ana ta koke-koke na cewa kasuwa fashiru ko ya abin yake a wannan kamfani na Taiba
4: mu dai sai mu ce alhamdulillah ala kulli hal wannan kasuwa da ake cewa ana cikin shiru na kasuwa mu ba mu abin da zamu ce sai mu ce mun gode Allah wannan abu kuma yanayi ne wanda duk lokacin yanayi idan ya zo irin wannan haka zaka ji mutane ana irin wannan maganganun ana cewa kaza kuma komai lokaci ne mai zuwa ya wuce amma mu alhamdulillah Allah mun gode ba kuma zancen yanayi da ake ciki ka dai ganin idan ka ne kaga customomi na da suke shigowa a gaban ka da yanzu gashi kaga ana ta ɗiba a tamfofi ga shaddodi ga liska nan kai ganin idan ka ne mutane to da haka muke samu dai alhamdulillah Allah mun gode maka
5: to zancan farashi fa
4: ai farashin ne da yake mai sauki ne shine kake ganin ga kasuwa dai kaga da waje ba mutane amma cikin kanti ga mutane to farashin da muke da shi mai sauki shine abin da ya ja wannan abun ba wani abu duk mutumin da ya sauki akan harkar sa insha Allah Allah zai taimake shi
0: daga ƙarshe mun tattauna da Yunus Abdullahi wanda shine manajan babban shagon kamfanin Taiba General Enterprises dake gidan Dahir Mangal layin Jinnaba shi ma dai ya ce wannan yanayi na kasuwanci babu abin da za su ce da Allah sai godiya ya kara da cewa suna harkar online a dan haka duk inda customer yake za su iya kai mishi sakon shi daga ƙarshe yayi godiya ga abokanan hulɗar su a duk inda suke a faɗin duniya
6: ni manager ne na wannan branch babban shago na Taiba na layin gidan Dahir Mangal layin Jallaba number 2324
1: manager ya yanayin kasuwa a wannan company na Taiba
6: mu kasuwa gaskiya alhamdulillah domin ka ga yau Lahadi kaga a gaban ka dai ga kasuwanci sun zo suna ta siyayya alhamdulillah ana ta tururuwa ana ta siyan kaya duk da wannan yanayin da ake ciki amma mu gaskiya alhamdulillah domin kasuwanci suna zuwa daga ko ina garuruwa suna zuwa suna siyan kaya ina girmama kwastomomi ina karrama su wannan ta sa suke zuwa daga Kaduna Zaria Jos ba daga inda kwastomomi ba sa zuwa wannan shago sai kaya saboda girmama su da ake su amince da irin girmamawa da ake musu shi sa suke zuwa suke ta siyayya ko da yaushe gaskiya mu bangaren kasuwa alhamdulillah alhamdulillah
1: to kamar iya kawai zuwa ake ba iya tura mutum shi wannan kaya
6: muna da wani tsari na online idan mutum yana son kaya daga gidansa ma zai sai kaya kuma akwai yan delivery da za su kai masa ba mu da wannan matsala duk da inda mutum yake son kaya muna da tsari na online wanda mutum zai iya zuwa ya sai kaya kawai mu tura masa da yayi magana da mu ta waya za mu tura masa da kaya har inda yake insha Allah
1: ya maganar sauki fa
6: sauki alhamdulillah ai saukin yake kara sa suke zuwa a koda yaushe ba lokaci ba mu da season ko yaushe saboda wannan saukin da muke yi ya ja hankalin kwastomomi sun amince da wannan saukin da muke musu shi yasa koda yaushe in mutum ma bai zo ba zai turo dan uwan shi wata ta gaya wannan wannan ya gaya wannan sakamakon saukin da muke musu alhamdulillah
1: to kamar misali idan mutum zai taho kai tsaye nan Taiba dan siya kaya ni da ni kamar aka fi siyarwa a wannan kamfani
6: alhamdulillah gaskiya kusan komai ana siya domin muna da atamfofi muna da shaddodi akwai kwastomomin da suka zo shaddodi suke siya wasu laces wasu kuma material wasu kuma akwai wani akwai afflic akwai embroidery akwai kayayyaki dai daban-daban kusan kowanne kwastomomin kowanne abu muna da kwastomomin sa da yawa alhamdulillah
1: komai dai aka zo za a iya samu a Taiba
6: insha Allah za a samu da kan shadda manya da kanana atamfofi manya da kanana da manyan atamfofi na London da sauransu duka manyan laces irin su London da sauransu dai haka duka muna da su a nan Taiba insha Allah gaskiya duka kwastomomi mu ne musu fatan alheri kuma muna godiya da irin kokarin da suke da irin goyon bayan da suke bamu da haɗin kai na zuwa wannan babban kamfani na Taiba su sai kaya kuma suna jin daɗi alhamdulillah muna godiya muna musu fatan alheri
0: mai sauraro kada ku sha'afa maza ku garzayo shagunan mu na Taiba General Enterprises dake ciki da wajen kasuwar kantin kwari domin kwasar gara basa duka a nan muka kawo ƙarshen shirin a madadin sashen ciniki da kasuwanci na Rahama Radio ƙarƙashin jagorancin Shamsu Abdullahi Sa'idu Kademi da haɗin gwiwar shugaban kamfanin Taiba General Enterprises Alhaji Karami sai editan da ya tace shirin kuka ji shi rangadadau Bashir Ali Ali da kuma abokanan aiki na Muhammad Hallar Lamin da Idris Kasim ni da na shirya na kuma gabatar Maryam Haruna Isa tukuntawa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 a zango na FM

0: ka ci akwai courses kaga akwai interview kaga ni kaman su documentary program kaga ne ko kaman su abin da ya shafi drama da sauransu to yanzu da yawa zaka tara mai aikin radio yanzu bai san wani abu da ake ce masa format wato tsari na tafiya shirye-shiryewa yanzu ayan na tan akwai wani tsari na aikin radio da muke cewa wani program na ce masa magazine program ko shine ake ce masa hatsin bara to shi ma'anar magazine program wato shiri ne wanda yake komai yana iya shigo a cikin sa interview za ta shigo wato muryoyi za su shigo drama za ta shigo shine dai kamar hatsin bara din kida zai shigo ka gani to wannan shine ake cewa daya daga cikin wato style ko kuma abinda ake cewa tsarin tafi da irin wannan program din na radio wanda ake cewa abinnan to kaga da bambanci yanzu da yawa wasu abubuwan yanzu kaga kamar interview yanzu da yawan mutane masu zuwa interview a irin horon mu da muka samu akwai lokacin da ba interview yanzu kamar idan zaka je ka interview da mutum in ka tafi kamar tsakar rana da 12 ba za ka samu kyakkyawan sakamako ba saboda kokarin wannan mutumin da zaka yi interview wato ba ta daidai din da zai baka bayanan irin abubuwan da kake bukata
1: ta dace da yanayi
0: ba ta dace da yanayi ba ka interview lokutan ta imma dai ka yi ta da safe ko ka yi ta da yamma ko kuma ka yi ta da daddare to waɗannan lokutan shine mutane suka fi nutsuwa a yin abubuwa to kamar yadda nake faɗa wa aikin radio tsakani da Allah yana da wata koyarwa ta musamman wacce take mai aikin in yana son ya yi aikin yadda ya kamata yana buƙatar ya samu horo a wannan fannin don ba zan manta ba a wannan course na farko da naje ka san duk wannan sati 8 da zaka yi gaba ɗaya wato zai ƙare ne za a baka kamar minti 10 ko minti 12 za a baka program ka yi to wannan program din in ka ci wannan program din shine ka ci course ɗinka amma muddin kai ka fadi a wannan program
1: din
0: to wallahi ka fadi kenan to wannan shine kusan gwaji na wato ƙwarewarka da abu da dan ba zan manta ba
1: wannan kan hada ba za a sake tura ka
0: ba za a sake tura ka ba
1: sai dai ka biya da kuɗinka
0: sai dai ka biya da kuɗinka dan ba zan manta ba na yi wani program very interesting a FRCN wato na yi akan street begging wato bara akan hanya na tattara interviews da sauransu da mutane very interesting mutane suka sha'awar irin wannan abubuwan da muka yi dan ina jin a shekarar da muka yi dinnan ma kusan waɗanda suke kudin ma wallahi ba su kai mu ƙwarewar irin abubuwan da muka yi ba to kaga irin wannan horo yana da mahimmanci ƙwarai da gaske musamman aikin radio kaga to bayan wannan na samu tsawon lokaci kuma ba sake koma kwasa na biyu ba sai da na shekara 13 rabona da kwasa dina na farko da na biyu to na biyun da na koma to shi ma dai akwai canji na wato abubuwa da aka samu kamar misali kaga irin courses din da ake yi kaga hatta telephone program din nan da kake gani akwai course musamman kan telephone program a matsayin ka na ma'aikacin radio zaka yi telephone program me kake bukata kuma da irin abubuwa ya kamata ka sani kafin kai fuskanci shi kansa wannan program din to kage irin wannan lokutan irin wannan abubuwan ba ma kula da su to waɗannan gaskiya suna daga cikin abubuwan da muka dan bari bayan musamman dai shi horon nan da nake maka magana kuma bayan mun nayi course dina na biyu to course dina na uku da naji shine advance ko to shi a wannan lokacin sai aka samu canji kuma ba program da aka yi ba kawai za a ba ku topic ne wato kamar wani abu da ake son ku yi magana sai aka ce ana son sai mutun ya zaba menene menene advantage din wato private radio da kuma gidajen radio masu zaman kansu da kuma na hukuma to ni anan wannan fannin na dauka kuma alhamdulillahi duka wannan courses din da ne da wannan na farko da na biyu da na uku wallahi duka yanzu na dauko ta Kaduna na ga masu merit level to kuma bayan mun gama wannan to sai na zo ina aikin radion sai ne wata sha'awa ta tafi kuma ni wani karatun daban sai na tafi legal
1: banda wannan
0: eh mana sai na tafi legal na fara karatun law sai aka ce in tafi kuma zan zauna ne kamar matsayin kamar legal advisor na station din mu a wannan lokaci to amma wato kuskuren abin da ya faru na kamar wata takwas na yin karatun fannin aikin shari'a a nan kwalejin ta Aminu Kano Islamic Legal Studies sai tsohuwa ta ce da ni ita ba ta son wannan aikin da nake in karatu in bashi saboda haka sai na dawo to Allah da ikon sa da na dawo sai kuma Allah ya yi min wata sakayya babba da wannan umarnin da nabi na tsohuwa ta sai magana tafiya Jamus kuma ta zo
1: Allah sarki to kafin mu je Jamus da farko ka ce kana shigowa radio bayan ka dan yi fushi kana zuwa sai ka tafi da ofa
0: ne haka
1: amma ka interview ko ba ai ba
0: amma interview
1: to da akai ma interview kawai da farko kana zuwa mika maka kayan aiki akai ko amma ka wani dan training haka ko an hada ka da wani zakuri
0: an hada ni da wani babba wanda kullun muna tare da shi ina
1: ganin yadda
0: yake dan ba zan manta ba daga cikin manyan mu da muka zauna tare da su a wannan lokacin akwai shi wannan margayi Sani Abdullahi kaga ga wannan Alhassan Abdullahi shi ma ina jin an ce ya rasu ko Alhassan Abdullahi to duk waɗannan su wannan Yusuf Yakubu Kankarofi Yusuf Yakubu Kankarofi yana nan to duk suna daga cikin waɗanda mun zauna karkashin su kuma a hankali a gurin su muka samu koro na wannan aikin wato wata rana ba zan manta ba akwai program din cigiya da sanarwa to Ibrahim Musa Gongozo shi ne ke gabatar da wannan shiri to shi zai tafi aikin haji to kuma ana son ni zan rike program din amma ba a gaya min zan rike program din ba kawai abinda aka yi min takardu da wasiƙu da ake karantawa a filin cigiya da sanarwar kawai gayyata ta yi studio muka zauna kuma live program kamar da muke yi din nan sai ce ni fa cigiya za ka yi sai gaba na faɗi saboda kaga a lokacin ban taɓa yin live program ba to amma sai na dake sai gabatar da ni sai ce da ni ga ɗan uwana zan tafi aikin haji shi zai rike program din cigiya da sanarwa kuma kaga takardun da aka ajiye min na wasiƙun a wannan lokacin wani rubutun kawai a lokacin na fara ganin sa ba magana wai a ce kaga na yi rehearsal barantana in ce na ci gaba da tabbatar da cewa me ya rubuce amma ana haka daga lokacin da ne program ɗaya biyu uku shikenan sai zama jiki shikenan sai na ware kaga wannan wato wani horo ne aka bani yanda zan wato koyi tafi da tsari na live program saboda shi live program daban yake ka san akwai wani abu shi wannan makarfan da kake gani fa yana da kurjini wani in ka je za ka yi masa interview in ka miƙa masa radio ko miƙa masa makarfan kakarwa zai riƙa yi to saboda haka to alhamdulillahi waɗannan shugabanni namu bin da muka yi musu ɗin gaskiya sun koya mana aikin nan sosai yadda ya kamata kuma kai ka sani cewa a da babu producer wanda zai zo ya shiga yi program a studio sai da script
1: haka ne
0: kuma script ɗin nan nasa zai kwafe ne script ɗinsa guda biyu zai ba studio manager guda ɗaya
1: mai recording
0: guda ɗaya shi yana da nasa saboda haka yayin da ka zo za ka yi program shi studio manager yana kallon ga script ɗinka kuma kamar yadda nake son sanar da jama'a, kamar yadda likitoci suke da harshe ko language da ake cewa likitoci suna da shi, ko kuma bangaren engineering, to ita ma radio tana da wasu kalmomi nata waɗanda suke ma'aikacin radion kaushe ne sani. Kaga kamar misali, kaga yanzu ka zo zaka recording, kaga akwai Q in, akwai Q out, akwai sign off, to duk waɗannan abubuwan kaga a studio in ka zo zaka recording sai ka yi wannan. Kamar malami ne a aji, a tsarin koyarwa na da, malamai in suka zo koyarwa, na san lokacin da muka yi koyarwa, wallahi in mun zo ba za mu shiga aji ba sai mun zo da lesson plan. Me za ka koyar? Yaya za ka koyar da wannan abin? Wannan lesson plan ɗin kullum sai hidima sa ya sa mana hannu, sannan za mu shiga aji mu gabatar da irin waɗannan abubuwan. Don ba zan manta ba, lokacin shekarar da za mu gama makaranta, mun yi jaraba ta Arabiya, tunda makaranta Arabiya muka yi, ca aka ce mana wallahi duk wanda bai ci Arabiya ba bai da certificate. Ba zan manta ba wannan shi lesson plan ɗin, wanda da larabci ake ce masa dariqatut tadris, wallahi da larabci muka rubuta shi, kuma alhamdulillahi Arabiyar a wannan lokacin kuma mun ci mun komai, saboda haka komai da kake gani yana da tsari irin nasa.
1: Wato shi in za ka shiri sai ka yi script,
0: sai ka yi script,
1: sai kuma ka ba shi studio ma a da ke da recordist,
0: sai kuma in ka zo ma kafin ka shigo sai ka rehearsal, sannan ka zo kuma kafin ka fara recording za ka zauna ka sake duba script ɗinka kuma kafin ka fara, saboda mai kakka ɓata lokaci in ka zo kana recording ka riƙa yawan tsayuwa, amma in ka taho da komai naka a shirye shikenan.
1: In kana da
0: insert, dama script ɗinka ya nuna cewar guri kaza akwai insert, wato shi ne wata murya da za ka saka daga cikin recorder, shi kuma studio manajanka da ya duba script ɗinka ya san cewa nan ne gurin da za ka saka wannan insert ɗin naka.
1: Wani abu ban gurin sai danna.
0: Zai danna. Wato wani abun ban sha'awa a irin horon da muka samu na ma'aikata na makarantu na koyar da ake radio. Wato idan mutum ya je hotel, ai ana fito da wata takarda ta tsarin irin abincin da ake da shi. Ana ci wacce ake ce mata menu. Ko? To in broadcasting muna da menu. Mu ma muna da menu irin namu. Da farko dama duk wani abu da ike mai muhimmanci, ai ko a labarai ne yanzu aka zo, kaga yanzu kamar mai gabatar da shirye-shirye in yanzu zai ce maka a cikin shirinmu na kaza za mu magana kaza ko za mu magana kan kaza, ko kuma a labarai za a ce to shikenan labaran nan akwai labarai kaza labarai kaza, to duk wani abu mai daɗi kaji ko ba za a kawo ka shi da farko ba, ka gane ko, za a bakka ne a rika jamka a hankali har kaje sai kaje karshe, sannan wannan abun mai daɗin sai a ɗauko sai aka saka maka. To anan wato shi ma aka ce radio yana amfani da wannan kwarewar ne, wato tamfar kana son za ka kama tsuntsu ne ka zuba masa hatsi, ka ga a hankali zai bi wannan hatsin ya zo kai kuma kugiya ce kai kuma za ka kama shi, to haka shi ma'aikacin radio yake da mai sauraronsa. Kuma wani abun ban sha'awa shi ne kullum idan za ka yi program na radio akwai abubuwa biyu zuwa uku wanda ya kamata kai za ka sa su a zuciyarka. To na farko shi ne who are your target audience, shin program ɗin da za ka yi su waye masu sauraron ka, masu sauraron naka yara ne, mata ne, ko ku jama'a ce gaba daya. To dole sai ka nutsu ka san cewa ga yadda ya kamata ka tattara program ɗinka wanda yake zai jawo wato abin nan ɗin sha'awar shi mai sauraro ya kuma saurare ka. To kaga irin wannan yana da muhimmanci ya zama mai aikin radio ya san irin waɗannan abubuwan.
1: To aka yi fama da kayan aiki,
0: to a wancan lokaci tsakani da Allah muna da kayan aiki. Kaga misali yanzu takardu wanda za mu yi script, kowa akan ware wani bangare za a ce ku je gurin wani ku karɓi takardu, ko kuma sellotape, ko kuma za a karɓi biro na rubutu to duk irin waɗannan wanda da su ake amfani dama kaga lokacin da muke amfani da Yuhai machine kaga lokacin da lokacin aika don lokacin da muka fara aikin radio faifai ne mai juyawa ba kasar ba kasar bane ana amfani da kasar din amma reel ne ita kanta studio din juyawa yake shi reel din in kuma ya tsinke za ka iya sa kai makin din daidai inda kake so ka gyara ka sa selective ka makale shi kuma daidai da in ka zo recording din ka
1: ko wani yanzu ba da computer
0: babbalin na yanzu da computer da
1: sauki
0: kuma alhamdulillah kullum ina fadar wannan abun digital recording kaji ko a radio Kano ni ne na karfafe shi domin ni ne na fara developing din digital recording kuma alhamdulillah wannan abun dan ilimin da muka samu na zaman da muka yi na kasar waje ya taimaka wajen fadaddar wannan digital recording din
1: to wani kalubale ka fuskanta kafin ka tafi Jamus
0: to ka sani ala ayi halin ka sani ni program staff ne wato da asashin shirye-shirye
1: nake
0: to a lokacin da zan tafi sai kamar mutanen da suke bangaren labarai su suka rikace haba ai in ya je ma ba abin da zai iya to an gaya min wannan ka gane saboda haka duk da haka sai na daure kafin na tafi din nan abubuwan da na rika yi ba zan manta ba akwai alalawal umar to sai aka rika bani labarai wanda aka gama sai zo zauna in fassara to daga nan na fara koyon
1: fassara
0: na fara koyon aikin fassara
1: kyau
0: to kuma alhamdulillah da naje fassara ba ta yi wahala ba domin wanda na fara labarai akwai abokananmu waɗanda suke yan bangaren program da na fara labarai kawai sai su kunna radio sai suka tafi newsroom suka ce to na wanda suka ce ba zai iya ba haka akai suka ce na wanda suka ce ba zai iya ba saboda haka alhamdulillah wallahi wato mun samu horo sosai na fannin aikin radio wato kaga can da muka je kamar yadda ka sani duk komai is digital recording ne mun za ka yi recording daga nan muka fara sanin yaya wato recording na computer yake don a lokacin da ku abokan aikin da muka tafi da su a nan wasu daga cikin abokan aikin namu mata sai aka ce ta koya mana wallahi sai ta rika yi mana haka haka to amma Allah ya taimake ni da ku wani mutumin Niger da muke hudda da shi muna da kyakkyawar alaka Habu Adi wallahi yan shekarun nan ya rasu shi Habu Adin dan Niger ne shi ya ce da ni rabu da ita zan koya maka da ya koya min dama kafin tafi saboda ka san shi mai sarar balabiyar ya riga ni tafiya saboda haka shi mai sarar balabiyar sai yake cewa da ni ai ka kokari fa ka iya computer wallahi da aka je wajen hada program sai da ya zama na idan Mansur zai hada program sai ina zaune muna tare domin na raga shi iyawa
1: da yake a lokacin computer baya
0: ta
1: zo nan ma
0: babu ita babu ita da yawa to saboda haka haka nan muka tafi to maganar horo da aka samu
1: a shi da kai ma'aikacin bangaren shirye-shirye kuma gashi ka tafi kasar waje a matsayin bangaren masu labarai da al'amuran yanzu kaga dole ka fuskanci waɗansu abubuwa ya kai ka
0: kasan shi a lokacin da muka fara labarai kaji ko shi abinda yake faruwa a can a tsarin aikin Deutsche Welle Radio kai mai labarai kai ne translator kai ne editor
1: mai fassara
0: ke mai fassara kuma kai ne newscaster kai kuma kai ne mai karanta labarai kuma can da yake cigaban ba irin nan bane wato kowane mai labarai akwai computer a gabansa zai budo tashoshin abin nan website na abin nan dan labarai kamar su Reuters su kamar AFP na labarai dan ba zan manta ba wani lokacin idan bayan da item na labari da yawa wallahi in na fito da labarin turanci idan ina karanta shi zaka rantse Hausa nake duk Hausa ce a gaba na nake karanta ta amma wallahi turanci ne to wannan mun sami irin wannan kwarewar kuma kaga a can da yake akwai ci gaba na zamani akwai wasu abubuwa yanzu kan misali kana labarai in anan ne ai kaga in tare ya kama ka da mutane za su ji ko to a can akwai abin da in ka zo zaka yi tare ko zaka yi gyaran murya zaka danna sai ka gama sannan ka daga ba wanda zai ji to kaga wannan ci gaba ne na aiki sosai yadda ya kamata kuma akwai wani horo da aka koya mana yanzu mutumin da yake gabatar da shirye-shirye misali zai zo gaban microphone ya gabatar da shiri idan misali microphone din nan sai a miƙar da shi tsaye idan mutum yana tsaye yana magana kaji ko muryarsa ta fitowa sosai fiye da yana zaune
1: yanzu shi wannan sai ya tashi tsaye sai ya magana sai muryar ta fitowa
0: to yana idan kana tsaye zaka yi magana muryar ka ta fitowa fiye da kana zaune wannan horon a doce bai muka samu shi kuma ka san kamar da nake faɗa maka tsari na aiki na can lokacin da muka je ni da Mansur Bala Bello shi yana da digiri a education ni kuma ina da diploma mass communication a Bayero University amma albashi na fi nasa me dalili abinda sa albashi na fi nasa wannan courses da nake faɗa na Federal Radio da nayi to su aka duba cewa ni fa akan layi na taho
1: to dai suna da muhimmanci
0: kwarai da gaske abinda ake dubawa yaya kwarewar ka take me zaka iya yi ka gani saboda haka wannan kwarewar ta da aka duba ta wato horon da na samu na radio na wacce makaranta ta horar da ma'aikatan radio ta kasa ya taimaka min kwarai da gaske wajen sanin shi kansa wannan aikin kuma wato akwai wani abu mai muhimmanci lokacin da nake karatun mass communication a Bayero kaga yanzu akwai wasu abubuwa da ya kamata mai aikin jarida ya sani kamar misali yanzu dan jarida da za a tura kotu ya je yi reporting a courses din da muka yi akwai procedure of court reporting zaka je kotu kai reporting akwai abubuwan da ya kamata a koya maka wanda zaka sani cewar ga dan jarida wanda zai je aiki a kotu ga wasu abubuwan da ya kamata ya sani kafin ya je domin yana iya yin kuskure ga alƙali ya daure shi ka gani kaga saboda in sami ilimi sosai kaga na karanta tarihin aikin jarida sannan na karanta abinda ake cewa law of mass communication to kana aiki baka san dokokin da suke tattare da wannan aikin ba ai kaga shi ma da matsala
1: a can Jamus kai rahoto ne
0: a dama yo ai kullun rahoto ne
1: to ai kullun editor ne
0: ai kan misali kaman ranakun da ba labarai kake yi ba kaga akwai labarai akwai gabatarwa kamar gabatar da shirye-shirye akwai wanda za a ce to shikenan yau gaba wani gabatarwa yake a wani yau labaran rana yake ko ku a wani labaran safe yake kamar misali ka zo baka labaran safe babban kowa da kai kawai ka zo ka zauna dama idan za mu tafi lokacin da muke kwalan daga gidanmu ba nisa da yawa zuwa gidan rediyon na tafi rabin awa ta kai ni amma muna daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na farko wanda daga kwalan aka koma Born tsohon birnin tarayya da mu ne wanda muka fara tarewa a wannan ginin kasan ita Deutsche Welle Radio hawa 32 ne kuma tana watsa shirye-shirye a harsuna kamar 50 na duniya mu sashen Hausa muna hawa na 15 studio din mu ta watsa shirye-shirye tana hawa na 16 muna tare an hada mu da mutanen Ethiopia kamar masu Amharic kamar mutanen Afghanistan masu fashion ko ne harshen nasu to akwai dai kan masu Kiswahili mutanen Tanzania to duk wannan da studio din ba daya da su wannan misali wannan yana fita wannan zai shiga to haka aka kakkasa tsarin studios din na watsa shirye-shiryen a sauran wurare daban-daban a wannan hawa 32. Kuma abin da zai baka mamaki dalilin tashin mu daga Kwaron zuwa Bon, ma'aikata ne kawai suka yi kara suka ce a silin da aka yi na ginin Deutsche Welle an yi shi da asbestos shi kuma yana kosin nan kansa akan wannan dalilin aka tashi aka bar wannan ginin mai hawa 32 a Kwaron muka koma Bon. Kuma wannan ginin wasu abubuwa na kiwo aka sa masa kawai ginin ya kasa
1: don kare lafiyar
0: jama'a. To wannan gaskiya na da wata ran ba zan manta ba. Akwai ka san idan kana can idan wani abu ya fara a wata jiha wani yanki na Jamus din za a yi wani taro za a iya tura ka. Akwai lokacin da aka tura ni na je Hanover na halarci wani biki na fasahar kayayyakin fasaha ci gaba na duniya kwana na ɗaya na biyu na dawo kuma da naje can dan abin da na tattaro kamar misali lokutan da za a yi labarai da rana sai a bugo min waya sai in ba da report ɗina fi ina daga can zan ba da reportin sai a ɗauka. To haka ne har ne na gama daga wannan aikin da aka tura ni kuma kowa ma ana iya masa irin wannan.
1: To kamar yadda ka ce kaga muna da kafafen yaɗa labarai na 'yan kasuwa aƙalla sun kai 30 da wani abu. To wace shawara kake ganin za ka ba su domin su inganta ayyukan na su yaran nan da suke gabatar da shirye-shirye ɓangaren labarai ɓangaren shirye-shirye da kuma wannan ɓangaren
0: na. To gaskiya kamar da na gaya maka shi kwata-kwata horon babu shi kuma kamata yi a ce matsalar da ake samu a su masu gidajen rediyon masu zaman kansu a gaskiya I'm sorry to say all they need is chief label wato a haka suke nema. Ka gane ƙwararrun ma'aikata ka gane ba sa neman ƙwararrun ma'aikata wanda suka san aikin wanda za su tafi da shirye-shiryen yadda ya kamata bisa tsari na aikin yadda ya kamata. To wannan gaskiya shi ma ya kama na koma baya sannan su kuma yaran idan da tsofaffin da suke nan masanan ne su kuma zai a Notre Dame land ma'ana wato su suna ganin su sun isa ba sai an koya musu ba wanda kuma zancen ba aka yi ke ba ita kuma rediyo ba aka take ba in ka santa in ba ka santa ba ka santa ba. A takaice dai da yawan gidajen masu zaman kansu mafi yawan wasu abubuwan ƙwariyar ba a je ta gurbanta ba.
1: To da yawa suna cewa shi ma'aikacin rediyo abinda yake so ka ba shi horo da haka zai ƙware.
0: Ƙware da gaske ba. To ai shi nake gaya maka horon babu shi. Babu horon a wannan lokacin. Da ana ba da shi din wasu kurakuran da ake yi yanzu. Domin ni yanzu idan na sauraron rediyo, sauraron rediyo na daban ne da wani mutum daban. Saboda ni yanzu in jin kuskure kuma na san wani abin kuskure ne. Amma in mutum ba aikinsa ba ne, to kawai zai ji ne kawai yana sauraron rediyo. Amma wanda yake da ilimin rediyon idan yana sauraro da an yi wani abin kuskure ya san cewa wani abin kuskure ne yana buƙatar gyara.
1: Haka. To. Baka jin za a dan haɗa wani ko wani group haka na masana irinku tsofaffin ma'aikata su kurika ba da horo akan aikin rediyo
0: idan aka yi haka yana da kyau. Domin kamar ni din nan wallahi ba alfahari nake ba idan zan zauna zan koyi da aikin rediyo zan koya mutum ya aikin rediyo tun daga farkonsa har zuwa wani mataki wanda zai kai na fahimtar aikin. Saboda me akwai abu biyu ita rediyo tana bukata abu biyu ka san theory kuma ka san practical. Saboda haka idan ka san theory baka san practical ba da sauran ka ita kuma rediyo ta hada wannan gaba daya kana bukatar ya zama na a karance ka sani kuma a aikace ka sani.
1: To gaban Allah nan mai gabatar da shirye-shirye fara kamza a da shi ma abokin aiki a ce ana jin jamusanci ne
0: ana ji mana yanzu misali shi jamusanci da kake ji wato yana da alaka da turanci. Yanzu bari in baka misali kwanakin mako ai ka ga za ka ce Monday Tuesday wani ya zaje Friday Saturday Sunday to da jamusanci misali Monday, noon tag. Litinin kenan. Talata, dance tag. Talata kenan. Ka gani? Sannan Laraba, meatball. Ita ce Laraba. Ka gani ko Alhamis? Alhamis, donut tag. Ka ji ko? Alhamis, donut tag. Ka gani? Juma'a, fry tag. Juma'a kenan. Saturday, Zams tag. To kada zuwa kada ai akwai alaka
1: akwai tag
0: Sunday zone tag to kaga Lahadi kenan to idan ka zo kamar kirga kamar da daga 1 zuwa 10 kaga 1 1 kenan subai 2 kenan dry 3 4 fear 5 pump 6 6 7 7 8 act tara noin goma sen ai kaga akwai alaka ko
1: kai ke
0: kaga akwai alaka ta harshe
1: to ma sauraron mu muna tattaunawa da tsohon ma'aikacin radio Jamilu Sani kuma har ila yau a halin yanzu mai gwadar
0: kaba
1: eh kai
0: to na kai wa kai kan daro
1: to za a iya samun mu 081 745 777
0: ko dazu kuna magana muna ji magana harshe ka kamar ga wajen gaisuwa good morning da jamusanci good morning
2: salam
1: amina alaikum salam ha ga ja
2: alaikum
1: salam
2: magana Ibrahim ne sai daga ungwar gaba
1: to mala Ibrahim kana lafiya
2: lafiya salam
1: to
2: kama wannan gidan rijiyo naku ina ce wannan gore ba Allah ya saka ta tsoho mai gidan rijiyo jamus to kuma ni yanzu na fiye da zamba ta wani
0: gidan rijiyo jamus ina yin
2: kuwa ko kuma me yanzu babu su eh to ne magana
0: Ibrahim ne kai da gangwar gaba to gidan rijiyo jamus yana nan sai dai an samu sauyi ne wasu abubuwa wato saboda matsala ta tattalin arziki na su kasashen kusan yanzu idan kana son ka kama jamus sai dai online America ma ta koma online ina jin BBC yace ce kawai kake iya kama ta kai tsaye amma dole sauran tashoshin sun koma online kuma ina son ga mutane masu sauraro wato akwai labari lokacin da aka harin September 11 a gidajen rediyo na duniya jamus ce ta fara ba da labarin harin September 11 kuma ina labarai ne ya fara ba da labarin September 11 domin ina yi aka baka cikin ga breaking news ni na fara ba da labarin September 11 a gidajen rediyo da suke watsa shirye-shirye da harshen Hausa a duniya
1: wato shi wannan breaking news yana da amfani
0: yana da amfani saboda inda akwai wani abu da ake san sanar da mutane da gaggawa to a lokacin gidan rediyo jamus shine fara ba da labarin harin September 11 kuma Allah labari ko ne fara ba da labarin
1: to shi dai ba'an Allah ne ya shi shekai ritaya
0: eh to ai yanzu dai ina ga za mu samu wajen shekara 9 zuwa 10 ko
1: zai kai
0: eh za mu samu kamar shekara 9 zuwa 10
1: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: amin alaikum salam
2: malam Muhammad Umar kai gawa ina maka fata ne
1: to kana lafiya wane ne
2: a wallahi Bashir Abdullahi ne daga Otoro
1: to malam Bashir kana lafiya
2: wallahi lafiya lawa ka san ni wannan shirin baya wuce na saboda ka zo ne nake da ku
1: na'am to wace gudunmuwa za ka ba mu
2: yau hadi kan kai ne nake son yayi dan da mazali ya je jamus ya yi aiki a gidan rediyo jamus da tabbaci ma na tabbaci yana jin rokin da shi a wannan lokacin da tambaye da nake yawancin biya ce su kama wannan manyan gidajen rediyon biya ce wani kamar labarai yadda ake kuwa na wani jiwa da siya wata tura su ka daji a wata ne wata daji wani ba ko da ko ma'aikatan gidan rediyon ba za a kuri kuma ba dole ya mutu su ce a daji su ka daji a daji a wata ya gaske wannan lawa da ke ci da Allah ta shi ya ce mun yi ta ala ta shi
1: amin to kaji
0: to ai shi kamar yadda tsari yake na sashen Hausa na Deutsche Welle idan an zo labarai in dai labarai za ka yi to kai mai labaran zabin labaran da komai da komai kai kadai ne ba wanda ya sama baki baka da nan da a rahotanni da za a ba shi ne za a zauna ce za mu rubuta rahotanni na yanayin yadda kasashen duniya suke tafiya an yi abu kaza a kasa kaza wani kaza za ka yi rahoto kan kasa kaza misali
1: da kuskure
0: inda ka gani to wannan da kowa ma a kaman mutum uku ko zuwa hudu za a ce kowa ga rahoton da zai za ka zauna ka fassara ka karanta kuma a saka amma dai ba ka zalanda kamar yadda ake mana ba yanci
1: to ga wani wata tambayar ma wai da kai ritaya ka kama wani aikin ne ko kuwa ka tsaya matsayin mai unguwar ka ba
0: to bayan na gama aiki to na yi aiki a Jalla ta Saida Adham na yi musu wani program akan tarihin Kano very interesting program sannan daga baya kuma na zo na rike wani program kuma live program ne shi ma na kusan awa daya kullum akalla shi ma na shekara akalla na yi to kuma daga baya shirin ya tafi hutu kuma tun daga nan ni kuma ban sake zuwa ko ina ba ne zama nan
1: to har yanzu dai muna kan ba da wannan shawarwari ga yara to ta bangaren script da kace to suna yi ko yanzu
0: to ba za a ce ba a yi ba amma dai shi saboda duk abin da ka rubuta ka taho da shi a tsare ba za ka manta me ka rubuta ba shawarar da nake son bayar duk wanda yake yin program na radio to lalle ne duk abin da zai yi ya zauna ya rubuta shi ya tabbatar da abin da ya rubuta saboda abin da ya sa yana kan wani mataki ne yana magana ne da miliyoyin mutane yana magana da masu ilimi yana magana da waɗanda ba su da ilimi saboda haka idan zaka isar da wannan sakon farko shine na gaya maka farkon abin da ma'aikacin radio ne program da ya tsaya ya zo zai program ya kamata ya san da wa yake magana shine muke cewa who are your target audience so sakon da kake son ka isar ya kake son ka isar da shi kowa zaka isar da wannan sakon tunda ita dama radio abu biyu ne ta ilimantar ta nishadantar kuma ta ba da ilimi domin duk ilimin da kace nan ga radio zaka same shi
1: haka to kana nufin idan sun yi script magana da zasu ko da sallama ne sai sun rubuta
0: eh bana
1: to
0: ko sallama ce sai rubuta ne ko sallama ce babu laifin a rubuta ta
1: kada ka manta wani abu
0: kar ka manta wani abu
1: to ga wanda zai iya karanta ba fa din yawanci da ka ake
0: da ka to ba samu kurakure kuwa shi duk tsari in za ka tafi da komai akan tsari to ba za ka samu kuskure ba ai kamar yadda na gaya maka ne yanzu malami a tsarin koyarwa tunda ni na yi koyarwa kuma yanzu ina da certificate na malamin makaranta wanda yake na da wahala samu ko a wancan lokacin amma a ka'idar malami cikakken malami ka ji ko wanda yanzu zai koyar yana buƙatar ya rubuta a rubuce mai zai koyar shine wannan wato abin da muke cewa lesson plan to amfanin wannan lesson plan ɗin kamar wannan script ɗin da muke faɗa na radio ne duk tafiyarsa ɗaya ai kaga can ma wani abu kake so ka yi sannan
1: saboda idan sun ma ba za su zuwa ka da lesson plan ka shiga
0: a ai kwata-kwata ma ka faɗi
1: yawwa to wanda Jamilu ya dai bari mu ɗauki wata waya guda ɗaya salamu alaikum
2: wa
1: alaikum salam da daya
2: na'am sunana na rabi makaho zangon kanya daga nan ringin
1: yau to mala rabi gudunmawar ka minti daya
2: yawa to ina fatan da mala jimilu sani an zo lafiya
0: to alhamdulillahi
2: kuma ina muku fatan alkhairi yau dai ba ni da tabbaya tun da hita jimilu sani abin da ya sa idai a shirye-shirye yake ba a nan sabani ni dai ba tabbatar sa a nan sabani in kima zama wasu tambayoyi amma ina masa fatan alkhairi ga nisan kwana mai amfani Allah ba wa
0: alkhairi amin amin
1: ta yi insha Allah ai sai a sallama
0: to masu sauraro alhamdulillahi muna ƙara godewa Allah da ya bamu wannan lokaci da mu da ku kuma kuka saurari irin 'yan abubuwan da muka koya na aiki wanda muke fatan masu matasa na yanzu za su kiyaye da wasu abubuwan kuma su koya na yanda za a gudanar da aikin sosai yadda ya kamata kamar da na faɗa dai cewa komai da ka sani yana da tsari in aka bi tsarin abin to sai a ga abin ya tafi sosai amma in aka sauka daga layi sai a ga abin ba zai tafi sosai da ake bukata sa ba
1: to haka ne to Jamilu Sani muna godiya kware da gaske
0: to masha Allah
1: an sa mana wannan gayyata
0: to alhamdulillah
1: kuma hali yayi nan gaba za mu saki kiranka domin ka ba mu gudunmuwa
0: masha Allah
1: sun sauraron mu ga wayoyi suna ta buga amma lokaci halinsa a madadin jagoran shirin Nura Abubakar Musa sai kuma Mubarak Hamza Adam da injiniya Najib Muhammad Umar kai gama ki muku sallama ku huta lafiya

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraron wannan gida na mai albarka na Rahama Radio mita 97.3 Zango na FM barkanku da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na bana waina shirin bana waina shiri ne na musamman da yakan dauko mawdu'i wanda kai tsaye zamu ci ya shafi al'umma musamman masu sauraron wannan gida na mai albarka na duniya shine da yakan ba ku dama ku shigo cikin shirin ta kafafan sada zumunta da sunan Rahama Radio da kuma Rahama TV dake kan manhaja ta Facebook shirin da yake ba ku dama ku shigo cikin shirin ta kafafa wato lambobin wayanda muka saba ba ku na wannan gida namu mai albarka a lokaci yayi kenan a gefe guda muka leka group din mu na bana kwaina dake kan manhaja ta waso kenan inda yan cikin wannan group sukan turo da sakonni musamman kan maudu'in da muke tattaunawa kama kullum sunana Ibrahim Sala Abdullah wanda alhamdulillah zan iya cewa ga mun shigo a wannan rana ta Lahadi dan gabatar da shi wannan shiri na bana kwaina kamar yadda aka saba kuma kamar yadda muka saba tunumin sa wannan maudu'i namu akan shafin mu na Rahama Radio da kikan mana haja ta Facebook ga masu bibiyan mu da kuma waɗanda suke bibiyan mu akan shafin mu na Rahama TV na mamun saka wannan maudu'i inda zamu kuma masu bibiyan mu a cikin shafin mu ko kuma group din mu na bana kwaina da ke kan manhaja ta WhatsApp suma tun sun ci karo da wannan maudu'i da zamu tattauna na rana dan haka kamar yadda aka saba zamu je mu dan shakata ko kuma afwan kamar yadda aka saba muka fadi maudu'i kafin mu je ga shakatawa kenan kamar yadda aka saba dan haka maudu'in mu na wannan rana shine dacewar shigar malamai harkar siyasa ko rashin dacewar su wanne ne kake gani yafi su shiga ko kasa shiga wannan maudu'i ne wanda tunumin shayin sa ko kuma mun taba yin sa a wannan wato zauri namu na bana kwaina dan haka muka ga dacewa wannan lokaci mu dauko shi mu dan karkade shi dan kara tattaunawa akan sa wancan karan ba in ban manta ba mun yi baki har sai da muka yi sati biyu muna tattaunawa akan wannan maudu'i dacewar shigar malamai harkar siyasa da rashin dacewar ta shin kana ganin ya dace a ce malamai sun shiga harkar siyasa ko kuma kana ganin a malamai bai kamata a ce sun shiga harkar siyasa ba ke ma haka yar uwa ya kike gani su shiga ko kar su shiga a tsaftace harshe a kula da kama suna duk wanda ya kira waya ko ya turo da sako ya kama suna zan

0: Mita 97.3 Zango na FM cikin shirin bana kwena na wannan rana inda muka je muka shakata da wannan waka. Masara dai kafin mu tafi ga shakatawa tuni muka faɗi maudu'in da zamu tattauna a wannan rana ta Lahadi a cikin wannan shirin namu na bana kwena. Maudu'in namu kuwa ba wani bane ba dacewar shigar malamai harkar siyasa da rashin dacewar ta. A matsayinka na dan kasa, a matsayinki na yar kasa, ya kake gani? Shin ya kamata a ce malamai sun shiga harkar siyasa ko kuwa kina ganin ko kana ganin bai dace a ce sun shiga ba? Wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan rana, kuma lambobin wayar namu kamar yadda aka saba 07077925239 da kuma 08174577777 sune layukan da kai tsaye in an kirawo mu za a same mu don ba mu gudunmuwa cikin wannan maudu'i namu na wannan rana, kamar yadda na faɗa da cewar shigar malamai siyasa da rashin dacewar sa wanne ne yafi. Na haka lokaci yayi da zamu je ga masu saurare, kuma ga wani nan ko wata akalla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa alaikum barka
0: da yawa. Barka ka dai da muke tare.
1: Alkasim Isaac Duku daga nan
0: Ungwa. Alkasim Isaac Duku, dacewar shiga malamai ya dace ko bai dace ba?
1: Magana ta gaskiya ya dace.
0: Ya dace.
1: Ka san dalili na?
0: Ina jin ka Alkasim.
1: Duba da cewa yanda zaka ji ana musamman sunan ana wawuri da kudi ga mutum daya ya wawuri adadin kudaden da inda za a inda a ce shi kadai zai ci misali, ko kuma har family sun ga baki daya inda a kullun za a kashe wannan kudin sai an yi shekara da shekaru in akwai jariri ma har sai ya taso ya gaji wannan kudaden ba su kare ba. Amma kan shi malami ya shiga cikin harkar siyasa

0: Wicked Mix.
1: Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam Malta, da barka da yamma.
1: Barka da wannan lokaci.
2: Mamma Hausawa kai sai.
1: Mamma Hausawa ka ji maudu'in mu na wannan rana?
2: Na ji maudu'i kuma ni ma na duba ran alkashin shak.
1: To, mamma, me wuja?
2: Ya kamata malamai a ce su shiga siyasa.
1: Na'am.
2: Tamo tamo ma ko malida.
1: To, na hujja.
2: Dan maka kalli malaman nan, dan yan siyasa sun fude malla. Su suke yi wa
1: muna godiya mu.

0: Salamu alaikum. Masha Allah, da wa muke tare?
1: Wale da albarka da
0: yammaci. Amin ya san na'iba.
1: Eh wannan haka yake.
0: Barka da wannan yammaci.
1: Sunne da himma.
0: Ya ruwa.
1: Alhamdulillah.
0: Ya dace malamai su shiga harkar siyasa ko bai dace ba?
1: Ai ni gaskiya ana wara ai. Gaskiya malaman nan hakura.
0: Bai dace ba kenan. Ina hujja?
1: Abin da yasa a zahirance a hakikanin gaskiya su ya fi kamata a ce to amma sakamakon wasu dalilai yasa ni a

0: muna jin ka Aminu.
1: Saboda in ka duba Amman.
2: Na'am, muna jin ka.
1: Kusan yanzu malaman su kaɗai ne wata dama da ta rage wa talaka da ake iya haɗuwa da su a yaƙi ko a yi magana akan wani abu da ake ganin na rashin. To idan aka ce su ma kuma sun narke sun shiga cikin wannan tsarin na shugabanci, du ba da yadda muke ganin abin yake da kyau, kusan duk wani wanda ya shiga cikin wannan da'irar kusan narkewa yake ya ga mana shi ma ya rikice ya juye ba. Sai da aka yi gaskiya ina ganin su hakura dai su ci gaba da kalan Allah kalan Rasulullahi da yadda aka san su a kai, amma shiga wannan lamarin kusan zai iya ƙara ba da wata dama da su kuma al'umma muke ganin su a matsayin wasu garkuwa a cikin mutum kuma zai zama kusan abin ya juye sun zama kamar.
2: Muna godiya kwarai da gaske Amin Iyasan Naiba, da zaran an samu dama a shigo da karasa wannan wato hujoji naka da kai kokugo da su cewar kai kana ganin bai dace ba. Mita 97.3 Zango na FM cikin shirin Bana Kwaina na wannan rana, inda muke tattauna kai tsaye da masu ware akan maudu'in mu na cewar shin shigar malamai cikin harkar siyasa da rashin shigar su wanne ne yafi dacewa. Kuma gashi nan muna ta daukar ra'ayoyin masu ware kafin mu koma ga shafin mu na Facebook kenan da sunan Rahama TV da Rahama Radio. Assalamu alaikum. Alhaji Jakara, ya dace ko bai dace ba?
3: Gaskiya ta bangare na kamar yadda malami ne ya yi batu, kaina ina ganin bai dace.
2: Ina hujja Alhaji Jakara?
3: Yau, saboda idan aka kalli magana ta gaskiya.

0: wani babban malami yake cewa shi mutumin kirki yawa cikin mutanen da suke sai a hankali kwatankwacin kama a daugar washi ne a saka shi a cikin toka kaga zuwa dan wani lokaci shi ma zai zama tokar yawa yake kuma sannan shi kuma mutumin da yake sai a hankali mutum daya a cikin mutane na gari kamar karogacin gawayi ne ka sa shi a cikin garwashi kaga zuwa dan lokaci kadan shi ma zai zama wannan garwashin kaga tasiri da yawan mutane na gari shi yake tasiri wajen canja mutumin da yake mai kishi haka ya dawo na gari amma kuma idan ya zama to su waɗanda ba na gari ba sun yi yawa idan aka sa mutumin kirki a cikinsu don ba ta ba zai zama irinsu domin za ka ga ba kamar magana ba duka a murna za ka ga irin hakan ta faru domin za ka ga wasu da yawa daga cikin irin malaman za ka ga cewa a baya a wasu gurare sun shiga harkokin na siyasa amma kuma sai ga kyawawan halaye da kyawun da aka san shi da su a baya to amma sai ga sun shiga cikin waɗannan mutanen su masu dilbe to kaga duk lokacin da ya zama to kuma ana haka su ba duba suna kallon malaman nan wani mutumi na rayuwarsu wanda suke ganin su suke yin wasu abubuwa da suke koyi wanda sau da yawa za ka ga mutane ba ma su fiye yin aiki da abubuwan da malaman suke faɗa ba a'a sun fi kwaikwaita aikin da malaman suke to kaga idan da kaga irin wannan kaga sai matsalar ta ringa hawa amma idan suka tsaya a gefen da'irar ya zama to sun haɗa kai da su al'ummar gari talakawa suna nuna musu kaza ya kamata kaza ya kamata sai ka ga an samu taimako an kawo canjin da ake so to da zarar canjin ya zo ya zama to an samu nasarar da mutane na gargari sun boci shi haka yawa a cikin wannan dagar to kaga malamai sai su yi tsidim-tsidim a ciki domin dama su ne kanwa uwar gani su ne suka san me Allah ya ce zai ga abubuwa sun hau kan layi da ake bukata wannan dalilan ne yasa gaskiya nake ganin a yanzu kamata ya malamai su ja gefe su bar wa 'yan siyasa su dawo su yi aiki tare da talakawa don ganin cewa an kawo gyara a cikin lamarin siyasa Alhaji Jakara muna tare da kai
1: muna godiya kwarai da gaske Alhaji Jakara da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana wannan

0: Salamu alaikum. Da wa muke tare? Sultan Yahuza. Ka ji maudu'in mu, ya dace ko bai dace wa Sultan?
1: Ya dace
0: Sultan. To muna jin ka, ila hujja.
1: Kana ji ko?
0: Ina jin ka.
1: Yanzu ai nan a ga yanzu ba mu da garantin ilimin sana'a.
0: To.
1: To. Kuma ka ga yanzu aka ce malami ne gwamna, ka ga muna da karanci.
0: To. Na, muna jin ka, Sultan. Muna godiya Sultan Yahuza da wannan gudunmuwa taka.
2: Kuda banci ne bazan ji in tashi ba.
3: Kete ni.
2: Kete ni.
3: Kete ni.
0: Salamu alaikum.
4: Salamu alaikum.
0: Abubakar Sale Sheka.
4: Malai bayan Sale Abdullahi Malai da albarka da
0: yammaci. Ya cancanta ko bai cancanta ba?
4: Cancanta har ma wajibi ne malai.
0: Ya cancanta kenan. Muna jinka Abubakar.
4: Malam Ibrahim zan fara da shi kuda.
0: Na'am.
4: Kiran na Amin ya Hassan nayi baya wata magana.
0: To.
4: Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tausaya mutane guda uku.
0: To.
4: Malaman da suke a cikin al'ummar da ba ta da ilimi.
0: To.
4: Sauran kuma a shawai shugabanni wanda suka mulki ya gushe musu. Na uku kuma shine akwai mai kudin da shi ma arzikin sa ya guje mata. To kaga Malam Ibrahim malami aka fara amfata. Kuma dukkan kasan nan yanzu Najeriya muna da kabilu da yare da mutane da al'umma wanda Allah ya san su san iyakacin su. To kaga shugabanci na bukatar ciki, shugabanci kai tsira ma shi sifa ce ta Ubangiji wanda Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifa ta kansa da shugabanci. To kaga duk abin da aka ce sifa ce ta ji, ai kaga malami ma ya kamata yi. To yanzu ba ma mu ɗauki wannan ba Malam Ibrahim. Dan siya ai, dan gwagwarmaya sun gaza, ɗan boko sun gaza. Yan kasuwa sun yi sun gaza, Taurawa ya rage kaɗai a ƙasar ya yi, har talaka ma sun yi sun gaza. Ba za mu iya cewa talaka sun yi sun gaza ba, amma talaka ma sun yi sun ya bakin goma. Amma su kuma waye rage malaman? Malaman kaɗai ya rage wa, tunda dama su ne fitila. Su kaɗai ya rage ya a sa su a gaba a gani, a ga me ina ƙarshen mu kuma ƙasa za ta zo, domin su ne ƙarshe. Saboda me an ce ita duniya ma ba ta dace ba sai da mutane marasa ji. To kaga yanzu malaman su ne a kan a haƙu su nemo mana ina mafitar da ƙasa za ta shiga. Misali Malam Ibrahim yanzu in aka ce malamai kan shiga harkar siyasa,

0: mutum fada bai san abin da yake ba, misali ko a ce shi ba malami bane ko waye dai wannan yake harka, wanda zan aka ce bai san abin da yake ba, bulkara za ta bayyana a cikin lamuransa, saboda mene shi bai san mai na yasa a gaba ba. Amma in ka dubi malami banna a ce ko da malami ne bai zai yi ta ne bisa duro da yakin na sai dai yi wani aiki da wani barna, amma ba wani yi a cikin barna ba. Misali aikata barna a cikin barna, kaga an yi dama ga kina ake cewa a zai yi ta ne bisa hikima da kuma wasu abubuwa wanda dole ba shi kaɗai zai amfana ba, amma mara ilimi ba. In yi wani abun ma kai da aka yi wa laifin maimakon ma a taushe ka sai a nuna cewa ba malami aka yi maka ba, tsari ne ya zo da wani abu. Kaga malamai za su yi wannan, kuma a ƙadamin da muke ciki a yanzu malami Ibrahim, idan har aka ce malamai sun koma gefe za su ba da shawara ne, kamar irin mu misali muke ba ruwa haka. Ita kasar a yanzu bijiran da suke ciki ba wani shawara take bukata ba. Neman mutum da yake daga cikin ramu da su fada, waye yake fita daga wannan ramu da su fada, sai wanda ya san Allah da manzansa, ko kuma ce malaman da suka san kansu suka yi ilimi wanda yake na kowane ɓangare wanda za su iya ciso kasar daga ciki. Abu na ƙarshe zan faɗa malam Ibrahim, idan ka dubi kasar nan da muke ciki yanzu, misali malaman da muke da su a duk unguwa, a duk gida, a duk loko, a duk laji, in Allah da za a gaskiya ba za ka gaza samun malami wanda zai iya yi maka wani shugabanci na sallah ko kuma na wani jagoranci ko kuma na wani abu na kadari ba. To ji suna ina malam Ibrahim, suna nan a zaune kuma sun san me yake ciki, kuma kana zuwa ka tambaye su menene fitar da za a iya fitar da kasar daga ciki, za su gaya maka. To me ya rage malam Ibrahim, fito kawai su shiga, in suka shiga misali a yanzu kamar ina shi malam Ibrahim yake malami yake faɗa ya ce misali su ne mudubin idan matsala ta taso za mu gaya musu. To ai misali kafin mu gaya musu kasance cewar mu su suka san matsala, sun riga sun san matsala, kuma kana gefe zuriya ta maka kaje ka ba da shawara, wannan ka ba shawara ba bai zama dole ya dauka ba, shawara aka ce kaga kai abu kai aiwatarwa za ka yi, kuka za ka ce ka yi. Misali zan bayar yanzu a ce ana yin ruwa sai aka ce kar ku waye, misali sai aka ga mutane su fito, to sai a ce mutanen nan me yasa ba su zuwa gaba ne su ce kar ku fito, ku gaya malaman su je su ba da shawara, malaman nan talaka su ba da shawara ba, kowa ne zai dauka wannan shawara kar wanda ya fito ana ruwa zan ba, ko wani mutum zai same shi kawai za ka ya fito. Amma su suke yi ba za su ce to idan ka fito ba ka fito kanka, in ka rasa ranka ma a wannan abin da ka fito ba mutu a kai ba kasa kanka kai, sakamakon me ai Allah ya ce kar kai gangan shi da rayuwarka. To malam Ibrahim waye san hanyar da za a fito da kasar daga ciki, ba batu wani ake na tattalin arziki malam Ibrahim, ba batu ake na dabara ba, ba batu ake na wayo ba, duk masu wayan masu dabaran masu wayan masu kaza masu mun sani mu muka san kasar waye duk sun yi sun gaza. Malami kada ya rage mana mu sa a gaba malam Ibrahim a cikin wannan kasar ta mana, babu kowa yaro in dai aka ce malami ne kawai yanzu ya fito kawai ya shiga siyasa shine mafuta, in ma bai fito ya shiga malam Ibrahim Allah akwai ya ce a kansa, Allah zai tambaye shi domin ya san ga matsala kuma ya ki fitowa a yi fa fitika a kansa, ko me za a gaya masa. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa dole ne Allah zai ce rafi ba
1: muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa taka Abubakar Sale Sheka a cikin wannan shiri na bana kwaina na wannan rana.

kowa ina malami da shiga siyasa gar dai ya tsaya malintar da kasu da ce siyasa Hafsat M Abdul Malam Hafsat muna godiya.

sako na gaba ko cewa yake yi shigar malamai siyasa ya fi dacewa fiye da rashin shigar su dalili na anan shine idan malami wato idan malamai suka shiga siyasa hakan zai kawo canji mai tarin yawa saboda ko ba komai su malamai suna da cikakken ilimi da yake tunatar da su daidai da ba daidai ba kuma insha Allah zaka ga suna kokarin kamanta daidai din sako ne daga engineer Anas Yunusa Umar Malam Anas engineer muna godiya da wannan gudunmawa wannan kuma cewa yake yi shi fa malami ya fi jahi to iya mulki yanzu shugabannin da muke da su ai to ya fada to yace shi yasa muke suke bata kasa da niyyar wai gyara suke dauka to suke wato da niyyar gyara wai suke gyara suke yace dauki to ya fadi wani dan siyasa yace kaga ai malami ne an ji dadin to yana ta faɗa sunaye muna godiya sako ne dai daga Mubarak Halilu

wannan sako ko ta yake assalamu fatan alkhairi muna tare da ku daga nan garin dan maje yankin karamar hukumar dawaki gaskiya shigar malamai cikin siyasa ci gaba ne kuma insha Allah to wani abu ne ba daidai ba da ake yi zai ragu kuma malamai suna da bambanci da waɗanda waɗannan ƴan siyasar tamu Allah ubangiji ya ba mu shugabanni na gari sako ne daga di masi dan maji to Allah ya sa dina fada daidai

0: bada dama malami ko koma waye a matsayin dan kasar Libya tsayawa a matsayin dan takara ne cin gashin kansa ba tare da ya hau duran wata jam'iyya ba a yayin gabatar da zaɓe. To inda a ce akwai wannan damar ba laifi ba ne in malami ya fito ya nemi shugabanci ko ba ko bai ce shi a matsayinsa wanda yake da ilimi na sanin Allah da kuma abubuwa na zamantakewa da rayuwa. To muna da tabbacin cewa koyarwa ba zai taɓa zama kamar amma kasancewar ba wannan damar kusan zuba yanzu malida da kusan malaman ma yanzu waɗanda ma ba su da wata shaida a idan al'umma ta alaka da wata jam'iyya masu zara an ɗan samu wata gafa wani malami ya fito ya yi magana akan wani abu da yake ganin ba daidai ba ne na tafi da gwamnati za ka ji an fito ana mara mulkani ana mara rani da abubuwa ne marasa ƙarfi. To ina ga a ce ya fito ra'ayin ainihi iri-iri ya nuna alakarsa da wata jam'iyya wanda har ya fito neman wata kujera a cikinta. To ka kaddara misali ita siyasa ai ba wai sai mutum ya zama shugaba ko yana riƙe da wata buƙaci wanda aka zaɓe shi aka yake ɗan siyasa ba. Ko Malam Aminu Kano marigayi ai duk duniya ta shaida cewa ɗan siyasa ne amma tun da yake ba riƙe wani buƙaci na siyasa da sunan zaɓe. Amma duk duniya ta yadda ɗan siyasa ne. To yanzu misali su malaman yanzu idan gaba ɗaya suka shiga suka tsandama siyasa za su iya zuwa su shiga siyasar amma ai ba tabbacin cewa mukamin da suka nema na siyasar za su samu su hai. To idan suka yi wannan abin shi ne da ake cewa da muguwar rawa gwamnatin tashin za su iya shiga su nemi mukamin kuma ba su samu ba. To sun fito sun nuna wa duniya cewa sun shiga siyasa samu samu. To wancan damar da suke da ita a baya da za su iya fitowa an yi wani abu na rashin daidai su fito shi ba bato su bayyana cewa a gyara. To yanzu batun da sun shigo siyasa duk abin da za su faɗa idan har ko suna wata jam'iyya ne wacce ba ita ce take mulki a wannan lokacin ba. To duk abin da za su fito su faɗa ko da na gaskiyar ne a zahiri an san cewa gaskiyar ne amma sabida ne suna cikin wata jam'iyya daban wacce ba ita ce take mulki ba a wannan lokacin. To ita gwamnatin da take mulki za ta fito ta kalubalance su da cewa ai idan suna jam'iyyar adawa ne yasa suke fitowa suna kalubalantar gwamnati kamar yadda muke gani a yanzu. Kusan duk wani wanda ya fito ya yi magana ko da maganar ta gaskiya ce amma gwamnati ba ta da wani abu da za ta iya kare kanta da shi sai dai ta ce ai ƴan adawa ne ƴan hamayya ne kawai suna kalubalantar gwamnati ne ba sa so a ci zaɓe maganganu dai makamantan haka. To sabida haka ni da wannan nake ganin cewa gaskiya da muguwar rawa gwamnatin tashi eh haƙiƙa malamai su suka fi cancanta shugabanci al'umma amma ba irin wannan gwadaje na siyasar da ƙasar nan take ciki ba halin.
1: To muna godiya muna godiya Aminu Iyasan Na'ibawa da wannan wato jaddada ra'ayi da aka yi ko kuma hujja da aka shigo aka karasa abubuwan da muke tattauna muna godiya ƙwarai da gaske.
2: To ai shiru kawai san murya mai likan maza na kyale ba ciwon mai zama ciwo ba.
1: Wannan cewa yake yi salamu ne maka fatan alkhairi ya dace malamai su shiga siyasa ko ko za mu samu sauyi daga sahabi mai Barcelona Riyin Minkebe. Muna godiya sahabi.

wannan sakon kuma cewa yake yi salam Ibrahim Sala Abdullahi Jinjina da fatan alkhairi gare ka hakika gaskiya ya dace malamai su shiga siyasa duba da yadda yan boko suke cin karan su babu babbaka musamman a yankin mu na arewacin Najeriya ni a fahimta ta da kuma ra'ayina ya dace malamai su shiga wato harkokin siyasa ko dan ceto al'umma daga hannun yan jari hujjar siyasar arewacin Najeriya saboda malami wato malamai suna da gudunmuwa sosai wato da za su bayar a harkar siyasa musamman riƙon amana da gaskiya da tsoron Allah muna roƙon Allah Ubangiji ya kawo mana dauki da gaggawa a yankin mu na arewacin Najeriya saboda alfarmar limamin mala'iku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sako daga Abdul Majid Lawan Aisami Lungun Shiri Allah ya sa na faɗa da ni

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Wa alaikum salam.
0: Yo, barka dai da wa muke tare.
1: Zuwa ƙarshe a farko wata kila zan iya zuwa a ƙarshe kenan.
0: Na'am.
1: Wato kalma ɗaya ce zuwa biyu mare da ala.
0: To, baka faɗa mana sunanka ba?
1: Al-Qasim Isaac.
0: To, Al-Qasim. To, na'am, muna jin ka Al-Qasim.
1: Wato shi malami.
0: Na'am.
1: Zai iya yin abu. Akwai nuna masa kuskuren sa, kuma ya yi wannan kuskuren. Akwai ɗan siyasa mu a baya, wanda sun yi abin da ba daidai ba, amma har suka shuɗe. Ba su taɓa yadda ma sun yi wa mutane ba daidai ba. Ka haka saɓanin shi malami zai wahala ya nuna masa ba daidai ba. Shi kuma ya kangare ya ce wannan abu ba daidai ba ne. Na gode sani.
0: To, muna godiya ƙwarai da gaske a Al-Qasim Isaac da ku, kuma ƙwarai da gaske kamar yadda ka faɗa. Kusan za mu iya cewa kai ne mai waya ta ƙarshe duba da yanayi. Kuma akwai saƙonni da dama wanda ba mu samu mun taɓa su ba ma duba da lokacin namu ya ƙure. Insha Allah, wannan maudu'i saboda muhimmancinsa akwai yiwuwar sati mai zuwa rana ita za mu ɗora. Kuma da yiwuwar mu shigo da baƙi don ba da gudunmawa a kan shi wannan maudu'i. Saboda kamar yadda na faɗa, ya kamata a ce an zo an ƙara baje hujjoji. Su kansu masu saurari su ƙara jin hujjoji daga bakin waɗanda wani zai ce ni ina ganin wani ne, wani ya ce ina ganin wani ne. Don haka masu saurari za mu iya cewa duka-duka anan mu kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana waina. Amadadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu saurari, musamman Nura Abubakar Musa da Zaraddini Manniri Ja'oji. Bisa sa idan ko kuma sa idan wato duba da sa idan Malam Salisu Idris ya kasai Ibrahim Sala Abdullah wanda aka fi sani da Mali Dalis shine sunana. Mubarak Hamza Adam shine sadan da ku nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sai kuma wani satin ku ji mu da cigaban wannan shiri.

0: kai kiyange da munure sadiya cikin wannan waka ta rahama cikar matsayi wanda gogo muke nuni da karfe 7 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin nan na sharhi da tsokaci tare da Dr. Aminu Ismail Sagagi da fatan za a yi sauraro lafiya
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya
2: Bismillahirrahmanirrahim dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ƴan uwa masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci barkan mu da yamma akwai abubuwa da dama wanda mutane gabaki ɗayan su suka yi tarayya a cikin buƙatuwa zuwa gare su daga cikin mai wanda mutane kowa yake bukatar sa ba tare da bambancin mutanen ba wato ko Hausawa ne ko Turawa ne ko Larabawa ne ko maza ne ko mata ne ko na binni ne ko na ƙauye ne ko mawadata ne ko talakawa ne ko shugabanni ne ko mabiya ne kowane mutum yayi tarayya cikin bukatar wannan abu shine kyakkyawan mu'amala da kuma kyautatawa kowa a cikin mu duk wani dan adam yana da bukatar wannan ba tare da la'akari da jinsin sa ba namiji ne shi ko mace ko kabilar sa ba ko garin da ya fito ko kuma shekarun sa ba kowa yana jin dadi idan aka yi masa mu'amala mai kyau kowa yana jin dadi idan aka kyautata masa kowa a cikin mu zai ji dadin an faranta masa rai aka yi wani abu wanda ya sa ya ji dadi a ransa ta hanyar faɗa masa magana da za ta faranta masa rai ko ta hanyar yi masa wani aiki da aka aikata da zai faranta masa rai duk wanda aka yi abin da ya ji dadi ransa ya fari to zai so haka kuma kowa a cikin mu yana son a girmama shi wato ba lalle ne girmamawa ta zama na cewa ta bunƙasa mutum da kururu ta shi da ɗaukaka shi ba amma da yake mu ɗan da Allah ya yi mu mataki mataki ne kowa da matsayin da Allah ya bashi to kowa a matsayinsa yana da buƙatar girmamawa wanda ta tace da matsayinsa idan mutum shugaba ne kamar a ce shugaban ƙasa ko gwamna ko sarki ko malami ko mai unguwa ko liman to yana da buƙatar a girmama shi girmamawa ta wannan matsayin nasa a yi masa ladabi ladabi na wannan matsayin nasa ba tare da la'akari da abin da yake bambanci tsakanin wanda za a girmama da wanda yake girmamawa ba kamar misali shugabanci da yake shugabanci duk shugaba yanzu a tsarin mulki na siyasa mutum yana zama shugaba ne sakamakon wasu mutane mafi yawa da suka zabe shi suka ce suna so ya zama shugaba amma duk shugaba idan aka zabe shi komai yawan mutanen da suka zabe shi suka ce suna so ya zama shugaban su to sai an samu kuma waɗansu mutanen masu yawa wanda ba shi suka zaba ba to in ko ba shi suka zaba ba ana su ba su so ya zama shugaban su ba kenan to har su din ma in dai ya zama shugaban su to haƙƙi ne a kansa su girmama shi su ba shi darajar sa ta wannan muƙamin da Allah madaukakin sarki ya ba shi cewa shi shugaban su ne to amma mafi karantar girmamawa da za a yi wa mutum ko da ba shi da muƙamin komai ko da ba shi da matsayin komai ko da bai mallaki komai na ƙawa da girman duniya ba mafi kankanta girmamawa da za a yi wa kowane makhluki mutum shine kada a raina shi kada a wulakanta shi kada a muzanta shi ko ba a girmama shi ba ko ba a kulla shi ba to kar a raina shi in an yi haka an girmama shi sannan kuma kowa a cikin mu yana buƙatar tausasawa da tausayawa ba wanda ko da a ce shi mutum a bisa ɗabi'arsa ba mutum ne mai tausasawa waɗansu ba amma shi din kuwa shi ya so yake a tausasa masa tabbatar cewa ɗabi'ar ta ɗan adam ce da yake so a tausasa masa a cikin mu'amala ba mutumin da yake son gallazawa in dai mutum ne daidaitacce mutum irin sauran mutane sai dai idan wani abu ya faɗo ya tsallako ya shiga zuciyarsa ko ya shiga ƙwaƙwalwarsa ko ya yi tasiri a tsarin aikin tsigar jikinsa to ba mamaki kuma a samu walakin amma in dai mutum lafiyayye ne daidaitacce irin sauran mutane to kowa ina buƙatar tausasawa kuma kowa ne ji daɗi zai farin ciki idan aka taimaka masa domin kuma kowa a cikin mu yana buƙatar taimako koda mutum gani yake yi shi ba abinda bai iya ba a ganin sa ko babu abinda bai mallaka ba to kuma dai akwai bangaren da zai buƙaci taimakon wani sa to sadaka shi yasa Allah madaukaki sarki ya samu akan mu zama masu taimakawa juna wannan ya tashi wancan wancan ya dafawa wannan wannan ya tokarawa wannan saboda kowa ina buƙatar wani sa a cikin mu to duk wanda aka yi biya masa buƙatar sa aka taimaka masa to zai ji dadi kuma kowa a cikin mu a cikin mutane kenan nake nufi kowanne ɗaya daga cikin mutane yana jin dadi kuma zai yi farin ciki idan yayi wani kuskure ko yayi wani abu wanda ba daidai ba sai aka yi masa uzuri aka karba uzurin sa mutum yayi kuskure amma ya bada uzurin kuskuren ya bada hakuri kuma aka hakura ba a kullace shi ba ba a yi masa wani mummunan sakamako sakamakon kuskuren da yayi ba shine an karba uzurin sa to duk wanda aka yi wa haka a cikin mutane zai ji dadi zai so haka kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi zai yi farin ciki idan yayi laifi laifin da ya cancanta a yi masa wani laifi kuma amma aka ce an yafe masa an masa afuwa ba a kama shi da laifin ba duk wanda aka yi afuwa zai ji dadi kuma kamar yadda ne magana tausasawa a aiki da mu'amala dazu to yanzu kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi a wajen magana in aka yi masa magana da lafazi mai taushi koda kuma maganar nan ta sabawa abin da yake so a gaya masa amma sai aka kero maganar aka sakayo ta aka nannado ta aka miko ta akan harshe mai taushi to zai ji dan dama dama kuma kowa a cikin mutane yana zai ji dadi kuma zai yi farin ciki idan aka yi masa kara aka yi masa yakana ba a nuna masa gatsa gatsa ba a yi masa tsage tsage ba ba a nuna masa babu mutunci ba ba a nuna masa ba sani ba sabo ba to mutum an yi masa kara an nuna masa yakana zai ji dadi zai yi farin ciki kuma zai so haka kuma kowanne a cikin mutane zai ji dadi idan aka ji kunyar sa ba a nuna ba a jin kunyar sa ba kuma kowa a cikin mutane zai ji dadi idan aka yi masa kyakkyawan zato da wani abu zai fito zai bujiro daga gare shi ya Allah wannan abin na magana ne ya fada ko na aiki ne ya aikata wanda wannan abin yana da fuska biyu in an kalle shi ta wata fuska za a ga bai daidai ba bai kyauta ba kuma in an kalle shi ta wata fuska za a ga cewa to la anna kaza yake nufi dan haka sai a ga ba a ga laifin sa ba to da za a rinja yadda hangen da aka yi masa ya koma ta fuskar da za a yi masa kyakkyawan zato to kowa in an yi masa kyakkyawan zato to zai ji dadi zai so haka zai yi minna zai yi farin ciki kuma kowa a cikin mutane zai so a rinka masa fara'a ba wanda zai ji dadi ya zo guri gun koda mutum daya ne balle fiye da mutum daya ya ga kowa ya masa fuskar shanu an yi murtuk an hada fuska an sha kunu ba wanda zai so haka shi yasa zamu gani cewa ma da ke dabi'a ce ta asali a dan adam yaro kankani jariri ko dan karamin yaro wanda bai yi wayo sosai ba wani lokacin aka hada fuska aka murtuke fuska aka batare sai ya fashe da kuka tabbata cewa dan adam a asalin sa baya son hadaddiyar fuska amma aka yi masa murmushi aka yi dariya shi ma sai ya bangala baki yana dariya irin dariya ne ta jariri mai faranta zuciya tabbata cewa dan adam yana so wato ya ga fusaku suna fara'a suna nane suna haba haba kamar yadda ake faɗa a cikin kalmomin nan na azancin Hausa da a ce ake cewa na jejeji jeji yana min dariya sai a ce gona auduga to mutum zai so in ya shigo mutane ga kamar gona auduga kowa yana fara'a yana munna yana jin dadi to fa wannan ƴan uwana masu albarka masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci mai albarka insha Allah kaɗan ne kenan daga cikin abubuwan da dukkanin mu sani kuma dukkanin mu mun yi tarayya cikin bukatar su da jin dadin su idan an yi mana su abin da yake tabbatar mana da cewa abin da muka ji a jikin mu muka sani in an mana zamu ji dadi to wannan zai karfafe mu akan

gurgudun hali da rashin kyale mutane a cikin halin bukatuwa bayan muna da ikon taimaka musu ne mu taimaka musu ba ne kuma yi wa mutane uzuri da afuwa a lokacin da wani abu ya bayyana daga gare su mu yi musu fasara ta mu ta kanmu da ta sa mu yi haushin su ko mu kisu bayan ba mu san me yayi sa wannan abin ya faru gare su ba to mu rinka mutane kyakkyawan uzuri mu ne musu kuma mu rinka musu afuwa in ma ta tabbata abin da suka yi din kuskure ne a gare mu to mu yafe musu kamar yanda muke fatan Allah ya yafe mana muna roƙo ga baki ɗayan mu da ne da dukkanin masu sauraron wannan shiri mai albarka duka Allah ya tattara mu yi mana afuwa baki ɗaya kuma ya zama a cikin hulɗar mu da mu'amala da mutane mu rinka yi musu magana mai taushi ba magana a cikin tsawa da ɗaga murya ba ba ko magana mai kaushi mai ɓata zuciya ba ba ko magana mai zafi wanda take za ta tada hankali ba ko da ko su mutanen nan da nake magana abin da suka yi ya hassana mu ya ɓata mana rai amma mu yi wa zuciyar mu wato lalas mu tausata zama da cewa magana da za ta fito daga harshen mu magana ce mai taushi ba mai zafi ba ba mai kaushi ba sannan kuma mu rinka yi wa mutane wato yin kara kar mu zama da cewa kunya ta fita daga idanun muna yi wa mutane maganganu na karin tsaye ba tare da la'akari da sirka magana da za mu musu ita a cikin jin kunya da yi musu kara ba kuma mu rinka yi wa mutane kyakkyawan zato sannan mu zama masu fara'a gurgudun hali kada mu rinka bayyana a cikin mutane cikin ɓacin rai da kuma murtuk ko da ko a ce mu a cikin zukatanmu muna cikin wani hali na damuwa to amma mu daure mu yi mutane fara'a sai mu cancanci kirarin da Hausawa suka ma mutum da su ake cewa wai bakattuwa mai bakattukunya mai fidda farin tuwo wato wannan kirari ne da aka ma mutum irin mutanen da Allah yake halitta su kaga su a fatar su da fuskar su suna da bakar halitta wato baki ne mutum kirin amma kuma ya zama hakoransa farare ne tas to idan yayi fara'a sai aka gashi baki kirin amma hakoransa farare tas to shine ake cewa bakattukunya mai fidda farin tuwo to yanzu muka zama masu yawan fara'a ga mutane ko da ku a cikin zukatanmu akwai damuwa to za mu cancanci irin wannan kirarin cewa ga mu muna cikin wani hali na damuwa amma duk da haka mu ba masu mu aika sakon damuwan nan ga wani so muke mu aika masa shi da sakon farin ciki da jin dadi to amma fa mu lura da akwai wasu lokuta da duk da yake dai kowane lokaci da kuma kowane mutum a kowane lokaci yana buƙatar waccan mu'amala mai kyau da na faɗa dazu to amma duk da haka da akwai wani lokaci da mutum yafi buƙatuwa ma zuwa wannan kyakkyawan mu'amalar akwai lokutan da mutum in ma an dan gaza a cikin ɗaya daga cikin waɗancan mu'amalolin da na faɗa saboda mutum shi yana cikin wani yanayi da zai shagaltar da shi ya mantar da shi sai ya zama bai damu ba dan an yi masa wannan abun ko kuma ma watakila ya zama na cewa a'a shi bai ma san an yi ba saboda shi tasa ta ishe shi yana cikin wani yanayi da ya sa jin daɗin rayuwa ya sa bai ma damu ba da wannan rashin kyautata masa mu'amala da aka yi amma akwai lokacin da mutum kuma ya fi tsananin buƙatuwa zuwa kyakkyawan mu'amala don haka mu lura randadin muka haɗu da mutum yana ɗaya daga cikin halayen da zan faɗa yanzu to a sannan mu sake ɗaura ɗamara mu sake tashi tsaye mu sake dagewa wajen yi wa mutum kyakkyawan mu'amala domin a wannan yanayin ya fi buƙatar mu'amala mai kyau fiye da kowane lokaci kamar sanda mutum yake cikin ƙuncin rayuwa yayin da aka ce abun hannu ya yi kaɗan a hannun mutum abun hannu ya yi kaɗan a cikin aljihunsa gashi yana da buƙatu mai da yake so ya yi ba shi da halin yi to a sannan mutum fa ya fi buƙatar kyakkyawan mu'amala yana da kyau a cikin yanayi da ake cikin damuwa na ƙarancin abun hannu ko lokacin da ake cikin wahalhalu da matsi na tattalin arziki to mu zama mun ƙara kuma wasa'awa junanmu wajen mu'amala mai kyau domin a wani lokacin mutane sun fi buƙatuwa zuwa mu'amala ta tausasawa da kyautatawa fiye da kowane lokaci sanda mutum yake cikin halin rashin kuɗi ko kuma lokacin da yake halin rashin lafiya babu shakka a sannan mutum ya fi buƙatuwa zuwa tattausar mu'amala da kyakkyawan mu'amala wannan kenan sannan kuma daga cikin halayen da mutum in ya tsinci kansa a ciki yafi kowane lokaci yake buƙatar kyakkyawan

0: lafiye da kowane lokaci shine sanda mutum yake cikin jin yunwa wato akwai bambanci tsakanin a ce mutum yana cikin halin matsi da wahala tattalin arziki da kuma jin yunwa dan za ta iya mutum da halinsa da wadatarsa da kuɗi birjik a aljihunsa amma kuma yana jin yunwa bai ci abinci ba to koda mutum ma yana cikin wadata da yalwa da walwala amma in yana cikin jin yunwa duk da yake da wuya a ce mutum ina jin yunwa kuma ina walwala to in mutum yana cikin halin yunwa babu shakka a wannan lokacin yana da bukatar tausasawa da kyakkyawan mu'amala da lallabawa fiye da kowane lokaci wanda ba wannan ba haka kuma lokacin da mutum yake cikin fushi idan wani abu ya fusata shi ko wani mutum ne ya fusata shi ko wani abu ne ya fusata shi ko wani labarai ne ji suka fusata shi mata kila kuma fushin ne yayi yawa wannan fushin yayi yawa har ya bayyana a fuskarsa da gani an san cewa yana cikin fushi wani ikon Allah shine in dai mutum yana cikin fushi fushin da ikai ayi taka tsantsan da shi to sai ko bai fada ba da ganin sa an sani shine ma Hausawa suke cewa labarin zuciya a tambaye fuska mutum yana cikin fushi za ka gan shi fuskar sa ta hade ba ga wani lokaci idan mutum yayi jajjan zir bayan kuma ba wani abu ne ya saka idan nasa ba idan mutum farar fata ne shi in yana cikin fushi zaka kuncin sa kuma tunsa guda biyu sun yi jajjazir kamar jini ne ya taru a gurin saboda tsababbaciyar rai ne wani lokacin kaga mutum yana hakin shi shi kadai bayan bai je ko ina ba bai yi wani gudu ba wani lokaci kaga jijiyar wuyan mutum ta yi rudu-rudu bayan ba haya gaga yake ba kai wani lokacin ma idan fushi ya fushi jijiyar tafin hannun mutum wato ba ana nufin tafin hannu ba bayan hannunsa jijiyar bayan hannunsa da tsintsiyar hannun sai kaga sun fito sun yi rudu-rudu har kana iya gani ko kaga mutum ina kyarma ko idan ka gumi duka wani daga cikin alamomin da za su nuna ka cewa to fa malijin zafin zuciyar mutum fa ya kai ya kawo to sanda mutum yake cikin irin wannan hali to babu shakka ya da wajaba a tausasa masa a kuma yi taka tsantsan wajen mu'amala da shi fiye da kowane lokaci to wannan kadan kenan abubuwan suna da yawa amma mu takaita akan waɗannan to akwai kuma wasu abubuwa da suke hada mutane yi wa mutane kyakkyawan mu'amala mai kyau duk da yanda muka faɗi mu'amalan nan mai kyau muka faɗi muhimmancin mu'amala mai kyau muka faɗi cewa kowa a cikin mu ya santa ya san dadin ta amma kuma duk tare da haka din da akwai waɗansu halaye da mutum in ya samu kansa a ciki to wannan halayen za su hana shi yi wa mutane mu'amala mai kyau wataƙila wannan ce ta sa ma za mu ga cewa har yanzu muna fama da junanmu muna cutar da kanmu muna gallazawa junanmu muna munanawa junanmu muna batawa a tsakaninmu saboda muna tsintar kanmu a ɗaya daga cikin waɗannan halayen da suke hana mutum yi wa mutum kyakkyawan mu'amala daga cikin halayen da suke hana mutum yin mu'amala mai kyau shine rashin tarbiyya mutum ya zama da shi san da ya taso bai taso a inda ake dora shi akan yadda zai yi wa mutane mu'amala mai kyau ba bai san yadda zai yi magana ba bai san wa zai wa magana wace irin magana ba bai san kuma yadda zai girmama mutane ba kowace kuma al'umma tana da irin al'adar ta girmama mutane to duk wanda bai tashi da a cikin yanayin da ya koyi mu'amala mai kyau ba to wannan idan ya girma zai wahala sai an yi yakin gaske ko shi ya tsaya ya yaki kansa da gaske sannan ya iya mu'amala mai kyau so da rashin tarbiyya ko kuma karancin tarbiyya din suna haddasa kasa yi wa mutane mu'amala mai kyau sannan kuma rashin ilimi akwai bambanci tsakanin rashin ilimi da rashin tarbiyya ita tarbiyya ko mutum ya je makaranta ya koyi abu ko bai koya ba a yau da gobe ne da yake ganin abin da ake yi a gida ko a cikin al'ummar da ita so shine yake tashi da abu amma shi ko ilimi shine a karance za a biya wa mutum kaza ake yi kaza ne ba a yi kaza daidai ne kaza ba daidai bane ga kaza ga muhimmancin sa ga yadda ake yin sa ga yadda ya kamata a yi shi ga wanda ake wa gwargwadon yadda za a yi masa ga ladan da ake samu idan an yi ga ukubar da ake samu idan ba a yi ba to wannan shine ilimi to rashin ilimi shi ma yana hana waɗansu mutanen yin mu'amala mai kyau ko kuma karancin ilimi din sannan daga cikin abin da yake dada kawo rashin yin mutane mu'amala mai kyau kuma ko kuma halin da yake hana mutane su yi mutane yan uwansu mu'amala mai kyau shine gidadanci idan mun lura kalmar gidadanci an tsago ta ne daga kalmar gida ba gidaje shine wanda shi iya abin da isa ne a gidansu shi kadai ita ne bai san halin gidan wadansu ba bai san yanda zai mu'amala da gidan wadansu ba to a takeice gidajenci abin da ake nufi da shi shine mutum idan shi al'adar sa iya tasa shi ta isa ne bai san ta wadansu ba to saboda haka idan ya bai san yanda zai hulɗa da sauran mutane ba shi da gogayya da mutane da yawa fiye da iya al'ummar sa to idan ya zama da wasu wanda ba al'ummar sa ba to zai musu mu'amala mara kyau saboda shi bai san mu'amalar su ba saboda haka kowa da irin gidajencin sa da gurgurdan gidajencin sa gurgurdan wayewa kan mutum da sanin mu'amalar sauran mutane gurgurdan yanda zai musu mu'amala mai kyau yanzu zan bada misali guda daya mu yanzu a al'adar Hausa ina daga cikin hali mai kyau da mu'amala mai kyau idan ka zo bakunci gurin mutane suka kawo maka abinci to kada ka cika magana kuma kada ka nuna musu cewa wannan abincin nasu ka ji dadin sa dan kada kai santi a ce kai abun kunya sai kai shiru kai tunda bako ne kai ana kana cin abinci kawai mu abun wannan kamar muna ganin ba laifi bane amma akwai al'umma kamar al'umman Larabawa babban girmama wanda za kai wa mutum da ya sauke ka bakunci ya kawo abinci shine kawai ku ta hira da shi ba ma lokacin da hira ta fi dadi kamar san da yake cin abinci kuma ka rinka yaban abincin kana kai amma dai abincin nan yayi dadi kai amma dai wallahi shayin ku kukan kun iya shayi kai amma dai wannan miyan har da wani kanshi haka wato su kuma abun su wannan shine girmamawa idan baka yi wannan ba ka dauko al'ada ku ta gida kai musu a can to su abun su ka raina shi ka wulakanta shi ka kushe abincin sa kuma baka yi minna da girmamawa wanda yayi maka ba dan haka gidajenci yana cikin abin da yake hana mutane yi wa mutane mu'amala mai kyau sannan kuma halin damuwa shi da kansa sannan kuma halin damuwa idan mutum yana cikin halin damuwa to babu shakka da wuya in bai daure ba yi wa mutane mu'amala mai kyau saboda haka sanda mutum shi akan kin kansa yake cikin damuwa sai ya taka tsantsan kada damuwar da yake ciki ta sa yi wa mutane mu'amala mara kyau sannan idan mutum yana cikin gaggawa da garaje yana sauri to wannan saurin da garaje da gaggawa za su hana shi wa mutane mu'amala mai kyau to amma a dunkule dai abin da ya kamata ko da yaushe mu tuna Allah madaukakin sarki ya ba mu umarni da mu kasance masu hali mai kyau kuma masu mu'amala mai kyau ga mutane wajibi ne mu kasance masu tawali'u kaskantar da kai mu kasance masu karanci da baiwa mu kasance masu soyayya muna nuna son mutane mu zama masu godiya idan mutane sun mana alheri mu gode musu ko mu zama masu riƙe alheri da rashin manta shi shine halacci in mutum yana abin alheri komai kankantarsa inda yana da muhimmanci kar mu manta da wannan alherin mu rinka ganin sa da shi muna jin dadi kuma mun samu hali mu saka masa da alherin kamar yadda imani ko ma fiye da wanda yayi mana ninkin baninkin kuma mu kasance masu manta sharri in mutum yana abin da bai dadi ba duk da ne mun ji zafi amma mai kokari mu manta wannan hali ne na gari na mutane masu martaba da mutunci kuma mu zama masu yi wa mutane afuwa in sun mana kuskure kamar yadda mu ma muke so idan wasu mun yi musu kuskure muke so su yi mana afuwa to mu ma mu zama masu yi wa afuwa a dunkula ma dai muke so Allah madaukakin sarki ya mana afuwa kuma ya yafe mana kurakuranmu kuma ya gafarta mana shine mantawa din ma'ana ya rufe ayyukan wanda suke ba masu kyau ba to wayannan suna daga cikin abubuwan da za su karfafe mu su kara mana karfin gwiwa idan ya zama na cewa muna da kyautatawa musamman dai a cikin yanayi irin na yanzu da mutane da yawa ake ta tsitsitsi to kada a manta mu kokari mu rinka tunawa cewa har yanzu dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da akwai ni'imar da ya bamu kuma akwai abin da ya bamu wanda ya fi na wanda wasu suke da shi kuma sannan yau da gobe sai Allah kamar yanda Allah madaukakin sarki a baya ya rinka tumbudo wadata da dukiya a wannan kasa tamu to Allah madaukakin sarki mai iko ne akan ya kawo ninkin da ninkin wannan a gaba sai mu kara kyautata zato ga Ubangiji mu saki kuma tashi tsaye wajen kyautata ayyukanmu da gyara mu'amalarmu yanda goben mu za ta fi yin da jiyan mu kyau kuma mu kara kyautata mu'amala a tsakaninmu yanda zamu ji dadin tashi tsaye mai hoppasa don mu fita daga cikin yanayin da muke ciki na damuwa ina roƙo Allah ya sa muna da rabo Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe a madadin wannan gidan rediyo mai albarka na rahama rediyo sauran dishuma gabanni na wannan gidan rediyo dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: kuma gidanta domin tabbatar da lafiyar iyaye mata da iyali masu koshin lafiya. Ku goyi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattaura yin hakan da matanku a yau. Akwai

0: and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jaha.
1: Musa, Musa, kwana kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
2: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwalikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
1: Maman Lami, mushin rufi. Mafi kyau wanda zai fitar ni bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishi mushin rufi ba shi da tsada. Karbi wannan ki gwada.
2: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda

0: To madalla barkanmu da dawowa ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi daukar hankali a dandalin mu na sada zumunta da muhawara shine yadda shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci gwamnonin jihohin Najeriya da su dakata da gina gadojin sama a wuraren da ba sa fama da cinkoson ababen hawa. A maimakon haka ya shawarce su da su mayar da hankali wajen gina hanyoyi a yankunan karkara domin inganta tsaro da sauƙaƙa zirga-zirga da kuma bunƙasa tattalin arzikin al'umma. Shugaban kasar ya bayyana haka ne a Abuja yayin da yake karɓar kuncin sarakunan gargajiya daga jihar Oyo karkashin jagorancin Olubadan Oba Rashid Lajoja. Tambayar ita ce ta yaya za ku wato kuke ganin wannan mataki zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da bunƙasa tattalin arzikin Najeriya. Wani irin aiki ne kuke ganin ya kamata gwamnatocin jihohi su fi baiwa PPCO domin inganta rayuwar al'umma? Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook.
1: Sakonmu na farko a yau ya fito daga Suleiman Adamu inda yake cewa gaskiya yanzu ba gada ake bukata a cikin gari ba, gwara dai a fara duba karkara su ma su san ana mulki shekaru da yawa. Idan ka shiga ƙauyukanmu kusan a guri ɗaya suke, ba wani ci gaban kirki. Allah ya kawo mana sauki. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce a gaskiya wannan batun ya so samun inda yake man ƙaiƙayi. Ya kamata gwamnatocin jihohi su yi abin da ya kamata, musamman gwamnati na ta jihar Kano ta maida hankali kan matasa maza da mata, sannan ta tallafa wa ƙauyuka wajen gina musu hanyoyi da makarantu na zamani. Ibrahim Abdullahi ya ce abu na farko tsaro, sai kuma ruwan sha da asibitoci har da makarantu. Nura Ora ya ce tabbas samar da hanyoyi za su magance matsalar tsaro, duba da yadda idan aka buƙaci kai agajin gaggawa rashin kyawun hanya yakan kawo tasgado ga harkokin jami'an tsaro. Sannan kuma ya kamata gwamnatoci su maida hankali wajen gina hanyoyi, gyaran makarantu, gyaran asibitocin jiha da na ƙananan hukumomi domin samun ingantacciyar rayuwa ga talakawa. Domin yin hakan ya fi yin gine-ginen da ba a buƙatarsa. Allah ya ba mu shugabanni waɗanda suka san damuwarmu. Amin. Kabir Sharif Muhammad Kebi yake cewa samarwa da jihohi hanyoyin kuɗin shiga tare da matasa, hakan ya fi. Sultan Yahuza Gagarawa da Wankin Kudu ya ce ya dace gwamnatocin jihohi su mai da hankali wajen samar da wutar lantarki tsayayya domin amfanin kamfanoni da gidaje, tare da samar da aikin yi ga matasa, sannan harkar ilimi. Kaɗan kenan daga cikin saƙonnin ra'ayoyin naku da kuka aiko mana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
0: Tuma da langa da Idris Kasim Hausawa. Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
1: Kasashe uku daga cikin hudu na rukunin C na gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata da ake gabatarwa a tsakanin kasashen nahiyar Afirka na da damar kaiwa zagaye na gaba na gasar, biyo bayan nasarar da Super Falcons ta samu akan kasar Zambia da ci 1 da nema a zagaye na biyu na wasan rukunin da aka fafata a daren jiya. Gabanin wasan na Super Falcons sai da aka fafata tsakanin Malawi da kasar Masar, a inda Malawi ta yi nasara da ci 3-1. Bayan dai kammala zagayen wasanni na biyu na rukunin, Malawi ta kasance akan gaba da yawan maki da sai Najeriya a matsayi na biyu da maki 3, yayin da Zambia ke a matsayi na 3 ita ma da maki 3, sai Masar a matsayi na 4 wacce ba ta da maki. A zagayen wasanni na 3 kuma na ƙarshe na rukuni, Zambia za ta fafata da Malawi, yayin da Najeriya za ta kara da kasar Masar. A kuma jadawalin da za a gabatar a wannan rana, da misalin karfe 6 na yamma, kasar Ghana za ta fafata da kasar Kamaru, yayin da Mali za ta haɗu da Kebbad, da misalin karfe 9 na dare. Idris Kasim Hausawa a fagen wasanni.
0: To da labarin wasannin ne, kuma labarin namu zai tsallaka zuwa kasashen ƙetare. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ya amince da dakatar da wani hari da aka shirya kaiwa Iran, bayan buƙatar da Iran da wasu ƙasashen gabas ta tsakiya suka yi bisa sharaɗin cewa ɓangarorin za su ci mai yarjejeniya cikin gaggawa. Trump ya bayyana shafinsa na sada zumunta cewa an riga an amince da babban tsarin yarjejeniyar wanda ya hada da bude mashigar Hormuz gaba daya nan take da kuma kawo ƙarshen abin da yake kira barazanar shirin nuclear Iran. Ya ce Amurka ta kasance cikin cikakken shiri na kai hari kan Iran, tana kuma da ƙarfin soji da ya ce ba a ga irinsa ba tun bayan yakin duniya na biyu. Trump ya kara da cewa Isra'ila ma ta amince da kaucewa kai harahare tare da kira ga dukkan bangarorin da su gaggauta kammala yarjejeniyar. Iran ta ce tana daukar duk wata barazana da ake yi mata matsayin ta gaske kuma mai muhimmanci, duk kuwa da cewa wasu daga cikin su na iya kasancewa wani bangare na yada tsoro. Makaddashin ministan tsaron Iran Majid Ibn Reza ya bayyana haka ne a wani sako da ya wallafa shafinsa na X, inda ya ce daga babu wata barazana da Iran za ta yi wa tsida ita ko a dauka da wasa. Ya kara da cewa Iran ba ta mamakin irin waɗannan barazanar kuma ba ta zama cikin sakaci, sai dai tana amfani da su wajen kara karfafa shirinta na tsaro da matakan kariya da kuma karfin dakile harhare. Kalaman nasa na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ya dakatar da shirin kai hari kan Iran a halin yanzu, bayan bukatun da Iran da wasu ƙasashen yankin suka yi domin ba da damar warware rikicin ta hanyar tattaunawa. To don nan kuma za mu je ga rahoton hasashen masana yanayi.
2: A Litinin din nan da yaddar Allah sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dabo tumbin giwa, ko da me kazo an fika da birnin Kudu da ke jihar Jigawa da Katsinan Dukku. Da yaddar Allah ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 28 garin Faki da ke karamin hukumar Ikara a jihar Kaduna da babban birnin tarayya Abuja da Silaja da ke jihar Naija. Da yaddar Allah ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 27 Jos babban birnin jihar Plato da Mararaba da ke jihar Nasarawa da Makurdi da ke jihar Benue. Da yaddar Allah ruwan sama ke saran sama ma'aunin zafi na 23 Lakwaja da ke jihar Kogi da Ilorin jihar Kwara. Da yaddar Allah yayyafi ruwan sama ke saran sama ma'aunin zafi na 21 Daga kudancin kasar nan kuwa Fatakwal babban birnin jihar Rivers da kuma Ogbomosho da ke jihar Oyo da Abeokuta babban birnin jihar Ogun da Ikeja da ke jihar Lagos. Da yaddar Allah yayyafi ruwan sama ke saran samu a ma'aunin zafi na 21 Daga kasashen ƙetare kuwa Zindar da ke jamhuriyar Nijar da Duwala babban birnin kasar Kamaru da Injamina da ke kasar Chadi rana ke saran sama a ma'aunin zafi na 39 Rahoton namu zai karkare ne da Maka wato ƙasa mai tsarki. Da yaddar Allah rana ke saran sama a ma'aunin zafi na 41 Mai rahoto Muhammad Lami.
0: To da rahoton na hasashen masana yanayi ne muka kawo ƙarshen labarin na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labaran kun ji cewa rundunar sojin Najeriya ta gargaɗi sabbin jami'an da aka yayi akan amfani da kafafen sada zumunta. Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa ta daƙile safarar hodar Iblis zuwa China da ƙasar Italiya. Wani jami'in soja da ɗan sanda sun mutu a yayin daƙile harin 'yan ta'adda a jihar Zamfara. Daga ƙetare Iran ta ce tana ɗaukar dukkan wata barazana da ake yi mata da muhimmanci. Saƙon hikimarmu na wannan rana ke cewa babu wani ɗan adam wanda ya san ƙarshensa, amma kuma kowa yana da ikon kyautata ragowar lokacinsa. Ka bi duniya a sannu kuma a hankali domin bayanka ya yi kyau. Da fatan Allah ya samu dace. Amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, musamman Rabiu Sarki Kura da shi ne editan labaran. Ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa ci gaba da sauraro lafiya.

0: mijina farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zamanku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa wa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayinku na tsintsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.

0: Mita 97.3 zanguna FM Rahma Radio agogon ɗakin yada shirye-shiryen namu ke nuni da karfe 8 lokaci ne kuma da zamu kawo muku maimaicin shirin nan daga karkara tare da Shamsu Muhammad Kundila da fatan za a yi sauraro lafiya
1: Mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio
2: karkara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka sannan kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na daga karkara shiri ne da ya saba lekawa loko da sako na karkara domin jin tarihin gari al'adar gari sana'ar gari da ma kuma jin irin kalubalen da gari yake fuskanta domin nusar da mahukunta masu ruwa da tsaki halin da al'umar karkara ke ciki wannan dai ita ce manufar shirin daga karkara shiri ne da yake zuwar muku daga nan gidan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan rediyon yake kula da shi ni kuma sunana Shamsu Muhammad Kundila da nake shirye shirin kuma na gabatar
3: Yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya kaga akwai wata mata ma da ciki da goyo da tazo wucewa ruwan nan yayi awun gaba da ita sai a wani gari aka je ma aka karbo ta to wannan shine babban kalubalen da yake damu mu
4: saboda har ga Allah mu ba mu da wata babban asibiti kulawa da za a ce bangaren awo ne ko bangaren haihuwa ne gaskiya muna da matsala saboda abin da isa idan ka je awo ma duk namijin zai wuce ko mata za ta wuce tana ganin wacce ta je awo sannan kuma an haihuwar mata zo jorati mata an za a tafi kai ma asibiti ko mata ta mutum anan kan hanya
3: a wani lokacin sai dai a samu adene ta sahu mutane suna turawa shi ne driver yana tukawa mutane suna turawa da haka za a karasa idan kuma nan ne sai dai ai maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da ungwar duniya akwai rafi yene mana barazana
5: Allah sarki al'ummar da ke zaune a yankin karkara kenan ke bayyana irin halin damuwar da suke ciki a cikin shirin mai suna karamu shirin da ke yin tattaki zuwa karkara don ba su damar bayyana irin halin damuwar da suke ciki ko Allah zai sa waɗanda suka zaba su kai musu dauki ku tara don jin halin da mazauna karkara suke ciki Rama Radio mita 97.3 a zangon FM

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin unguwar duniya dake karamar hukumar dawakin kudu a jihar Kano. Idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu. Amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da suke ci musu tuwa kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin ƙara jin tarihin wannan karkara.
1: Sunana Lawanyi Musa daga cikin unguwar duniya karamar hukumar dawakin kudu nan Kano. Tarihin wannan gari ya faru asali ne tun daga wani bafulatani da ya zo daga Bebeji ana kiransa Duniya. To da ya zo shi ma abuci ne na tara jama'a ko haɗin nishaɗi haka. To da ya zo ya kafa wurin kiwon sai duniyarsa ta wajen kiwo sai mutane suke dan zuwa gurinsa suke cewa mu je mu ga duniya. Har a lokacin akwai wannan domin garin nan ba zai tabbatar da tarihinsa ba sai an sa da yar gaya. Domin akwai wata yar gaya wannan da gabar da mu a nan karamar hukumar dawakin kudu akwai abin nan ɗinta wato ita ce take hawo doki ta to zuwa gurin wannan duriya da wannan duniya din ya zo daga karamar daga Bebeji wacce yanzu karamar hukumar Bebeji tana a nan jihar Kano. To in da ya zo ya kafa ita kuma ya ta hawo da doki ana kiɗa ana abin nan ana wasanni ana zuwa sai ta ce zo mu je mu ga duniya. Shikenan unguwar duniya ta tahi daga nan.
2: Ita yar gaya ke nan.
1: Ita yar gaya wato yar digacin yar gaya. Ita ce ake kira da ɗan yarinya. Shi digacin sunansa ɗan yarinya. Ita kuma yar gaya sunanta kuma yar digacin yar gaya ce. To shikenan garin ya tahi da sunan unguwar duniya saboda shi wannan duniya ne shi kafa wajen. Latin do muna da kuma masu unguwanni na yanzu akwai guda 11 a wannan yankin. Akwai unguwar duniya Fulani, akwai kan tudu, akwai tudun gara, akwai wasawa gabas, akwai wasa yamma, akwai guda, akwai zabawa, akwai gudan maidawa da sauransu.
0: Akalla wannan gari ya kai shekara nawa da kafo?
1: Eto akalla dai ya kai shekara zai kai shekara 200 da wani abu domin ko ni kaina yanzu yau shekara ta 27 ina daga ci mahaifinmu kuma shekararsa 46 ina daga ci akwai kuma wani mahaifinmu wanda yake sunansa shi mahaifinmu sunansa Musa Akilu akwai kuma wani mahaifinmu wanda ya fara sarautar shi kuma Tahir Adamu Iki shi kuma shekararsa 13 akwai kuma tsohon wanda yake shi kuma kanan ma wan mahaifinmu wan kakanmu shi kuma Suleimanu mai tura sunansa Suleimanu Haladu. To akwai Galadima Bujuru shi ban san shekaransa ba. Akwai Galadima Iliya to shi wannan ban san shekaran da ba saboda haka dai akalla dai ya haura shekara 250 wannan garin da kafa.
0: To misali wannan gari akwai wani abu da ya shahara da shi wanda ana cewa za a ce
1: sosai kuwa domin duk wanda ka ji an ce da shi a harkar mafarauta in dai ka ji an ce wasawa to ka zan wasa da ba ta yanku. Akwai su Haruna Dada masu dawa akwai sarkin dawa na mai wanda yake sa duk anan zagi-zagi in aka ce za a sa farauta to sarkin dawan da yake sa farauta shine Namati shi kuma godan mai dawa yake duk nan zagi-zagin ba wanda bai sani ba. Kuma bayan nan akwai kantirin sharifai su sharifai ne sannan kuma bayan sharifai ne sannan kuma suna sana'ar alewa ta irin gargajiya din nan sannan kuma akwai mashahuri ɗan kasuwa da ya fito daga ƙasar nan daga wannan gari namu na unguwar duniya wato na goda ainihin wannan na goda ɗin nan da take cikin birni to asalinta ta nan ƙasa ta ce sunan mutumin mamman na goda shi fara yin mota ma a kan. Akwai babban ɗan kasuwa wanda yake tarihi ba zai manta da shi ba Baban La'ila shi ma ɗan asalin garin ne ɗan asalin wasa ne inda a shahararrun mamman masu kuɗi ne har girman lokacin mai gidan mu ma shi ke ba shi doki in ya mutu ma ya sake mawuyi.
0: To misali a ɓangaren sana'a ba akwai wata sana'a da wannan gari yake
1: a sana'a ba shakka mu manoma ne duk wanda ka gani nan ya taso ne he noma noma da kiwo da kuma waccin sana'a ta mu har yanzu ana yin madi da alyawa irin ta da ta gargajiya wacce ake da dinya da saka irin ta wacce ake yin ta wanda ake kaiwa ke rina ake kaiwa buzaye suke sai har yanzu ta yi wannan sana'a a garin garin
0: bayan mun ji waiwayan tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayan kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin babban asibiti wanda suka ce su suka fi damun su a wannan karkara
1: babban matsalar mu ne tsakanin mu da yan kadare yanzu ba ta fi mul uku da rabi ba zuwa huɗu wallahi amma yanzu idan ka je ruwa ne a kwance saboda an fara titin jirgin ƙasa to an samu akasi ba su yi gadar ba a nan wajen yanzu ma idan ka taho dinnan in dai ka taho za ka ga matsala ga kuma muna da yara wanda suke tafiya yanka tsare saboda mu nan ba mu da siniya domin ba na manta ma har hakimi na rubuta na kuma dauki hoto na nuna saboda matsala saboda yanzu idan ka tafi yanka tsare tsakanin unguwar duniya da yanka tsare wani lokacin sai ka shiga togonakin mutane to har ma wannan nace da ranka nace na rubuta na nuna mai hotunan saboda a taimaka mana a yi mana hanya daga yanka tsare zuwa nan unguwar duniya sannan kuma muna da wata babbar hanya ita ma daga unguwar duniya dinnan ta tafi dawaki zuwa kore su sai an musu hanya kwata-kwata ita ma ba ta fi kilomita uku ba in aka yi mana ya ce an linkin ɗinmu daga dawaki daga unguwar duniya ka je kore ka je kuma dawaki kuma nan da nan za ka je a minti 15 amma yanzu saboda wallahi in aka yi ruwa barazana take gani muna sai dai mu zago ta behun ta yanka tsare ta gagarawa sun shigo amma ba za mu bi wannan hanyar ta kora ba saboda haka muna fatan duk Allah da annabi gwamnati mun dai faɗa duk shugabannin ƙaramin hukumomi da 'yan majalisu su sani da kuma 'yan siyasarmu duk

0: gidin da barayi suke ditsewa suke tarewa suke karbe mutane babura sabuwar hanya ce suke yi ta da kanan take tafiya Maiduguri road to akan wannan hanyar suna kwakwata babur da kanan ma garin Ungwajuna zuwa Gagara nan ma suna kwata babura gun mutane to ni shine
1: bara ganin misali da a ce an yi ita wannan hanya an gyara ta wacce ta shi daga nan zuwa Yankatsare za a samu sauki
0: za a samu sauki in an gyara ta daga nan zuwa Yankatsare to za a samu sauki ba dan karamin sauki ba ko ba mu samu saukin barayin ba dai za mu samu saukin yara da suke shiga cikin gonakin mutane wani ma ana zagi ana waye wani kuma ya kasa ma hauri ya rike hannunsa wannan shine
2: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koki suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwaftaka da su hawayensu da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanya amin to masu sauraron mu za mu dora mu tafi kai tsaye batun ilimi domin kuwa duk girman wannan karkara ba ta da makarantar babbar sakandare makarantar da suka ce idan yaran su za su je sai dai su tafi garin Yankatsari ko kuma garin Dawaki
0: kamata a yi mana senior a yi mana senior makaranta
1: ba ku da makarantar senior
0: sai junior kawai ta kada da gaita sai ka tafi Yankatsari kuma an ka tafi Yankatsaren nan ruwa ya kama ka kauri kurcin yamma har cinye ruwa ya kama ka to yaya mutanen suke tafiya sun fi 200 masu zuwa Yankatsari waɗansu suna zuwa Dawaki sun fi 200 to ga duniya kuma babban gari ne tun talle-talle da mu babban gari kuma muna da kiwo da noma da sana'a ba kawai noma muka tsaya ba har kasuwanci don za a gama 'yan garinmu sun je birnin Kano kai nan har kofar ruwa suna zuwa kasuwanci
1: to misali ba ku da makarantar babbar sakandare ne da yaranku suke tafiya wani garin su je su karatu
0: eh akwai suna zuwa Dawaki waɗansu suna zuwa Dawaki kuma idan sun je Dawakin nan in dai an yi ruwa babba hidin su zagaye babu shi ma akwai matsala tsakaninmu daga Ungwajuna zuwa Kore muna da jinya amma ba mu da sinya ita ce ba mu da ita saboda haka kuma waɗansu sukan tafi Dawaki kofar gabar ta liman duk suna zuwa to kuma in aka yi ruwa fa wasa ya ɓaci fa domin wannan rafuna mai inda ruwa yi ruwa wallahi ba zai haɗu ba
1: kuma sanin yaran suke bi
0: kanin yaran suke bi sai yanzu da muka samu wannan hihi su bi ta nan su zagaya su tafi Dawakin su zagaya ma ba da su kan hanyar su da suke bi ba saboda kan muna buƙatar taimakon Allah ya taimaka mana da Allah ya mana wannan hanyar daga Ungwajuna zuwa Kore yawa
1: kuma misali da za a zo a yi muku ita makarantar sakandaren da kuna so
0: so kai mu muke so saboda muna da ɗalibai yadda ya kamata ko mu mun ɗauki karatun nan da muhimmanci da iyaye da yaran gaba ɗaya kowa ya ɗauke da muhimmanci don kullum garin Allah iwaye da kanan zuwa Dawakin akalla zaka sami yaro kamar 150 wanda yake zuwa Dawakin ba ma nan Yankatsare da ke kusa ba su tafi ake kuninsu su je su dawo saboda haka muna buƙatar a yi mana wannan makaranta a taimaka mana a zuwa mana ita ko kuma a gyara mana hanyar ma zuwa Dawakin ita ma wani sulki ne wannan shi ne abin da yake akwai.
1: Ruwa ko ba ku da matsalarsa?
0: Eh akwai matsalarsa amma tsakani da Allah ba su su ba akwai gutsatsuka da suka lalace ba a gyara ba amma hakan da wani muke da su ɗin muna samu muna ɗiba tunda ka ga wannan ma dinnan shashin muna zuwa mu ɗiba. Tun da haka akwai buƙatar ƙarin gutsatsai shi ma mun samu domin mun ba mu da shi da yawa. Dan dai Allah ya albarkaci ƙasar tamu ne tana da ruwa ba irin ta shauran gurare ne ba to shi ne yasa amma muna da ƙarancin sa shi ma muna neman ɗauki.
2: To Allah shi kyauta Allah ya kawo muku ɗauki amin amma dai anya kuwa mahukunta na wannan ƙaramar hukuma ta Dawakin Kudu suna sane da irin tarin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zaɓe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zaɓe su za su gyara musu su to Allah ne dai kaɗai masani. Bayan mun ji magidanta da koken makarantar babbar sakandare ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayinsu na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wannan gari nasu ci gaba.
3: Yara nawa muka rasa a ruwa saboda ruwan da yake cika hanya da kwazazzabai da ramuka akan hanya
1: kaman yaya kuka rasa yara
3: ta hanyar yaro an yi ruwa ya tare shi a makaranta ya taho a hanya ruwa ya kawo ya cika hanya to wannan yasa muke kuka
1: misali kun taba rasa wani
3: sosai ba kuwa sosai yara ma da dama
2: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta kan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0800-6541-6183 har ila yau kofar shirin a buɗe take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara don haka kafin shirin nami ya ɗora za mu ɗan tsahir

0: To barkan mu da dawowa. To shirin namu zai dora.
1: Mu tafi mu ji ta bakin matasa na wannan karkara. Mu ji daga bakin su ta yaya ake nema a haihu a ragaya kan batun rashin ababen more rayuwa a wannan karkara tasu. Sai suka kada baki suna cewa ya fi sau shurin masaki suna kai kukan su ana yi musu alƙawarruka a gwamnatance amma shiru kake ji kamar an shuka dusa.
2: Muke kira da mahukunta Honorable Sana Ahmad Merago, Honorable Abba Makama Gano na tura musu wannan kukan namu. Mun san Allah cikin ikonsa za su share mana hawaye da yardar Allah. Muna godiya da wannan zakakurin gidan rediyo. Ubangiji Allah ya daga likafin wannan gidan rediyo na rahama. Madadin al'umma wannan gari na unguwar Duniya Wasawa da unguwar Duniya Fulani, hakika wannan ziyara babu wani gidan rediyo da ya taba kawo mana ita da gani da ido na halin da muke ciki sai wannan gidan rediyo. Muna godiya mutuka, Allah ya kara daukaka da jagoranci, Allah ya kara girma ga shugaban wannan gidan rediyo. Muna godiya.
1: Bayan mun ji daga bakin matasa na wannan karkara, mu kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da yayi doraya kan waɗannan batutuwa, wanda daga ƙarshe yayi ƙara yin kira ga mahukunta da su taimaka su kawo musu dauki.
3: Ni ne Sulai Musa Sulakawo. Alhamdulillah, ni dai ban taba ganin ne gidan rediyo waɗannan ɗan gidan rediyo sun shigo lungu da karkara a babur na ganshi duk babur ɗinsa, saboda matsalolin nan da ƴan uwana suka faɗa na hanya kace-kace babur ɗinsa. Eh, dan da ni omin da sai na sa yara ma sun wanke mato, sai naga in na wanke ya sake fita batawa zai, shi yasa ban sa an wanke ba. In so samu ne mai girma gwamna ya fadada mana asibitin tunda mazaba ce. An yi linkin ɗinmu da behun digacin behun da digacin unguwar Duniya. Mu muna da shaka tafi tunda abin duk da aka ce ku shaka tafi, ai kawai ka sha ne ka yi naka waje ba wannan. Amma idan aka ce amma mai an daga mana darajar sa, mai girma gwamna ya daga mana darajar sa, mai da mu wannan koda dai ba ko General Hospital ko mutum 15 ne za su riga kwanciya a ciki. Ai alhamdulillah.
4: Yanzu kana so ka ce asibitin ku ba na kwana bane?
3: A'a, ba na kwana bane. Yanzu san jima nan da aka tadda ma'aikatan ba sa nan. Karfe 4 dai, karfe 8 za su zo aiki. Karfe 4 sun tashi.
4: Misali idan mata masu juna biyu ba su haihu, ba a karɓar masu juna biyu.
3: A'a, ba a karɓar su sai inda rana ne. In ba da rana bane ba a karɓar su. Sai dai a tafi ko dawaki ko yar gaya ko kuma a tafi yanka bare kusa da mu nan ana karɓar haihuwa. Amma mu dai anan shaka tafi ne.
4: Duba da yanayin rashin kyan hanyar, to idan za a tafi garin yanka tsari ake yi?
3: A wani lokacin sai dai a samu adaidaita sahu, mutane suna turawa, ana yi mai direba yana tukawa, mutane suna turawa, da haka za a karasa. Idan kuma nan ne sai dai a yi maka fito ta hanyar tsakanin dawaki da unguwar Duniya. Akwai rafi yi ne mana barazana. Da can akwai wani Allah shugaban karamar hukuma Sulemani shi mana gaja, to yanzu ta yi kar ta tsufa, ta yi kar kai ruwa yake bi ta tsufa. Ya kamata duk Allah duwa nan mai girma gwamna yadda muke ganin Kano, in ka yadda allura a Kano fa dauka za kai, to ya mu unguwar Duniya fa kuma maza baci, muna koke da cewar wannan karamar hukuma ma za ta yi wannan hanyar tsakanin unguwar Duniya zuwa dawakin kudu tunda ba ta fi mun uku ba, za a iya taimaka mana. Mai girma gwamna Isa Halewa shugaban karamar hukumar mu mai rago yake ko mai afiya, to
4: misali ba ku taba kai masa kurken naku bane ba, kun ga an yi ko ba a yi ba misali.
3: To in mun kai ma ai ka san yene kana da ruwa a gindin murhu, in ba ka da ruwa a gindin murhu duk lokacin da aka yi tuwonka ba miya sosai za a baka.
4: Amma kuma kuka ce bai da ruwa ba ya
3: ga ba. A yi mana hanya, a mai gidan ruwa ya mana hanya, da sai ka kwal guda tsohon kwal guda wallahi zai kule ka ji hannun rantsi. Amma yanzu in hauke kina zan tafi a wajen daga nan, amma kuma bai linkin ɗinta da yanka ɗara ba, bai linkin ɗinta iya rafi shi ma iya daidai gwargwadon ƙoƙarinsa. Sannan a lokacin foliyo ma an shigo nan har mai girma gwamna lokacin ina deputy Ganduje ya shigo unguwar Duniya, shi ma ya yi tuntuntun a hanya, wallahi ya yi tuntuntun a hanya. Ji muke daga shigowarsa kan yi gari ko kwana bako za a kawo kayan, amma ina. To ba mu da manya a sama ne ko kuma ya aka yi, kuma sannan kwamishinan noma na yanzu ɗan yanka ɗare ne. Amma hagan zan je garin su wallahi sai na sha wuya, ni Sulai Musa wallahi sai na sha wuya. Kokarta wajen gwamna tun tsakaninsa da gwamna ba iso, zuwa zai yi ce da shi na son ga gwamna a bashi gani. Amma ni fa zan iya ganin gwamna ne ba don ta hanyar kuma rahama ba, kai Allah ya kara muku rahama. Don Allah duk annaba ga isan min da hajiya, ko ta dauke ni mai gadi, ka gaya mata ta dauke ni mai gadi, ina da karfi har yanzu. Ga application ɗina nan na rubuto ni Sulai Musa.
2: Kamsu kai ma Allah ya

Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin Allah ya sa wannan koke naku na shiga kunnuwan mahukunta maji an zo an share muku hawayen da kuka dade kuna zubarwa mun sojin ta bakin wakilan karamar hukumar dawakin kudu kan waɗannan korafe-korafe da al'umar wannan karkara ta unguwar duniya suka yi muji ko shin ta yaya ake nema a haihu a ragaya wankin hula na shirin ya kai su dare amma duk kokarin da muka yi na jin ta bakin su musamman shugaban karamar hukumar dawakin kudu mai rago hakan mu bai cimma ruwa ba domin kuwa mun nemi mu yi magana da shi kuma ya alƙawaranta mana cewa zai tofa albarkacin bakin sa akan batun wannan karkara sai dai har zuwa lokacin hada wannan shiri bai samu zarafin zantawa da mu ba kuma za mu ci gaba da bibiyar lamarin danganan an share wa al'umar wannan karkara hawayen su to filin shirin daga karkara dai ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen shiga lungu da sako na karkara domin jin ta bakin wakilan al'umar karkara da ma dukkan masu agaji da ceto al'umar karkara wanda dama ita ce manufar wannan shiri na daga karkara wanda hakan ba zai zamo cin mutunci ko cin zarafi ga kowa ba har ila yau kuma za ku iya kiran mu domin zuwa daukar muku halin da karkarar ku ke ciki dan nusar da mahukunta wala Allah ko za su kawo muku dauki sauraron mu duka a nan zamu tsahirta a cikin wannan shiri na daga karkara na wannan mako amma da don hukumar gudanarwa ta rahama radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM shirin da gidan rediyon yake daukar nauyi ni Shamsu Muhammad Kundila da na shirya na gabatar nake cewa sai wani makon idan mai duka ya kai mu dauke da wata karkarar huta lafiya

0: to madalla idan mai sauraro bai manta ba a makon da ya gabata mun tattaunawa da muke da al'umma karamar hukumar Dala musamman mazauna yankin da Honorable Ali Sani malakin gini ya je kaddamar da sabon titin da za a yi musu wanda titin ya fara tun daga inda ake cewa ofishin Baladifi har zuwa makafin Dala inda al'umma wannan yankin suka nuna godiya tare da jin dadin su akan wannan sabon titin da Honorable Ali Sani malakin gini ya fara aiwatarwa bayan kaddamar da shi a wannan satin za mu daura daga inda muka
1: kuma namun sasani bala madagawa gaskiya mun yi farin ciki domin muna dan kamfarwa akwai tuka tuka a wajen to in ta lalace sai a rasa aina za a yi ba wa mutane wanda na gidaje suke amfani da shi ba haka za a je can makabarta ko a shiga cilungu ko a damu masu ruwa dai haka ana ta roko ana ta bikin dai yadda za a samu amma samun wannan rizar da muka to alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya kara nasara
2: sunana Abdulmuttalib Ibrahim Musa mazaunin Kuka Bulukiya mun ji dadi sosai musamman mu da muke mazaunan unguwar mun san matsalar da muke fama da ita na rashin ruwa wanda wani lokacin ma idan tuka tuka ta lalace sai ai ta neman kudin da za a samu a gyara ta abun ya gagara amma tunda leader Aliyu Madaki ya taimaka ya zai mana wannan burzakin cikin kudurar Allah gashi yanzu ruwa baya yanke mana muna samu muna ibon ruwan da yake sa gidajen iyamu kuma mai amfani da shi babu abin da zamu ce da shi sai dai mu ce Allah ya ci gaba da shige masa gaba Allah ya ji kan hajiya Allah kuma ya kawo babban rago
3: bayan wannan bohon din akwai wasu ayyukan da kake
2: yi gaskiya gashi nan ya kawo mana butulu na sola tun daga bakin gwammaja har zuwa wajen ofishin bala ina tunanin duk an saka butulun ko da dare ne za ka ga mutane suna ta zarga zarga titin nan suna hawa sama
4: sunana Murtala Hamisu ina zaune a Gwammadigawa Bulukiya gaskiya wannan rijiya hakikanin gaskiya ta zo a lokacin da ake bukatar ta dama al'ummar gurin suna fama da rashin ruwa saboda haka a daidai lokacin da aka kawo ta gaskiya mutane suna farin ciki da ita musamman ƴaƴan mai da zaka ga da sai sun sha wahala sun yi tafi nisa ne sai sun yi nisa sosai amma yanzu abu ya zo gida kawai sai dai a fito daga gida zuwa diba abin da mutane suna alfahari da wannan abu da rida ya kawo Allah ya saka masa alfahari
3: to misali ba wani aiki bayan wannan da ya muku
4: akwai ayyuka mai yanzu kamar misali aka ce irin kamar ayyukan fitilu ne na haskaka abin nan ga kuma gagarumin hanya titi da za a kawo mana ita ma muna so mu ga an zo an fara tunda mun san za a fara tun daga titina nan an yi bila adadin adala kuma sannan ga haska fitilu da aka yi da sauran da ba wa mutane abinci da ba wa mutane marayu iyayen marayu a basu jari abubuwa dai yara a basu kayan makaranta a ba da kayan aiki abubuwa da yawa da gina blog na ajujuwa din mun gani da lafiya harkar a baka magani a zuwa duba ka ga likita ya duba ka ya baka magani kyauta ai gaskiya tunda muke mu taba ganin a siyasa mu taba ganin irin wannan yanayin irin wannan canji da aka samu gwa gaskiya mu mai girma leader Ali Madahin gini gaskiya muna son barka da wannan abu da ake kawo mana alkhairi gaskiya fa akwai kalubale dan gaskiya akwai matukar kalubale a nan gaba idan wani adare ya fito ya zo ya ce yana son wani mukami a zabe shi gaskiya irin yadda leader din nan yake Ali Madakin gini gaskiya ba wanda yake irin abin da yake saboda haka ina gaya musu cewa ina jan hankalin su suna da kalubale babba ba karami ba a gaban su domin ture leader wallahi ba bane a gurin su mai sauki ba
5: sunana Rabi Muhammad Mallada matsabar Madagawa sai godiyar Allah dan mu dai bamu taba samun shugaba da ya kula da wutar fitilwali nan da ake sa ga ruwa da matsalolin ruwa sai mu je a kullun zaka iya siyan ruwan 500 a yanzu ko naira 50 ka bayar ruwa zai iya cika gidanka kaga ai sai godiyar ubangiji muna fata ubangiji Allah ya kara daukaka shi Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa yayi gaba
6: sunana Hamisu Ali yake mazabin madiga chapter Maraba ba abinda zamu ci da Ali Sani Madakin gini sai godiya ubangiji yanda ya faranta mana shi ma Allah ya faranta masa duk kuma wanda ya sa kafa a siyasa muna tare da shi kafan mu kafarsa duk inda aka sa gaba muna tare da shi ya haskaka mana unguwa ya kawo mana buwal ya ba mu abinci ya ba iyayen mu jari ba abinda mu ci Ali Sani Madakin gini sai godiya mun gode ubangiji Allah ya kawo babban rabo mu duk inda ya sa gafa in Allah da muna tare da shi inda dare da numfashi yanda ya saka mana mu ma za mu saka maka alheri in Allah sa muna rai da rai
7: wannan kira kuma zaka iya ga sauran masu rike da makaman a wannan local government su koyi da shi
6: ni abin da nake so yanda ake fama da matsalan ya kamata a ce gwamnati ta yi kwatankwacin abinda Aliyu Sani Madakin gini ya garaba hukumar Dala saboda mai Aliyu Madaki dan majalisa ne tafkar kamar gwamna aka yake mu a karamar hukumar Dala mu shine gwamnan mu shine chairman din mu shine councilor mu shine dan majalisar mu na tarayya shine dan majalisar mu na tarayya ba abinda zamu ce mu wallahi sai godiya mun gode Aliyu Sani Madakin gini abinda kai mana Allah ya kawo mu babban rabo mafi alheri a wannan abin da kake nema a karamar hukumar Dala ko ina kuma ka sa kafa a karamar hukumar Dala in Allah da muna tare da kai 100% ba yanda zai wallahi sai mun biki wallahi ki inda sa kafa mun gode Allah saka da alheri Allah ka babbar

0: Sunana Binta Audu. Wallahi ba abin da zan ce sai godiya ga Allah. Madalla mun gode Allah Isaka da Alheri. Allah ya ba kauna Ubangiji Allah isa afa haka Allah ya tallafa masa. Allah ya raba shi da sharin mashayaranta dan girman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Ba abin da za mu ce an ba mu kudi, an ba mu shinkafa, an mana bohal, an mana mutula. Ba abin da za mu ce wa da shi wallahi sai Allah. Wallahi Allah ya dada bude, Allah ya taimaka masa dan albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah isa ya fa haka, Allah ya tsona idan asara. Ba abinda zamu ce mu dai sai godiya, wallahi sai godiya. Allah ya daukaka shi, Allah ya daukaka shi, ya daukaka kulluhum muslimin. Allah duka gabaki dai ba abinda zan ci, wallahi sai godiya. Mu dai mun ji dadi wallahi, alhamdulillah alhamdulillah.
1: Idan na mutunta ki kuna tare da shi kenan yanzu?
0: Ah wallahi muna tare da shi, muna tare da shi wallahi, wallahi muna ta. Ba abinda zamu ce 100% ba abinda zamu ce masa wallahi. Zaben sa ya kawo mana ci gaba a rayuwa. Ba abin da bai mana ba wallahi, ya ba mu abinci, ya ba mu, ba abin da bai ba mu ba wallahi, wallahi sai alhamdulillah.
2: Sunana Honorable Garba Yakubu. Wannan rijiya da mai girma Honorable Ali Salima da kin gini yayi mana abin alfahari ne a wannan mazaba tamu da duka unguwannin mu da suke cikin wannan mazaba ta Madigawa. Ba dan komai ba, zaka ga cewa daga cikin rijiyoyin da aka yi na burtsatse wannan masu aiki da sola, yanzu an yi mana yar kasuwa tana daga cikin wanda aka yi wannan karan. Akwai wanda aka yi a Madigawa, sannan a baya an yi mana wasu guda biyu, an yi a unguwar Mararaba bakin titi nan, duk wanda ya zo bakin masallaci zai ganta nan yan dusa. Sannan an yi ɗaya a Malladan, ita ma tana nan wajen gurin Baba Buzu. Duk abu ne da yake fitattu na abubuwa na cigaba da wannan bawan Allah yake kawo mana a ƙaramar hukumar Dala. Mu dai daga mazaɓar Madiga, abubuwan da aka yi mana ba za su ƙirgu ba. Banda wa'annan rijiyoyi, an zo an sa mana fitilu masu sola wanda sun wuce adadin a ƙirga su, domin kowace unguwa lungu da sabo in ka shiga za ka gan su an zuba su barkatai. Sun kawo mana harkar tsaro da samuwar nutsuwa da zaman lafiya. Wannan ba ƙaramin abu ba ne. Banda irin abubuwa na cigaba na ɗalibai da aka ɗiba, aka ɗau nauyin su karatu bila adadin gasunan kowace unguwa, mu dai alhamdulillahi duk wannan tagomashi ya same mu. Banda harkar lafiya da aka kawo, kowa ya gani yadda aka bi mazaɓa mazaɓa ga ma'aikata likitoci su duba ka, in sun duba ka su baka magani direct take. Haka ya zagaye ƙaramar hukumar Dala, aka rarraba duka al'umma da sauransu. Banda abubuwa na jika makoshin al'umma, kowa ya gani irin yadda ya bada tallafi na kuɗaɗe da kayan abinci da sauran abubuwa ga malamanmu, limamanmu da suke unguwanni da dattijai da matasa, mata da maza. Haka aka bi aka rinka wannan kabaki na arziki wanda ba zai ƙirgu ba. Har wani abu aka fito da shi na Melonia, madaki Melonia, wanda daga cikin irin wannan mutane da yawa sun amfana da abubuwan ba za su kirgu ba. Yanzu in zan ta gaya maka irin abubuwa na cigaba, banda aiki da aka samo wa mutane, banda SASA da aka samo damar maki gasuna a federal gamin wanda ba mu taba ganin irinsu a ƙaramar hukumar Dala ba gasuna, wanda ni din nan daga ciki ina daga cikin wanda alima daki kusan sama da shekara 8 da ta wuce ya samo min aiki a asibitin kashi na Dala, wanda har yanzu iya gudunmuwar da nake bayarwa da kuma irin abubuwan da nake samu da al'ummar da suke amfana da wannan matsayi abu ne da ba za a amince da shi ba. Wanda duk irin wannan abubuwa in ana faɗe ko a baya a cikin mu shugabanni da suke tun daga lokacin da ake harkar nan, akwai sanda yayi kukan kura duk wani wanda yake cikin shugabanci sai da aka bashi babur. Banda abubuwa na arziki, harka kai mutane aikin haji, akwai wanda aka biya aikin haji, akwai wanda aka rinka ba muhalli, akwai irin mutanen mu da suka rasu a cikin wannan gwagwarmaya da ake. Allah ya sani madaki duk wanda iyalansa suka aka samu wannan, yana kokarin daukan nauyin karatun yaran kuma yana jibin tallamarin su ko da ba ran su. Banda irin abubuwa da aka yi ga sunan ba za su kirgu ba, kamar yadda na faɗa mutane nawa aka biya kujerun Makka, mutane nawa aka ba motoci a daidaita sau ga sunan ko a baya da sauran su, wanda kuma abun kunnin dadanin ka abubuwan ake. Da haka ba abin da za mu yi sai godiya ga Allah, kuma mu ne masa fatan alheri Ubangiji. Allah ya ji kan mahaifin shi, Allah ya ji kan mahaifiyarsa, da sauran yan uwansa da suka gabata bisa wannan abubuwan alheri da yake kawo mana karamar hukumar Dala wanda a tun tarihin siyasar Dala ba a taba samun wanda yazo da abubuwa irin wannan na ci gaba ba wanda zaka kirga kowace mazaba ka bi kuma ta darsu wannan kuma shi ya zama ruwan jakara in baka shashi abin ni ba ka shashi a kauye domin duk wani dan siyasa in dai ya fita dan siyasa ne a karamar hukumar Dala to abin alfahari almadaki ya bi an samu alheri an yi abubuwa koda da cewa wanda ba a tare da waye da sauransu iya gurgudu ana kulawa da abubuwa duk abin da ya taso ya jibinci lamura wanda ya kamata a ce mu yanzu ɗan karamar hukumar Dala shi yake bin mu bashi ba mu muke bin sa bashi ba domin wannan abubuwan a tarihin siyasa kamar yadda na faɗa babu wani wanda zaka dauko ka ce yayi kwatankwacin irin wannan bare ka ce a gwada shi a zo a ci gaba kullun abubuwan da daga baye yake kuma damar dada samuwa take mu ne masa fatan alheri ubangiji Allah ya sa daga wannan matsayi sai dai gaban gaba ba dai baya ba kuma Allah ya kare makiya duk wanda ba su da fahimta Allah ya fahimtar da su su gane cewa ci gaban karamar hukumar Dala shine fiye da dukkan ra'ayoyin mu da waye da sauransu.

0: alhamdulillah muna gode Allah subhanahu wataala da isa mai girma ni da yawan wannan rija kofar gidan Shanun Bashir dake lallai da tukulul muna gode Allah da wannan mutsari jari mana kuma akalla ma ba wannan kade yi mana auza yelowa yi mana a gurare daban-daban akalla sun ka guri shida an yi mana ita anan fanteka gurin gidan Sharif Sindimai an yi mana anan kofar gidan su Wando lallai burunguza an yi mana ita anan sanka kwaya ɗaya nan kofar gidan Musa an yi mana kwaya ɗaya anan jikin gidan kofar gidan Sani Malakin Gini amma kwaya ɗaya anan nan jikin makarantar Al-Maru muna gode Allah kuma bayan haka ga ayyuka daban-daban da Honorable Alhaji Sani ya yi don kusan dukkan gurin da suke cikin yalwa duk sakon su babu inda babu tana Honorable Alhaji Sani Malakin Gini muna gode Allah ga wannan abu da mun bayi mana muna godiya ga Allah kuma titi da ibe shimfiɗa mana a matsayin yalwa daga kofari masallacin malam sai ka rabi zuwa kofar gidan Ali Sani Malakin Gini muna gode masa hakika ba abin da zamu ce masa da shi sai dai godiya ga Allah mu ga ayyan yalwa dan mu Ali Sani Malakin Gini har da kuma ga wani abun arziki da ba ta bayi ba a mazabuna dan kuma da uku ungwanni har masu ungwannin dan kuma da Allah an babba su shinkafa da naira duba mu samu su kansu mun yi hirin ungwayelwa ya ce mun yi farin ciki ya yi murna da abun da Honorable Ali Sani Malakin Gini ya masa hakika wannan abu ne mai dadi kuma ya ba wa mata naira 50,000 a mazabuna ya ba wa marayu 50,000 da shinkafa a wannan azumin da ya huce ya ba wa ya'yan mazaɓan yalwa mutum sama da 50 buhun shinkafa da naira 20,000 wasu ma 10,000 aron momi da iyayen marayu to mu kan mu amfana Ali Sani Malakin Gini ni kaina da kan nan dan Tijjani wurin ya amfana Ali Sani Malakin Gini kaina ya amfana da ni babu da kuma abubuwa da dama waɗanda aka amfana da ni ina godiya ga Allah subhanahu wataala mu in mazaɓan yalwa wanda zamu ci masa sai mun gode Allah
1: muna jin daɗi muna goyon baya da irin wannan abin dan da kafin abin ya zo mana har gida sai mun tafi sun unguwannin muna ebo ruwa amma yanzu yara da manya da iyaye kawai dai ka ji su an kunna famfo ya zuba ruwa ya zuba an cika botiki an je an kai shi cikin gida muna jin daɗi da wannan da ruwa ya mana tsauri don wannan rijiyar mu da mun a saman dutse muke unguwar sanka unguwarmu babu ruwa amma aka yi ta a can wani guri aka jawo mana ita koyaro mun muke ƙiba ba ma mu san abin da sai dai mu ga ruwa kamar da ka dutse
2: to bayan wannan rijiya an samu ku fitulu
1: fitulu alhamdulillah yacce ka san Jordan haka unguwar nan ta kasance fitulu duk inda ka zo haka za ka ga ganin fitulu dare kamar safiya haka yake kasancewa
3: sunana Awwal Jangwan daga nan hukumar yalwa road
4: sakamakon jin daɗin mu
3: mai gida ya je mana aiki kuma an bude ta ba a rufe ta ko ruwa ya ƙare ko ruwa wuta ta tsaya amma in dai ba ruwa ne ba wuta ce ta tsaya ba ko inji to za ka ga an yi ne ana ɗiban ruwa kuma alhamdulillah muna jin daɗi
2: kun ji daɗi da wannan aiki da aka yi
3: sosai wallahi mun ji daɗi alhamdulillah muna jin daɗi
2: to da akwai a ina kuke samun ruwa sanda kafin ai wannan
3: lokacin da kan ai wannan muna zuwa can sararin Malam Audu sannan mu je can dogon nama
5: idan aka ce Alima Dakin Gini ya fito ko gaisuwar mutuwa ko daurin aure ko wani abu da ya shafi harkar siyasa suna ganin yadda mutane kanana da manya da dattijai yadda suke tururuwar fitowa daga cikin gidajensu to duk mutumin da yake neman irin wannan daukakar daga Ubangiji to sai yayi koyi da abin da Ali Sani Malakin Gini yake yi
2: na bangaren ayyuka
5: da na raya ƙasa da kuma na raya ma dan adam din
6: kamar yadda kuka ji daga bakin jama'a musamman ga yankunan da ke fama da ƙarancin ruwa ko rashin wutar lantarki baya ga haka akwai gyare-gyaren hanyoyi taimakon marasa galihu da tallafin karatu da aka bayar wannan yana ƙara tabbatar da cewa wakilin ku a zauren majalisar wakilai ta ƙasa wato Honorable Ali Sani Malakin Gini yana sanar da kuma yana aiki tukuru don ganin an samu cigaba mai

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Gatan Funakai Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda. Shirin da ke zuwar muku daga nan farin cikin al'ummar Raham Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM wanda a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci, mu ne wa Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda Lale, marhaban da sake kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sanar da cewa Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda ba shi buƙatar wata doguwar gabatarwa, tunda a daidai wannan lokaci a kuma rana irin wannan yakan kasance tare da ku da ke yin taza da tsifa game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa a siyasar wannan ƙasa da ma jiha baki ɗaya, wanda a yau ɗin ma ba za ta sauya zane ba, tunda kuna sanar da a baya-bayan nan bayanai da warwarar da gwamnatin tarayya ta yi dangane da kyakoken da al'umma suke yi cewar suna cikin kuncin rayuwa tun bayan wancan mataki na janye tallafin man fetur da gwamnatin ta yi a shekarar 2023, wanda ta ce wani ba'ari na yawancin kuɗin da ake samu da aka janye wancan tallafi na tafiya ne wajen sauke basussukan da ake ganin cewar ana bin wannan ƙasa, wanda kuma gwamnatocin da suka shuɗe suka ciyo. Gwamnatin kuma ta ƙara da cewa daga cikin dai kuɗin akwai abubuwan da ake yi na ayyukan yau da kullum wanda suka haɗa da ƙarin albashi da aka yi wa ma'aikata wanda aka ce ya ruɓanya, duk da kasancewar wasu na cewar su ba su gamsu da haka ba, amma batu ne da ya shafi al'umma da wataƙila za mu so mu ji daga cikin waɗanda suka tallata wa al'ummar gwamnatin yadda suka kalli wannan warwara da gwamnatin ta yi a kan wannan dalilai da suka jawo suke ganin cewar suna kwana ko kuma suna ba sa samun abinci sau uku kamar yadda ya kamata a ce al'umma sun samu.
1: A'udhu billahi samil alim shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin. Muka yabo da godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan gidan rediyo naku na rahama mai albarka, tsira da amincin sa ya ƙara tabbata da safiyayyen halitta manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahlinsa da alayenshi da sahabbansa masu albarka da waɗanda suka duba zuwa ranar hisabi, kuma Allah ka ƙara mana ƙauna da soyayya ta mahaifi sallallahu alaihi wasallama, al'umman jihar Kano, al'umman Najeriya waɗanda suke jin mu'amalan haja ta zamani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To abu salisu sunan ɗinki wa inda kake faɗi cewar rayuwa ta yi tsada da sauransu, wannan har ake cewa duk galibin kuɗin da ake samu a yanzu ina tafiya ga basussuka ne da kuma manyan ayyuka, to ai tsuntsun da ija ruwa shi ruwa yake ja, babu ƙira, babu abin da zai ci gauri. Su waɗannan shugabanni ai su suka ciyo mana wannan bashin, bashin da yake kusan idan ka ci naira 10 ƙarshenta sai ka biya naira 1000 saboda kuɗin ruwa, kuma suna sani suka yi haka. To amma abin da mamaki, kowace ƙasa a duniya tana cin bashi don ta samu ci gaba, al'ummarta su samu ci gaba, tattalin arzikinta yi ƙarfi. To amma mu duk bashin da ake cewa tun daga lokacin PDP zuwa lokacin shugaba Muhammadu Buhari har zuwa lokacin mai girma Ahmad Bola Tinubu, ba mu ga amfanin cin bashin domin 'yan Najeriya ba, ba mu ga amfanin cin bashin ga ƙasarmu ba, ba mu ga amfanin cin bashin ga tattalin arzikin ƙasarmu ba, domin kullum abin da ɗan gumbara yake yi kamar wutar kogi. To wannan shi ne abin baƙin ciki, kowace ƙasa a duniya tana iya cin bashi. Yanzu idan ka duba duk duniya ba ƙasar da ake bi bashi irin Amerika, amma bashin da take cewa talakawansu suna gani wajen kyautata rayuwarsu, wajen tsaransu, wajen lafiyarsu da sauran wajen ilimin 'ya'yansu duk suna gani. To amma mu idan ka zo Najeriya bashin da ake ci baka gani a wajen ilimin 'ya'yan talakawa ba, a wajen lafiyarsu baka gani ba, a wajen ruwan shansu baka gani ba, a wajen tsaransu baka gani ba, a wajen walwala ta jin daɗin rayuwa baka gani ba. Yau an waye gari abincin ma mara daɗi baya samuwa sau uku ga wasu majoritin mutanen ƙasar nan. To kaga sai ka ce laifin wane ne, laifin gwamnati ne, ko babu ƙasar da a duniya ba za ta dogara da karfin tattalin arzikin ta bin tada talakawanta ba irin shugabannin Najeriya ban taba gani ba tunda demokradiya ake ana da damar da su ɗan Najeriya za su gamsu da cewa gwamnati ta yi musu aiki ko kuma ta yi musu aiki ba idan ta yi musu aiki sai su zabe ta idan ba ta yi musu aiki ba sai su canza su zabi wani wanda suke ganin cewa matsalar da suke ciki ta tsaro da yunwa da tsadar rayuwa da dukkan wani abu sai su ce ba za mu zabi wannan jama'iyya ba domin ita ce ta haddasa mana wannan bala'i za mu canza wata haka nan ake demokradiya kuma amfanin demokradiya kenan kar ka dauka demokradiya kayan gado ne na wani mutum ka kafa jama'iyya ka ce mutane dole su jama'iyyar ka za su ba za su wata jama'iyya ba ba demokradiya ba ce wannan shi yasa kake ganin demokradiya yanci ne na kasa wannan dokar kasa ta ba mutum ta ba dama amma yanzu mu in jama'iyyar watan APC tunda ka lokacin shugaba Muhammadu Buhari zuwa yanzu idan ka ce wannan ci gaba muka samu a arewa zaka iya kididdige shi magana ce ta cewa ana jan 5 na gas daga Ajakuta zuwa ko zai je Niger ko wani abu duk surutun za a yi maka kenan sannan ga hanyar nan ta Kaduna shekara 10 an kasa gama ta tunda ka PDP Buhari zo in shekara 8 yau ga tunan bai shiga ta hudu ko gashi ba abin da aka yi mana arewa bakin cikin da muke ciki na rashin tsaro abin da dagumbara yake yi ba bai yake yi ba to yanzu idan ka zo ka baje a faifai kace yan arewa su zo su zabi jama'iyyar APC akan wace hujja za su zabe ta mu fada kanmu gaskiya mu daina yaudarar kanmu mutane suna da hankali mutane suna da tunani mutane suna da ilimi mutane suna da basira ka zo ka ce za ka yi wa mutanen arewa tallan APC to akan wace hujja za ka yi musu tallan APC
0: to amma ba wai kokari ne na gyara irin abubuwan da suka wakana kafin kuma ita gwamnatin ta zo ta shimfida sabbin da take da kudirin aiwatarwa al'umma ba
1: watan Abbas gyara na tattalin arziki ko kuma na musanya rayuwar mutane ba haka ake tafiya da shi ba ana tafiya ne ana hurawa ana cizawa ana ganin yayin mai talakawa yake a wannan lokaci me za a yi musu wanda ba zai shafi rayuwar su su koka ba misali harajin nan idan za a dora musu naira 10 to sai a duba yanayin su yanda suke sai a dora musu naira 5 kaga bata dame su ba ana nan ana ci gaba ana ci gaba ana ci gaba suna ganin wannan haraji da aka dora musu suna ganin fa'idar sa ga ilimin yakin su suna ganin fa'idar sa ga asibitoci suna ganin fa'ida ga tsaro to sai ka sake dora musu 7 ba za su taba jin haushi ba sun san wannan 5 din ga fa'idar ta musu dan haka 7 ma za ta fi waccan fa'idar ta 5 to daga nan sai ka dora musu har inda kake so ka kai su amma su ringa gani a kasa
0: wato kamar da bayanin da wani masani ya taba yin cewa cewar irin yadda aka dora wasu abubuwa suka yi tashin goren zabi yayi wuri ba irin wannan tsarin ya kamata a yi wa
1: duk duniya tsari irin wannan baya tafiya da gaggawa a hankali ne haka tattalin arziki haka kula da al'umarka dole idan kana shugaba sai ka san yanayin da al'umarka suke ciki sannan sai ka zo ka sa doka daidai da hankalinsu kar ka sa doka wacce ta wuce hankalinsu ba za ka zauna lafiya ba kuma duk ranar da shugaba al'umarsa ba ta zauna lafiya ba shi ma ba zai zauna lafiya ba shi yasa ka ga Hausa suke cewa duk mutumin da yake wutar kara ta kwana tana ci to ƙarya yake shi ne ya kwana bai bacci ba haka tsarin gwamnati yake alhaji ana tafiya da hankali da tunani da basira amma mu an cire subsidy an ƙara mutane ne mai tun yana naira 700 da wani abu yau ya kai 1000 da wani abu ka ce mutane ba za su koka ba
0: amma shi wannan ai yana da nasaba da wancan yaƙi na Iran da ake yi an ce shigo da shin da ake

0: dan bata yaddar shi ba wannan isa ya gabatar ka taba jin wani dan adam yazo ya gabatar da dokar da shugaban kasa da majalisar tarayya da sanatoci ba su yadda ba babu shi a kasan nan ka zo ka ce wai ka kada ba za a sako ni shi ba waye kai kai shugaba ne ai shugaba ne yake wannan kawai ake yadda ko da dadi ko ba dadi amma ba a sako da shi to shin me talakawan Najeriya ake so su zama kullun gashi nan kana ganin kashe mu ake inda ka san fari ba ma irin mu arewacin Najeriya kullun gari ya waye sai an kashe mutane kullun gari ya waye sai an kama mutane an yi garkuwa da su wannan ɗan ta'addan a ce tattalin arzikin talakawa gaba ɗaya ya kare na arewa saboda su sun ɗebe musu shanu sun ɗebe musu awakai sun ɗebe musu amfanin gona shagunan su sun farfashe sun ɗebe musu kaya sun kankome musu gidajen da suke kwana dan Allah mai ake so talakan arewa ya zama a wannan gwamnati ta APC mu da muke wakiltar talakawa ba za mu yadda da wannan ba halin da talakawa suke ciki dole mu fito mu faɗa wa gwamnati su talakawa sun san ba za mu iya yi ba da abin a hannun mu yake da tuni an mance da wannan al'amarin billahi lazi da kanin zaka kama hanya karfe 10 na dare ka tafi sankwata babu dan iskan da yake sai tsare ka da a hannun mu take
1: to kuma da kai da baka taba shiga kaga yadda cikumar dan da ake yi a wajen jagorancin al'umma ba ta zaka gane cewar idan da a hannunka yake da tuni abin ya warware
0: wa'ada dan ka san munawo din mai hankali mai tunani ya san halin da kasar sa take ciki ya san halin da dokokin kasar sa suke ciki ya san halin da al'ummar sa suke ciki ya san halin da bangaren sa yake ciki kamar ni komanda a shekaruna ka zo ka ce ban san halin da mutanen arewa suke ciki ba ko halin da kasa take ciki ai zancen banza
1: wai yadda za a warware musu wannan
0: da duk inda za a warware din ai ina da ilimin da za a warware din dan dai Allah bai bani gwamnatin bane warware irin wannan abu ne mai sauki a bas
1: to ta ina kake tunanin da a ce kana da damar da tunaka kawo karshen ta
0: kaga da a ce ina da dama a ce kuma ni ina cikin gwamnati zan ba da shawara a yadda na farko mai yake damu mu a kasan nan yanzu magana ce ta tsaro talauci da menene bai damu ba uwa inda ba mu da kwanciyar hankali zan tsaya kai da fata a rage musu ayyuka na yau da gobe na kasa wannan bai zama dole ba
1: wanda ake cewa post of governance ke aka ce shi yake tafiya
0: yawwa wannan bai zama dole ba a rage shi duk ma'aikatar da za a ware mata kuɗi misali naira 1000 a ware mata naira 500 a ƙara 500 akan harkar tsaro mu ga cewa duk wani aiki mun dakatar da shi a ƙasar nan wannan ba dole ba sai mun ga cewa maganar tsaro ta inganta a ƙasar nan domin maganar tsaron a ƙarƙashin ta zaman lafiya yake a ƙarƙashin ta ƙarfin tattalin arziki yake a ƙarƙashin ta kasuwanci yake a ƙarƙashin ta masana'antu za su fito a ƙarƙashin ta mutane za su yi walwala kan mu fuskanci komai mu fuskanci tsaron nan sai mun gama da shi idan muna da wani abu guda 10 da zamu yi wa talakawa sai mu duba waɗanne ne ya fi zama dole a wannan lokaci wanda al'umma za su gamsu mu ga cewa al'ummar mu sun samu kwanciyar hankali mu ma da muke gwamnatin za mu samu kwanciyar hankali shi za mu fara ɗauka mu yi ba shirme ba kan mu ɗauki biyan buƙatar kanmu kan mu ɗauki cewa a'a wannan aiki ba abin da za mu yi benefitin da shi a aljihunmu a'a za mu yi benefitin duk lokacin da mutanenmu suka zauna lafiya babu abin da fi nasara ga shugaba irin ka yi abin da mutanenka za su zauna lafiya don kai ka zauna lafiya me yasa Turawa suka fi mu tunani da hankali sun yadda duk wata ƙasa da ka sani a duniya su rushe ta domin su samu abin da za su je su ba nasu su rayu don kar su yi musu tawaye don su zauna lafiya saboda sun san nasu wayayyu ne misali nake maka duk wannan abin da ake yi a Gulf wannan yakin na Iran magana ce ta interest na America ya za a yi taraya masana'antunta ya za a yi taraya mutanenta ya za a yi kamfanonin makamanta su samu kasuwa kasi kwantai duk wannan ajanda ce fa ta America to haka ajanda Turawa take gaba daya amma mu wannan ajandar a Africa ba mu da ita saboda ba dan wani abu ba ba mu mai da mutanen namu komai ba mu sa su cikin talauci mu sa su cikin tajarima mu sa su cikin rashin kwanciyar hankali mu kwashe dukiyarsu da za su amfana da su da 'ya'yansu mu je mu kaiwa Turawa saboda dan su kare mu mu yi gwamnatin mu lafiya mu kare lafiya kuma ba su san cewa ba yanda za a yi haƙƙin mutane ya hau kanka ka ce za ka samu kwanciyar hankali a rayuwar ka ƙarya kake ko kai wane ne amma idan ya zama mutanenka suna cikin kwanciyar hankali shin wa ibada mulkin Allah Allah ce ya hana wa kansa zalunci ya haramta kansa zalunci

0: to karka zama azalimi. Kuma Allah yace mulki ina yiwuwa da kafirci idan akwai adalci a cikin sa, amma baya yiwuwa da zalunci ko da akwai musulunci a cikin sa. Me isa lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama umarci su Jafar, umarci sayyidina Usman su gudu hijira zuwa Habasha. Ai Habasha kristoci ne, shugabanta ma krista ne, amma ina da adalci. Ma'aiki ce ku je can za ku samu inda za ku bauta wa Allah ba tare da tsangwama ba. Suka je can suka rayu. Da hankali aka biyo su da shari, sarkin saboda adalci irin nasa yace to a kirawo su kaza kaza kaza kaza kaza, yace waye babu waye tsangwama. Suka zo suka ce to ai waɗannan mutane hatta addinin ma da kake bautawa ba su yarda da shi ba. Ya kira musu suka yarda, suka faɗi tarihin Annabi Isa da sauransu. Bayan sun faɗi tarihi sanai yace to ku kofa. Daga ƙarshe yace to kun shiga ƙarƙashin mulki na amana, ku zauna ba mai taɓa ku.
1: Shi
0: Najasi da yake Kirista ne Najasi, amma can makan da suka baro ai a can ɗakin Allah yake. Amma Allah ya umarci mala'ika Jibrila ifada ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutanen su gudun hijira. Har aka koma Madina su sayyidina Usman ba su dawo daga gudun hijira ba. To wannan shi ne yake baka cewa mulki Allah zai iya tabbatar da shi da kafirci inda adalci. Allah ba zai tabbatar da mulki da zalunci ko da musulunci a cikinsa ba. To amma shugabannin ba sa ganewa. Su shugabannin idan Allah ya ba su mulki, abinda Turawa suke benefiting a ƙasar nan, ɗan ƙasar nan baya benefiting.
1: Ta yaya ka gano haka?
0: Abubuwa da yawa. Na farko, rayuwa yanzu ta shiga halin kaka na kani. Wannan subsidy din da aka cire mai amfani su da talaka. Talaka ne yake samu gare shi. To amma su suna benefiting saboda sun tilasta mu mun ciwo bashi. Mun zo yanzu kusan duk rabin kuɗin da muke samu a ƙasar nan gindin su yake koma muna biya musu bashi. Wannan bashin kowa ya san ƙarya ne. A baka dala miliyan ɗaya kuma sai a yaudare ka a ce sai bayan shekara biyu za ka fara biya. Lokacin kuɗin ruwan sun taru akan dala miliyan ɗaya nan sai ka biya sama da dala miliyan goma.
1: Amma baka jin asusun bada lamuni na duniya IMF ne wannan maganar yake cewar gwamnati ta gyara tsarinta domin miliyoyin al'ummar ƙasa suna cikin talauci da yunwa, sannan kuma
0: to an sun suka haddasa mutane talaucin propaganda ce. An baka da hannun dama, an zo an zuge da hannun hagu. Ai da fara ce irin Turawa watan karka ji haushinsu kai mutumin ƙasa, za su ce ai ga irin taimakon da suke mana. Amma su ne ummal aba'isu wannan bankin na banki wanda ban da AM su ne masifa da Paris Club din nan din nasu ne. Su za su yi dokar daga ƙarshe, kuma watakila shugaban suna ja masa kunne ne, watakila akwai wani shiri da suke son ya biya musu bukata, ya tsaya ina musu taurin kai. To sai a fara cewa yan ƙasa wannan abin bai yi daidai ga yan ƙasa ba, ana zalunta su da sauransu. To idan suka faɗa haka sai shugaban ya tsorata sai ya je ya biya musu wannan bukata. Duk strategy ne na rayuwar duniya Alhaji, idan baka sani ba sai kai ta hauma-hauma kana shirme kana hauka ba kai da ba dalili.
1: To amma ka ce wai da a ce kana da dama harkar tsaro zaka ba wa fifiko, ita kuma gwamnatin gashi a cikin kasafin nan na wannan shekara da muke ciki babu bangaren da yafi daukan kuɗi masu yawa triliyoyin lirori kamar bangaren tsaro da aka ce shi ne yafi cin gashi, shi ne yafi samun kuɗi masu yawa a cikin ƙunshin kasafin.
0: To yanzu idan ba fulatani ne kai ka saki shanu suna kiwo, ka ce kawai ka sake su sun tafi ka tafi ka bar su, akwai hankali a ciki?
1: Ka sake su in sun saba zuwa su je su
0: da'a, ko sun saba zuwa akwai hankali a ciki zama babu wanda zai iya control din su?
1: To
0: akwai hankali a cikin al'amarin? Ka ce babu.
1: Haka ne.
0: To don haka idan ka saki kuɗi na tsaro ka sake shi ko triliyan nawa ne, ina da buƙatar bibiya kuɗin ka ga ina za a sa su, me za a yi da su, wanne irin makamai za a sayo, kuma ka bibiya wanne kamfani ne zai yi odar makaman a Najeriya, kuma wanne kamfani ne za a ba a ƙasar waje. Dole a matsayinka na shugaba ka bibiya. Amma yanda mutanen ƙasa suke da ha'inci da ake zargin jami'an tsaro ma da ha'inci, ka zo ka saka musu ko triliyan nawa ne ka saka musu, idan mutakar ba za ka kula ba za ka bibiya ba, babu abin da za ka gani na ci gaba game da tsaro.
1: Wato rashin bibiya da
0: sa'idin ne
1: ba a gani.
0: Abin da isa gwamnatin Buhari ta samu tasgado kenan, rashin bibiya. Ka ji mutum ya mallaki biliyan kaza lokacin da ya hau ina minista, ba shi da naira. biliyan miliyan 30 ko 20 amma kaji ya mallaki biliyan ai rashin bibiya ne su da yake suna da hankali turawa sun san mutanen su kwararru ne suna karanta jarida da sauransu duk inda kudin su yake suna bibiya suna lekawa su ga ina dukiyar su take ai kaga ba sa musu haka komai a fefe suke baje musu saboda sun san wayoyi ne mu kuma galibi nan jahilci da kabilanci na addini da kabilanci na bangarenci yana damu mu shi yasa ba shugabannin suke inda suka ga dama da mu saboda yanzu misali lokacin da aka yi insas kaga lokacin Buhari ne mutanen kudu suka yadda suka fito kwansu da gurkwata su mun kuma ga Buhari ne yake shugabanci muka ke fitowa mu arewa kaga wannan ma ina daya daga cikin abin da yake ba shugabanni dama su zalunci mutane
1: rashin
0: haɗin kai saboda kabila daban-daban yau Ahmad Bola Tinubu shine shugaban kasa idan wani abu ya faru a kasar nan na inda talakawa basu gamsu ba idan mu mutanen arewa muka fito muka ce bamu yadda ba mutanen sa kabilar sa ba za su yadda ba za su fito ba saboda nasu ne yake mulki to wannan ina taimaka shugabannin Najeriya suna ci gaba da tauye haƙƙin talakawan su tauye haƙƙin al'ummar su cin amanar kasar su duk wannan yana kawowa saboda menene saboda sun samu dama su fake da addini su fake da bangaranci su fake da yare amma da a ce mu ilimin ya ishe mu kasar muke so da mu kanmu wallahi waɗannan shugabannin ba su isa su yi mana haka ba yanzu misali duk wahalar da muke sha a kasar nan musulmi ina shanta daidai inda krista yake sha daidai inda pagan wanda bai da addini yake sha da duk wani abu ta shafe mu rashin tsaron nan ya shafi musulmi ya shafi kiristoci ya shafi maguzawa babu wannan ɗan waɗannan kidnappers ɗin ba sa kamawa duk ba za mu gane haka ba amma sai ka ga kabilanci da bambanci duk ya sa ƙasar ta ƙi ci gaba shi isa galibi sai Allah yake jarabar mu da shugabannin da ba su da adalci saboda mu ma kanmu ba ma wa kanmu adalci in muna kanmu adalci a bas na rantse maka da Allah sai Allah ya kawo mana gudunmuwa fiye da tunanin mai tunani
1: wato an bi ta barawo a bi ta mabisi
0: wannan shine magana kuma sun zo sun dada mutane shi yasa suka kirkiro wa mutane talauci artificial saboda ba dan wani abu dan su ji dadin control din mutane yanzu ba zabe zai zo ba akwai talakan da za a bashi naira 500 zabo da nan mutanen akwai wanda za a ba naira 1000 1000 nan za ta jawo masa asara idan yana da yaya da jikoki sama da ta miliyan 5 a shekara hudu kafin wannan mai mulki ya zo ya bashi 1000 amma ya dai karbi 1000 ya dai sai da yancin sa me yake nuna wa jahilci da gidajenci da rashin wayewa ba ma irin mu yan arewa irikiri duk abin da azalimi zai baka ka zabe shi wallahi a yanzu ina tsadar rayuwa take a cikin awa ɗaya zaka kashe kuɗin idan ya baka 5000 je ka ci kana san shinkafa kwano biyu nawa ce shinkafa kwano biyu je ka ci kana san dan manja tunda karfin ka bai kai na isa ka je ka sayo tumatir da tattasai ka zo ka ci da nama ba to zaka ga in ya baka 5000 ka sayo shinkafa kwano biyu nawa zai rage dan manja ne da za su na shi a leda da huce na naira 200 ko 300 ka zo da dan gishiri ba ma maganan magi ko kafi zabo a zo a yi a ci ko babu daɗi amma sai ya ja ma bala'in shekara hudu ina kai yana sussukarka idan ya kashe naira miliyan 10 ya babbaku billahi lazi sai ya ci sama da naira miliyan 200 a kanku wannan kuma duk haƙƙinku ne kaga akwai jahilci akwai rashin wayewa shi yasa muke faɗa talakawa talauci duk inda mai arziki yake arziki bai kashe shi ba bayan da za a yi a ci talauci ya kashe talaka sai kwanan mutum ya ƙare ku haƙura da talauci ku nemo a kanku ƴanci nemo ku jagoranci arewan bibiya gurin kullum tana gaya muku duk sati nake zuwa na hira nan 100,000 nawa nake kashewa waye yake bani ni kuma ba zan je wajen mai mulki in masa bambaɗanci ya ce ya bani ba ƙarya yake ko waye shi bai isa ba kaga kenan baka dogaro da kai sai ka zama dogaro da kanka kana da aikin yi kana da sana'a kana da dukkan wani abu sai ka yi siyasa ta gaskiya da gaskiya uwa inda muke yin ta
1: to ai kai ma ka yi wata magana a baya kace an jefa wa al'umma talauci
0: gaskiya ne
1: to kuma mutum da me zai ji ga dan wani dan mata'i
0: a matsayin ka na mumuni wannan kai ka san cewa wani mai arzikin irin na sace-sace nan na zamani billahi da zai kafi shi matsayi a wajen Allah kai talaka in ka rike talaucinka ai imani ne kai imani da ubangiji shi ya saka a wannan al'amari babu wanda zai fitar da kai sai shi wannan babban imani ne to muna musulmi dan me ba za mu yadda da wannan jaraba ba duk duniya babu dan adam da Allah ya halitta mai daraja mai martaba mai daukaka wannan Allah saboda san da yake masa ya hada sunansa tare da sunansa irin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam amma ka duba gidansa Abbas kana da tarihi tun da ka karanta zai kwana bai ci ba ai kwana ɗaya kwana biyu babu abin da za a girka a gidansa wani lokaci da safe idan yazo zai tambayi iyalin ya akwai abinci in suka ce babu sai ya ce to na huce da azumi saboda babu shugabanka ne fa wannan Allah i duniya da lahira domin sa sannan kuma ita duk mutumin da bai yarda da maganar sa ba to dan wuta ne duk mutumin da iya yarda da abin da izo da shi dan aljanna ne Allah ya jarrabe shi da wannan waye kai da ba za ka yarda cewa Allah zai jarrabe ka ba jahilci da rashin tsoron Allah yana jawo mana shiga bala'i a ƙasar mu Najeriya shi yasa muke cewa dole wannan zabe da yarda Allah subhanahu wataala sai mun ga wannan shugaba ne zai kawo mana tsaro daga ko ina yake ba maganar musulunci ba maganar kirista ko pagan ne idan yazo tunda mulki da adalci ina tabbata uwa inda nace maka da na baka labarin najasi to dan haka kowa zai zo mana mulki mu arewa imana maganin tsaro wallahi sallallahu alaihi wasallam harba da shi duk a ƙasar nan babu mutanen da ƴaƴansu suka lalace suka zama ƴan shaye-shaye idan ba mu musulmi ba babu inda ƴaƴanmu suka lalace suka zama ƙwarayi suka zama ƴan daba suka zama mutane masu ƙwacen waya idan ba galibi irin mutanen mu jihar Kano ba ba za mu halkanta ba waɗannan yara is time bombs a wajenmu dole mu kula da su ko ba ƴaƴanmu bane ƴaƴanmu ne ba dan wani abu ba saboda Allah ya jarrabe mu da mutanen da ba su san saiti ba wasu daga cikin talakawan mu ga jahilci ga gidadanci ga rashin wayewa wannan abin ya cuce mu to shi yasa muka gaya muku Arewa Media Group za ta fito domin ta ce mu zaɓuwa ne tun daga kan dan majalisar jaha dan majalisar tarayya sanata gwamna shugaban ƙasa za mu faɗa muku wanda za a zaɓa yanzu ba maganar jama'iyya mutum za mu yi duk mutumin da yake da adalci za mu ce ku jefa masa ƙuri'a ku rabu da wannan jahilcin na cewa jama'iyyar APC ta shekarar PDP ta shekarar wacece ta shekarar ku rabu da waɗannan lidojin mutane ne masu son kansu yau su sun gama mulkin yau kuma sun jawo ƴaƴansu sun sa su a gaba wai su ne za su yi mulkin ku ina na ku ƴaƴan sun mai da su ƴan jagaliya sun mai da su ba su da ilimi ƴaƴan talakawa dan haka mu idan mun zama bayin iyayensu to su kuma yanzu ƴaƴansu ƴaƴanmu za su zama bayin ƴaƴansu tunda harka ce ta ilimi jikokinmu za su zama bayin jikokinsu tunda harka ce ta ilimi galibin duk gidajen siyasar nan da ka sani yaransu suke sawa a gaba a cikin waɗanda suke taimaka masa shi a matsayinsa na dagora ba masu ilimi ne akwai masu digiri akwai masu diploma akwai masu masters akwai doctorate ma kuma ƙarewa dokar ƙasar nan takardar secondary ma za ka iya tsaya takarar shugaban ƙasa da ita amma duk sun tunkuɗe su sun ɗebo ƴaƴansu su a gaba dan haka hukun bauta wa uban to dan haka ku zo ku ci gaba da bauta wa ƴaƴansu haka fa siyasar yanzu arewa nan take ciki fa yanzu ku talaka sai ku dinga ɓata lokacinku akan irin waɗannan shugabannin marasa adalci ko ba ku san inda duniya take tafiya a yanzu ba su wane ne lidojin babu wani lidojin yanzu mu za mu jagora a matsayinmu da muke bin su a shekaru mu za mu tsaya mu bi girman Allah mu ji tsoron Allah mu ɗauka cewa duniyar ba ita kenan ba akwai rayuwa a gaba rayuwar da Allah ya yi alƙawari kowa ita zai yi mu ba mutanenmu gudunmuwa duk abin da za mu iya yi mu yi shi isa kullum muke gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ni ɗan birki kwamanda wallahi idan ka ɗauki mai girma DSP Sanata Barau babu wannan ina jini samuwa ƴaƴan talaka aiki ne ba tare da ofis ba iri na kwamanda
1: a yanzu haka
0: saboda ina alfa'ari da haka ni ɗan talaka ne ina da kishin talaka ina da kishin ƴaƴan talaka
1: ba an ce lokacin Buhari ne ka samu wannan damar
0: ba ai ba lokacin Buhari ba lokaci ne da Allah ya buɗa mu subhanahu wa ta'ala ya yi mun jagoranci amma farkon wannan abu ya faru da shugabancin shugaba Muhammadu Buhari saboda al'umma sun san mu tare da shi mun soci da sauransu shi yasa nake alfa'ari da mai girma ambassador China Abdulrahman Bello Dambazo kuma ina ji da shi har gobe ina nuna alfarma yanzu sojojin da suka gama training da na ɗaya da na biyu da na uku na rantse maka da Allah duk akwai gudunmuwar Abdulrahman Bello Dambazo saboda menene shi ya nuna na a dukkan waɗannan ministiri in nuna ni mutuminsa ne in nuna ni yarensa ne in nuna ni mai amana ne to shi isa ko da ni da ɗin wajen an canza masa waje sauran waɗanda suke ofis ɗin ai ba za a canza musu ba da zarar na je ya ce kuma da an yi sabon shugaba kaga ga hannunsa amma zan introduce ɗinka a wajen sa.
1: Wato ana baka liket ma?
0: An dole a bani liket saboda abin da yasa ka rabu da alheri alaji.
1: Wato kana
0: alheri fa ina buɗe hanyar aljanna ka shiga aljanna alaji ballantana duniya a buɗe hannuna ike inda
1: kuma rashawa ce ba?
0: Babu maganar rashawa, wannan alheri ne. Rashawa shine ma'ana ba zan maka abu ba sai ka bani kaza. Amma wannan ra'ayin kaina da tautatawa zan ɗauka na bayar saboda jin daɗi, kaga ba maganar rashawa sai dai maganar kyautatawa. Ita kuma kyautatawa a musulunci ba haramun ba ne. To shi yasa kake ganin cewa nake ɗiban yara aiki. Yanzu kwanan nan kowa ya ga inda nake da hotonsu, suna nan barkatai ba su da iyaka. ‘Ya’yan talaka ne. Ko yanzu wannan road safety ɗin, wallahi tallahi na je na kai mutane. Ko mai girma DAP Barau ya bani wani slot ɗin.
1: Akalla wannan karan wanda na ɗiba ɗin mutum nawa ka samu ka cusa a ciki?
0: Eh to yanzu dai a takaice waɗanda suka kawo takardunsu sun kai su shida. Kuma duk na riga na kai duk abin da zan yi na yi sai dai in bar wa Allah kuma ya cika sauran. Wanda bai samu ba to wataƙila lokacinsa ne bai yi ba. Wanda kuma ya samu ya gode Allah kai ya gode wa kwamanda. Allah ne ya nufa aka bashi. Sai dai kawai ya ce kwamanda ne sila. To wannan irin siyasar nake so na yi, ita kuma nake yi. Shi yasa kake gani kullum fata na Allah ya kawo shugaban da zai taimake ni a ce na kai yaran talaka 1000 an ɗauke su aiki. To wallahi ina alfa'ari da wannan shugaban ko daga ina zai zo. Shi yasa kullum nake faɗa mutane adalci shi ne yake tafiya da shugabanci, zalunci haramun ne shugabanni. To shugabannin ƙasar mu Najeriya sun ba mu mamaki saboda rashin cika alƙawari, saboda son zuciyarsu, saboda son kansu da su da 'ya'yansu. Dukiyar ƙasar sun maida ita tasu. Duk doka da ka sani idan za ta yi amfani a kansu, majalisa ba za ta yi amfani da wannan doka ba, wurgarwa za ta yi ko ta sanata ko 'yan majalisar tarayya, sai abin da gwamnati take so, saboda su ma ban gishiri ne in baka manda.
1: To kwamanda da ike ka taɓo batun cewar al'umma su tsaya su yi zaɓe na gari, a baya-bayan nan hukumar zaɓe ta baje sunayen waɗanda za su yi wa jam'iyyu takarar shugabancin ƙasa. A kuma daidai lokacin da aka jiyo shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yana faɗin cewar ya shirya wa duk 'yan hamayya da duk irin ƙarfin da suke ji suna da shi ya iya yin gaba da gaba da su kuma ya kai su ƙasa. Kan ina kake tunanin cewar akwai wani abu da zai iya faruwa?
0: To shi abin da yasa wannan magana da yake faɗi mai harshen da muci, ina ganin yana da gwamnati, ina ganin dukkan wani mutum da yake aiki a ƙasar nan ko na tsaro ko na menene a ƙarƙashin gwamnatinsa yake, a tunaninsa za a taimaka masa ta kowace hanya, a tunaninsa fa yaci zaɓe. Sannan shi yasa kaga shugaban INEC ɗin nan bai cancanta ba, ko ina an zo an yi challenging ɗinsa. Musulmi sun yi challenging ɗinsa, kiristoci sun yi challenging ɗinsa, ya ƙi barinsa. Saboda menene ina ganin wataƙila akwai wata ajanda tsakaninsu. To amma abin da bai gane ba da yake cewa ya shirya 'yan adawa, barin gaya ma mai girma shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu musulmi ne, amma sai yake min cewa Ubangiji shi ne alƙawi, shi ne yake cancanza al'amura a lokacin da ya so ya canza. A lokacin da ya canza Buhari ya kawo shi mai girma Ahmed Bola Tinubu, su nawa suka yi primary election, Allah ya ba shi saboda ya yi alƙawi. To shi yasa yake cewa ya shirya 'yan adawa a tunaninsa,
1: ba irin ayyukan da ya yi ne na garwan da kuma ya gamsa al'umma.
0: Babu aiki wannan al'umma suka gamsu 'yan Najeriya Bola Tinubu yi mana, baran mu mamu arewacin Najeriya.
1: Duk irin dafifin da ake ganin gwamnoni kusan guda 30 da wani abu suna shiga jam'iyyarsa.
0: Inda ake tunani wa inda Adam Oshuman ya yi faɗa, APC ta zama kamar police station. Idan aka koro ka wa wa wa wa wa wa wa wa da ka shiga ka tsira, wannan Adam Oshuman ne yace duk laifinka idan ka shigo APC ka tsira. To shi isa gwamnonin suke shigowa APC saboda sun san masu laifi ne. Amma su sani kasamance abin da ya faru da PDP kenan a lokacin Goodluck suka ta shiga PDP. Ubangiji ya ce ni ne alƙawi, ni ne kunfaikun, ya ɗauki mulkin kuma ya ba shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba tare da ina da kokobo, ba tare da ina da gwamna ko ɗaya ba. Haka tsarin Allah yake. Su kuma 'yan adawar abin da zan kira su, in dai suna kishin Najeriya, suna kishin al'ummar Najeriya, su cire buƙatar kansu a gawa icancanta a marawa baya a ƙasar nan don a kawar da gwamnatin da bata biya mana buƙata ba a dimokuraɗiyya, ita ce gwamnatin APC.
1: Kana ganin hakan zai yiwu yanzu ba a makara ba?
0: ai ko da zabe ya rage sati daya ba a makara ba yan adawa su hada kansu kaf su yan adawan nan su sun san waye yafi zama cancanta ikalubalanci Ahmad Bola Tinubu dan haka sai su mara masa baya a fitar da kasar da kakangin da halin da al'umma suke ciki mutukar suna kishin al'umma
1: da irin
0: babban suna kishin kasar
1: tsakanin su wannan yana waccan
0: wannan karan wannan ina waccan jama'iyya da muka dijiri ya shi kanka za a lokacin PDP ba gaba da aka marawa APC baya ba kuma shugaba Muhammadu Buhari ya kafa shugaban kasa dan me ba za mu taru wannan yafi kowa karfi a kasar nan karkai magana cewa dan musulmi ne dan uwana ko dan arewa shine mai girma Atiku Abubakar
1: a fahimtar commander
0: a fahimtar kowa a kasar nan babu mai karfin sa yan adawa babu kuma mai mutanen sa yan adawa babu kuma wannan gwamnatin Najeriya take jin tsoro idan mai girma Atiku Abubakar dan haka sai mu mara masa baya mu canza wa gambo kafa APC ta gajiya dan haka sai mu zabi ADC wannan shine magana na gaskiya ba munafincin jama'iyya ce APC jama'iyya ta ce kuma ba wannan isa ice mun ni ba kon haure ne domin da certificate dina na CPC aka yi ta in dai muna yin abin dan Allah dan tausayin al'ummar mu halin da suke ciki da halin da kasar mu take ciki na rashin tsaro ga yunwa ga fatara ga masifa waɗannan shugabanni wajibi su fito su marawa mai girma Atiku Abubakar baya domin shine mafi karfi da sauransu
1: wai baka ji abin da Obasanjo yake ta faɗa ba a baya-bayan nan akan Atiku cewar shine babban kuskuren da yayi da ya dauko shi ya bashi mataimakin sa
0: ba abin da yasa kuskuren da yayi ba dan ya dauko Atiku ba bai isa su ci zabe a cikin PDP din ba kuma shi ya san waye Atiku tsamar da take tsakanin su da Atiku Atiku ya nuna masa gogewa a mulki domin sai da suka shari'a wajen shari'a 12 Atiku sai da ika da shi su 11 ko su 10 a kotu kuma a lokacin da yake zama shugaban kasa dan haka ya za a yi ba zai ji haushin Atiku ba Atiku ya fi karfin sa duk da ina shugaban kasar mai isa zabe na biyu ya zo yayi masa tubali yace dan Allah ya taimake shi saboda Atiku duk gwamnonin arewa shi yake da su durkusawa gaban Atiku yayi ina shugaban kasar
1: Obasanjo
0: Obasanjo sai dai in ka mance ka je ka tambayi tarihi ka gani wallahi durkusa yace yayi masa alfarma saboda duk gwamnonin sun ce ba za su yi shi ba Atiku za su yi amma Atiku saboda amana saboda mutuntaka saboda dan manya ne dan kwarai ne mai tunani ne mutumin kirki ne mutumin arziki yace a'a ki fada wa gwamnati yace ni ba na so zan ci gaba da zama da shi a matsayin na mutumin shugaban kasa mu taru mu mara masa baya na ba ku umarni duk mutumin da yake kaunata yaje isawa Obasanjo kuri'a sannan Obasanjo ya samu damar da yayi motsi dan haka mutumin da ifi karfin ka kana shugaban kasa idan baka shugaban kasa ba yanda za a yi ka hada power Atiku yanzu ta Obasanjo yanzu duniyar Najeriya Atiku take yi Atiku take so amma Obasanjo ai ya gama yawo dan haka duk propaganda da zai yi mutum ne wannan kuka je filin dambe ka dambace shi so daya so biyu so uku so hudu so biyar har so goma a gaban jama'a to me zai maka ya riga zan watarka a siyasa to haka mai girma Atiku Abubakar yewa Obasanjo dan haka duk abin da Obasanjo zai faɗa akan Atiku wallahi ba zai yi tasiri ba mu ko mutanen kasa ba za mu yadda ba ballantana mu da muke ɗanɗana kudan mu mu mutanen arewa game da rashin tsaro duk ina Atiku ya zama shugaban kasa billahi lazi ba zai bar mu a cikin wannan harkar tsaron ana halaka mana mutanen mu ba wallahi Atiku ba zai yadda ba ina tabbatar maka ba zai taba yadda ba to dan haka Atiku shine sunna a yi shi a Najeriya ba abin da zai hana ba mu a ciki kuma domin demokradiyya ce dole ta nan lokacin da muka yi sha'ar ba sayan ba aka yi ba muka fito muka ringa tallansa ina daga cikin wannan irin da tallan dole ta nan a zo a yi muslim muslim ticket to muslim muslim ticket bai amfana wa musulmi ba bai kuma amfana wa kristoci
1: ba ina ce kake ganin bai amfana ba
0: na farko yanzu harka hajji nan da ake ya kamata a ce an cire subsidy miliyan 8 ba da wani abu aka biya gwamnatin tarayya tana da ikon da za ta miji shi miliyan 5 kaga kenan muslim muslim take yi wa musulunci amfani sannan damar da ake da ita na musulmi shine game da harkar addinin mu izama ya kare mutuncin addinin mu ya kare mutuncin kirista ya kare mutuncin kowanne addini da yake kasan nan saboda a matsayin mu na ƴan Najeriya mai girma ke nan shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu to dan haka idan na tambaye ka kai dan jarida me muka amfana a mulkin muslim muslim take ba za ka iya kawo ba
1: amma kwanan nan aka jiyo fa mataimakin shugaban kasa yana cewa al'umma su daina daukan laifi suna dorawa kabila guda tunda kowace kabila akan iya samun nagari aka samu
0: ba mu magana kabila ba
1: eh ai kariya ya bawa wata
0: ba mu magana kabila ba mun yi magana shugabancin kasa da haƙƙin ɗan kasa yake karkashin shugaban kasa Ahmad Bola Tinubu ban kuma kira dukkan wasu kabilu ba na kasar nan a'a nauyin da Allah ya dora Ahmad Bola Tinubu da dukkan kabilar da take Najeriya nan babu wacce bata bashi gudunmawa wajen zaben sa ba ni ina magana haka shi kuma wancan maganar da yake mataimakin shugaban kasa wannan daban wata kila akwai abin da yake nufi a siyasance amma mu abin da muke nufi a siyasance duk mutumin da isan cewa ina son ci gaba a demokradiya wajibi ne mu jarraba wani shugaban kasa a wani party mu kawar da shugaban kasar da na APC da ba su yi mana adalci ba ƙuri'ar mu ƴancin mu mu fito mu faɗa kanmu gaskiya kuma bari in ga ma halattun ƴan arewa wallahi a tiku za su
1: waɗanda suke zan haka misali
0: saboda ai ne muke shiga jama'a ni dan siyasa ne grassroots alaji kuma tsohon dan siyasa wanda nake da kunnuwa ko ina a arewa nake da idanuwa ko ina a arewa nake da masu bani labari ko ina a arewa yanzu babu wannan ikai a tiku Abubakar karfi a siyasar arewa amma Bola Tinubu yanzu idan ka dauke shi na rantsi da Allah waɗannan gwamnonin da kake naka abu ba su da karfin da za su iya control din talakawansu su ce su zo su yi APC babu wani gwamna da ya isa ya daga hannu a wannan lokaci ya ce a zo a yi APC a yi talakawa ba za su yi
1: ba abin da ya faru a baya bayan nan zaben cika gibi da aka yi shi kadai bai isa misalin cewar har yanzu suna da iko da al'umma ba kuma gashi jam'iyyar APC ce
0: ta wannan ai ka ce
1: sun kujeru
0: wannan ka ce ai zaben cike gurbi to zaben cike gurbi kuma ya bambanta da zaben dugari gaba daya dan haka wannan za a iya yin komai su ta su duk abin da za su yi amma wannan karin tunanin su da cewa sun shirya dan adawa suna ganin a yanda mutane suke tunani za su ciko da maguɗi ko da karfin gwamnati da sauransu 2027 babu dan siyasar da zai zo iwa mutane karfa-karfa talakawa sun gaji da wahala za su kafa za su tsare za su tabbatar da abin da suka zaba sai an tabbatar musu da su zaɓin ku shine da yadda Allah subhanahu wataala talakawa a tiku Abubakar za mu zaba don mu kawo canji a rayuwarmu muna da buƙatar ƴaƴanmu su yi ilimi muna da buƙatar ƴaƴanmu su daina gaba muna da buƙatar ƴaƴanmu su daina sace-sace muna da buƙatar ƴaƴanmu su daina kisan kai muna da buƙatar ƴaƴanmu su je su samu magani a asibiti muna da buƙatar ƴaƴanmu su samu ruwan sha idan ka je kurkuku yanzu kashi 70 ƴaƴan talakawa ne a cikin kurkuku babu dan mai kudi babu dan gidan dan siyasa babu dan gidan sarki babu dan gidan hakimi babu dan gidan dagaci duka gaba ɗaya yaran nan da kasatar waya sai fada sai da sauransu babu wani abu da zaka je ka ga a ce yau an kai dan talaka akan magana harkar kasuwancin kudi ya karye masa a duk sai harkar da ba da sauransu to muna so shugaban da zai kawo mana da wannan shi muke so ci gaba muke so a arewa ci gaba muke so ga kabila Hausa Fulani ci gaba muke so da kowace kabila ko ta Yarbawa ko ta Ishakiri ko ta Sawu Sawu ko Inyamuri da sauransu duk ci gaba muke ɗan Najeriya ne mu Allah ya fi mu sanin mai da ni ne da ya hada mu ƙasa daya to dan haka dole ne mu tsaya kai da fata mu zabi mutane na gari da za su fita mu daga wannan hali da APC ta jefa mu a kansa
1: masu sauraro shirin na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tafuna kai Alhaji Abdul Majid Danbulki Komanda wanda a kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ya dangane da wancan mataki na janye tallafi da kuma biyan bashi da gwamnati ta ce tana yi da kudaden da ake samu sakamakon wancan janye tallafi wanda wasu ke kukan cewar ba sa gani a ƙasa ta fuskar matakin da gwamnatin ta dauka na janye tallafin daga bisani komanda ya waiwayi yanayi da ake ciki hususan a siyasance da tun karowar babban zaben shekarar 2027 ke ci gaba da yi kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bar mu karɓi wannan saƙo.

0: Masauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri da muke tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group da Tankula Kal Haji Abdulmajid Danbulki komanda wanda lokaci ne da zamu shiga kashi na biyu ba tare kuma da na jamu da nisa ba komanda kafin mu dawo jihar Kano. A baya-bayan nan gwamnatin jihar Niger Umar Bau sun yi yarjejeniyar sa hannu tare da kamfanin mai na NNPC domin su haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tallafar ƙudurinsa na master plan ɗin da yake so ya aiwatar a jiharsa ta Niger, wanda yake faɗin cewar wannan zai taimaka wajen ciyar da wannan jiha tasa.
1: Radiyallahu anhu, Allah ya ƙara yarda da shi ya amince da shi. To, Excellency Umar Bago, ba a taɓa yin gwamna a Niger wanda yake tafiya da mulki daidai inda rayuwar al'ummarsa take da yanayin da al'ummarsa suke irin Excellency Umar Bago ba. Kuma wannan abin da yi ai kishin jahassa ne da kishin al'ummarsa, Allah ya taimake shi kuma muna munna. To kaga irin wannan idan za ta gabata to da yawa ina ganin akwai mutanen ma da za su bi jahassa su koma Niger State. Watakila ni kaina in bar jahata ta Kano in tafi Niger State. Irin wannan alheri
0: kuma sai fa.
1: Ha? To Lungu Alhaji, ai duk inda ma'aiki yake nan ne Madina. Ai shi yasa muka ce populous for Niger. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala babu wani party da zuzu. Kada jama'iyyar APC a Niger saboda ba dan wala ba saboda adalci irin da gwamna Excellency Umar Bago mutum ne mai son mutanen Niger, mutum ne mai son al'ummar Niger, mutum ne mai son al'ummarsa, mutum ne mai kishin matasansa, mai kishin tsofaffinsa, mai kishin addinin musulunci, mai kishin addinin Kirista, mai kishin wannan ma ba su da addinin duk ya dauke su uwa dai uba dai domin duk sun zabe shi. Dan haka ni ban yi mamaki ba wai dan ya zo na da NPC sun yi wannan a girman dan a samu sabgogin da mutanen Niger za su
0: sai wai zai taimaka wajen bunƙasa masana'antu da samar da takin zamani
1: shine gaskiya
0: da shauran wasu abubuwa
1: shine gaskiya domin wata kila za a kafa kausa kamfani ne a ƙarƙashin NPC wanda zai dinga fito da takin zamani da sauransu kaga za a samu ƙaruwa. Tunani ne irin na mutumin kirki, tunani ne irin na mai hankali, tunani ne irin na mai basira, tunani ne irin na shugaban da ba kansa yake wa ba al'ummarsa yake wa. Wannan shine Excellency Umar Bago. Kuma duk duniya da ka sani ta Najeriya tana alfahari da Umar Bago da mulkin da yake mulki ba na girman kai ba, bai nuna kansa shi wani ne ba, bai nuna kansa shi gwamna ne ba, a koda wannan lokaci yake kankasar da kansa a tare da al'ummarsa. Samun gwamna irin sa Arewa ina zama mai wahalar gaske. Duk tufar da zaka gani a jikinsa ƙarya talaka ice ice tafi ƙarfin sa. Kula dai haka mallan wacce ake ba mu ce idan ka zo da kamaka ka ce in go gashi kafiya na ci ita yake sawa. Zaka ga duk rigunan sa galibi ba wasu riguna bane wanda zaka ce wato ina irin expenses life din nan. Baya yi babu. To shi yasa duk abin da ka sani mutanen Niger za su samu nasara ku ci gaba da yi masa addu'a. 2027 ku fito afuwajen ku zabi APC saboda ba dan wani abu ba zai ci gaba da yi muku aikin alkhairi. Shekara ukun Excellency Umar Bago wallahi lazi tafi shekara 16 ta wadancin da suka mulki
0: 16 fa
1: wallahi 16 PDP 8 APC 8 wallahi tallahi duk aikin da Bago yayi a Niger tafi wadancin gwamnati.
0: Amma da wani mizani kai amfani wajen dora shi
1: mizani wajen ci gaban ilimin ƴaƴan talakawa, wajen zaman lafiya, sannan wajen kuma kyautata rayuwa, wajen kyautata ilimin ƴaƴan talakawa. Kananan asibiti an mai da su manya. Ka je ka ga cikin Mina in dai ka santa da shekara 6 na dantse maka da Allah yanzu wallahi alazim ka shigo wani wajen sai an maka jagoranci. Titin da mota guda biyu ba ta iya bi yanzu mota hudu ce take bi. Lungun da babu wuta yanzu akwai sola. Titin da yake karami yanzu an mai da shi tagwaye an sa sola. Inna babu kwalta an sa kwalta. Duk Excellency Umar Bago ne yayi wannan. To shin idan mutanen Niger ba su bi Umar Bago ba da mukuradiya wa za su bi? Shekara 16 ta wadancan shekara ce ta gallabatin, amma shi shekararsa uku ta fi waccan shekara 16. Shi yasa Umar Bago wannan abin da ina kishin jahasa, ina kishin mutanensa, shi yasa nake kishinsa. Mutumin kirki ne kuma mutumin komanda ne. A duk gwamnonin Najeriya babu wanda zan daga waya teringi so dai dauka in ba Excellency Umar Bago ba. In kuma na buga so biyu bai daga ba to bana karawa. Da yadda Allah idan ya zama less busy sai ka gan shi ya bugo mini waya saboda ina tare da shi tun kafin ya zama dan majalisar tarayya. Da shi da Usaini muna sun suka kai CPC muna, daga nan kuma su sabbi wanda suka karbe ta wanda aka tsaida daya daga cikin tarar goro gwamna ka duba karfi na PDP a lokacin baban gida Aliyu amma excellency Umar Bagu sai da ya ci dan majalisar tarayya a CPC kai ka san ruwa baya tsami banza kai ka san mutumin arziki ne wanda ya fito a gidan arziki wanda yake sa mutane arziki dukkan mina a lokacin ba mai matashan sa din mina bana ce ne jasta ba mai matasan Umar Bagu har yanzu kuma ba mai matasan sa dan haka ya rike mutane da kyau ya rike mutane da mutunci da demokradiya mai kake bukata ne dukkan kaya na more rayuwa ya zama kana da shi shine demokradiya to dukkan kayan more rayuwa excellency Umar Bagu ya hada shi a mina ya hada shi kuma a sauran local government kauye da birni ka ga ya mun dalilin da ba za su yi shi ba
2: to a gurguje kafin mu nitsa jihar da ta kanin komanda dan yi ratse mu shiga jihar Kebbi wanda shi ma an ce Dr. Nasiru yayi wani yunkuri domin inganta harkar sufuri ta jirgin ruwa wanda ake magana cewar yana can yayi wani shiri tsakaninsa da masu tashar dan dauri na Bagudu domin su inganta harkar cinikayya ta tsakanin jaha da jaha da ƙasa da ƙasa
1: duk mutumin da bai kishin al'ummarsa bai kamata ya zama shugaba ba mai girma Dr. Nasiru Kauran Gwangu mutum ne mai kishin al'ummarsa mutum ne mai kishin Kebbi shi ma duk shugabannin da suke mulki a Kebbi mai suka yi wa Kebbi zuwansa shekara uku ya yi wa Kebbi abinda waɗannan shugabannin ba su yi ba don haka ya yi daidai kuma mutum ne tun lokacin da ya rike shugabanci na ƙungiyar Kwadago mutane suna yaba masa da zai tashi daga tsohuwar unguwarsa zai je wata sabuwar unguwa mutane kuka suka ringa idan mai zai tashi yace ina nan tare da ku tun da aka kafa Kebbi akwai gwamnati da yake taimakawa da talakawa da jari irinsa akwai gwamnati da yake taimakawa da talakawa takin zamani da wajen zama a gyara musu da titina da sauransu da Kebbi har waɗancan suka ga mulki titi ɗaya ne daga iyaka zuwa gidan sarki yanzu gaba ɗaya Kebbi an zagaye ta da titina da fitulu da sauransu shi yasa duk abin da Kauran Gwangu wallahi tallahi bai dauka a karba na farko dan kishi ne ga kuma abin da ake yi a gidansu ya tashi da shi dama kuma an ce barewa ba za ta gudu dan ta irarrafe ba shi yasa kake ganin duk mutumin da zai zo ya kara da Kauran Gwangu a Kebbi ba da Kauran Gwangu zai kara ba da talakawa zai kara
2: da irin karfin goyen bayan sa
1: duk irin karfin goyen bayan sa idan yana ma da karfin goyen bayan
2: kana tantama masu neman kujerar tasa ba su da irin wannan goyen bayan
1: wallahi ba su da shi yanzu saboda Allah an ce daga nan gaba kan gizirfin ruwa malami kotu ta karbe dukiya 48 a wajensa lokacin kan ya zama minista a ina ya samu kuma na tabbata billahi da zai bai hau minista ina da kadara ta miliyan 30 ba
2: dukiya ba
1: sai billahi alazim billahi alazim ai lauya ne kuma mai zaman kansa ba kuma shi kadai ne lauya a kasar nan Najeriya ba lauya idan baka samu ba wasu harkoki da yake yi kaga Allah ya haskaka mutanen Kebbi cewa malama ana zargin sa mai mai da dukiyar kasa ta sani ba ni na faɗa ba kotu ta tabbatar da haka dukiya ta biliyoyin naira aka karbe kuma dama mun ce wallahi sai an karbe ai ne masa baki dama tare muke da shi legal adviser ne a CPC Buhari yazo ya yadda da shi yaron dan maliki ne ya fito da shi yazo ya hada shi da Buhari aka ba shi legal adviser amma daga ƙarshe sai da ikore shi da kafadar mai girma shugaban kasa da wasu munafukai yan kabal din shugaba Muhammadu Buhari wannan aka sa ya zama minista a ofis din Adamu Adamu shine har dan Gombe Bello ya ce a dauke shi ministan shari'a amma daga ƙarshe shi ma sai da ya ci amanarsa har dan Gombe aboki na ne mutum ne mutumin kirki mutumin arziki kanin tsohon gwamnan Kaduna ne lokacin baban gida mai juyo Umar Dangiwa kanin Sani to yanzu wannan in wannan mutanen Kebbi Allah ya tona masa asiri sun gan shi kotu ta tona asirinsa
2: amma yana da damar da zai iya ɗaukaka ƙara tun da
1: ya ɗaukaka ƙara mu almahin so muke mutane su gane cewa shi mai ha'inci ne inda kotu ta tabbatar kaga yanzu sun gane Kauran Gwangu mutumin kirki ne wajen riƙe amana to haka muke son mutanen Kebbi dama su fahimta kuma Allah ya fahimtar da su don haka babu wani mutanen Kebbi ba za su zo su zaɓi mutumin da zai ci amana su ba ba za su zaɓi mutumin da zai zo yaudare su ya taho da wasu mashina da wasu motoci ya mai da mutanen Kebbi hankaki zai zo ya raba ya ɗauka kuɗi ne yake sayan mutanen Kebbi ba kuɗi ne yake sayan mutanen Kebbi mutanen Kebbi suna da dogaro da kansu harka ce manoma ne da sauransu wa inda kace yanzu za a yi harkar sufuri shi ya san cewa mutanensa ba ragwage ba ne Nasiru Kauran Gwangu shi yasa Allah ya ba su gwamnan da ba ragwage ba saboda ba ragwage ba ne amma wannan ɗan son zuciya malami kadara 48 an ce ma an bar masa ma wata kadara ba hada da ita ba ta ɗaruruwan biliyoyi a ina isa mu don haka hukunci irin wannan ya kamata ma yanzu wallahi a daure shi ta hukunci shekara 10 ko shekara 8 saboda nan daga nan gaba ake
2: gani saboda ku samu dai hanyar da za ku rawar gaban
1: hannu ai ko ina da rai ko ina kefu ko ya tare ba zai iya kada kauran gonda a kefu ba to muke yi ma ina nan kefu din kada a kama shi tukunni sai an gama zaben kauran gonda ya ci sai su kama shi su yi masa hukuncin wannan cin amanar da yi haka muke so
2: to komanda kana ta kokarin kaga wata kila bai kan wasu daga cikin mutanen ku da kuka tafiya da su a baya a jami'ar APC a can jihar Gombe ana ganin hayaniya ta kaure tun bayan bullar wasu abubuwa da suka fito dangane da takarar da tsohon shi ma minista a gwamnatin da ta shuɗe ta shugaba Muhammadu Buhari ya fito ta gwamna wanda wasu ke ganin cewar abubuwan da aka yi kamar ba su dace ba wasu kuma suke jin cewar eh to ai ba ma ranar wanka ai ba a koyanci bi
1: yanzu banda jahilcin su waɗanda suka yi wannan waka da yake sun kusan kuɗi fiye da kansu fiye da jahar su fiye da mutumin kirki kamar mai girma Professor Fantani na ji suna wani habaici ya mallaki gida a Maitama ya mallaki gida a Sokoro ya mallaki gida a Jabi ya mallaki gida a Inani a to ba zai mallaka ba kai da yake tambadadde ne mawaki kai ina ne baka mallaka ba ka zo za ka bata sunan Fantani wallahi wannan abin da suka yi masa kada daukaka shi suka yi shi Professor Fantani duk mutumin arziki mutumin kirki a Gombe ba zai zabi wannan dan takarar goma na APC ba domin ba dan wani abu ba dauda gora a ciki ake shanye ta kuma duk mutumin da baka kama da laifi ba ko kuma kotu bata kama da laifi ba kuma EFCC bata zarge shi ba ko ICPC bata zarge shi ba ba yanda za a yi kabata masa suna ko gida 100 Fantani sun ce ma ya mallaka ko a Cairo ne ko a Saudi Arabia
2: a Jidda
1: to shikenan ya mallaka amma su sani cewa ya ba da gudunmuwa a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari idan ma hakan ta tabbata wannan kuma diyyar fa ne zancen banza ne
2: wai kana tantamar cewar babu hakan ne kenan
1: ko a'a ai kotu bata tabbatar da shi mabarnci ne ba kuma sai kotu ta tabbatar da mutum zai zama banna ko EFCC shi dan takarar ai kwanaki EFCC tana bincikensa akan naira biliyan 2 na Ketco da yanzu nan Kano ya zauna namu na APC shi kuma Professor ka gaya mu
2: amma
1: ICPC tana tambayar
2: tsarar da su yake yi su zo su bincika su
1: madu to su zo su bincika an su bincika wallahi duk abin da Allah ya yanke hukunci ba wannan sai canza shi gwamnan Gombe da yadda Allah subhanahu wataala shi wannan gwamnan sai ya hando uba tare da Professor Fantani mutanen Gombe wayoyi ne mutanen Gombe masu ilimi ne mutanen Gombe masu basira ne mutanen Gombe waɗanda suka san abin da ya kamata ne kuma abin da ya kamata babu wani mutumin arziki ko kai kirista ne da zaka ce baka san Fantani saboda Fantani mutum ne professor a turanci professor arabiya gashi da larabci ya san yancin kowa duk wanda izo zai ce qala Allahu qala rasulu idan kuma ka dauko tarihin Yesu almasihu ne yafi ka sani domin ya karanta ya gani wai cancanta ya zama shugaba a wajen al'umma irin su Fantani su ta kamata su zama shugaba amma duk abin da za a yi ku je jaya dauko jaya dauka ne waɗannan mawaka ana zargin ma an ba su kuɗin banza kuɗin da aka diba na mutane wanda ba sani ba ku cire banku amma ba za ku canza wa mutanen Gombe ra'ayi ba mutanen Gombe ba ruwansu da waka mutanen Gombe qala Allahu qala rasulu suka sani kristocin kuma suka san darajar Yesu almasihu da dokar da Yesu almasihu ya zo da ita shi yasa mawaki ba zai tasiri a Gombe ba kuma abin da suka yi masa wallahi yanzu allura ne ko ni Fantani mutumi na ne kuma kani na ne domin yaya na yake cewa amma ni na yadda ni yayansa ne a shekaru da komai da gogewa a siyasa da gogewa a harkar duniya amma na yadda malami na ne domin na zauna gaban sa ina daukan ilimi kuma na sha daukan ilimi a gaban sa kuma har yanzu ni dalibin sa ne dan haka duk abin da zai shafi Fantani ya shafi komanda
2: so akai
1: ina tare da Fantani
2: ɗaya daga cikin kuskuren da wasu daga cikin malamai suka yi kenan shiga harkar siyasa saboda wai kazantar da take cikin ta daga nesa za su yi ma da irin tasu gudunmuwar da ya kamata
1: to ai kazanta idan baka shiga cikin ta ba ka iya gyara me isa mai aiki ya zo da doka yake cewa idan kai tafiya idan dare yayi to kar ka komo gidanka ka buga ka kwana ka samu wani waje ka kwana saboda duk kazantar da baka ganta ba to alheri ce a gare ka hankalinka zai kwanta sannan ka samu nutsuwa ai ina jin da rabaran da pasto sun shayin gwamna a ƙasar mu Najeriya mai dalili su ba malaman addini bane banda ma an mai da Musa karkaru akwai waɗanda kamata su shiga siyasa su mamaye ta irin malamai waɗannan 'yan ta'addan sun rike siyasa suna amfani da bazar mutane suna cutar talakawa suna kwashe musu dukiya da sunan addini ko na Kirista ko na Musulunci. Kamar Malam Amina yace kar ku yadda ƴan boko su san kasuwanci, kar ku yadda su san siyasa. Har yace gamin tsalle-tsallen ku da leƙe-leƙen ku ta nan zai kula ku gwamnati da zai zo yi muku gwamna a wata local government. Kuma ya faru. To shi yasa ɗaukan fantami sunna ce ta siyasa, malamai su shiga demokuraɗiyya. Shi yasa kullum Ibrahim Khalil yake burge ni da ya ki yadda ifitar daga cikin harkar. Ai dai harkar da take kazanta idan mutanen kirki suka shigo ta insha Allahu, idan ana barna kashi 100 da yadda Allah kafin su sauku sai ta zama kashi 50.
2: To amma irin wannan wakar da akai baka ganin kamar abu ne da zai zama to ya sa shakku a zakatun wasu da bauta ila ba wasu fahimta.
1: Jahilai abokan waɗannan jahilan da suka yi wannan wakar ba, an ba su kuɗi suna yi wanda yake mutuncin kowa suna tabawa. Ɗaya bai isa ije Yoruba ba, tunda ya san bakon haure ne shi a Yoruba a gura aka haife shi. Ɗaya kuma bakon haure ne shi a Katsina bai isa ije Imus wannan kin ba, ya sake a Kano ba wanda baya ciwa mutane mutunci. Sannan ya je kuma ya haike a Fantani saboda ɗan takarar APC. To da yadda Allah subhanahu wa ta'ala ɗan takarar APC ba zai kai labari ba. Mutanen Gombe wanda suke so Professor Fantami, Commander Professor Fantami yake so, Arewa Media Group Professor Fantami take talla, a yanzu ma kuma Professor Fantami za ta talla. Kuma duk lokacin da kaji an ce Commander ya dira a Gombe, to na je yakin neman zaben Professor.
2: A shi ma da kai ka taya shi
1: Alhaji, ai taimaka masa, taimaka addinin Musulunci ne, taimaka wa al'umma ne, taimaka Kiristoci ne. Domin duk lokacin da aka ce wannan isan ya san qala Allahu qala Rasulu, ba zai ci mutunci dukkan wani addini ba, ba zai zalunci Kirista ba, ba zai zalunci Musulmi ba. Shi yasa zabansa nasara ne ga al'umman mutanen Gombe, kuma zabansa nasara ne ga arewacin Najeriya, domin za a ga daga nan gaba kan ga jirgin ruwa irin mulkin da zai tabbatar da shi. A nan mutane za su so sauran Musulmi su zo su ringa shiga takara dan a samu sauƙin abu.
2: To in aka samu akasifa ba za ka ga kamar ya shafa wa al'umma
1: ba, ba akasi ga mutumin kirki da wanda yake da niyyar kirki. Shaydan baya tasiri ga mutumin arziki, mutumin kirki sai dai jaraba daga Allah subhanahu wataala, kuma in ya jaraba za ta zo mai sauki.
2: To komanda, mu dawo jihar Kano, tunda na ga lokacin yana ta kwararo a daidai gabar da kalamanka a baya-bayan nan suka yi mutsa hazo, har ma ake jin kamar gwanin da kake ta kokarin ganin cewar shi ne a tsawon gaba da kake fatan ganin ya sake samun dama a karo na gaba. Sanata Barau Ai Jibril,
1: Allah yarda da shi.
2: Aka ji masu magana da yawunsa suna nesanta kansu daga irin kalaman da kake yi akan gwamnatin jihar Kano, wanda suke cewar ba sa tare da kai kuma ba sa goyon bayan ka. Wannan ba kamar kwanci maka zani a kasuwa bane akan irin wannan kwafutukar da kake ta cewar sai ka ga Barau ya kai labari.
1: Ba kamata kai ka sani, tunda muna hira da kai ba yau ba gobe ba. Ra'ayin komanda ra'ayi ne nasa na ƙashin kansa, kuma kullum ina faɗa a siyasa tunda mai gidana irin su limamin canji Alhaji Abubakar ba ni da wani mutum da zaka ce shi ne ɗan siyasa wanda zai ce mun na yi kaza, na yi, na bari, na bari. Su kuma waɗannan hankakin takarar yau wataƙila idan babu Barau rayuwarsu ta nakasa, ni kuma yau ko ba Barau rayuwata ba za ta nakasa ba, domin na san abin da nake yi, kuma ni mai sana'a ne, kuma na yadda ɗan business ne ni gida da waje, na yadda ɗan kwangila ne, na yadda kuma ni manomi ne. Su kuma ba wata uwa banda wannan siyasa da ita suka dogara. Ka gaya min ya za a yi ba za su dogara da cewa Barau shi ne mai gidansu ba. Ni Barau ba mai gidana ba ne, Barau abokin siyasa ta ne. Ban taɓa yin alfahari a gidan rediyo na ce ina magana da yawun Barau ba, ban taɓa yi ba. Su abin da isa gwamnatin ce da ita galibi masu shiga gidan rediyon mutane ne suke neman abinci don ba su da aikin yi, ba su da sana'a, sai suke kokarin su hada wata fitina tsakanin gwamna da Barau, sai a ce ai Barau ya isa in control din commander. Idan bai yi ba to kusan ana zargin Barau ne yake sani nake irin wannan, banda rashin hankali da jahilci irin na mutane. Lokacin da na rigima a gwamnatin Malam Ibrahim shekara sa daya na fara rigima da shi, zai shekara 7 ina rigima da shi. Lokacin ina mai girma da ismi yake a lokacin, ban da mukami. Dalilin rigima ta da Malam Ibrahim shekaru shi ne magana ce kwaya daya. Shugaba Muhammadu Buhari ya taimake mu 100% a takarar shekaru. Mun ji Buhari ya aje certificate ɗinsa, ya ce idan ba za a bashi takara ba shi ma baya so. Aka bashi takara a lokacin don Itebet, aka kwace takara daga wajen Little aka bashi. Aka zo babu kuɗin yakin neman zaɓe. Sannan lokacin suka bi rubangwazo kusan shine chairman, wannan shine secretary. A lokacin kuma ba sa san Malam Ibrahim Shekaru, suna san Dan Hassan ne, suna so su yi maja su hada auren jama'iyya. Ya su Shekaru idan Musa mataimaki, Musa Iliyasu Kwankwaso tare da shi da Gali Sadiq haka suke ciya da malam. Kai ba ka da kowa, dan me ba za ka karbi mataimaki ba lokacin suna wajen Dan Hassan. Haka suka dinga wannan, amma daga ƙarshe sai da suka zo suka ci fa'i da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari fiye da mu. To wannan ita ce rigima ta, dan me za mu yi wa shugaba Muhammadu Buhari mutunci da wannan abin da imana ya karbo mana takara, ya ba mu kuɗin yakin neman zaɓe, ya sa an mana gidan wuya. Wannan ita ce rigima ta. Lokacin shi mai girma Sansa Babu Jibrin ina nan, haka baya nan. Lokacin da na zo na sake yin rigima da Kwankwaso akan Buhari ne. A lokacin Buhari zai tafi London, ya zo ya samu muka je muka raka shi gidan gwamnati. In ce to na zo sanar maka zan fito takara. In ce to shi kenan. Bayan ya tafi da kwana biyu sai Kwankwaso, shi fa ice ba zai tsaya takara ba, amma da kwana biyu sai ya fito ice ya tsaya takara. Wannan ita ce rigima ta da Kwankwaso ne ta rigima da shi akan shugaba Muhammadu Buhari. Saboda ina ganin ai ya fi shi cancanta. Lokacin Ganduje, shi kuma magana ce ta ni nake yaƙin neman zaɓe, ni na sa masa suna Kadimul Islam fiye da kowa. Shi ya kira ni da kansa, ina mataimakin gwamna, ya ce in zo in taimake shi, ina so zai tsaya takarar gwamna, amma kowa ya ƙi kallansa, ya ƙi faɗan manufarsa. Na ce i bani kwana biyu zan je in nazari. Bayan kwana biyu na dawo, na ce zan yi ka akan kai ɗan gidanmu ne ɗan Santsi, kuma zan yi ka akan kana da ƙungiyar da take taimaka addinin musulunci, wasu su musulunta. Ya kawo naira 50,000 ya bani. Ita ce tsakani na da shi. Da na fara yi Kwankwaso ya kira ni ice wane ne isa ni tallansu, na ce babu kowa. Ice to je in janye, na ce wallahi ba zan janye ba, kana nan dai na shiga gidan gwamnati na fito na dinga yaki. Shi da kansa ice in dai na zuwa gidansa, saboda ana cewa shi yasa ni, kuma shi yasa ni din. Sai ce zan hada ka da su Abdullahi Abbas, da Abdullahi Abbas da Nadiya Haya da Tijjani Mai Lafiya da Murtala Sulan Gado da ni, haka muke mutun a ofishin Nadiya Haya a Farm Center. Ni ne zan yi recording, su kuma su ɗauki nauyin sawa a kafofin yaɗa labarai. Har abin ya fi ƙarfin Kwankwaso ice ya yarda Ganduje shi ne ɗan takara. Amma daga ƙarshe Ganduje sai da isa kamun da sharri. Sharri shi ne, ka san akwai wani yaro wanda ake kira Alwan, shi ne ya ce Ganduje ya ba mai mala cin hanci don a ba Abdullahi Abbas certificate na ya zama shugaban jama'iyya a jihar Kano. Alwan ne fa ihire da canar. Sai na ce idan haka ne, tunda Ganduje ina kan gwamna, mai mala ina kan gwamna, su kama yaran nan su kai shi ƙara. Ya musu shari ba su yi ba, kaga kenan akwai lauje cikin wani. Amma ni da na maimaita na ce Alwan ne ba ni ba, Ganduje yake ni kurkuku. Babu abin da ban yi ba.
2: Wataƙila ta ka ce tafi zafi ne.
1: Eh, ta ce tafi zafi saboda ni ɗan talaka ne. Kuma ni na yarda ba zan masa biyayya ba, ba zan masa koro ba, ba zan masa ƙarya ba, ba zan zo in zancen banza in ce gaskiya ne ba. Wannan shi ne rigima ta da Ganduje. Saboda waɗannan yaran suna cewa kowa na ci mutuncinsa. In ka ɗauko na kwanan nan, lokacin da Barau Jibrin ya tsaya takarar sanar president, sannan kuma Abdulaziz Yari shi ma ya tsaya, aka ce to ga Abdulaziz Yari inda nake da shi, na ce gaskiya ne. To kowa ina son sanar president, na ce abin da isa Abdulaziz Yari mutumi na ne, ina ganin yana da mutunci, ina ganin sa da kima, kuma yanin abin arziki ba zan ce biyu ba. Amma wata kusan tafi wata kusa. Barau dan Kano ne, idan alheri ya samu Kano zai kamu, shi kuma idan alheri ya samu Zamfara zai kai. Nace dan haka ba zan yi ba, Barau zan yi.
2: Majalisa ta goma,
1: lokacin majalisa ta goma ina neman takara, lokacin ba a ce ijan ya imara a kwabiyo ba. Ni na ringa yakin neman zaben, kuma a kansa muka saba da Abdulaziz Yadi, akan mai gidan nasu, kaga da yake duba su da basira.
2: To amma ai sun ce bai Buhari ma wai baka
1: kyale. Ina zuwa mana, ai za mu zo wajen. Kwanan nan ina jin Buhari kana da raɗaɗe ɗin cewa Abdulaziz Yadi ana aso a ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa, ko kuma a ɗauki Barau Jibrin a aji wannan mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima. Kuma lokacin ina tare da Kashim Shettima, aka yi mini interview, na ce magana ta gaskiya, idan Barau yana son dukkan wata takara ba wanda zan bi, ba zan bi Abdulaziz Yadi ba, ba kuma zan bi mataimakin shugaban ƙasa ba, Barau zan yi, saboda Barau shi ne bakan ɗan uwana, in ya samu alheri Kano za a kai. Kaga wannan din nayi dan menene? Dan kishin Barau din. Shugaba Muhammadu Buhari, duk a siyasa babu wannan a duniya, nake so nake kauna irin shugaba Muhammadu Buhari. Shekara ta 10 ina bin shugaba Muhammadu Buhari, kananan gidaje na da menene, lokacin ina canje a Lagos duk sai da suka kare. To amma sai na ga tafiya, shugaba Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa. Shekara

0: wannan shine magana ta gaskiya. Sai na zo na ce ni wallahi ina da na sani da na ba shugaban Muhammadu Buhari, ina da na sani da na ba shi goyon baya, ina da na sani da na bata lokaci na akan Muhammadu Buhari, ba dan wani abu, duk abin da nake so in mana arewa bai mana ba, ba ma irin yankin mu na North West da ta'addanci ma karuwa. Akwai lokacin da ya sauka daura motocin sa security din sa aka tabe su wadannan yan iska suka je suka harba harbi, sannan a ranar da ya sauka daura aka sake dalibai a kankara. A ranar da ya sauka daura nace ina da na sani, amma da shi wannan da yake da kiki ne ya zo ya ce ai ni babu wannan ban ciwo mutunci ba. Shi kuma mataimakin shugaban kasa ba ni na kira shi ba, shi da kansa ya kira wani a gidan Baba Aminu, bana ma gidan aka ce mataimakin shugaban kasa yana nema na, nace lafiya wannan laifi ne yazo kawai ni abin da yace mun kawai aje akai ni airport. Da kani sai rigar jiki na aka sani a private jet din sa, ya gama duk abin da yake yi a gidan gwamnatin Kano ya shigo zai same ni a jirgi. Ce ina son siyasa da kai ka taimake ni, nace na yadda zan taimake ka. Da kani sai shi a private jet din sa sai yaran sa, na farko yace aje a kama mun hotel, nace ina da hotel Abuja. Yace babu laifi, lokacin babu wannan yake kare mutuncin mataimakin shugaban kasa, lokacin da dini malaya yake cin mutuncin sa, izage shi izage iyayensa, sai ni na fito na dinga tsinya dini malaya albarka, na dinga kare shi. Kai an kai akawo idan akai magana ta mataimakin shugaban kasa yaran gidansa zai su ce gobe za ka ji komanda da amsa. Yazo yace gaskiya kai mutumin kirki ne, tunda muke da kai baka taba cewa baka wani abu ba, dan siyasa ne kai, na sa gane ka. Sai ce ni siyasa ba koya mana, ba koya mana roƙo ba, duk mutumin da yake roƙo a siyasa zai zama mara mutunci. Yace kana da mota hawa, nace ina da ita, amma tawa ta tsufa ta Abuja. Yace zan baka mota da kansa fa. Yace kana da gida a Abuja, nace ba ni da shi. Yace to zan baka gida a Abuja, na dantse maka da Allah abin da muka yi kenan. Kuma tunda nake da mataimakin shugaban kasa a lokacin da aka kulle ni ina kurkuku, awalu yaran sa ne security ne ya aiko da naira miliyan 5 don na biya lauyoyi. Kuma lokacin ina tsare yaro na ma na sa'i karɓi kuɗin a wajen Awalu, da kanan sai babbar kyauta da ya taɓa mini ibani dala 3,000 da zan tafi umara. Na rantse maka da Allah su kuɗi yana bani miliyan 2,000,000,000,000,000,000. Bayan haka na rantse da Allah ba abin da ya gudana tsakanina da shi. Amma waɗannan yaran wai sai suka zo suka ringa cewa wai ya bani miliyan 40, ya bani mota, har ta suka cewa ma wani na gaya musu. Na rantse da Allah wannan abin da na faɗa, Allah ka tashe ni ranar gobe alkiyama, zan maimaita wannan abin, ban zalunce shi ba kuma ban roƙe shi ba. Kuma irina da iwa alƙawari suna da yawan gaske mataimakin shugaban ƙasa. Sannan kuma shi Barau, waɗannan gungun 'yan midiya marasa aiki ne, marasa sana'a, wannan iyayensu ƙananan mutane ne suka fito suke cin mutunci na, suke zagi na da sanin, saboda idan ka ga abu yana faruwa gwamnati tana da bukata, amma idan gwamnati ba ta da bukata dole ta ja kunne. Shi kuma Abba bai san waɗannan yaran su suke sake janyo masa bakin jini ba, bai san waɗannan yaran ba masoyansa ba ne, masoyan abin hannunsa ne. To amma daga ƙarshe sai damar ta kubuce daga hannunsa zai gane shayi ruwa ne.
1: To amma su waɗannan mabiya ko jami'ai na shi sanata Barau, wataƙila suna yin haka ne dan su cire Barau daga zargin da za a yi masa cewar ko da hannunsa a cikin waɗancan
0: banda marasa hankali. Yanzu wancan tarihin da na ba tun daga lokacin Malam Ibrahim shekarau, ai Barau ba shi da muƙani. Barau kuma babu mahallukin da yake so in bi gwamnati sau da ƙafa ko gwamnatin Malam Ibrahim shekarau, sai da isa Hanza Danma da mai gidana Dauda Rola suka kira ni gidan, suka ce yace dan Allah wannan abu ya ƙare, a zo abu gwamnatin ta Malam Ibrahim shekarau. Yace to zan baka saƙo. Malam Ibrahim shekarau in girmama shugaba Muhammadu Buhari, wanda ya dalili ya samu wannan kujera, sannan in girmama shugabannin jama'iyya, babu ko kuma bana bukata zan bi shi. Wannan haka na faɗa Barau Jibran a cikin gidansa. Kuma wannan karan na naje Abuja ice komanda ka zama ni kuma na zama kai.
1: Ce Barau din?
0: Barau da bakinsa.
1: Duk da wancan maganganun da aka
0: duk da wancan yace ina neman alfarma, nace babu alfarmar da bazan maka ba. Yace dan Allah a zo a ɗinki tafiyan nan, ka ci gaba da yakin neman zaɓe na excellency gwamnan Kano. Sai da na minti 5 na yi jin na kashe min jiki, domin ba na jin akwai wata alfarma a duniya da Barau zan nema ba masa ita ba, saboda ƙaunarsa da nake yi. Saboda shi kuma me yasa nake ƙaunarsa? Ƙaunar al'umma, ƙaunar talakawa, duk mutumin da yake ƙaunar talakawa wallahi ina ƙaunarsa. Sai na ce to shi kenan, insha Allah za a yi haka.
1: Ka amsa ta yi kenan?
0: Na amsa ta yi saboda girmama shi. Amma da yake waɗannan da suka zo sai na ji sun sake layi, an je ana kwakwacece kacece komanda ya raina gwamna komanda, to ai a girmance na girmi gwamna a shekaru.

0: a siyasa na girmi gwamna a gogewa ta al'umma na girmi gwamnan Kano
1: a mulki kuma fa
0: a mulki ya girme ni wannan na yadda Allah ya daukaka shi fiye da ni to amma ni ma Allah ya daukaka ni to sa hanyar siyasa fiye da shi sai aka ce ai na kwaikwayar maganar sa lokacin da nake cewa idan zai tafi sai a sami yarinya ko yaro sai a je ajiye a titi dan talaka sai a nuna masa ice ke me kike yi kina karatu a ba na yi kin je asibiti a ba na yi to be ita neki me kike so ai miki yanzu kaji wai na rena magana wai ina kwaikwayon magana gwamna lokacin da tagwaye shugaban kasa Muhammadu Buhari ina zaune ike kwaikwayar maganar sa an kwaikwayi maganar Malam Aminu Kano an kwaikwayi maganar Kwankwaso an kwaikwayi maganar Ganduje an kwaikwayi maganar Malam Ibrahim Shekarau duk wani shugaba sai da ake kwaikwayon maganar sa ai ba wulakanci bane ba to zartawa bane dan na kwaikwayi maganar shugaba na
1: kana ganin bai kai haka ne dan wai ka nuna kaskanci
0: wallahi ban yi haka ba dan na nuna kaskanci Allah ya sani munufa da mai kama ga kota ai ban wulakanta shi ba ban to zartar da shi ba sai nace wannan abin da ake wa yara duk strategy ne na siyasa dan an nuna cewa ina tare da talakawa amma aiki a aikace irin wannan ba shine yake sarki san talakawa talakawa yau a Najeriya ba nace a jihar Kano muna cikin kangin wahalar ruwan sha maganar gadoji da aka batar da kudi na wofi ba shine a gaban mu ba maganar ruwan sha maganar a sai ta yara su je da daba a ba su jari na gaskiya ba na propaganda ba sannan matsayin sa na gwamna da ni da kai da duk malaman Kano idan mun taru mun ce ba ma san daba ba zai tasiri ba amma shi din ranar da yace baya san daba je ikai majalisa billahi da ziranar sai an daina ta ana cuta yayan talaka ana kashe su suna kashe junan su babu ilimi babu abinci mai kyau babu makwanci mai kyau babu ruwan sha mai kyau babu magani a asibiti babu ilimi babu harkar noma babu jin dadin rayuwa birni da kauye kowa waye waye yake lokacin da ake samun kuɗi masu yawa na jihar Kano a lokacin dole mu faɗi gaskiya wace abinda gwamna yake akwai kuskure a gyara to amma sun suna jin tsoron cewa wai kar ta shafi takarar barau duk waɗanda suke masa zagon ƙasa a cikin jama'a APC ne gida da waje ko shi wannan mawakin ai ana zargin akwai wani sanata da baya son barau ya koma sanatan yake masa wannan munuba aka haɗa kai da su waɗannan mawakan dan a zo a ci mutuncin sa sannan kuma bayan haka aka haɗa kai da wani sanatan na jihar Kano dan barau kai ya koma yanzu ban da wulakanci a ce an ba kawun sanata automatic ticket amma a ce barau ina deputy senator president mai mukami na biyu a ce sai an yi primary election a bangaren sa kai ka san akwai wata munafa
1: amma ai ba a ce ka yi primary
0: ko an yi primary election ko an kai primary election kada a danne kincin sa wallahi ya fi karfin sa so bi barau ana primary election yana kada abokan primary election din sa har shi Abdullahi Muhammad Gwarzadin abuci barau lokacin bai ma zama barau ba ika da shi ballanta yanzu baran yanzu da izama zakara izama tauraruwa mai haske izama farin wata a cikin al'umma amma a ce mutanen Kano ta arewa za su zabi ruwa baba sun babbarau to asu ba mu haukata bane ba hankakin takara bane masu hankali
1: a ƙarshe wancan tayi da barawai ma sai yaushe ne zaka jingine wannan hamayya tsakaninka da gwamna ka karbi wannan tayi da yi maka
0: to yanzu ina so in fada wa su mutanen barau ina godewa shi tuma da kin kunci duk maganganun da ya faɗa a kaina da aka yi masa wannan interview ya faɗa daidai ya faɗa halayena ya faɗi kuma ni ba yaron kowa bane a siyasa ba yaron kuma barau bane ban taɓa magana da yawun barau ba ina magana da yawun kankin kaina kuma soyayya ne ni nake dasa wa kaina a cikin zuciyata ba dasa min soyayya wani ake a cikin zuciyata ba ina da shekaru kuma tsohon ɗan siyasa ne kuma ɗan siyasa ne grassroots ɗan jihar Kano ne ni ba bako ne ba ba jin daɗi ne isa na zo Kano na tsaya ba to wannan shine yaran barau da basu gane ba suna cewa wasu adviser ne su na barau akan harkar gidan radio da wane ne in ma adviser ne akan gidan ku wallahi tallahi kayi ta banza kayi ta wofi kuma yau idan na ga dama ba mai hana ni in ce ba zan yi barau ba yau kuma idan na ga dama wa inda yanzu nace da ni da barau mutuka raba wallahi mutuka raba duk wannan zancen wofi daga baki masu baki kamar ganda
1: i karbar tayin nasa fa
0: karbar tayin sa barau ina da kima da mutunci a wajena amma ni ma zan je in gaya masa ga irin abubuwan da gwamnati take yi kuma idan babu saninta waɗannan tambaɗaɗɗun yaran ba za su ringa yi ba suna jin dadi ana zagin commander da uwar commander ana cin mutuncin commander ana masa cin mutunci har ana masa gori da abin da shi bai ji wa kansa ba Allah ne mai yi wannan aro akwai lokacin da babban dan sa ya ga masa wata magana wallahi laulau zai fadi zai suma wallahi wannan uwan sa ya tare shi duk inda zai je da su yake tafiya dan haka in ya je wajen ka dan siyasa idan baka bashi wani abu baka ba yayan a iya fa muka gamu da shi ya je daga a duduwa iya fa ta Abuja izo ya same ni ni fa din naji labarin komai kaza kaza kaza labarin da wancan yaron Suleiman ya bashi yace wallahi sai na bashi wani abu nace ba ni da naira yace to da naira zaka bani wallahi haka ni dauki dala na bashi saboda abin da yasa na saba bashi wallahi lokacin da nake zuwa gidan Shehu Isa direba ina nan zai shida wallahi idan aka ce na zo wallahi da kashi sai gajeren wanda sai babban riga zai fito da gudu ya san zan bashi wani abu ban taba zuwa gidansa ban bashi wani abu ba a ruwa
1: to me kake zuwa gidan nasai
0: saboda kawai ina zuwa zumunci lokacin Shehu Isa direba idan ka dauki a ruwa kace ubanka ne a siyasa sai ka mutu maraya
1: komanda lokacin namu ya kare karraf sai sallama ku
0: ina mutane fatan alkhairi ina wafe na fatan alkhairi kuma wa inda mai girma DSP Barau Jibrin yake tare da shi babu wata alfarma a rayuwar duniya wacce Barau zai nema ba musa ita ba amma mutane kar su dauka kuma mutuntaka da zumunci ya zama cewa Barau mai gidana ne Barau abokin siyasa ta ne ba mai gidana bane ni ba ni da mai gida a siyasa a yanzu a Najeriya duk wanda ka gani siyasa ce ta hada mu da su wa inda ni huruba da nake ganin girman sa nake ganin girman mutawalle saboda harkoki ne na tsaro a wajen su kuma harkar tsaron a wajen su ba abin da za su iya yi sai dai abin da suka ba da shawara dan haka mutane su daina daukan su cewa mukiyan arewa ne su daina daukan su ce suna wasa da harkar tsaro wannan shawara zai ba wannan kuma karamin minista ne dan haka duk wani abu da ka sani iyakaci su ba da shawara amma duk abin da yake faruwa a kasan nan su ni hurubado tare da shida mutawalle suna ba da shawara ta gaskiya suna ba da gudunmuwa na gaskiya sai dai da ba su ne za su dauki bindiga su jejeje ba ba su ne kuma za su ba kananan sojoji umarni su yi ba shi yasa ina fada wa mutane suna da bambancin ayyuka amma duk abin da suke kasa banci suke saboda Najeriya ba ta da zaman lafiya da mai girma Nuhuru Bada NSA tare da mutawalle jagoran jama'iyyar APC a Zamfara ko kaso ko baka so ba wannan ya kirkiri kungiyar da zai zama jagora a Zamfara ba saboda biyan bukatar su tunda ya zama gwamnati ya kirkiri wasu kungiyoyi na bijan wadanda suke tada hankalin mutane ana zargin sa da cewa shi yake ɗebe dukiyar Zamfara gwalagwalan da Allah ya yi mata shi yasa mutawalla mutumin kirki ne mutawalla uba ne shi a siyasa domin ci wannan bai samu dama ba sai da mutawalla ya dauke shi wajen yirin bukuru yace ga dan takara ta na gwamnati kuma duk wani mutum mutawallan siyasar su ta girma kowace siyasa a Zamfara domin ta girma siyasar Yarimin Bakura lokacin ina jin kwamishina na Yarimin Bakura mutumin arziki ne mai juriya ne mutumin kirki ne kuma yanzu ba mai farin jininsa a Zamfara kap ba mai farin jininsa ba kuma mai al'ummarsa shi yasa kuma shi kullun abin da yake yaki Allah isa Bola Tinubu ci zabe shi fa yanzu yaki neman zaben sa kawai na magana Bola Tinubu ne kana gani ice shi ya yafi ba san takarar gwamnati sai a gwamnan form daga karshe abin da gwamnati masa na game da ba su yan majalisa mutum biyu ya bashi amma ya hakura saboda menene Bola Tinubu yake so ci gaba jama'iyyar APC yake so ta ci gaba shi yasa mutawalle ya fita zakka a cikin yan siyasar Zamfara kuma duk kudin ka duk isar kaman san ta inda kudin ka ya fito dan haka da zaka zo ka ci wai zaka raina wa mutanen Zamfara hankali ba ko ka ce zaka ribace su da kuɗi ko da sa hular da gaban goshi wacce babu biyan bukata ba yaushe ina mana fatan alkai
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfu da Kyle Hajji Abdulrazik dan birki komanda irin da ya zo muku daga nan Rahman Radio madadin komanda da muke masa fatan alkhairi da fatan Allah mai dashi gida lafiya da dukkanin waɗanda suka taimaka wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran dinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai Allah ya kaimu mako na gaba domin jima'a wani sabon shiri makamancin wannan wassalam.

0: fadakar da waɗanda suke harkar social media. Don Allah, in an yi wata magana ku daina sa hoton mutane don a riƙa nuna da su ake magana. Sai wani ya je ya jero hotunan mutane. Wannan abin wallahi bai halatta. In kana yi ne don ka yaɗa abu to ka tsoke shi kuma ka buɗe ƙofar tuhuma a cikinsa. Wa'azi ana yin sa ne don kowa ya amfana. Kowa ya amfana. Amma in ka zo ka ɗauko hoton wani a lokacin da wani malami yake faɗakarwa akan wani abu, to kamar ka ce malamin ya gaya maka ne da shi wannan ne. Wani kuma babu hanyar haɗa faɗa irin wannan. Kuma ya kamata malamai su fara ɗaukar matakin neman irin wannan masu kaza TV, kaza TV ɗin a shigar da mutum kotu, sannan a ɗau mataki a kansa. In ba haka ba su daina wannan abin. In ba haka ba za a fara zuwa kotu. Ya kamata a kiyaye. Ku bar mutum ne wa'azinsa. Kai ma in kana so ka yi wa'azin a kan wannan, kai ma ka sake mara ka kai naka wa'azin sai ka tura an san da shi kake. Amma mutumin da yake ilmantarwa, ko musamman wanda baya faɗin sunan kowa, karatunsa kawai yake yi, a yi amfani da karatun a sa hoton wani, to wannan cin amana ne. Kuma ba mu yafe ba in aka yi. Ya kamata mutum ya tuba ya daina wannan abu. Ba mu ce wai aikinka ne sai ka ɗau karatun ka yaɗa ba. Ba ruwan ba ma maso ka yaɗa. In dai irin wannan yaɗawa za. Ba ma sha'awa. Mu ba neman subscribers ne ke. Muna fatan Allah ya ba mu lada a kan abin da muka yi na faɗakarwa. Adadin masu kallo ko ba ruwan in mutum ɗaya ne za mu faɗa. In muka samu ladanmu alhamdulillah. Za ka ba mu buƙatar yaɗawarka. In dai za ka yi irin wannan abin to ba a yafe ba. Faɗa nawa ya haɗa. Ya haɗa da yawa. Wannan abin haramun ne. Haramun ne, haramun ne. Allah ya tsare.
1: Mita 97.3 zangon FM.
2: Rahama Radio Mita 97.3 zangon FM.
3: Ma'amalar ɗan adam da bayi ya fi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada. Yanda kake da sallah da azumi da bin Allah, in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak, ba ta jin daɗin rayuwa da kai, wacin ibada ba ta da amfani. Amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau, ko da Allah ba ka yi masa bautar da ta dace ba ba kom. Wannan shi ne abin da yawa musulmi ba su sani ba, don haka sai ka ga mutum baya rabo da azumin Alhamis da Litinin, baya rabo da zuwa Umara, baya rabo da zuwa masallaci da sahun gaba, da karatun Ƙur'ani da haji, amma kuma baya kyautatawa al'umma sai ya ɗauka wannan ya sha. Wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yau ba daidai ba.
2: Rahama Radio Mita 97.3 zangon FM.
4: Allahumma lakal hamdu kullu wa lakash shukru kullu wa ilayka yurja'ul amru kullu 'alaniyatuhu wa sirruhu subhana bil mulki wal malakut.